0: Wagna pa kuno sa unang angang kun hagdanan pa. Layo pa kita sa katapusan nga angang. Ikaw sa imong bahin, Mr. Tali, Mr. Kining Attorney Quaresma. Taas pa kayong bihayo na to before tamo abot dito sa katapusan nga angang.
1: I believe so. I agree with that observation, no? Nga murag kung bungtod man gani, pito pa ka bungtod ang atong labangon o pito ka suba. Magnumjon. Kay ako kaunta na murag terminal cancer ang Pilipinas kung sakit pa ni terminal cancer sa corruption. Kinlang i-resuscitate nimo ba kay unsa man tanan naman nangawat? Wala na may good governance. Asan mang demokrasya o kaangayan o kagawasan sa katawhan? People are stuck with corruption. So ato na lang ni itudlo sa eskwelahan. Bachelor of Science in Corruption kay murag diri man yon. Pero sayang kay mga igsoon kay ang unsa na itudlo nato sa atong mga anak pod lugar mo ba ni? Mo ba ni nga batasan ang pagpangawat atong itudlo sa atong kaugmaon sa atong anak. Pero makauulaw na kaayo magnumjon.
0: Oo, basig pwede mo natong Bachelor of Science against corruption. Ano siguro, di ba, attorney, no? Basig pwede ba, Bachelor of Science against corruption. Basig may mayamong kabahin lugar sa lugar atong sa education system sa atong nasod. Anyway, so attorney, pagmintag cancer, ang impression na basta o, pagmintag cancer, walay kaayuhan. Walay kaayuhan. Pag-cancer.
1: Naagyapon lugar. Pero grabe kalala lugar. Nag-metastasize ang corruption sa gobyerno. Mag-exoon kay from the smallest ant to the highest elephant. Murag involved man, allegedly ha. So I hope natay matunan ini lugar mag-exoon kay every president caster the nets. Murag magsig pangisda ang every president na batukan ako ang corruption. Wave of corruption.
0: Maunay na amgohan ako.
1: Lala naman hinoon.
0: Maunay na amgohan ako. Way back 1960s magdumailin. Walay kwenta si dad, ha? Way back 1960s. Namgohan ko na. Anti-corruption, batong corruption. Sa pala niya. Puning abot na lang ng panahon musahop na nga kung mga adlaw magdumailin.
2: Mas nagagrabe.
0: Mas nagagrabe naman ang corruption, man. So, manay na kang basin. Basin dito mo sibo sa word nga cancer bag. Pagin ko ng cancer, wa nagikayuhan ang maong lugar problema sa ato nasod. Pero para ni mo, attorney, doon na pa
1: mga igsoon. I think ang pag-as ang paglaom nato naas kabatan-onan. Naas kabatan-onan. Ingon sa si Rizal, where are the youth of today who would wash so much shame and abomination? Come, we await for you. Pangani kamo, magulat-ulat kami kaninyo. Kamo nga mga batan-on nga dunay limpyo o kasing-kasing. Pang mata kamo, baguhon ang Pilipinas kay wala sa katigulangan ang sulbad. Anaa kaninyo mga igsoon, anaa og sa mga values nato lugar magnumjon.
0: Diyan tong panahon ni Rizal wa pa ang mga batan-on wa pa tuloy. Karon di ba na naman sanggun ang kabataan, di ba? Sanggun ang kabataan, di ba? Panahon sa eleksyon ang sanggun ang kabataan mura og bagatudlo gakatudloan po sa buhat sa mga di na mga bata.
2: Training ground.
0: Di ba? Karon gitasaan. In fact, ito kong maaprobahan ni nga gitasaan na ang ilang mismong termino. Himuon ang lima ka mga tuig. Pero still, gi-emphasize man po nilisan nga kanto mga kabatanon nga limpyo og mga panguna-una, limpyo og mga katuyuan, limpyo og mga kaniukan, sila kaugmaon.
2: Sa sinugdanan siguro magnum John, limpyo pa.
0: Ang ito nga di nagkakalimpyo. Pero neto lagi panahon nilisan, we back 1800s, medyo kuan pa daghan pa kang limpyo sa ato palibot magbailin. Pero tama na samtang naaya siguro mga kalihukan ng mga kabatanunan magkalabigit nga sa mga di maayong mga kalihukan, pero daghan pa mga kabatanunan nga nalabigit sa mga maayong kalihukan. May maayong nga mga lugar katuyuan, mga pangandoy para sa atong nasod.
2: Pipilara na silang mga dili maayong
0: manong kumbinsido ko sa gingo ni attorney Quares magdumayin. Naapay kayuhan. Cancer man toon, pero naapay kayuhan. Pinagi sa atong kabatanunan. Attorney, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
1: Dagang salamat, usap. Magnum June, Magnum Aileen.
0: Inyo na ba't mga eksyon si Attorney Ed Quaresma, kani IBP Miss or Chapter President, Liceo de Cagayan University Professor. Law Professor, mga eksyon. Sa ato magparang yung RTE, may pambit sa resulta silang panagtagbo. Kagapon, dinilang gisgutan ang pagrispaso sa traffic cone sa ato nagbayan kay ang nalagi ko nung iripaso. Daghanay mga probisyong dapat iripaso kay traffic cone 2007. That was 19 years ago. Daghanay ang pangitabo. Ang balaod sabdi po na ang nga diigid na pag-ausabon magdumailin kay ipasibo po na sa unsay kasamtang ng kahimtang. Kay example, kung ang kaniadto ang 50 centavos, magkapalit patag usa ka sa akong bugas. Karon di na eh. Di na tagkapalit usa ka sa akong bugas sa 50 pesos kaniadto, 50 centavos baka sa aging mga kapanahonan. Kaniadto magdumailan palit ng usa ka gantang may tawag na mo na ang bugas. Madumi na akong 15 centavos o 5 centavos.
2: Sama na ng year.
0: Ayun lang. Pukutan ng year magdumailan. Bumalik na sa mga tiguang aning kalakiha. Nespikas din niya karoon ang RTE manager nga si RTE manager Doy Ramiro. Mr. Ramiro, sir, salamat sa imong paghatag ka na mo. May nabi kang rumuntaga. May buntag ka nimo.
1: May buntag, Magdong June.
0: May buntag.
1: May buntag, sir. Magdong June, katulit yung gantang, murag magpailan na sa atong edad, anak, madapita ba? Nagkakaabot, pagkat sa nga lahi, ang sukod atong Magdong June.
0: Oo, sa inidaray lang. Sumurag sa inidaray, sir, murag maglakag sa utang gamay eh. Lakag sa inidaray. Anyway. Now, pagripaso sa atong traffic code, sir, ubay-ubay na ka mga probiso ba ngayon nyo nakitang dapat iripaso sa inyo mapagtuon?
1: Yes, Magdong June. Actually, daghan kayo itong mga items na ito yung pang-increase. No? But ang natin, mga major points, magto nga, naisgutan na itong nangagi. Ang balikon nga itong first was the consideration natin sa truck ban. Second, itong mga kuhan, itong mga illegal muffler nga ipang kuhan na nabutan naman yun na ito, modified ato. Ikatulog itong mga modified ato. Ikatulog itong mga request sa Motorola na madunagan ang mga pasahero. Ikaupat itong atong sa towing na ito. Gamay lagi kaayo ang rates. Initially, ani magdumdum, ang purpose ko nato is to increase the rates, labi na sa towing, para makaapaaghat itin, maka-invite kita mga investors na pwede ito maka-employ ng third-party na towing service. Kaya medyo mag-isudban ang syudad kung katulong na napuyang kagalingon kaysa parit operation magin na siya. Ang ato, na-take towing service, but for to show you to clear traffic po ang traffic na ito na sa mga kadalanan. But if you look at sa mga kuan dito sa Manila, ang MMDA magin na gandol, i-outsource magin nila ng mga towing services. In order for it to be appealing, atong gisakaan ang presyo. Then, ang pending na yun na ito, ang minimum yun, sa until the next session na po na ito, natin rin yung consideration sa truck ban. Medyo taas-taas ni siya. Kaya, of course, ato maging gi-refer sa mga truckers, ato pong gi-refer sa atong mga business. Kuan, unsay mga ilang mind, ani so far, in terms of area, okay na mga truckers, in terms of time, lalang yung isa ka-item ani maging yun, and mag-meeting ni karong Friday o mas trackers para i-hanay ni siya. Once ma-plan sa itong usap item na lang yun, pwede na okay na sila sa atong truck van nga lipabutan. Ang ikaduha din na itong pending na ito ni Magnum June, katong sa Motorola, nga gusto lang yun sila instead of 3.6 passengers lang, one driver, gusto naman yung 8 passengers. So atong proposal magod na itong Magnum June na if ever magaling nga magdugang tagpasero sutsarela, then mag-adjust dito sa ating specifications atong body at hindi po mag-uot mo rin sa Venus ang atong mga pasahero. Doon na po'y comfortable nga kasakyan ko nila. So those are the two main pendings ani Magnum June. Nalapat nilain ng mga comments pa amo na itong incorporate. Hopefully until the next session na to sa committee, ma-bring up na mo at mas madali.
0: Okay. Now, pag mag-isgot tag-increase ang masakay sa kuan sa Motorola, gikan sa anong paingon sa walo, ang mga operator ba nagpadayag nga mugasto na sila og dako usab kuno galing mag-change sa lugar capacity o padak-an og juta ng ilang mismo mga Motorola kining sir or himuong walo pero mao ra gid gapon kada ko ilang rela.
1: Yes, magdunjun duha gid na kaku ano ay natin mga Motorola nga nagsunod sa specifications kato sila na kinalan gid us na mo adjust if ever na mo increase. Pero katong naanaslay nag-modify it, nag-usap ko na sa among lantawang karon, nag-modify ko na sila pero same specifications ko nga. Listen, morag ato ng tanaw na mag-modify ka pero same specifications. So usahon na sa among tingnan karong Friday, usahon na

0: na magnunjun ang yung unang si Mr. Paul Sempron na dalon niya katong rela na yung example aron makita na mo nito sa City Hall na unsa ba yung giingon niya na kaya ang walo ka sa yung na comfortable ang sakay.
1: Kini sa track ban, sir, unsa ba yung klado, no? Kay nagpasabot ba pamitag track ban, mga track nga nag-engage sa tracking business? Kaya na may mga truck pod nga example ang pickup ang nabalin ang dito sa Amerika ang mga pickup considered truck na dito.
0: Yes.
1: Oo.
0: Yes, after you think Magnum June. In terms of size, gitawag niya sa light trucks gani ang mga pickup na ito ni Magnum June.
1: Oo.
0: Pero ang atong classification ani para medyo uniform sa kanan, ang atong gibasihan ani isang weight classification niya which is 4,500 and above.
1: Okay.
0: So muna siya ang kuan o okay. Padanglitan kung imuntag six-wheelers na iba yung mga bongo magnunjun na six-wheelers siya pagagmay ang likid pero less than 4,500 classification. So para kuan, para uniform kantanan, ang itong approach is 4,500 kilograms up ang registration, that's considered truck na magnunjun.
1: So bisan ang pick-up, kung panlitan dagko, kaya naman mga pick-up karon dagko yung likid. Mas bugat pa sa body ba nila mga ligid? Sa kadag po sa mga ligid, nakadugang sa kabugat, kumabot na siya above 4,500, on sa mani, kuha na siya, appeal na niya sa ban.
0: Mo gina ang atong gilantaw po Magnum June, no? I think bisan pag siguro modified na siya, mas siguro kaabot na labo na og body oh, lang, og ligid lang. Pero again, this is a matter of the LTO na on whether that modification is legal or illegal. Sakto gina Magnum June kay usahay na yung gagmay nga makina, yan lang po kay mga ligid na. Kay pang show, kakuan ba, pang car show na ginagang target. So, we will rely on the car registration with the LTO na lang yun. Kaya hindi mo sa magmamatimbang din po doon sa to.
1: Ah, okay. Katapusan, sir, na-appeal ba sa inyong pag-finalize na sa unsa may dapat i-amindahan diha mismo sa nasigutang ordinansa? May tungod sa katong para sa mga westbound, eastbound, yung mga POB, nga gusto mo sulod sa city proper, pero gusto na to, o gusto sa balaod, no? Gusto sa balaod nga diara sa mga lugar designated nga terminal, sir?
0: Yes, Magnum Jun, no? Basically, dito na sa daan ordinansa, ang Section 120, nagpabilin man siya. Karoon po sa atong proposed amendment, gipabilin niya po na dato siya Magnum Jun. Pero napanggintay upcoming mga committee hearings sa nga mo abot. So, atong tanawang dayon. Napatay mga scheduled, ani actually, Magnum Jun, mga 4 okay. Pagyod ka committee hearings. Ano, so we will discuss that later on. So, pero Magnum Jun.
1: Apil na diha, sir, ang posibleng mag-issue, executive order ng atong mayor nga mahimong motugot baka nini mo nga eastbound, westbound nga mga sakyanan nga mo drop lang og pasahero sa usa ka area nya din mo balik nga pangin sa terminal. Apil ba na?
0: Sa among proposal ng Magnum Jun, wala mo na nang iwan na sa executive authority ng gina ni Mayor Rolando Clarix o yung issued executive order.
1: Uh-oh.
0: So, nagya po na siyang option na kaibotan.
1: Okay. Mr. Doy Ramiro, sir, salamat kayo. Gawas kong doon na kayo pabot nga minsay sa itong magkaigsunan kay sayon ko nga kining inyo paningkamot ni para nga mapahapsay mapagaan ang atong trapiko. Sir.
0: Salamat kay Magnum June sa igayon. No? Salamat po kayo sa atong mga naminaw sa Magnum Radio. Kung among lang hangin sa katawahan, kami sa among kabahin na nagkamot ni sa mong trabaho, mahamugaway na itong pagdagan sa trapiko, hangin po sa kita sa atong mga motorista na ang ato pong lantaon po pagsubay po sa dalan sa trapiko ang appeal ang ilang contribution sa atong kadalanan. O ang labawang importante gid ani Magnum June, maginang pag-appeal gid sa atong mapag-angko na magbalampusong kitang tanan kinis atong pagdumala sa atong trapiko.
1: Salamat, sir. Inyo na ba't mga egsyon si RTA Manager Doy Ramiro. Panenta sa ito mga balita, karon sa ito Magnum National andam na ang defense team ni VP Sara Duterte sa mga posibleng ipangutana sa imbitahang Mixie Curie karong adlaw. Matod ni Attorney Michael Pua, spokesman ni Vice Presidente Duterte, nga wala sila'y isyo o pagsupak sa napiling mga legal experts.
2: we will get the insights of the our former Chief Justice. Tingnan po natin, pinaghahandaan din namin dahil sabi nga ng ating presiding officer that we can ask questions through him. We will be listening intently at kung may pagkakataon na may gusto tayong mga bagay na malinawan, we will make use of that privilege extended to us by the presiding officer to ask questions through the presiding officer. Sa amin naman, to be very fair to the impeachment court, very open sila to suggestions, medyo consultative naman talaga yung nangyari. So we have no issues at all. At sino ba naman kami to question, dahil established naman po talaga yung ating mga magiging amici curiae.
1: Ang inyong debate mao si Attorney Michael Pua, spokesman ni Vice President Sara Duterte.
3: Gibutyag ni Senate Impeachment Court spokesman Attorney Rigi Tunggol nga walay limitasyon sa mga mahimong ipangutana sa Senate judges sa amici curiae karong adlaw. Mato ni Tunggol nga nasayod na ang mga senator judge kung unsa lang ang kinahanglan nila nga hisgutan.
4: Siguro sasabihin natin na anything na they want guidance or legal interpretation of, they can ask the amici curiae. But of course, it would be unfair to the amici curiae to be asked legal matters or legal opinion on matters na hindi po na hindi nila pinag-aralan, katulad for the purpose of presentation, katulad na lamang po ng hindi yan, nasasaklaw doon sa issue ng 2/3 vote of all the members. Kunwari, magtanong sila about other articles of the Constitution such as Bill of Rights, baka ma-off naman yung ating mga amici curiae. So, of course, the senator judges are very mindful naman kung ano yung current matter na dinidiscuss within those parameters ang sila magtatanong, but nothing will stop them from also asking other questions.
3: Ang pamahay ni Senate Impeachment Court spokesman Attorney Rigi Tunggol.
1: Meron na ito mga ilan nga kanang amici curiae, dili na pasamas piyatos, ha? Mas bigyan niyo mga junk foods ba? Amig security, makauna. Prince of the court daw na, sa in English pa. Or higala sa hukmanan. Or kung natong diretsyon, mga eksperto. Legal. Gihin pa mag-host ni kabataan, party ni Congressman Rene Co, nga mas klaro, ama ni Tali, sa gingong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kinaman, migawas ang kalainan o mga discrepancies sa statement of assets, liabilities, and net worth kung sarin sa Vice Presidente. Matunik ko nga tingwa lang nila nga masairan ang kalaturan kung asa na kapingon ngayon ang kwarta sa katawan.
5: Ito naman natin na yung details ng unexplained wealth ay nabubun yata dahil may discrepancies, pero hindi na re-report na supposedly capital accumulation. So yun po yung gusto natin siguro mas mabuti kasama po si former Senator Brian Justice. Ang sabi ko lang naman doon ay we're very gracious that UPILO has extended discussion with different stakeholders sa laban natin sa corruption, no? At yung paglaban natin sa korupsyon ay ginagawa natin ng walang political affiliation. Ang gusto natin, we get to the bottom. Dapat napupunta yung pera ng taong bayan, hindi sa bulsa ng pilihan.
1: Ang inyong nabati mo si kabataan Party List Congresswoman Rene Co.
3: Gibotyag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervin Luis Rong adunay purohan nga kuhaan sa prosecution ang mga testigo. Kineron malikian ang pagstak sa presentasyon on presentation of evidence sa impeachment trial. Matod ni Luis Rong nga regular nila nga gisusi ang listahan sa mga testigo ug kung kiniigo na nga testimonya sa mga unang gipresentar.
6: That is always a possibility, no? Ayaw namin ma-prolong ang presentation of evidence. So, regular practice yan. We always revisit, we evaluate the list of our witnesses. If we believe that the would-be testimony has been covered already by the past witnesses, pwede mag-dispense tayo. But right now, too early to say. As of the moment, the position is to continue presenting private.
3: Ang pamayag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervin Luistro.
1: Gibotyag ni Attorney Salvador Panilo kani Chief Presidential Legal Counsel nga dunay nakanaay nga plano ang mga katbang sa politika ni VP Sara Duterte para matangtang kini sa pwesto ug di makapapili sa 2028 presidential elections. Mato ni Panilo nga nakita nila nga maglisod sila nga makuha ang decisive nga butos para ma-convict ang Vice Presidente. gipatuman nila ang plan B din ang pagpasaka sa kasong grave threats.
7: Meron talagang plano. Meron ng mga matatawag nating utak sa likod ng pagtanggal kay Inday Sara as Vice President at pag-disqualify sa niya bilang kandidato sa 2020. Kasi yun ang mga nasa likod niyan. Ayaw nila si Inday Sara na maging presidente. Kasi marami silang kalokohan eh. Lahat na klase yung paglaba ginawa na nila. Delikado. Ayaw nila yun. So gumawa sila ng plano. Lima ang kanilang plano. Plan A, impeachment. Pero nakikita nila kung baka mahirapan tayo sa 16. May plan B at pinatupad na nila ang plan B. Ang plan B, ang demanda na grave threats.
1: Ang inyo nabati, mao si Attorney Salvador Panilo, kani Chief Presidential Legal Counsel sa panahon ni kani Presidente Digong Duterte.
3: Gibutiag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga andam siyang tumagun ng mga pahayag ni Attorney Paulo Panelo Jr., spokesperson ni Vice President Duterte, labi na kung kiniway igong basihan, mato ni Castro, nga kabahin sa iyang mandato ang pagtubag sa mga fake news o in misinformation nga gikan sa mga kritiko, ilabi na sa mga supporter ni Duterte.
8: Kung makakatapag ka siya, in what way? I will just make a response to all allegations that may be given without any basis. And that is my job, that is my mandate, to refute all the fake news and all the misinformation that may be coming from critics or from the Duterte supporters like him. It's okay.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Nagduo si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr., spokesman ni VP Sara Duterte nga mas luwas ang Vice Presidente sa mga nasod. Rason siya ang parayon nga pagbiyahe. Kinihuman sa mga nadawat nining hulga sa kinabuhi, labi na sa iyang pamilya. Mato ni Panilo nga nabutya ni Duterte nga mga kaaway nini ana mismo sa gobyerno.
9: Yung sa outside of the field, hindi ko pa siya nakausap na specifically about yung security arrangements niya outside, no? Pero para sa akin, baka nga yung outside of the Philippines, baka tingin niya mas ligtas pa siya eh, kasi wala siya sa Pilipinas. Yung mga kalaban niya kasi, sinabi niya nga nung Friday pa lang, ang mga kalaban ay nasa loob ng gusali ng gobyerno. Diba? Ang gobyerno ang kalaban niya eh. So baka mas hiling niya ligtas pa siya sa ibang bansa, at sabi niya nga is mas maganda na palaging kasama niya yung taong bayan, dahil pag nasa harap siya ng taong bayan, pag in public view siya, napipicturean, navivideo, eh malamang walang gagawing masama sa niya dahil okay. May kita ng tao.
1: Ang inyo nabati mo si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr., spokesman ni Vice President Sara Duterte.
3: Gipamugos ni Department of Interior and Local Government kung DIAG Secretary John Vic Rimulyang matuod ang gibati ug wala nagdrama si kani House Speaker Martin Romualdez basi sa opisyal nga pagsusi sa mga doktor sa Philippine General Hospital kung PGH. Matod ni Rimulyang nga taliwala pa man nga fit for confinement sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP si Romualdez kinahanglan gihapon ang panayon nga medical supervision ni ini.
10: Ang susunod namin ay ang recommendations sa Sandigan Bayan at ng PGH, which we had nothing to do with. So, kung kala niyo over and above yung treatment na binibigay niya, tingnan niyo yung commitment orders at recommendations ng PGH. Ayun lang ang susunod namin, nothing more and nothing less. Really, may sakit talaga. As according to the doctors, hindi ako doctor, I'm not qualified to give a medical opinion. But from what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJNP, but he needs medical supervision. So hindi drama yan. Hindi galing sa amin yan, galing sa PGH yan.
3: Ang pamahayag ni DIAG Secretary John Vic Rimulyang.
1: Karon sa Tumagdum International sa Saudi Arabia, nagpasidaan ang Saudi Arabia sa ilang katawan sa subling pag-ulbo sa tension tali sa porsa sa Saudi o rebuilding Houthis sa Yemen. Gingong nagpagawas og service emergency alert ang Saudi Civil Defense tungod sa hulga sa laing mga pagpatake sa mga Houthi. Samtang nagparayon, usab ang opensiba sa puwersa sa Saudi Arabia batok sa mga Houthi rebels sa kasad pangbahin sa Yemen.
3: Sa Iran, gipanghimakak sa Iran ang pahayag ni US President Donald Trump kamihangya sila og negosasyon tali sa Amerika, matod ni Iranian Supreme National Security Council Secretary Council Mohsin Rezai. nga dili ang ayan nga tuuhan ang sasamang mixed signal ng ipagawas ni Trump. Girugang pa ni Rizai nga pamagi lang kini aron ilaron ang publiko ug tabunan ang nagkagrabing problema sa lana. Samtang gipamag-usab sa Iran nga ang pamaagi lang aron sila dunay negosyasyon kung tuwanan sa Amerika ang ilang mga kondisyon.
1: Sa Amerika, panong inimanda ni New York Zoran Mandani, Mamdani, ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Kinaroon, babagan ang laing immigration policy ni Trump nga diindili na mapaymutsan ang public benefits sama sa housing, food stamps, ugaban pa. Mato ni Mandani nga naghatag lang sa kahadlok ug walay kasiguruhan sa usa ka immigrant ang maong palisiya.
11: These changes will not affect you. The new federal public charge rule not only sweeps aside more than a century of established law, it is intentionally vague as a means of creating uncertainty and fear to isolate immigrant New Yorkers, to force them to make an impossible choice between meeting their own basic needs and continuing to live in the city that they love.
1: Ang inyong labati pamahayag ni New York o ni Zoran Mamdani sa New York. Karon sa tumagong business, gigbalakan sa ekonomistang si Professor Emmanuel Lico nga posible pang muabot sa 63 pesos ang balon sa peso batok sa dolyar. Kertungod sa gilaumang pagsaka sa interest rate sa Amerika. Matod ni Lico nga mas mudubli pa ang masinatang kanisyon sa Pilipinas tungod sa gubat sa tutungan silakan nga magkapiktar sa presyo sa petrolyo sa world market.
12: Naasahan natin na patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado. Dumampas na po sa $100 per barrel. At ang isa pang inaasahan ng ating mga nagmamasid at nagbabantay ng merkado ay yung pagtataas ng interest rate sa US. Sa susunod na dalawang araw ay mag-meeting ang Federal Reserve at inaasahan ng marami na magtataas na ito ng interest rate. At pagka nagtaas ng interest rate ang Amerika ay napaka laki po ng impact niyan sa Pilipinas. Sasad-sad ang piso kontra dolyar pagtaas ng interest rate ng US.
1: Ang inyong nabati si ekonomistang si Professor Emmanuel Lico.
3: Kisiguro ni DTI, misami sa Oriental Provincial Director Jesus Abiar, ang paray nga suporta sa katawan nga nagtinguhang magnegosyo. Mato ni Abiar, nga bukas kanuna ilang buhatan, nga mga tagiya kanila sa Business Counseling and Business Learning Session, kaabag ang provincial government o local government units.
13: All across the province, no, kanunay man ang atong pagsuporta sa atong mga katawhan sa Misamis Oriental sa paghatag sa mga business advisory, business counseling o business learning sessions in partnership with the provincial government of Misamis Oriental as well as the local government units diin natay mga different negosyo centers.
3: Ang pamayag ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Jesus Abiar. Samtang sa itong foreign exchange rate, misa ka 12 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos o 83 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 62 pesos o 71 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Lunes. Samtang sa nagparang giyera sa tunga-tunga sidakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil mas misaka pa o gana sa 116.22 US dollar per barrel kini misaka 1.31% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 114.91 US dollar per barrel.
1: Karon sa Tomagam Sports, Bianco na Philippine Men's National Football Team player Sandro Reyes nga doon na sila kakuangon human sila mapildi sa opening match sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Gipildi ang Pilipinas sa Uzbekistan sa score nga 5-1. Aban Martin Reyes nga nahimo nila ang tanan nga makaya aron makabawi sa sunod nilang dula. Uban sa Hong Kong din ipagyon kini ug mga adlaw.
14: And we realized it quickly. But I think for the first half, for 60-70 minutes, we were in the game very much. And then obviously in the last 20-30 minutes, we have to try and go for the game a little more so the spaces open up for them. And then obviously with one man down, then a team like Uzbekistan can kill you easily like that. I don't think it was our best either, but I think we can live with the first 60-70 minutes where we competed. Maybe not toe-to-toe, but close to the level, you know, 1-0, 2-1 there. But obviously after, I think we're a bit disappointed that it got away from us quickly.
1: Ang inyong nabati mao si Philippine Men's National Football Team player Sandro Reyes.
3: Giagat ang mga kabataan unan sa Rakbayan nga mahilugan sa dulang volleyball nga salmutan ang Batang Pinoy 4x4 Beach Volleyball Qualifying Round. Kinipagayan sa umabot si TM Ready si Nueva Nituiga sa Jespera Beach Resort nga sugdan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Alas sa may interesado, dalhalang ang inyong mga rekisito. Samtang gidasit ko sa pangtanan nga saksihan ang naisgutang liga.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adawa, Adlaug Merkulis, September 6, Hangturugma, Timani, Ayukalimti. Nga sa sukagabas ng Katilingban, Katauhan, Labing Gamhanan, Managlahi, Managatong Baruganan, Hukom sa Katauhan, ang Matuman. Gini si Magnum June Albino.
3: Managlahi, Managatong Baruganan, sa Matagis Gutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 ng tataw nga may nahimo na, si Presidente Marcos batok sa korupsyon. May napimbestigar na, may napakasuhan na, o may napapriso na. Pero, makumbikto ka ni sila. Mauni pangutana nga nagtangag o panlantaw nga ambot lang ka sa langaw. Kana prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaw og serbisyo,
3: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhilabang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
16: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
19: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
17: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
20: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
21: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
0: Life Extension Vitamin D3 for

0: Sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Nuelier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Nuelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog o dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data ni ini. Mao'y inyong isulat sa form na itunong kanino sa Cebuana Nuelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, gamahinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalrikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian. Inom na og Mighty C!
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy
10: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ganita na pad ko pong tuhog sa kita gid ba. Habit na 4 months ang sakit sa tuhod. Pagkabalo nga ko nga naligi ko na life extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon nakalakaw na kong tarong. Buta sige datong kinabuhi kay butangan magyug extension.
0: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness. Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Oras, alas 8:45.
17: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
19: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:47. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyong tanan na welcome sa itong uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adaw na siya karon may gala ng Miyerkules o pizza 16 na may gala sa bulan sa September 2026. Paspasking adlaw may gala sa itong Christmas countdown mga igso 99 days tugo na lang. 99 kaadlaw dalang may gala gikan karon Pasko na may gala. Advance Merry Christmas kayong tanan mga suking tig paminaw. Sa laing adlaw na saan may gala mabugnaw kakabuntagon. Ilabi na sa itong mga igso nga nakaroon ipangulanan kagabi kagahapon adlaw may gala nga kusog-kusog yun. Sa ito nang gihatag kaninyo kagahapon nga paghatag kaninyo advance nga mag-ulan kagahapon. So at least may nakabantay ang tanan sa kusog na pag-ulan kagahapon adlaw. Sa tanan nga nakaroon sa inyong takatag sa mga panimalay na kapahimutang mayong morning mga kaigsunan. Salamat sa aming laing adlaw may gala sa itong magiguban kaninyo sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakaroon may gala sa ilang tagatag sa mga panimalay, sa ilang mga buhatan o asa ka magka nahimutang karong parahona. Salamat sa aming laing adlaw na sab sa itong pagkikuyog diya sa itong programa. Sa itong mga igsoon nga mga OFWs, sa mga igsoon ta mga abroad nga nasa ubang mga nasod, nagmonitor ka nato pinagay sa itong live streaming. Inyong makita diya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa itong mga kaigsulan ng mga naas abroad daw susamas niya Karagiapos, Pilipinas. Kung unsa ka kalayo sa itong nasod, basta kay maminaw ka sa itong programa, pinagay sa itong streaming live, pwede o daw susamas niya Karagiapos, Pilipinas, gatuyok-tuyok may gala. Sa tanan ng mga OFWs, mga Pinoy nga nasa abroad, mayong morning, kanyang tanan. Salamat sab sa itong mga viewers karumataknas kabuntagon may gala nga nakamuntal ka nato sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita diya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kaninyo mga suking tigpaminaw nga nakamonitor ka nato pinanggay may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa itong Sibihas Magnum Radio. Dini sa ito sa Nakbayas Kagandi Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Kumusta ba ang eleksyon sa BARM? Matod pa sa itong mga Trinidad, generally peaceful. Mura na'y peaceful may galang nga nag-gira upat ang patay noon mga samaran. O mura na po, may galang peaceful. Grabe may galang ginirahay tamas ginawa mga igsoon while gabutar sila diya sa puling precinct. So generally peaceful, pero upat ang patay sa generally peaceful, dagan pong samaran, grabe ilang gira may galang. Anyway, successful ang siguro ilisan tang term successful siguro gihapon despite sa pinatyanay pinosilay may gala pero yung nga generally peaceful mura og wa buhaom sa senaryo nga nahitabo dito dapita sa BARM area. Anyway, sa ato din sa ato sa Rakbas Kagandoro may gala sa ato mga igsoon nga nakaroon dyan sa Kabukiran mahag sa iyal na yung tanan sa ato mga igsoon mga lumad mga magoma sa tanan nga nakaroon sa Kabukiran. Maupay na unjuan, maupay na buntag sa inyong tanan, dinapita may gala sa Maya Provincia sa Kamigin. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga nakaroon gabunitor ka na to. Maupay na buntag sa itong mga kaigsunan. Dinita balik sa itong kahimtang, sa itong lakaw, sa itong panahon, karungan dawa may gala. O kiningabahin sa itong programa hatong ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
6: Magnum, rapido, rapido.
2: Iya may gala ng atong kahimtang sa lakaw sa panahon. Kining atong nasinati karon may gala kung kamo na nga bin na nga bisbisan kagahapon kagabi o gantong ganyang kadlahon kining tanan ipikto ni may gala sa gitawag mga igsoon nga intertropical convergence zone. Ang buot pasabot sa intertropical convergence zone mao kining panagbangga panagtagbo sa hangin gikan sa northern o southern hemispheres. Makapauan na siya may gala o ang laing term is series sa mga low pressure gagmay ng mga low pressure area. And then take note na agani kining ITCC kung na intertropical convergence zone posible makapakreate ka na o laing usaka low pressure area. But sa pagkakaroon may gala na ibagyo tangagi monitor may gala na akaroon gawa sa Philippine area of responsibility. O kining abagyo may gala layo pa hinoon but sa tunang gibutya kaganinyo kagahapon nga tungod sa mong bagyo sa iyang circulation, igo ang Visayas ug Mindanao. That's why ato kang munggi paybalo nga may ulan kagahapon o boto ang pagbundak sa kusog nga ulan. But ang bagyo nga naakaroon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, medyo na-delayed ang iyang flight. May gala, dalangan-langan siya. Tungod kay sa pagkakaroon na naapagyapon siya gilayon, may gala nga mukabat ganto sa 2,970 kilometers dito sa Isting Bayan sa Southern Luzon area. May pasaka na siya gikas Visayas area. Padayon may kalang yung gikusgon sa mga bagyo may gala nga 55 km per hour ang iyang maximum sustain while naa siya may gala yung gastinis o pagkaguro sa sinto nga muabot nga to sa 70 km per hour. Ang maong bagyo may gala galihok kini sa west-northwest. Hinay ang iyang lihok may gala pasaka. Og balik na din sa sulod gabahin sa atong nasod sa Pilipinas tungod kay naaman kini may galang intertropical convergence zone. Mga igsoon, makapauan kini Luzon, Visayas, ug Mindanao. Magulan ba niya sa Atos, Cagayan de Oro, Region 10? Ang tubag, yes. Doon ay pag-ulan unya, kusog gihapon may gala, unya sa hapon, ug hangtod sa gabi. Kusog ka mga pag-uwan may gala, unya mga igsoon, dili sa Pulos, Mindanao, ang Caraga Region, Davao Peninsula, Lalawigan sa Bukidnon, apil may gala sa Maya, Zamboanga Peninsula. But dinis ato, unya, doon ay gihapon pag-uwan mo sa pagkada maandam lang gihapon. Unya dayon may gala dinis sa gawas sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao nga pag-ulan ha. Kantosang modalikat sa may Metro Manila, kusog ang mga pag-uwan unya dito na pita may gala sa Quezon City, Marikina, Manila, San Juan, Makati, Pasay, Paranaque, dito sa may Pasig, Venezuela, Malabon, Nabutas, ug even may gala diyan na pita mga igsoon sa may Las Piñas. Dagang mga lugar, uladon unya may gala, labi na kay naakining bagyo sa gawas, unya naabay gala si ITCC, unya diya sa gawas may gala, gawas mga igsoon sa Philippine Area Responsibility sa tong nasod, posible may gala doon ay mahimugso nga usa may gala ka LPA sa West Philippine Sea nga posible mahimong bagyo. Ug muni muguroy may gala, muguyod na usab, diha mismo sa kining gitawag kabagat. Sa pagkakaroon, ang habagat may gala, doon ay term monsoon break. Wala makaabot ang habagat sa Pilipinas. Sulod sa Philippine Area of Responsibility. That's why ang term sa pag-asa is monigitog may gala monsoon break. Wala pa siya kasulod. But tungod ani nga weather disturbance, mga igsoon na badayon, nga iyan na sang guyuron ang naiskutan may gala nga habagat o posible may gala sa sunod ka mga adlaw, mubalik na usab may gala si habagat. Kay si habagat may gala, hangtod pa ni sa katapusan nining bulan na. Meaning, sa entire September, posible pa may gala ang naapaghihapon may igsoon si habagat. Unya, dayon may gala, sa Oktobre, mauna ang hingpit yon. Ang gitawag may gala, strong El Nino. Actually, may gala, ang term is strong. Kitalay gabuat sa ngalan nga super. Kaya nga itong pagtuo sa strong, super. But ang term niya na sa pag-asa is strong El Nino, mga igsoon. Diha na mo paak si strong El Nino, October, November, o December. But sa ato nang ibalik-balik ka ninyo, bisan pag na ang El Nino, dili nagpasabot nga wala na ulan. Di niya mapunggan ang mga pag-uwan, ilabi na ba'y gala, diha mismo sa panahon nga doon ay mapahimugso nga bagyo. Ang El Nino, kainit, o ang abnormal na nga mga pag-uwan may gala. But wala magpasabot nga wala na ulan. Sama na may gala nini karon, natas El Nino karon ha. But tungod kay nasa bagat, di niya mapunggan ang pag-uwan may gala sa mao may gala nga weather phenomenon. Okay? So sa pagkakaroon, padayon ni maa, namaak may gala si El Nino, but pag-abot sa bulan sa Oktobre, mga igsoon, muna gitawag na nata sa transition period. Unsibot pasabot, mo-transmit na ta from karon gikan ta may gala sa bagat. Pag Oktobre, mo-transfer na ta ngadto sa gitawag amihan. Ang panahon sa Bermans, labi na during Christmas, ang hangin dia ang gitawag amihan. Bugnaw ang amihan nganuman. Mao kini ang hangin may gala nga gagikan dito sa mainland China o sa nasod sa Siberia. Ipadpad ka na nga hangin, mga igsoon nga mabugnaw, dini mo paingon sa Pilipinas. Ug mo na may galang epekto nga bugnaw. But panahon karon sa El Nino, matod pa sa tumatunigan sa pag-asa, dili nato ma-feel ang nakalabayng mga tuig nga panahon sa Bermans, labi na sa Disyembre, bugnaw. Tungod kay ni aman may gala si El Nino. Okay, so balik ko na ako. Karong adawa, maulanon kita. Maulanon gihapon kita. Dala na sa gitawag may gala nga intertropical convergence zone. Panagbangga may gala, panagtagbo sa hangin, gikan sa northern o sa southern hemispheres ang makapauan ka na siya may gala. Actually, umang mga term, ipang-usap na sa pag-asa mga igsoon, like anong frontal system, kanang frontal system ka na ito, muna gitawag may gala nga tail end of the cold front. Kung binisayon ni mo, tail end, ikog sa tumoy, sa namugnaw, nga atubangan, but dili na mauminin may gala. Ang tail end of cold front, mga igsoon, mo ka na siya ang panagtagbo sa mainit o mabugnaw nga hangin, makapauan. So far, karon may gala, ITCC, ang ato may galang na sinati, Intertropical Convergence Zone. So muna, maulanon kita karon, walay bagyo, tuwas gawas ang bagyo, sa sulod, mga igsoon, ITCC lamang, mga igala. Naata karon sa panahon sa gitawag, monsoon break. Nuwa makasulod si Habagat, but anytime, mubalik siya mga igala, sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kana ang atong intoto may galang na kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. Karong adlaw ang inyong gihulat mga sugeng tigpaminaw. Susamang higayon kini kapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may galang sa atong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan sa atong fraguban, yakal may galang itong mga top stories, mga headliners. Unahod na may galang uluhan sa atong mga dako mga balita, balitang lokal.
20: Magnum Rapido, Rapido.
2: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Giingon may gala, usaka tricycle driver may gala, nakaplagad, nagbuyod. Gi-allege, matod pa, patay. Samtang, usasab ka motorista, may bangkas pruas ka, utos bukid doon may gala. Ga-drive sa motor, patay. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunon.
20: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang nasunon, mga igsoon, gikabutyag, sunog sa Panimalay, dito sa Quezon City. Upat ka mga tao, apil o kasunog, patay! Presyo sa mga produktong petrolyo, kung nag-increase ta kagahapon, sunod semana, mas gilaumang dako pa nga increase. O sa ato mga dagko mga balita, balita may galang nasunod o karon international.
20: Magnum, rapido, rapido!
2: Sa ato mga dagko mga balitang international, mga igsoon, bangka nga nalunod sakay ang mga migrants dito na pita sa nasod sa Greece, 26 katao, patay. Now standby, may gala sa ato mga dagko mga butang at iskutan karugabuntaga sa ato mga uban sa ato programa ng atong Magnum Rapido. By the way, sa lipa kumo ang tos unahan, kagahapong adlaw, mga pipilak ka mga kapitan nato, mga igsoon ng singig panawag, mga barangay official, sir, postpone na gyud ang eleksyon. Inko postpone, murag wala pa man siguro ma-postpone ang eleksyon. Nganong may ingon tayo nani mga eleksyon? Nganong ang akong tumag kagapon sa nagtawag ka na to, nga postpone ang eleksyon? Postpone na yun sir ang eleksyon. Inko, wala pa may balaod ka nag-postpone sa eleksyon. Inani may gala. Hangtod mga eleksyon nga wala pa'y bagong balaod nga gipirmahan sa atong presidente. Magpadayon may gala nga magpatigbabaw ang karaang balaod. Ang Balaod Republic Act 1232 nga nagtakda sa election karong November 2 nga nagtakda sa karong September 28 padulong may gala sa 5 sa Oktubre ang filing sa COC. Inani may gala, magpadayon pa naapa ang unod, naapa may gala ang gahom sa Balaod under sa Republic Act 1232, ang Balaod nga nagtakda sa election may gala sa barangay election karong November 2 ning tuiga. Ngano man wala pa'y postponement. Wa magpasabot nga doon ay balaod nun nga naano ay gala third ug final reading na sa Senado nga postpone na. Wala pa. Wala pa. Wala pa'y postponement hangtod nga wala pa'y balaod nga pirmado sa atong presidente. Wala pa man. Pero, nay pero, aprobado na sa Senate may gala o sa atong lower house, sa Senate ang Senate Bill 2378. Naa aprobado ang third o final reading pero dili pa nagpasabot nga tungod kay naa may gala aprobado sa third o final reading may gala sa Senate ang maong balaod doon may gala nga postpone na ang eleksyon. Dili pa, wala pa, kalma, wala pa mga eleksyon. Magulat tas balaod nga pirmahan sa presidente. Inani mga eleksyon, nganong dili pa man siya tungod kay bisan pa man tod may gala nga nana sa third o final reading both house, ang House of Representatives o ang Senate may gala sa ilang third ug final readings, sa ilang may galang balaod nun, mga igsoon, kana nga balaod nun, dili pa na nagpasabot nga postpone na, wala pa. Muagi pa kini may gala sa gitawag Conference Committee. Kung diha sa Conference Committee, sa BICAM, doon na pa'y pagbusisi, doon na pa'y pag-ayag-ag, kung doon na ba'y diferensya or doon na ba'y kalainan or managlahi nga version ang Senate o ang House of Representatives. Ilas ang tanaw ng ilang mga version kung wak ba mag-conflict. Before ka na may gala, ipadala ang authenticated enrolled bill ngadto may gala kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kundiin, kanang authenticated nga enrolled bill, mga gala, after sila mga igsoon na ng ilang version o after may galan yan ng ilang bycam, so ang authenticated enrolled bill may gala, ipadala na nagtutok ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kundiin, ang Presidente pwede iya ka ng lagdaan, pirmahan niya. O nagpasabot, nga miuyon siya sa mong balaod, iyang pirmahan, lagdaan, i-approve niya. Kana, usa na ka-opsyon. Pwede po nga ang Presidente may gala, i-alo niya nga mag-lapse kini into law after 30 days without action. Meaning, kung ugaling may gala, pasagda na sa Presidente niya ang maong balaod may gala, wala niya pirmahi. So, after 30 days, mahimo na siya may gala nga usa ka balaod without action. Bisan pag imulan ng gibutang niya, mahimo na siya balaod after 30 days, meaning 1 month, kung why action ang Presidente. Or, pwede po, base sa itong balaod may gala, pwede po kining i-veto sa atong Presidente. Og niining paagiha, mga iksyon iyang i-veto, ang maong balaod nun, kaya iya mag-ibito, so therefore, kinahanglan ibalik kini sa Senado. Ibalik sa Senado, isip, rugar mao kani may gala ang gusto sa Presidente, so pwede usab kini may galang i-override. Kung ugaling gi-veto sa Presidente, ibalik dito sa Senado, ang maong balaod nun, ang atos ang membro sa Senado, doon na sab sila pamaagi nga ilas ang i-override. Unsaon man kining i-override? Ang buhaton may gala sa mga senador kay gi-veto mas Presidente, mga igsoon, ilang i-override kini sa butos nila nga two-third. Two-third, mga igsoon, sa tanang mga membro sa Senado. So, kana, ang gitawag niya na mao ang pag-override sa gibito sa Presidente nga balaod nun. Okay. Humanya na may gala sa Senate, ipadala usab kini nila ngadto may gala sa Congress. Og dito sa Congress, pwede usab nila may gala kining i-override gihapon ang ilang desisyon sa Presidente. Kay gibito mas Presidente. So, sila sa Senate, ilan na mag-override, ipadala po dito sa Congress, ang Congress pod, pwede sab gihapon buhaton nila ang gibuhat sa Senate, mga igsoon, nga i-override, pinagi may gala sa two-third votes, mga igsoon, sa tanang mga membro gihapon sa House of Representatives. Or kana may gala, nga pamaagi, kung ugaling makuha na nila, kung ugaling may gala, makuha na nila ang voting threshold, gikan may gala sa Senate o sa Kamara, ang maong balaod nun, mamahimo na dayon kini siyang hingpit nga balaod. O bisan pa man nga veto kini sa Presidente, nag-override ang both House, Senate, o ang House of Representatives. That's why, ang ilang gipur mga balaod nun, mahimo na dayon kini siyang hingpit nga balaod, mga igsoon. So, klaro nga hangtod karon, wala pa man mo agin yung mga prosesyo nga gingandlan ko kaninyo, nagpabilin pa nga wala pa'y postponement. So, therefore, kay wala pa ba'y postponement, ang balaod under may gala sa Republic Act nga atong giingon mga igsoon ang Republic Act number 1232 siya paghihapon ang nagpabiling anaay kagahom karon. Now si Attorney Macalintal nga usa may gala kay election lawyer daan na siya nagbahad may gala nga iyaning dalhon ang hiskutanan iya kini may galang papotestahan dito sa Korte Suprema but until nga wala pa'y balaod may gala, di po siya kalihok. Di siya kapitation dito sa Supreme Court. Gano'n man. Unsa may basihan sa iyang reklamo, nga wala pa may balaod nga napirmahan. Wala pa may balaod nga napirmahan sa Presidente. Or, wala pa may balaod nga gi-override may gala sa ato mga membro sa mga magbalaod. That's why, ubos sa itong balaod, ang mao may galang petition, dili pa masangat sa Supreme Court. Okay? So, inana may gala ang procedure. So, alam nito, nagpakutan ka na ito kagapon, labi na sa mga kapitan, nga mo'y nagingon pa na ito, sir, postpone na ganda ang eleksyon. Inkotay pa sa, pati pa sa, klaroon sa nato. Wala pa'y postponement. Wala pa'y postponement. Unless, ang balaod nun, mahimong balaod, sa ginganlan ko nga proseso, diha kaninyo may gala. But, dako ang tsansa. Dako ang tsansa nga ma-postpone ang eleksyon. But, karon, wala pa. But dako ang chance nga naman, kining gibuhat sa mga senador, kining gibuhat sa mga congressmen, I doubt kung wala ni panalangin, wala ni siya'y bendisyon, naa ni siya'y panalangin sa taas ng maong presidente. So, Di man pud mo action, di man pud mo himo ni ani nga mga lakang ang mga senador o mga congressmen kung walay panalangin gikas taas, walay bendisyon ba? So therefore, kay ila man ang gibuhat, nagpasabot nga doon na gyoy bendisyon sa taas. O kung tungod kay na bendisyon sa taas, nakasiguro gihapon ta nga kunugaling man, may isangat, may ihatod na kiningatos presidente, mga igsoon, after sa ilang baykam, human ilang iduso, dito may gala sa presidente ang authenticated enrolled bill, lagdaan gyan na sa presidente, muna gitawag bingo. Bingo. Meaning, postpone ang eleksyon, may gala. Pagpirmahan na sa presidente. But until now, wala pa. Wala pa, mga igsoon. Alang na ito kapangutan na. So kung muingon mo nga, postpone na gyan ang eleksyon, sir, ayaw, dili, wrong na siya ka term. Wala pa. Wala pa. Hulatan ta kumpirmahan sa presidente ang balaod. Balaod nun, pakaron. Kung ang balaod nun, pirmahan na sa presidente, ang tawag niya na balaod na. Okay, so muna ang proseso sa itong balaod, mga igsoon, para nga dito mga papag kay kasagaran ningon nga, postpone na kitang eleksyon. Nga na postpone man. Kay na naman, giaprubahan naman sa Senate, dili pa, wala pa. Hulaton ta nga mupirma ang presidente. Okay, so kana ang tubag. Alang niya itong kapangutana kanato kagahapon, labi na sa mga barangay kapitanis. Stipot sa tubag balik ang ato mga butang hisgutanan. Oras mga ginikanan, alas 9:10.
1: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dadler, EQ-tin niyo mo.
21: Taas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
22: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale.
7: For DTI Fair Trade Permit Number RXMR100233, series of 2026.
8: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simroof, steel bass, fanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
16: Bukas na ang The Rural Bank Coffee Song. Nga nahimutan sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakag financial services, you will reloan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening, September 18, 2026.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the Alternativo logo.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
21: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Oras alas 9:14.
22: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
23: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tayo mag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Na standby may gala sa itong mga dagkong mga butang at iskutan may gala karong butaga sa itong programa. Now, standby may gala, kaunahon sa nato ang pag-update may gala. Kalabot na nyaning mga nangamatay ng mga sakop sa New People's Army, mga top brass, mga top leader, mga egson sa New People's Army. Labi na may gala kang ka-rida. Pabuta itong kauban karon mga egson, kay ato yung hulagway may gala. Actually, kung nakadumdum mo may gala ni ka-rida, balikon ako si ka-rida may gala, siya ay pinakataas ng leader sa New People's Army din sa ato sa Region 10. Nag-start siya may gala sa iyang pagsakop sa Inpinyag tong dekada 80. Kaning dekada 80 mo gini pinaka-peak gig kayo sa kadaghan kayo o massive may gala ang recruitment o ang kadaghan sa mga NPA sa Tibuk Pilipinas, especially di sa itong lugar. Now, si Karida may gala sa tinuod ka pangalan, mga egson, nga si Julia Cagadas, last week, kuala ni siya karon kada minyo man siya. Actually, kaduhan ni na maminyo may gala si Karida. So, sa iyang pagkaminyo nila kang lastimusa, mga egson, binamin lastimusa, iyang kapika si Kakaryas, kanya to. Kakaryas. Namatay na niya siya, mga egson, si Kakaryas. Nasa dua ka mga anak. O ganyan, ang ilang dua ka anak may gala, ang isa to. As gawas, ang isa mo'y gahawid karon sa Misamis Oriental may gala, mga egson, si Kak Maureen. Now, kung madundumanin ninyo may gala, kini si Kak Rida, makapila na kini may gala may iskapo sa diyang nadakpan. Inana siya may gala ka kuan kanya to. Kanabang dili ordinaryo nga usa ka babae. Kung niya manunuman may gala si Rugar si Karida, balik ko na ako ha, usa ka ni siya ka revolutionary. O niya dayon may gala, pinaagi usab mga egson sa iyang pagminyo nga to siyang kapikas may gala nga si Kakaryas. Sa tinud na pangalan nga si Benjamin na Lastimusa. Nga kinsa sa Mangala, niyag itong panahon na usab, namatay, yes, bukid Mangala. Okay, na mubalik na kang Karida. Kung inyo madunduban kinis Karida Mangala, na preso ni diyan napita Mangala sa City Jail. Sa Dias Maharlika, kanito Mangala. Unsa na itabo, may iskapo ni siya. Kuyaw kay may gala, may iskapo. Dito may agi may gala sa atop. O sa pag-iskapo may gala ni Karida, may langoy kini diya sa suba, diya sa Cagayan de Oro River ba? Duhan isla ka mga babae kaniyan to may gala nga may langoy sa muabot may gala sa 150 meters wide nga suba diya sa ato Cagayan de Oro River. Diyan isla may gala sa gabiing panahon, sa gabi, may iskapo ni sila. Pag-iskapo ilang gilangoy ng suba, diyan na pitas ka gano'n river. Kaduhagan ni siya may gala madakpi. But mula gina sa ngato-ngato may gala, rugar nga nagbadayon siya sa iyang kausa mga gala papakigbatok sa itong gobyerno o siya ang gahawid may gala na sa entire Region 10 o ubos sa iyang mga bapa, mga sakop ng mga commanders sa NPA may gala sa entire Region 10. So, si Carida, matod pa may gala, silang mga kauban, nga rugar nagtindog kini siya mga igsoon, isip rugar sa iyang gipakigbatukan mga igsoon, nga nakita niya ngano siya may gala nga nakigbatok gato sa itong gobyerno. Di talang tinagsaon, but muli nakita niya may gala. O sa pagkakaroon, giisip siya may gala sa iyong mga kauban nga napakaroon gatago-tago nga siya may gala o sa martyred mga igsoon nga Cambridge sa kauban nila may gala sa ilang pagpakigbisog o siya may gala ang nag-lead sa mga sakop nila ng mga NPA. Kana siya may gala mao si Ka Rida sa tinod ka pangalan Julia Cagadas Lastimosa. Dunay usa nila kakauban may gala nga batanon babay apil na matay. O kini siya may gala mao kini mga igsoon si Rocha May Bihag alias Ka Maki. Kini siya may gala usa kini ka lesbian. Guapa but lesbian. Usa siya ka kanhi estudyante sa MSU IIT. Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Nag-decide kini siya may gala, kini si Rocha, nga musulod sa pakasakop sa NPA matod pa, nag-decide siya may gala nga mo-join sa revolutionary tungod kay nakita kuno niya matod pa ang gitawag nga discrimination. Discrimination. Batok may gala sa LGBTQ plus nga maghatag lang sa kuno matod pa nga pagkawala sa kanabang kaangayan labi na may gala sa semi-feudal, semi-colonial nga social system. So, kini siya may gala usa ka leader usab sa mga estudyante. Si si Rocha May mga igsoon, siya may gala ang ga-organize sa gitawag may gala nga youth organizer sa Northern Mindanao. Siya may gala ang chairperson sa gitawag may gala nga College Editors Guild of the Philippines. O kabahin siya sa ikaupat ng mga matay may gala sa maong inkwento tali sa itong kasundaluhan sa 403rd Brigade sa Philippine Army. So, usa siya may gala ka youth, sa ka student, o sa ka leader, o nagdala sa tingog sa mga estudyante, o actually, diya sa IIT, Emisyo IIT, ang mga estudyante diya may gala is mga scholars na. Ang mga estudyante diya may gala is ang kapaiskwila diya ang gobyerno. Suwito ko diya, tungkol ka diya sa kong ka-eskwila kanyanto, ka-eskalar punta diya kanyanto, may gala, sa Emisyo IIT. Kundi kalimod, daghan ka diya, may gala, mga igso na to, nga, nangakonvince, kung nakikbatok sa itong gobyerno. Kung inyo madumduman kanyanto, sa diyang gilusob sa NPA, kanang Del Monte diya sa may Libuna, kasagara mga membro na naglusob to, mga estudyante to, sa Emisyo IIT. O doon na pag-i-prepare to ka mga profesor. Okay, ang uban, gi-allege nga gikan din ni Gapos Cagayan de Oro sa Osaka University sa Tundakbayan. O kini may gala si kini abang Rocha May Bihag, rugar usa siya sa gitawag may gala nga nag-eskwila usa ka youth organizer, chairperson sa College Editors Guild of the Philippines, Northern Mindanao, Region 10, ang iyan dala may gala. Siya, si alias Maki. Patay siya may gala. O rugar, kabahin siya sa nalagas mga igsoon atol may gala sa inkwentro nga naitabo may gala sa ato may galang kasundaluhan. kada siya mao si Kamaki Rochame Bihag. Sunod may gala si Kat Dudoy or Tiloy Basahon. Siya may gala usas na matay gihapon sa inkwentro. Si Ka Dudoy or Tiloy Basahon, gikan kini siya de dapita sa Hingog City. Misulod siya may gala sa Kaliukang Revolution o human iyang gituan nga siya napihig. Nganong napihig man tungod kay usak ka nagpangalan or apelido may galang kinisala ang giingon matod pang misuway sa pag-ilog sa ilang yuta sa iyang pamilya, titled matod pa kanina yuta, nag-iilog sa mga pamilyang kinisala. O ang gialit ni Ka Dudoy, Tiloy, nga ang mga guns kuno ni kinisala, mga kapgo. That's why may gala na alkansi siya o na ilog ang ilang kayutaan nga iya pa silang ginikanan. Og agi ko no, matod pa may gala og rugar na itabo, yang gisumbong sa NPA o girisbakan may galas kinisala og mi-join na dahin siya sa Kaliukan may gala sa New People's Army. Mitampo may gala si kiniabang Ka Dudoy or Ka Tiloy aron matod pa madipinsahan ang ilang mga kayutaan gikan sa mga pagpangilog diha sa Hingog City. Muna ang nganong misulod si Ka Dudoy. Samantala may gala, si Ka Dudoy na aristo may gala sa usaka kanabang usaka pagpangrunda mga igsoon sa plantation. Mga igsoon, diya dapita may gala sa Hingog area o napriso siya mga igsoon sa pinakatuig sa charge may gala nga illegal possession of explosive. But rugar sa edad may galang 40 anyos, nakagawas siya sa prisuan o sa iyang paggawas may gala, tungod sa iyang tanaw o nakita niya nga napihig siya sa iyang kagalingon, mi-join siya may gala sa pagkasakop sa New People's Army. Lain pang namatay may gala sa NPA, mao mangigson matod pa si Ka Kikoy or Ka Ringo or sa tinuod ng ngalan Ringo Lindayo. Gikan gihapon kini siya mga igsoon sa ilang pamilya ng mga sakop-sab sa NPA din napita sa mga nga lugar. Tungod kay naapon siya mga igsoon nga namatay sab sa revolusyonaryo, mga igsoon gihapon sa papagigbisog o nga namatay, hinungdan may gala siya ang hinahinay usab siya mga igsoon nga misulod sa Kaliukan. Tungod lagi sa iyasang kauban nga rugan sa iyang igsoon nga nakita niya nga namatay tungod lagi sa pagkikigbisog. Kini may gala si Ka Kikoy, dako ni nga opisyal sa NPA, opisyal po ni siya. Si Ka Kikoy may gala, mao kini siya close-in security. Naagin ni siya gabadi may gala ni Ka Rida. Nga rugar isip siya close-in security, kunhain anaa may gala si Commander or Ka Rida, naagin ni siya gauban may gala kasi siya may close-in security. O niya, dayon, nag-sulod sa Kaliukan may gala o isip pa naa siya sa rugar kadabang Kaliukan nga batog ba nato may gala nga pakigbatok sa gobyerno, taas o dako po ng iya may galang rugar participation sa Kaliukan labi na sa paggama may gala sa mga explosive nga mga pagpamumba may gala sa mga kalaban nila. Og mao na may gala si Ka Kikoy, mga igsoon, usa sa mga taas ka opisyal sa sakop may gala sa New People's Army, mga igsoon. So, sa karon may gala, ang maong nga patayng lawas, gipangkuha na ni. Gipangkuha na mga patayng lawas nila. Og ang patayng lawas karon, dekan si pagutang nato, sir, kinibang isulti na lang, sir, kung asa ang patayng lawas, kay gusto mimutan ako sa top leader sa NPA, nga napatay while gihaya. Pabuta itong kauban nga naakaroon dias area mga igsoon tungod kay sa gibilin-bilin kanya to ni Ka Rida sa iyang kauban kanya to, nagbilin ni siya nga kung mahimo sa wala pa ni siya mamatay na nag-ingon siya nga kung unsa may mahitabo kaniya sa bukid, palihog dalha ang akong lawas itabok sa tulay sa Taguluan. kay aron ilang masabtan o ilang makita nga wala ako masayop sa akong gipakigbisugan. Muna yung bilin-bilin nga pulong may galak kanya to sa buhi pa ni siya. So that's why, actually may galak kini si kanya bang si Karida. Ang ilang balay kanya to is diya sa may Santa Cruz sa Taguluan. But kini siya karon gihaya sa patay, sa iyang patay nga lawas, sa balay, sa iyang igsoon, nga to na sa salaing kalibutan, tungod gihapon mga galak sa pagkikibisog. May manadapita ka, dako-dako man, luwag-luwag. So that's why daa siya gi plaster yung pateng lawas. Pabuta itong kauban na karoon niya si Ria. Samtang na pabuta saan may gala karoon ka buntaga kaya by the way di ay mga eksona karong sunod simana may gala posible mas dako ang increase sa gasoli sa produktong petrolyo gasolina krudo. Increase kaya punta karoon sunod simana unya mas dako. So munigingon ko may gala mubalik kita mga ekson mga gala sa 100 pesos per liter may gala sa ato may gala nga kanabang kaon may gala sa atong produktong petrolyo. So standby kalabutan na may gala kay ato ning hisgutan. Unsa na nahitabo may gala nga tungod lang sa gugma nangalaras-laras o gasunog mga igsoon ang kabalayan ni Dapita sa may Santa Cruz sa Lapasan. Unsa na update sa kaso may gala sa misunog sa balay mga igsoon nga nakadamay sa dagan ng mga balay nga mao may gala si Dilmor Navarro. Unsa na bang napasakan nga kaso kanya unsay update na? Pabuta tong kauban. Sa ato pagbalik, largada ta. Largada ta mga gala. Tungod kay ato may galang hatagag pagtagad kay dagag mga pangutan na may gala kunain na kiniabang na haya ang pateng lawas may gala ni Karida. So kana sa ato pagbalik mga igsoon. Stay put lang. Oras mga ginikanan na alas 9:33.
0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Let's go.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
25: Life Extension Vitamin D3. Priya,
26: hindi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong gilistaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver ko. Epektibo kaayo ang Life Extension D3 longer life.
25: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
28: EQ Pants. From day one to dandler. EQ tinyo mo.
29: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
30: Pag-ibig fund, solid kaban.
28: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magnum Opinion. Si Opol Misamis Oriental Mayor Attorney Jay Bago o Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
3: Discriminatory man sa Misamis nun, magyabo ng mga Cagayan nun, no? And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi naman pwedeng na mag-inay proseso ngayon sa itong formal, no? Di sa taganahan nga mag-away lang ito ni. Kung sa dinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional kay na may 2005 nga kaso. Lucena Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga, dili pwede monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangyud ang gabot ani. Mingon po din ang lungsod nga, amo mi, pero nagyan po yung kaso nga ingon sa LTO versus City of Butuan. Local government code, ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili labot ang mga gipanghatagang praktisa kay LTFRB gina siya.
5: Pwede man nila i-question sa korte, ang constitutional lugar. Kung imong tanahon, mamagin ang proseso. Dili man bud sab ton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang bot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter ang korte man yun.
23: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tayo magkakaroon sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, standby by kalak atong i-check si kay Magnum Persid Blanca kay ang patayng lawas karon may gala ni Carida, nagihaya diha may gala sa balay siyang igsuon nas barangay Bugo. Diha may gala sa may baliti mga igsuon. Nadia ang patayng lawas niya karon gihaya. Gani mismo may gala sa lugar mismo ang lugar tabang. Pasalamatan po nato diya si Kapitan na Kailing diya sa Barangay Bugo. Kay usasab siya sa daning kamot may gala, pag-coordinate ganto may gala sa pamilya o sa kiniabang kwan sa atong kasundaluhan aron madala ang patayng lawas diya. Kay gikarga gini siya may zone sa kanabang sakyanan sa atong kasundaluhan aron maiuli yang patayng lawas. Kay actually, dito unta nas taguluan gadalhon pero apike man ko dito sa ilang Pinoy-anan dyan sa may Santa Cruz, Taguluan. That's why.

0: ya mismo sa Mugo Maingala sa Balay sa Ingsuon. I-check ta, magdo-persed Blanca sa samay area. Magdo-persed?
1: Pagdaman ni tama gano, live ta din ni Karun.
0: Mas maya ito makita live di ang area magdo-persed para na yung idea ang itong manaminaw na ito, Karun.
1: Magdumani no pagsulod pa lang nato karon magdumani
0: oh
1: na di man mayo ang ila mismong buot lugar no kay pagsulod nato magdumani naghangyo naman nga di daw sila magdumani magpagusto sila magpa-private daw
0: atong respetuhan sa, sila magdumpersed atong respetuhan
1: no yada magdumani gisulod ko gihangyo nako sila magdumani pero nagingon man nga di na daw sila magdumani magpa-interview
0: ayaw no, na
1: gihangyo nako istorya pero mao lagi to. Ingon man sila nga nahuman naman daw naan naman daw ni so di nasa sila daw magman naman magpa-interview din sa kinibang area muna nga tong yangyo murag igsuon man ata niya ang nag-istorya sa ato while nakita niya
0: atong nga girespetuan sila magdumpersed kay ilam sabna nga privacy nila
1: no yun magdumani pero atong itiktoyok ang lugluwag masabing maong barangay atong itiktoyok magdumani so daghan man po din nga mga pamilya ha, ang pangalan sa pamilya apelyido ilado man din yung daghan din nga apelyido din sa maong barangay
0: from Bugo to Santa Cruz Taguluan na sila
1: mauna nga atong itiktoyok yun din atong ipangita magdumani so nakita agad na to atong yung gisudlan no agikan sa kinibang kay namaraman sa pindalan
0: so ang naa as karon dia makita mo dia ang ilara pamilya way mga kun dia kada mga pamilya kada mga higala or mga nakaila na
1: mingaw man kayo magdumani pila raman mga babae raman murag igsuon man ata niya ang naara sa maong balay wala man gyoy makita nimo nga gani kung may di mo pangitaon di mo mailan kay kung haya manggod na manggod na yung mga tent na yung mga lamisa basta haya pero din eh wala kayo yung mga inana magdumani. Hinon, nakasulod ba ng ilang balay, di gini mo mailan nga naihihaya magdumani no, sa maong area. Mauna nga itong ipangita, nakita na to, naghangyuta ni sulod, gikan pa lang magdumani sa gawas, gitabo na ta sa usas ilang pamilya. No, nga di lagi daw kuno sila magpahinabi. So atong irespetuan, gignan po na ako sila. Atong explain po magdumani akong side nga kami, igo na po ko ni Annie para kuhaan po do og side kung manggaling. Pero kung dili po mo, dili man sad kami mabugos. No? Kaya inyo man po ko ng katungod. Moya akong giingon gud sa ila magdumani. Batayin sila nga, basta kay hangyo lang mi sir nga dili sa mi magpa-interview sa inyo.
0: Okay ra.
1: No? So moya ra inyon. Wala problema ma'am. Kung wala problema ma'am. So mawanto na ko ma'am no kay kanabang dili man mo so wala problema di na to na kuanon di na to na lugar gyud magdumani mapugos ang ila mismong kagustuhan pero ay sa magdumani ha, kay kuan ka nang ato sa ipasupot dama ko nakita ko nung bata patay magdumani ato pa confirm no sige. Na makita naragya po diri dool sa atong area ako na lang mo sirit karon taon-taon siguro kay naalagi daw ko no magdumani subay
0: bata, pa sa bata ang nakita nga patay
1: oh bata daw ko no magdumani subay pa sa report so naraman ko dool dire tuyok-tuyokan ko na karon magdumani wala pa makos balay aning namatay nga gisugo nimo sa ato o mo sirit ko karon na ko pangitaon magdumani kay naraman daw dire
0: importante na
1: sige. Kaning namatay nga bata sa kanal but at least nga gianiya nato ang pamilya dagang yuman nga di na sila pa interview so dili na po nato mapugos no ang ilang kailaman po dang katungod magdumani while nga tong gianiyan personal guide karon so gikan diri sa tong location magdo Persid Blanca sa balita og serbisyo Magdo Radio.
0: Salamat Magdo Persid Blanca balik ko na mo mga among girespetuhan ang katungod sa pamilya mga igsoon nga di na mag pa-interview sila mga kala sa panghitabo but actually in fairness sa pamilya mga igsoon ha kay balutang sila mismo, dugar sa mga convince nga kumay mo tungkol sa pangindaron may gala ni Karida, magpahulay na lang. But magpabilingin siya siyang prinsipyo may gala. Kita taulin na namagutay kaugalingon nga prinsipyo sa God. Pero iya sanda ang prinsipyo may gala siya ang pagkatao. Pero mula gina, ang naitabo may gala, taman rin siya po siya mga igsoon. Okay? So, pabutasan kay na may gala, gingon matun pa may gala, nga usa mga igsoon ka kini bang patay ko no nga bata mga igsoon nga nakaplagan so pabuta may gala katong kauban na si Magnum Persid kaya ang isiritan may gala ang usa ka lugar karon mga igsoon ang ato sang kauban be ko ready na basab kay ato sa tong siren pod kun unsa day update may gala ni Kwan Sab katubang nadakpan may gala mi surrender nga misunog may gala sa kini abang Kwan misunog sad may gala sa kabalayan na dapita may gala sa may lapasan. Tungod lang lagi may gala sa kwan, tungod may gala sa gugma ba

0: gugma mangigson nga selos kay kuno matud pang yasang kao ang yasang kuno hinigugba murag nakakita na sa glain silos-silos away-away may kala a resulta gisurog ang balay pagsurog sa balay aw nangadamay may gala ang tanan nangadamay hinon may gala ang nas palibot so pabuta sa report sa tong kauban karon nga mi dalikat sad may gisod na pita sa may Agura Police Station para masayaran ta may gala kung nasangat na ba may gala ang gakaso. Standby lang, kalabot na may gala, no? Kay i-check sa dato na karon, mga igsoon. While ang atong kauban, mag-umpersed o may proceed sab siya, gingon matod pa doon bata. So, baka ni may gala ang bata. Nga gingon matod pa may gala, nga gikabot niya matod pa mga igsoon nga nakaplagan sa patay. Kay kaganina sab, doon na sa ito i-report matod pa nga doon sa ipatay ko, no? May gala nga driver sa sikad. Mauni silang kauban na may gala nga silang inom ba? Hala, la, tamas ginawa. Walay kaunay. Hangtod may gala ka nagresulta na hinong yun sa kamantayon. So, pabuta na mga gala. Kay ato pang gilto itong kauban karon mga igson. Standby lang sa ito, pagbalik lang sa, kay manginabuhi siya ta, pagbalik, ato namang kauban may gala nga nakaroon sa gawas. Check na to. Oras, alas 9:45.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 9:50.
4: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
3: Balita Michael Ragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Pabuta lang Michael ang report ni Kabutek Matong Michael doon bata na kaplagan patay mga eksyon. Itong kaoban sa Magnum Presi Blanca, proceeding pa sa area mga eksyon. Na unay nagapangutan ang kanato mga eksyon kung kinsa may mga pangalan niyang itong gawas at itong upat nga namatay. Doon na po itulong may gala nga nadakpan or misurrender. Kamang sakop sa NPA may gala. Ang misurrender mga eksyon, maukin sila may gala nga gikonsider nga aresto nga sakop sa NPA. Una, maukin si Cherilyn Magsayo alias Lian, Signal Communication Executive Committee sa North Central Mindanao Regional Command. Oga si Marilyn Takin alias Ka Mayumi Ka Mayang, member may gala sa Squad 1 Headquarter Force NIO sa North Central Mindanao Regional Command. Oga ang ikatulo may gala si Angelito Tahal Itores alias Ka Irin, Platoon Medic may gala, Team Leader Headquarters Force NIO, North Central Mindanao Regional Committee, mga eksyon, mauni sila ang tulo o ang mga high-powered mga armas na nakuha, may gala, ang unom, ba't doon ay usang nadala, may gala, sa upat na naka-eskapo. So, kung kinsa man itong upat na naka-eskapo, ilhon pa mga pangalan niya ito, may gala, na nakasirit mga eksyon, atol sa inkwento nga magkalilisang, dito napita, may gala, sa Maya Esperanza, Agusan Sur. So, sige, but dinis ato, dinis kalimod, may galang, ang kaliukan sa NPA, napag-ihapon, bisan pa man Maygala nga nakuha si Carida, but napagihapoy mga kauban pa niyani Maygala nga naas Misamis Oriental o sa ato lalawigan sa Bukidnon, mga igsoon karong panahuna. So, ato kulaton Maygala o siya mga ulahing kalambuan, kalabot sa niyan eh, labi na Maygala kay ang atong gobyerno, padayon naghangyo ang mukanaog o niya i-avail kining mga programa sa gobyerno. Kaya may gitanyag man nga programa ng itong gobyerno mga igsoon karon, Maygala, alang sa mga sakop sa mga walhon grupo, nga sa ilang pagbalik Maygala may mga programa ng itong gobyerno. Labi na Maygala sa ilang pagbalik din sa sabakan sa atong abroad, labi na kung dala pagin nilang armas, naunagin sila yung madala, makuha agin Maygala, gikan mismo sa itong kagabanan. But rugar kong maghiskuta sa kadaghanon, kaniadto Maygala sa mong grupo itandi karon medyo lahi ang kaniadto gyud kay rugar sa dekada 80 ug 90 mo ni Maygala ang pinakadaghan gyud ug pinaka-active kay Maygala sa kaliukan sa mga sakop Maygala sa New People's Army. Okay, so kalabot na Maygala sa update atong kuan atong gikabutek matud pa Maygala nga suspect sa pagsunog, wala pay update, mura na gitawag update, wala pay update Maygala. So basta yung update sa latest niyan to, bisurrender siya. Ug biamin, Maygala nga siya ay kanabang kwan. Siya Maygala ang misunog sa balay sa iyang kiniabang kwan. Sa iyang Maygala ang hinigugma. But hangtod karon ang update is wala pa'y update. Okay, basta kami surrender to siya Maygala sa atong mga gantumal kayo sa atong mayor. Mga igsoon, o pag-surrender niya nga ito sa mayor, ang ato mayor Maygala, may turnover ang ito kang Major Mantala, kay under man ito na pita mga igsoon sa kiniabang kuan, dito na pita Maygala sa kiniabang atol sa gipaygaon Maygala nga kinibang KSB sa mayor, dito na pita sa Carmen. So, gipatawag sa mayor ang atong hipis sa Carmen, nga mao si kiniabang Major Mantala, o si Major Mantala, Meeton over usab dito Maygala sa police station number 3 sa Agora, kundiin Maygala. Ang Agora is mao Maygala ang lugar muy mo aksyon nga kapulisan kay under man silang area of responsibility ang lapasan area Maygala. So as to the update is, ang update is wala pa'y update mga igsoon.
5: Magnum! Rapido! Rapido!
3: Sige, so pabuto na ito, Maygala, unya ang report ni Magnum Persen. Well, gapangita pa siya, Maygala. Kung asa ito napit na mga igsoon, kaya naman siya karoon ni napit na Maygala sa Barangay Bugo. O gapabuto lang ang detalye kalabot sa mga igsoon. Tungod kay kagahapon, nga itong i-report, Maygala, usaman ito ka 13 anyos kabata nga sa iyang kalinghod, sa iyang pangidaron, iyang gikutlo ang iyang kinabuhi, Maygala. 13 anyos pa, iyang gikutlo. So nagkabata gyud Maygala kining mga batanon nato karon nga medyo gisayangan nila ang ilang kinabuhi Maygala. But karon sa report nanasay ko naman tud pa Maygala o sasab ka kiniabang bata nga nakaplagan patay mga igsoon. So pabuta na sa tong kauban karon Maygala, gana karon dia nagahimo mga igsoon sa pag tanaw mga Maygala, kalabot na sa nasgutan mga igsoon nga kiniabang kaso karon. Kay kuto sa tayong mga orasa sa dayon Maygala, kay doon na sa'y musunod mga igsoon nga PID program, mga igsoon pinagi sa programa Maygala sa Morisco Wad. So, muna nga kuto sa tayong mga orasa Maygala sa itong magigubad kayo sa itong programa. Okay? So, pabuta lang unsa pa'y mga dugang mga development mga igsoon, kalabot na Maygala sa kiniabang mga kisaw sa mga pangitabo din sa itong palibot Maygala, labi na nini karon mga igsoon nga kiniabang ang usas sa gikabalakan Maygala nga may tabo nga unsay resulta sa eleksyon dito sa Barb. Human naman Maygala ang atong eleksyon, but matod pa sa itong otoridad nga peacefully peaceful matod pa, but para kanako dili is peaceful considering nga doon na may panagira, doon na may Maygala pinusila, doon na ganyan nga matay. So di gin siya generally peaceful, pero basig ba mahulagway lang na to nga usa siya ka-successful. Successful despite Maygala nga naakinin nga mga pagiragira Maygala atol sa eleksyon na napita sa Barb. Natapos na mga igsoon. So katulad may kikabalakan nga posible Maygala nga doon ay kagulian nga hitabo. That's why pilaka batalyon sa tropa, pilaka libu-libu ka mga polis o mga sundalo ang ipadala to na pita, Baygala. But nahuman ang eleksyon. But di kikalikayan. Nga naagi, Baygala, yung mga hitabo nga parang inkwentro nga mikalas sa upat ka kinabuhi. Upat ang namatay, Baygala, sa naisikutan mga eleksyon nga inkwentro. Okay? So, kutob na tayo mga oras sa Baygala, kaya busunsan ang laing programa mga eleksyon. Ang programa may gala sa Morisco One. Salamat kay kaninyo, mga suging tikpaminaw. Salamat mga listeners. Salamat mga viewers. Salamat kanyang tanan. May galang nagasunod sa itong programa. May kalimot may gala sa usaka gagawas ng katilingban, katauhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katauhan na matuman. Kinaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero ni Hilabang sa Balitang Serbisyo. Magnum Radio.
6: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 10:02.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Mighty C, na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
1: May musunod na 30 minutos, inyong mabati ang Tulumanon.
2: Kahayag!
1: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba.
2: Kahayag!
1: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan.

0: nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Mga silingan, mayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban sa laing edisyon ng atong programang Kahayag. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Programa nga gituyog kini pagmugna sa atong kooperatiba Moresco One aron na kitang tanang mga member consumer owners masayod kung na unsa na idagan karon sa atong kooperatiba. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Atong ipaabot ang atong mga panimbaya ngadto sa mga miyembro sa Junta Direktiba sa Moresco One, ingon man ngadto sa tanang miyembro sa Management Committee o labaw na diha kaninyo mga member consumer owners nga gikan pa sa distrito sa Lugait paingon sa distrito sa Opol. Lakip ang 15 ka mga barangay sa Cagayan de Oro o 17 ka barangay sa Talakag, Bukidnon. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Sa gihapon inyong higalas kahanginan, kaubang dudes gumanid, makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos ng atong programang Kahayag. Karong buntaga mga silingan, atong hisgutan kining expanded lifeline rate law. Unsa man kining balaod, kinsa man ang kwalipikadong benepisaryo niini, unsa man ang madawat nga benepisyo sa mga member consumer owners, ug unsay himuon ngadto sa mga kwalipikadong benepisaryo. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
1: Uy day, kabalo ba ka? Nadelikado o bawal karon ang magpatindog o mga balay, tindahan, pusti o bisag unsang butang ilalom sa linya sa kuryente? Mauning giingon sa Republic Act 11361, ang Anti-Obstruction of Power Lines Act.
2: Tinuod yun na day.
1: Kay kung naay sa gabal sa linya, mahimong hinungdan sa aksidente, sunog o pagkaputol sa atong supply sa kuryente. Di lang kuryente ang mawala. Apil pod ang seguridad sa atong pamilya o komunidad.
2: Imagina ganit day, tungod kay naikahoy nga wala gipaputol ubos sa linya, kalit lang mapalo ang kuryente. Apil na nga mawala ang negosyo, trabaho o kalipay sa panimalay.
1: Busa day, kitantanan, adunay papil. Atong respetuhan o gampingan ang right of way sa mga power lines. I-report dayon nato ni sa Moresco One kung naatay makita nga sa gabal. Kay ang kaluwasan o kasiguruhan sa serbisyo, atong responsibilidad.
0: Moresco One, kauban ninyo sa luwas, ligon, ug mapadayonon nga supply sa kuryente. Hinumdumi, Republic Act 11361, dili lang balaod, proteksyon natong tanan.
3: Moresco One, kauban sa kaluwasan ug kauswagan.

0: Mare, nagpataon na day ka og 40 sa Morisco uno?
1: Oo, Mare.
2: Abi ni mo, Mare, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung duna kay 40.
0: Mo ba, Mare?
2: Tsaka kung usumpay na lang mi sa imong 40.
1: Pwede di ay na, Mare?
0: Aw, uuuy, makabarato ka pa kay magtunga ang tas bayad.
1: Lagi sab, no? Sige, Mare, sumpay lang diha.
3: Mare, Mare, makasilingan! Taba, nalang kusina!
1: Ha? Unsay na ito po?
3: Nakoy na dunggay, nagutong ka ganina.
1: Hala ka, Mare, nasunog ang imong kusina!
3: Ha? Taba!
4: Ayaw na paabutan nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mientras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Morisco Uno.
5: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Unsa man kining balaod nga expanded lifeline rate. Usa kini ka programa nga gipalig-on pinaagi sa Republic Act number 11552 nga nagatumong sa pagtabang sa mga kwalipikadong kabus og marginalized nga mga panimalay pinaagi sa paghatag og diskwento sa ilang konsumo sa kuryente. Kini ang kasaysayan sa maong balaod niadtong 2001 na panday ang EPIRA Law Republic Act 9136 ug dinhi nagsugod ang lifeline rate subsidy. Now, unsay giingon sa maong balaod Republic Act 9136 kon EPIRA Law sa Chapter 8 Section 73 lifeline rate usa kini siya ka socialized pricing mechanism nga mo ding gitawag og lifeline rate para ngadto sa mga marginalized end users. Usa kini siya ka mekanism nga maghatag og suporta ngadto sa atong mga kaigsuunan nga maglisod gayud og bayad sa ilahang konsumo sa kuryente. Ang maong programa gitakda nga muepekto kini siya sulod sa napulo ka tuig. So 2001 paingon ngadto sa 2011. Ang Energy Regulatory Commission kon ERC mao'y gitahasan nga mao'y mugama sa mga reglamento diha sa pagpatuman nining maong programa. Niadtong June 21, 2011, na panday na usab ang Republic Act 10150. Ug kini nga balaod naghatag na usab og laing extension nining lifeline rate subsidy program. So 2011 paingon na sab siya sa 2021. Niadtong 2021 mga silingan, napanday na usab ang Republic Act 11552 na gitawag og Expanded Lifeline Rate Law. Ang maong balaod naghatag na usab og laing extension nga muluntad og 30 ka tuig. Sa ato pa gikan sa 2021 matapos na usab kini siya sa 2051. Now, kinsa man ang kwalipikadong benepisaryo niining maong programa? Una, kadtong mga benepisaryo sa 4Ps, kung pantawid pamilyang Pilipino program, ilawon sa DSWD. Ikaduha, kadtong mga non-4Ps beneficiaries, so kadtong mga panimalay, na adunay income nga ubos sa poverty threshold nga gitakda sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Siguro mangutana mo unsa may madawat nga benepisyo ngining maong programa. Karon taod-taod sa atong pagbalik. Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training.
12: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex.
11: Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Dai, kabalo ba ka? Nadelikado o bawal karon ang magpatindog o mga balay, tindahan, pusti o bisag unsang butang ilalom sa linya sa kuryente? Mauning giingon sa Republic Act 11361, ang Anti-Obstruction of Power Lines Act.
1: Tinuod yun na, Dai. Kay kung naay sa gabal sa linya, mahimong hinungdan sa aksidente, sunog o pagkaputol sa atong supply sa kuryente. Di lang kuryente ang mawala. Apil pod ang seguridad sa atong pamilya o komunidad.
0: Imagina ganit, Dai. Tungod kay nay kahoy nga wala gipaputol ubos sa linya, kalit lang mapalo ang kuryente. Apil na nga mawala ang negosyo, trabaho o kalipay sa panimalay.
1: Busa, Dai, kitantanan, adunay papil. Atong respetuhan o gampingan ang right of way sa mga power lines. I-report dayon nato ni Samuris Kuan kung naatay makita nga sa gabal. Kay ang kaluwasan o kasiguruhan sa serbisyo, atong responsibilidad.
2: Samuris Kuan, kauban ninyo sa luwas, ligun, ug mapadayonon nga supply sa kuryente. Hinumdumi, Republic Act 11361. Dili lang talaod, proteksyon natong tanan.
3: Muras Kuan, kauban sa kaluwasan ug kauswagan.
4: Murko uno numero uno, nagahatag o kahayag, ipakatag o bisag kung sa kangit, ipikababag, sa padayon sa servisyo para sa komunidad, mga lisod mapadali tungod sa elektrisidad.
2: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Sugod adtong bulan sa Abril nga billing 2026, ilawom sa ERC Resolution Number 2 Series of 2026, gipatuman ang 100% discount alang adto sa mga qualified, marginalized end users, lakip na kadtong mga for-peace beneficiaries o kadtong mga non-for-peace na giingon nato kaganihang anaaubos sa poverty threshold sumala sa PSA. Pila man usab ang ilang madawat? Dili kas ang madawat, ha? Basig nagdahom mo nga malita niya. Kung ang inyong konsumos kuryente sulod sa usa ka bulan, anaa lamang sa 50 kilowatt hour, maka-avail ka mo sa 100% discount sa inyong electric bill. Good news o good news kaayo? O, di ba? Kadto lang pong nagkonsumo 50 kilowatt hour paubos. Mana siya ang maka-avail sa 100% discount. Unsay himuon sa kwalipikadong benepisaryo? Kadtong mga non-for-peace, kinahanglan nga adunay certification gikan sa City or Municipal Social Welfare Development Office. So kinahanglan nga mangayo ta og certification ani nga buhatan. Dayon, mag-file og application sa Muras Kuan. Unsa may mga gikinahanglan, magdala og pinakabag-o nga electric bill, magdala og usa ka government issued valid ID, original og photocopy. Niapay dugang nga impormasyon. Kung pananglitan adunay discrepancy sa pangalan, no? Kung dili magtugma ang pangalan sa Muras Kuan Power Bill og sa record sa DSWD, palihog og bisita sa pinakaduol na Muras Kuan Service Area aron na ma-update ang inyong billing og membership information. Alang sa mga 4Ps og low-income households na wala pa nakapangalan kanila ang service connection, kinahanglan mag-apply og change consumer's name sa buhatan gihapon sa Muras Kuan. Atong ipahibalo na adunay tay upat ka mga opisina. Adunay opisina na to sa Mantikaw, may opisina sa Ligindingan, opisina sa Upol, ug opisina sa Talakag. Doon na sabtay sub-office diha sa may Kanituan, Cagayan de Oro City. Bisita lang mo kung asa man galing sa atong mga service area offices na pabor para sa inyo, ha. Lain pang limitasyon, no? Kini, atong timanana, kung adunay daghang service connections ang usa ka miyembro, usa lamang ka account ang mahimong makadawat sa lifeline discount. Ayan, so klaro. Karon mangutana siguro ta kung kinsa may nag-shoulder aning subsidy. Ilawom sa Republic Act 11552. Ang lifeline discount program naggamit siya og kanang gitawag og cross subsidy mechanism. Ang diskwento sa Lifeline Consumers gisuportahan pinaagi sa gamay kaayo nga charge nga gibayran sa ubang regular nga konsumidor sa kuryente. Kini subay usab kini sa ERC Resolution Number 2 Series of 2026. Sila ang nag-set sa gitawag og Uniform National Lifeline Subsidy Rate o kining consumption threshold alang nining pag-subsidize sa electricity consumption para ngadto sa mga marginalized o mga low-income households nationwide. Ang feature nining maong resolution, kining Resolution Number 02, una, dunay Uniform Consumption Threshold. Motong atong gingon sa unahan, na ang qualified marginalized end users mukonsumo gikan 0 paingon sa 50 kilowatt hour per month. Entitled siya sa 100% discount sa iyang basic electricity charges. Okay? Ikaduha nga punto, Uniform Subsidy Rate. Gingon din hinga, Nationwide Lifeline Subsidy Rate of 0.01 centavo per kilowatt hour nga kolektahon gikan sa non-lifeline captive and contestable consumers alang sa pundo nining ang programa. So, dunay 1 centavo nga i-charge ngadto sa mga non-lifeliners. Sa laktod, ang mga lifeline beneficiaries makadawat og diskwento. Ang regular consumers nag-amot o gamayng kantidad aron makatabang sa marginalized consumers.
5: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
6: Mare, nagpataod na day ka og kuryente sa Morisco uno?
7: Oo, Mare.
6: Abi nimo Mare, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung doon na kay kuryente.
7: Mo ba, Mare?
6: Tsaka kung usumpay na namin sa imong kuryente.
7: Pwede di ay na, Mare?
6: Aw, uuuy. Makabarato ka pa kay magtunga ang tasbayad.
7: Lagi sab, no?
6: Sige, Mare. Sumpay lang diha.
8: Mare! Mare! Makasilingan! Tapa! Ano ang kusina?
6: Ha? Unsay na itabo?
8: Ako'y nadunggay. Nagutong ka ganina.
6: Hala ka, Mare. Nasunog ngayon ang kusina.
8: Ha? Tapa! Tapa!
9: Ayaw na paabutan nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mientras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Morisco Uno.
10: Kini ang cycle matag bulan, gikan sa meter reading, billing, collection ug disconnection. Ang meter reading magsugod matag petsa 8 sa bulan. Niining panahona, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong nakonsumo nga kuryente sa milabay nga bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya og billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sunod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman na ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi. Busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban pang

0: Uday, kabalo ba ka? Nga delikado o bawal karon ang magpatindog o mga balay, tindahan, pusti o bisag unsang butang ilalom sa linya sa kuryente? Mauning giingon sa Republic Act 11361, ang Anti-Obstruction of Power Lines Act.
1: Tinuod yun na, Day. Kay kung naay sa gabal sa linya, mahimong hinungdan sa aksidente, sunog o pagkaputol sa atong supply sa kuryente. Di lang kuryente ang mawala. Apil pod ang seguridad sa atong pamilya o komunidad.
0: Imagina ganit, Day. Tungod kay naikahoy nga wala ipaputol ubos sa linya, kalit lang mapalo ang kuryente. Apil na nga mawala ang negosyo, trabaho o kalipay sa panimalay.
1: Busa, Day, kitantanan, adunay papil. Atong respetuhan o gampingan ang right of way sa mga power lines. I-report dayo nato ni Samuris Kuwan kung naatay makita nga sa gabal. Kay ang kaluwasan o kasiguruhan sa serbisyo, atong responsibilidad.
2: Samuris Kuwan, kauban ninyo sa luwas, ligun, ug mapadayonon nga supply sa kuryente. Hinumdumi, Republic Act 11361. Dili lang balaod, proteksyon natong tanan.
3: Muras Kuwan, kauban sa kaluwasan ug kauswagan.
4: Muras Kuwan, numero uno, nagahatag og kahayag, ipakatag og bisan unsa kahit ipikababat sa padayon sa serbisyo para sa komunidad, mga lisod mapadali tungod sa elektrisidad.
2: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
5: Siguro ang uban ningon nga, iyahay! Sige daw, bailo daw mo kahintang. Ang ato na lang huna-hunaon na at least nakatabang ta sa atong isig ka konsumante na maglisod gayod o bayad sa ilang mga balayronan sa kuryente. Atong hinumduman mga silingan na ang atong kooperatiba usa ka non-stock, non-profit ug service-oriented nga electric co-op nga diin na nagpadayon siya paghatag og efficient ug matinud-anon responsive nga serbisyo ngadto sa atong mga MCOs. Atong taripa stricto kana nga gina-regulate sa Energy Regulatory Commission kun ERC. Kun ato sa mga hinumduman na ang generation, transmission ug kada mga government charges diretso na ito na yung bayad ngadto sa power supplier o sa NGCP nga maoy nagdumala sa transmission. Walay bisan usa ka sentimo nga gidoga nga kita sa Muresco niini. Ang musulod lamang sa panudlanan ni Muresco kadtong giaprubahan gihapon sa ERC, no, nga para sa atong operation, para sa maintenance, system improvement, mga capital expenditures ug pagpalapad ug pagbalig-on sa ato ang serbisyos kuryente, no. Busa ang Muresco nag-awhag sa tanang mga MCOs diha sa pagdaginot, no, sa enerhiya aron na maminusan ang epekto sa pagsaka sa presyos kuryente ug aron na mapadayon ang efficient ug lig-on nga serbisyo alang sa tanan.
2: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
5: Bueno mga silingan, wa naman tayo igong panahon ng atong pagpanag-uban sa tulumanong kahayag. Hangtod na lang sab sa sunod higayon. Salamat kaayo sa inyong mga panahon na gigahin diha sa pagpaminaw ng atong programang kahayag. Sa gihapon, inyong higalas kahanginan, kaubang dudes gumanid nga magbilin sa usa ka hagit na sugdi na ang pagpakabana. Kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanus-a paman. Salamat, mayong buntag.
6: Inyong nabati ang tulumanon. Kahayag! Hinaot na ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.
7: DTX 500 Health Alert! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX 500
8: Juliet Nol, ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko, so buong nag 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500
9: Amin ninyo, dako kayo porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, tuyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Likayan ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mag-inom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon, inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema magun na ito, magsalig magun ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Ah, okay lang eh. Nabita ko yung maintenance. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagmahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaghanon sa tubig, likay sa stress. Mas stress na magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtang yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling ato mga suplemento. Mananga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Mayo, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon ng mga butika.
10: Inobeba Elibera, 81, Santa Filibona. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Mayo, kanang kuan, DTX 500. Maayo man ako na matikday, kaya may maran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, gikan ko, ani kay daghan, kaya dili ka pagkaon. Hoy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
11: Salamat, Kenay!
7: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
12: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera man akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
7: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
13: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyPC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: akong bugas-bugas.
16: Akong katul-katul na ikabutangan.
17: Bugas-bugas o katul-katul?
18: DTX 500 na!
17: DTX 500!
18: Aduna kini antimicrobial properties
17: nga makatabang sa pagkuha
18: o pag-ayos sa bugas-bugas
17: o katul-katul.
18: DTX 500!
19: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
18: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
18: DTX Coffee Mix!
19: Mabaka sa mga butika.
21: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
24: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
25: Mag-DTX 500.
24: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
25: Di kaya ang diabetes.
24: Mag-DTX 500.
25: Karun na yun.
19: Mabalik sa pinakadol ng butike sa inyong lugar.
25: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
19: Mabasa ka butika.
23: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
27: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:38. Oiga, ¿cómo está, mi otro gaitanan? Welcome para Guban Tenisato, Tulomanon, Nguiñong, Tulomanon.
0: Magnum in action.
1: Ato Miguelan, Magnum in action. Miguelan, Karong Adlawa. Adlaw, Miguelan, Karong nga.
0: Magnum in action.
1: Adlaw, Karong Miguelan nga. Miyerkules, o kapitsa, 16, Miguelan, sa bulan, sa September 2, 2026.
0: Magnum in action.
1: Kumusta, kumusta sa itong mga namina, Miguelan, labi na sa itong mga kaigsunan.
0: Magnum in action.
1: Ang nagsunod, Miguelan, kanunay, ang atong palibot karon sa nakbayan, medyo doon ay pagka-alum-om.
0: Magnum
1: in action. Pagulan-ulan, may gala, kagkahapon. Doon ay pagulan, may gala. Doon ay pagbaha, may gala. Sa atong palibot sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Gabi na, may gala, diya sa Barangay Bugo. Kalit, may gala, kurang ng mga tao. Kay kagabi, may gala, wala may ulan. Pero baha, may gala, kalit, diya sa ilang nalasangpit na lugar, may gala, sa Barangay Bugo.
0: Magnum in action.

Sa ato tala mga naminaw, kinantanan may ngunto, o advance Merry Christmas and a Happy New Year. Labi na may kinasa ng 80 kabarangay sa Nakbayan sa itong 424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Sa Kabigin, may ngunto, sa tala may galang naminaw, labi na sa itong Kamerikanuan, din sa itong Nakbayan, o sa nagkailang katindahanahanan, din sa itong syudad. May ngunto, welcome sa managoban, din sa itong tulumunan ng atong may galang Magnum

0: Magnum in action.
1: Dito po lang ang Mekala, nagkunan mong ulan sa mga balita. Mekala sa atong balita lokal, sa may mga good news o bad news. Dito po Mekala sa good news, Mekala. Karong panahon na, ang good news, Mekala. Dito sa atong, muraga, minus ang good news, ha? Dito na pag good news, Mekala. Gingon, gininga barn ila, gininga Bangsamoro, tulong mo sa inyo ni Muslim Mindanao election. 99% na Mekala ang okay na.
0: Magnum in action.
1: Wala tulong Mekala ang mga panghitabo, pero... At least, Miguel, napunggan sa itong militar. Pero ang pinakagwapo, Miguel, ang balita niya, ang at least, ang atong barn election, Miguel, barn election, Miguel, ang kini malampuson, Miguel, kay 99% na kapin, Miguel, ang kumplito ang nasangpit nga election.
0: Magnum
1: first time sa preliminary election, Miguel, sa nasangpit nga lugar. So, naana, Miguel, ay mga resulta. At least, Miguel, so, mailag yung ma-feel, Miguel, sa nasangpit nga autonomous region nga naa sila kagaling autonomia sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Diba? So at least Megala, no? Bisan pa sa dunay mga di makadawat, pero at least Megala, nagmalampuson Megala ang nasangpit nga eleksyon.
0: Magnum in action.
1: Muna yung good news, so may bad news. Bad news Megala, kagapon lang kagabi. Barangay Bugo Megala, no? Porsyon niya, gibahaan mga eksyon.
0: Magnum in action.
1: Samta Megala, lain nga, di maing balita Megala, dinitato na itong tanan. Ngayon Megala, presyo.

0: Miguel Aselana. Hayan Miguel Musaka na sab sa sunod simana.
1: Magnum in action.
0: Kini Miguel sunod sa tungod sa pagsaka gin Miguel sa kinibang presyo Miguel sa world market sa matag baril Miguel sa lana. Mahal-mahal agin mga eksyon kaya ito niyabutok sa sinta. O so niyabutok sa sinta Miguel ang litro sa diesel. Unya ni barato Miguel diesel mahal-mahal gamay ang atong espesyal nga gasolina. Pero karon mga eksyon agay ni balik man Miguel posible gani nga ang atong presyo sa gasolina sa diesel Miguel musaka balik Miguel sa 120.
1: Magnum in action.
0: Ako musaka ni Miguel ay dunog sa may tabo, di ba?
1: Magnum in action.
0: E musaka Miguel sa lugar karon ko naman 90 kapin. Sunod semana Miguel posible mahimo nang usa gatos. Sa another week na sa Miguel posible mahimo ang 20 mga igala pinakataas ang pagsaka sa presyo ni ini.
1: Magnum in action.
0: So halos sa times 100% igala kapin ang pagsaka gikan igala sa 50 kapin igala karon pwedeng mahala na gyud kayo.
1: Magnum in action.
0: Kutsaon na lang igala ka diba? So apektado na sa mga ato mga patigayon kalabot ini mo ni igala ang bad news karon sa atong nasod.
1: Magnum in action.
0: Iretam lang ang igala nagulang mga sa mga balita dito igala sa balitang lokal sa balitang lokal igala. Gingon Maygala, Barangay Bugo Maygala, gitugaw sa kalit ng pagbaha kagabi. Oso Kusugawan sa bukid. Ang diha Maygala sa Barangay Bugo, diha ni Hagsa Maygala ang tubig gagikan sa bukid.
1: Magnum in action.
0: Bore itong bantayan kay mga eksoon karon ang dito sa Luzon, dito pirmigay lampur na sila, ano man. Kaya habagat man ta. So sa habagat mga eksoon, tuwa dito. Mula Maygala ang ulan, apay habagat, apay bagyo. Pagbalis plaka Miguel ha, pag habagat, ikasabagat, amihan, bantayan nato ni. Karong bulana, October, November, December. Kaya once mabali, pagbali Miguel ha, amihan nasab. Paingon sa ubos Miguel ha, ang hangin. Pagpaingon sa ubos, so dinisan Miguel ha, paingon sa ato ang ulan-ulan.
1: Magnum in action.
0: Although, gingon lagi Miguel ha, nga ating init man karon, kinaman tas ilinyo nga panahon. Karon Miguel ha, medyo dunay pag alum-um siya, pero di ni Maygala mula hutay kay mas mugrabas grabe Maygala ang kainit nga itong masinati karong pila ka mga adlaw.
1: Magnum in action.
0: Usa ka mo nga mga mag-uma ayaw mo patalanta nga nagulan kaghapon nagulan karon ugma sun adlaw nga magpamananom sa mo dayon ayaw kay sigurado dili ka lahutay na kay mintas siya pa ni Maygala ang gitawag nga El Nino. Yan remember Maygala mailag mausab ang dagan ang forecast may zone wala mausab. Padayon Miguel nga makasinete ta pero kini lumalabay lang Miguel kini nga daotang pa kini atong ulan-ulan. Pudili ni makalahutay Miguel lahi man gitong nay ulan init di ba kay gwapon ta usanon pero kung ulan Miguel unya taas ang init delikado Miguel atong pananom.
1: Magnum in action.
0: Sumo na Miguel no samtang adugang balita Miguel truck ban color coding sa motorilag trisikad. Penalty Miguel sa mga koloro muguban pa mo ikisgutan Miguel kagapon sa komite Miguel ni Kagawad Eric Salcido.
1: Magnum in action.
0: So di sa ato Miguel kung magniwang ka Miguel gunahuna sa problema sa dagas trapiko. O so muna Miguel maghuna ka magniwang ka Miguel pero daghan ka Miguel dapat i-arrange pagi din sa ato sa nakbayan. Ilabi na Miguel kining truck ban o kaya iklaro gini sa Miguel truck ban kay remember, Miguel, once ato ng istrikto pag-ayo, niya dito ang mga tag-konsiderasyon, tagang negosyo, Miguel, ang apitado. O niya, remember, Miguel, kini nga mga negosyante, kabayan pero sila buwis. Pero doon ay oras, Miguel, pero muna gina, doon ay adjustment gamay para, Miguel, sa pagbiyahe sa oras, Miguel, nining mga dag-konsakinan, din sa atong dakbayan.
1: Magnum in action!
0: O na, Miguel, ang dagan, samtang, Miguel, ato sa iskutan kay din sa ato na, Miguel, kini Monturila, murag na naman ay color coding ka neto, di lang kakatuman. Pero karon ipatuman na gitbegala kining color coding. Meaning, nga og pula siya, like po sampo lang pula, kutob dito sa konsulasyon paingon, maurag na yung ruta. Di ni mahimo nga makapaingon sa Makasandig. Di ni mahimo Maygala nga makapaingon sa Carmen. So, ang iyang ruta, like po sampo, kini Maygala nga ruta, des Gaisano, di ni Maygala sa konsulasyon. Kana, mauna Maygala nga color coding karon. Kolor di colores magid mga igala.
1: Magnum in action.
0: Diba so di colores siya mauna ang usa kabutang ano.
1: Magnum in action.
0: Ya para nato Miguel dapat lang Miguel nga lugar na agid siya isaktong color aron may bawaan Miguel nga kini nitipas ba siya wala. Pag mutipas dako pero dili so. Muna na ipag-control, may kala. Ilabi na kinimisag asa lang magdagandagan ng mga motor nila.
1: Magnum!
0: In fact, dinisato, dinisana. Nangabot mga din ni may kala sa Ayala, oh. Nag-iipo na silang terminal skillet sa Ayala. Dini, oh. Diba? So, nanay mga motor na motor nila diya, nga di kakabalo sa mga kolorom ni, sa mga illegal. O niya mismo silang pag-umasayro, illegal na daan. Apil, may kala, usab, ang tricycle, may kala, nanay color coding. Kadunay, taga-kauman na, nangabot din sa Ayala, may kala, ang ilang biyahe. Ay taga Barangay Carmen nangabot dinhi sa ato may gala sa Ayala. Nya klaro man kana mga igsuol nga bawal kanang diya sa Barangay 33. Diya sa Kugon may gala. Mo nang usa sa mga maka traffic pagayo kana diya na may gala na masayro kini mga tricycle mga igsuol.
1: In action.
0: Labi na kini penalty sa penalty may gala ilabi na sa mga kuloro mo guban pa parakan may gala talaw tang usabay na itabo may gala kalabot sab nini
1: Magnum in action.
0: Sa pero kang balita may gala, balita may gala sa ato mga dagkong balita gikan sa kaluhan iyon may gala presyo sa lana may gala sa atong nasod dahil musaka may gala og dako sunod si mana
1: Magnum in action.
0: Kung magparayon may gala pag saka sab sa presyo sa world market sa matag baril sa lana may gala nga atong gipalit sa gawa sa nasod.
1: Magnum in action.
0: Kay karong parahonan na namay 92, may 95, sus Ginoo ko. Kalayo ba kay may gala, lipay ta kay niyabutag sa sinta, arang-arang na to, ay salamat kay sa sinta na. So bintaha na may gala, naunsa ba karon nga, nibalik pagsaka, hawa na gin mo usos. Paspas ang pagsaka, unya, karon may gala, doon na tag 90, posible sab, nga sa sunod may gala, simana, mabot ang usa ka gatos may gala ang presyo sa ang matag litro sa atong diesel.
1: Magnum.
0: O sa lana may Exxon. Samot may gala ang tao purdo yung mga taxi ani kay ni anay lang kompetensya nga way gasolinahay. Electric vehicle. Way lang ato may gala mga taxi din eh. Sa atong dakbayan may gala, gabiyay sila may gala gamit ang gasolina. Muna matingala kang ang uban diyan pundo kay magsuroy-suroy sila hurot. Alkansi. Katawaha may gala mga kaning green taxi sa kani amo na ni amo ning panahon. Grabing katawaha may gala so giklaro niya sa LT Farby katong ilang palupok may gala para to pa hupay sa kasuko sa mga driver mga igsuon nga igola sila magdrop sa pasayro may gala dinis nakbayan karon wala tanan sila illegal wala illegal puro legal ay lang gimo allowed sila magbiyahe why magbuot nila amo na karon may igsuon. Diba? So, unfair may gala ni siya. Ultimo sa atong LGU sa Dakbayan. Karong panahon na may gala, nagkapuli kita o lugar kini mga color coding, track ban, taghang kayo. Tungkol lagi ko na may gala, naghuot na. Unya, niya may gala, nisulod ni mga taxi, green taxi, nga ang nag-approve may gala sa lang franchise, taga Manila. Pwede ba rin na may gala nga ang taga Manila, may gala mo yung magbuot, may gala sa atong kaliukan. Unya, wala ang tanawan na dinisato sa Dakbayan kung unsay sistema usapay kahimtang sa itong trapiko. Tanawan may gala si General Claret, dipulihan. Kaya mura lagi kulang, minus. Ang iya pagbadagan may gala. So, karon tanawan na ito may gala, ang bago, o kay minus man si General Claret, tanawan ito may gala kung di ba minus po may gala ang pagbadagan sinin bago. Okay.
1: Magnum.
0: Malabas itong pintalidad ng may last formero mga igsoon, pero di na mulahutay. Ang mga inaot may gala ng mulahutay unta, kaya tuyo may igsoon ng malugar, makontrol ang dagas sa piko. Naninig doon ay 342 ka mga green taxi may gala nga ipasulod din sa ito, ipagbiyay-biyahe may gala. Tungkol kay Manila lagi nag-approve, kaya ay makayo. Dapat ito mag-respeto may gala kining LTA Farby may gala sa atong local government units kay niyaman kita may napulisyo din eh. Diba? Gipasulod na ito may gala, gidugangan na itong daghang kayo sa usalay tagiya. Mga igsoon, daghang kayo ha? Pero usalay tagiya may gala, unya wagan ni sila mangkonsulta sa LGU Cagayan. Usa ba ni? Absurdo na mo. Pila mo na kabuo ko, suskinong ko. Ipasulod na ng napulo kabukla, 20, ayla nang daghang kayo. Tagayas ang chance ang uban, ni kadua, traffic na kita. So ina na may galang tandagan, pero wala sa ilang unahon na may galang ila, nga dini sila mangwarta mga eksoon, usala ang tagiya. Di lang gani dini sa ato, Tibok Pilipinas, hawakan nila may gala, kaya nalagi nagsagang may gala nila ang LT Farby Manila. So diba, so wala yung mga respeto. Dapat unta, ilang gikonsulta ang atong LGO, nanawag karon, nai-reklamo, ikadua, nakadugang may gala sa atong problema sa dagas trapiko. Omo na may gala ito nakita sa kalabot ini.
1: Magnum in action.
0: Yan atong sinan may gala. Gusto na itong dili. Lugar dako na gyud kayo. Sud na panimog daghang kay sakyanan. Dinigabiyay sa atong syudad. Di nakasamot may gala kab huot sa atong dagan sa trapiko.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala dugang balita may gala. Gikan na dugang balita may gala nga nasunod. Gingon na election sa at kiling bangsa mo. Ito na mo sa Muslim Mindanao. Malampuson may gala 99.5% na may gala ang lugar na human ng may gala ang counting ilabi na sa mga lugar balota.
1: Doon
0: na gamay na lang uban may gala kompleto na doon uban nga medyo kulang pagamay pero the fact may gala ate sa primero doon ay medyo patay nga netabo pero ate sa nagmalampuson gyapon ang lasampit nga piliay.
1: Hindi
0: may gala kumbang tagas pagtagas paraguban din sa atong tulumon may gala sa atong paraguban sa tulumanon ulas Alas 10:50 size na.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, PDP, ug niining estasyon.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
8: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
9: TJX 500.
10: Ako sa Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
11: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
10: Sunod sa isa ka bulan.
11: Normal na jud akong blood sugar.
10: 95 na lang.
9: TJX 500.
12: Mabali sa mga butika.
9: TJX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi.
14: Sang TJX Coffee Mix.
9: TJX Coffee Mix.
12: Pamasa ka butika.

0: Magnum in Action.
1: Seguir la presentación para el comandante Saturn, Atlón, Miguel Atón, a Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Sato Miguel Anguicio, Tutugas, Pactagat, Carón Otuapa, Buta, Miguel Acaya, Denise Ataza, Cancajapon, Lava, Mangol, Kipigayan, Usaka, Meeting, Miguel Aubanza, Committee sa Public Utilities, Atong Consejo.
0: Magnum in Action.
1: Unia, Usama Miguel Ang, ilang gisgutan, Uga, Usama Miguel Ang, ilang na mitigan, Miguel Ang, kini Miguel Ang, although ordinance naman eh, kini track ban, aktual yung track ban naman eh, dugay naman ni Miguel Ang, nga lugar dili, ngon nga track ban, iban siya kung dili, garibang uras may gala sa pagsulod sa mga dako sa kanan. Ilabi na din sa Sinto Surakbayan panahon sa kinibang Ras Hour. Kanang panahon may gala nga grabe mga egsoon ang nasangpit nga lugar kanabang dagas na piko. Kasagara expected na buntag, di ba? So alas 6. Sugod na alas 7. Samot na may gala doon alas 8. Kanagin may gala. Basta kaya ang sakala na hutuot yun. Mubanos po na may gala dito na sa hapon. Alas dito hapon may gala magsugo alas 4 pero di magi alas 4 bisag alas 2 may gala magsugo naman na. Pudili pag yung kayo di pala pasama pa yung soon sa alas 5 alas 6 alas 7 kana grabe gid may gala nga sa kanana now.
0: Magnum in Action.
1: Doon na may gala track pa na dala mo sa ordinansa pero kagahapon at lawa mismo may gala mga negosyante naghangyo gyud nga dunay gamay adjustment gamay tabo. Nakalapot may gala nini kay una siyempre, kung ikaw negosyante, niya mga customer ni mo, mawa na, magdala ka sa goods, ipadala ni mo kaya mga negosyante, ang uban na na ilang mga sakinan para nga kung doon ay mga customer nga mapalit may gala silang produkto, dili na maglisod may gala, lugar ihato diretso, hinana naman na. Kaya ka magnegosyo ka may gala, guwa ka sakinan nga magamit, labi na nga na may iba mga mamalit yung produkto nga wala sakinan, dito na mo paingon may gala sa naay sakinan. So, ang uban may gala, muna na siya, morobag classmate na siya, marag-asawa na siya nga, pag mapalit siya mga egsoon, so libre ng hato na na, o uban magka, magbayad, pero at least naay sa kanan nga magamit ang mga egsoon para matun ang mga produkto. So, muna ang ipasabot kagapon.
0: Now, in Action!
1: Gusto nato na maisgutan may gala, kaya para natay idea sa oras. Di ba? Kaya para may gala nga, niya usang mga dalan, nga bawal kini sila muagi sa mga oras nga gihatag ngadto nila ilabi na sa mga dump truck kini mga wing van kini may galang trailer I don't know kumika truck van may gala unsa nga klase nga truck kay sa atong gingon may tag truck kanang nay mga pickup may gala truck may consider truck man gyapon na siya nasad may gala mga mini dump truck di ba mini dump truck kanang gagmay nga ana ambum kini mga boom may gala bumkining na yung mga bunggo ng sakinan. I don't know, truck ba na eh. Isusuelp ka na. Now, gagmay mo na. Muna may gala itong gusto iklaro kaya basi nung daghan makurat nga, uy, gidakop man mi. Nga lugar na wala mo guna ang kininga o kinibang truck ban ordinance may soon, pero gusto ibalik may gala sa atong kinibang atong buatan sa RTA.
0: Magnum in Action!
1: Pabutan na may gala ikaduha. Kini may gala nga mga appeal may gala kining color coding sa atong mga motorila. Nanay color coding. Kani mga gala actually kining color coding dugay naman kay sang tanan eh. Wala din mapatuman ni siya. Dugay naman siyang color coding, di ba? Panahon pa ni may galang magtaas na color coding. Panahon dun ko may gala murag nagamon na itong gimo. Only lang may gala nga wala rile kay stricto. Kaya dapat sa color coding may gala pag naay mga mutipas niya muagip takalaga suroy-suroy. Dakpo na rito. Kaya mo maning uban may gala nga muna yung makagubot nga mis dili yung iya may galang ruta din eh di mo agi yun kaya may nagdakop may gala niya nga RTA. Apil may gala kining tricycad. O tricycad may gala doon na po yung itawag may gala nga color coding.
0: Magnum in Action.
1: Katingala ka may galang tricycad kini sa kanin tricycad actually wa maning gitugot yun sila din sa Sindo sa Dakbayan. Diba? So, pero kinisa, gitugot lang sa mga interior may gala diya sa mga baryo. Sa Nazaret may gala, mura kitagalag chance sila diya. Dini may gala sa, I don't know, sa Uban, I don't know kung saan, kaya sa Balaon, may soon, sa Odinansa, unsang lugar nga gitugutan ang mga tricycad. Kaya bisag, asa mo kuno sila? Na ikaw man ang mga tricycad, niabot may gala din sa, niabot may gala din sa, kuano, din sa Ayala, layo kayo. So, ang Uban diya, wala magbuot nila. Nakana may gala nga prinsipyo kung dili na ito nabadlungon, usan na nga makatraffic mga egsoon. Kaya na lang din sa Captain Vicente Ruao, Tanaw niyo na may gala. Diya may gala, muraga makikontest na ang mga tricycle diya. Napahiusay si tatay may gala mag-sikad. Hinay ko kayo muraga mauo mga eksoon. Nga ikaw po kasunod-sunod ka niya. Kay hinay mas na kasunod-sunod sa ka.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, pabuta ito ng tagas pagtaga niya nagkampa katong penalty. Sa mani, katong penalty may gala sa mga bailito sa binasa sa kolorom. O guban pa may gala mga tunay mga modified may gala nga burak-burak may burak mga eksoon nga kining trambotso guban pa. Muna may gala itong tagas pagdagad karong ito ha.
0: Magnum in action.
1: E kung nato iskutan may gala problema sa traffic may gala daghan yung kayo. Daghan yung may gala ang problema sa traffic. Namauna nga kini mula itong gingon lagi nga challenge si may gala sa bago karong RTA. So gidawat niya may gala ang posisyon subot pa sabot lugar kinanlan sulbaron na yung mga problema. Sana ko di masulbad kay kadako sa itong syudad may gala ang problema grabe. So inana may gala kaya si kagawa si Engineer Oclaret karaan naman ito. Oh, so karaan naman ito may gala pero mula kina nga napulihan siya sa kaya lugar ang iyang trabaho may gala lugar ang paningkamot ito siya pero murag dili pagin siguro enough may gala kaya ipulihan man siya. Na mao na may gala nga karon challenge sa bago ni may gala ang RTA manager na ito atong OIC niya ang acting na ito. O challenge may gala niya ni unsaon niya pagsulbad may gala ang dagan sa atong trapiko.
0: Magnum in action.
1: Mabuta na ito yung tagas pagtagan may gas panagubas sa atong tulong samtang sa lang isyo may gala o gatong isgutan. Pabuta may gala kay ato may gala ngayap dito sa sumayin tabo kagabi nga kalit man ni Baha may gala dias Barangay Bugo. Di ba sa Barangay Bugo dako na magkana murag ilang flood control dia dako taas man kayo. Pero waman mo agi kung nito may gala din ikonos lain nga ruta. So bang ruta sa Barangay Bugo may gala. Anyway, ito na yung tagas pagtagan.
0: Magnum in action.
1: Asato para goba may gala sa ato. Tulaman, karon sang utuwa may gala. Ato sang iskutan may gala. Kiribang may tungod sa corruption sa Pilipinas. Na kumintag corruption may gala. Si Martin Robales, nagang kay mga reaksyon. Ang ato may gala nga kani House Speaker nga mo tinahod yun. Kunya, itawag mo'y amo nila may gala sa mga congressman. Karon may gala muna'y napriso. Nang pangutana diya, si Congressman Romales sa baka ang lugar kaling ginudahan nga nakakwarta. Habot sa bang Congressman o baka kwarta. Na-remember may gala si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City may gala mingon nga kini may gala ang giingon nilang lugar pagpasakag kaso may gala sa lugar mga gituan nga mo'y nakakwarta. 1% lang ni sa ikumpara sa kinitibukan may galang mga tulisan sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Hindi mo na 1% so meaning halos wala na yung mapili di ay. Di ba? Kaya 1% naman siya nakita. Oh. Now, in fairness, may gala sab sa mga kanabang yakusan ng mga congressman na baka ha, napabete mga Bureau of Customs, niya patay BIR, niya patay ERC. So pa na mga buwatan, may gala sa gobyerno diya nga daghang kay kwarta. Remember, may gala nga ang Bureau of Customs, usanin sa na ila may gala ang pinakatulisan nga buwatan sa gobyerno. Niya ito nakalabay tuwig, doon naman kita'y gi-issue niya nga mula gina, gisugo sila sa isugo sila nga mangwarta yun kaya para sa eleksyon. Mauto nga ilang gikuliktahan may gala, ila may gala nga lugar ang mga tanan nga mga musulod nga container van gika sa gawas sa nasod. Dili ka sa kumplito kag papel, di kay pagawas kundi ka makahatag si 70 mil pesos matag 40 voters. 100,000 pesos sa sa 20 voters may gala, nga container van may gala, 70,000 ang SOP ana. Unya ang 100 ang 40 voters van may gala 100,000 pesos ang kawaton may gala pangayoon sa Bureau of Customs.
0: Magnum in action.
1: Magagawas ka. Diya may gala sa ilang puerta. Di ba? Sa port mga exo. Now, ato man yung investigar kanya ito. Inabi na ito may gala ilang usas sa mga dakong official. Ang ingon niya may gala, wa sila mahimo kay maunay mando kung may gala sa taas. O niya, nga kwaon mga exoon. O niya, interview ta, di po sila may gala. Di po may gala, magpa-interview sila kay mananghit sa ilang dako. Kaya ang mando, walay magpa-interview da. Huwag na yung magpa-interview, mangayog clearance silang commissioner dito sa Manila. O so, Unya isulat o sabay imong isyo nga ano mag-interview ka. O gi-approve may gala ang lugar imong hangyo nga mag-interview, ayha pa ka maka-interview. Pag dili i-approve, dili may gala dabi. Kung partes corruption sa Bureau of Customs. Muna itong gingon nga gusto mo corruption, in fairness po sa kapang mga kanang gingon nga 1% lang, nga mga kongresista may gala ang lugar, ang nasiluta, ang kanabang na priso, wala ang uban magod, murag nag-focus lang ta may gala dito sa flood control. Ang corruption sa Pilipinas may gala laganap. Diba? Nanumunom mo na itong panahon may gala nga ang sibuyas niya butok 700 peso kilo. Corruption man to. Kaya pagpasulod sa bugas, corruption. Kaya na diya may gala ang pangwarta. O guban pa mga iksoon, tanawa karon, tanawa, simitabo, tanawa, oh, tanawa. Mga iksoon, dini sa ato may gala, imbisbuyo na ito mga mamuhi ay baboy dini, alkansi silang anuman, mas daghan mga imported may gala itong ipasulod, barato pa. Sa ato may galang bugas,
0: Magnum in action!
1: Luoy kay may galang ato mga farmers sa kaning local farmers kay siyempre, dako ilang gasto, normal nga, ug ibaligyan nila, medyo mahal po gamay. Pero tanawa ilang kompetensya may gala, barato kayo. Mga gwapo pa nga klase nga bugas. So meaning, lugar, ang ato may gala, dapat ang gobyerno para mabuhi po na ato mga local trade, kanibang kininga pananom o humay, o kininga pang buhi may galag baboy para inegosyo, dapat may gala i-control o limitahan sa buwatan sa DA ang ilang pagpasulod sa mga baboy. Although, pabor sa mga tao kay barato man, pero lahi lagi. Doon natin ni Nabi may gala kagahapon niya gikas Amerika, o ba nato kagabi eh, isura lagi siya nga lahi yung kuno ang lami may gala sa mga imported nga mga manok, imported nga karne kumpara sa lokal mga iksoon nato nga mga binuhi.
0: Magnum in action!
1: Nga nga nung mana, na ang corruption diyan lagi, matod pa. Kaya damor may gala nga dagay pasulod din mo, siyempre ikaw nga nagkuhan, na makibahin diyan. So dili lang may gala mo focus sa corruption may gala kato mga project niya sa gobyerno. Naa diha may gala sa nagareang buhatan sa gobyerno ang kawat mga igsoon. Naa diha ang grabing kawat. Pagkito na nga natingala ka ang mga director may gala ang kanabang sa ato na doon kitawag nga kining position for sale. Yun niya mula ginagin nila nga huwag ibutang ka diha doon na may kuta ni mo. Kailan nga matagsibuan mo remit ka aning kadako. So sa mo nimo na nga iparemit man ka, sumangawat ka sa mga tao para iremit sa galo nimo nga nagbutang sa imong pwesto diha. Inanana.
0: In action.
1: Bisag asa mulingi ka may galang corruption na ah. Di ba kanang ERC may gala, Jesus gabi ang ERC. Di ba so ang ERC may gala kaning Energy Regulatory Commission. Mula gina may gala nga kining nga buhatan giingon gyapon may gala grabe nga sa mga corruption diha. Of course kanang sila ka control sa prison niya sa mga lana. Diba? So, mamunta na matingala ka, mahal kayo niya, muna ka na, naga po'y angkat ko nung may gala diya, ang atong kanaba mga tulisan sa gobyerno, sige, muna ang inyong lana, pero amo ni, muna amo, oh, kada litro. So, na may gala, bisag-asa ka na, mga corruption may gala, karong panahon na.
0: In action!
1: Kana siya muna dapat mapakgang gayon, kay muna naghatag kalisod may gala na to, ilabi na sa atong mga katauhan may gala sa Pilipinas.
0: Now, in action!
1: Muna gingon nga, si Martin Robalde sa prison na, so muraga putpasabot kay na prison na muraga victory o kagawasan murabag kadaugan may gala sa atong gobyerno sa kadaugan kadaugan pa kay mga tulisan diya may gala pitok-pitok ang mataon niya kadaugan nala usalan na siya sa mga lugar na pahila lugar na pahilag kaso pero dili pa may gala kadaugan
0: in action
1: layo pa kay may gala kay daghan pa kayo ang dapat lakagon sa atong gobyerno. Ay kinapayas may galan lang kadaogan ako noong murabag putusabot nga si Martin Novales lang may pinakadako. Wala na ilain. Nakadima mo tugin ang uban. Diba? Sa pamahayag ni Martin Novales sa ingong palagi niya, sige, kahit kung inyo kong muna inyong buhaton, ako sang murabag putusabot, ibulgar ko sab. Uga akong dalun sab, uga iuban ako kining uban ng mga tao. So, butpawal sa musaba, pero murag na pa may galay, mas dako pag niya nga lugar dapat may gala, lugar dapat manubag gyapon sa nasangpit may gala nga sa laod.
0: Magnum in action.
1: So tanaw talaga kay kung tanaw ni Mike Soh, di ba? Naman sa mag-shot Mike Soh niya. Kanabang butang na yellow bitang butangan ni mo nga ngalan ni mo case number o niya usang kaso. Nariya tubangan front side view left and right. Na makita may gala karon ang atong kanay House Speaker may gala nga kaniadto may gala mura gitahod o mura Ginoo may gala sa mga congressman karon may gala mo inanas prisuan na mura tong gingon na priso gani ni siya nga parente ni Bongbong Marcos unsa na kakining uban may gala nga wa gani bisag usa ka patak sa dugo kamurya
0: Magnum in action
1: o muna may gala usa ka butang bantay-bantay kay mo kay basit kamo na musulod ana di ba so muna may gala nga kung tanaw ni mo gikan sa lugar tinahod may gala unya sapian kayo tuwa may gala tos prisuan na o so muna may gala I don't know kung say ano kaila pa may conviction may gala away pa man ako nga makita tinuod bag dili so ang importante diya nga katong uban lugar magbantay mo kay basig sunod kamuna isunod po diana ilabi na kay doon na ba 200 kuno kapin pa ka mga kasong i-file may gala sa ombudsman nga mo ilang isunod mga igsoon
0: Magnum in action
1: muna may gala kinugbala tutakas pagtakas may gas para guwan din sa atong tulumantong oras alas 11:15 na sa kadohon.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas na kupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot agadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon ato, tawag na 0918-964-4524.

0: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo, balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value, pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya, kaya sa DTX 500 protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, diri sa Cagenduro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
6: Miguel Alberto Espera Cubantri sa itong atlong Miguel Atong Magnum in Action itong oras. Alas sa 11:21 na Miguel sa Kaudon.
5: Magnum
6: in Action. Miguel Atong ito pagkulagos palibot sa Nakbayan. Kumusta ta ang kaimplan sa itong panahon kay Digawas na Miguel Adulom. Medyo bugna-bugna, bintahan na lang, no? Kayo sa ay, pero kainit na lang may gala ato mga kasinati sa palibot. Ato yung check itong kaban, Magnum Faith Velez. Kumusta ito lang kaos pa naman, Magnum Faith? Go ahead.
7: Yes, welcome to hello. Alang sa atong inatong paglagway sa dagat sa tropiko, blakad sa panahon. So far, loss lang sa mansadang dagat sa tropiko, kayo mga wala sa Magnum Jewel. Dinis atong area kayon sa may Kogon area.
6: Hmm. Okay.
7: Ang ubay-ubay naman sa magsaysay ka man sa kadalanan pero laos-laos sa mansadang dagan sa trapiko. Anak, ang mga personal sa RT nga nag-manage kayo sa kadalanan. So far, wala man sa tinabantayan nga disgrasya sa itong lokasyon ka man. Samtang kung hisgutan tang lakad sa panahon, so far, masanitayan na ito ka man nga medyo init na giyot ka ng mga wanasa.
6: Init na? Kanina, bugna man to. Karon, init?
7: Yes, Magnum Jewel. Init-init na karon Magnum Jewel. Alingiing ang palibot.
6: Aha, so, dili, alingiing ang init, sumani. Ang adlaw na to karon kay paggawas og ina muraga landong-landong man to karon nawala ang gabo ni puli ang sidlak sa adlaw.
7: Naagya po lang ang gabo Magnum Jewel pero init gyud siya Magnum Jewel. Alingiing kayo ang palibot kay man Magnum Jewel.
6: Ah, alingiing siya pero naagya po ng gabo, naagya po gapahipi ang lugar kining gabon.
7: Magnum Jewel, naagya po ng gabon Magnum Jewel. Naagya po ang baga nga pagbanag-om sa kawanangang bahin.
6: Aha, so medyo alingiing kay mamana, no? Tingala ka dag-o man ta, pero mas makita ni mo kay ingong palagi nila nga kung nako no'y dag-om, dili kay makasulod ang hangin. Murabag ang hangin, mapugnan siya nga mga tusubos. Mauna nga landong toon, pero yung medyo doon ay pagkalimuot nga itong mabati, Magnum Faith, di ba?
7: Yes, Magnum Jewel, sakto.
6: Aha, sakto yun, no? Sige, final report mo, Magnum Faith, bilis.
7: Mao ka na itong inatong bahaglagway sa dagan sa tropiko lakad sa panahon dere sa may Kogon area. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita og Sir Pito, Magnum Radio.
5: Magnum in Action!
6: Alright, salamat din naman tibigyan po sa itong may galang kaoban pinagi ni Magnum Faith Bilis sa kaimbang lakaw sa itong panahon o trapiko may galang sa itong Dakbayan.
5: Magnum Kogon in Area.
6: Sa ato Baragoba, Solomon Kanyot lang may gala kay Niaspi kasi niya karon si Kapitan Spencer Kailing sa Barangay Bugo. Nga itong Dakbayan kay kagabi may gala nakurat pa ng mga tao, ito no, kung sabay na itabo, mga igsoon na nabay mga namakwit kagabi, kay kalit pa misakan tubig, may gala mo ito sa nga part sa Barangay Bugo, kay lugar na kurat ng mga tao, kay may ulan. Doon ay ulan, may galas, bago pa, pero pagkagabi, niundang namang ulan, pero ito no, kaya ang ulan mo ko na ito, baryo-baryo, uwan din eh, wala dito. Sa ila, ito no, kagabi sa pagbaha, gaulan na magyapon sa Barangay Bugo. Na-speak kasi niya sa atong kapitan sa Barangay Bugo, ka Kapitan Spencer Kailing. Kapitan, maingot to na mo, Kapitan.
2: Yes, may auto Magnum Jewel o sa Tantip Pampinaw sa Magnum Radio.
6: Oh, kapa, mga tanong tagab, no, takaya na tag, detalya ng kalit nga pagbaha kagabi sa imong barangay, kay naghanakulat, nga nung nagbaha nga, relax naman, muragwa na may ulan ato na sinati, unsa pa yung itabon ay kagabi, unya unsa nga lugar o part sa barangay Bugo ang kalit lang gibahaan kagabi, Kapitan Spencer Kailing.
2: Actually, paglakaw na po sa barangay Bugugyot kagabi, mga pasado alas 5, wala yung ulan, no?
6: Oh, wala?
2: And, yeah, mga around 5 o'clock, hindi natingala na lang ko nga nadawat na ko ang text o tawag na anak ko somewhere diha dapit dool sa Villanueva nga paspas kaayo ang pagbunok sa ulan.
6: Mm.

0: So verified na ko and nag-chat ko sa atong BDRMO si Ma'am Glenda Kabaraban. So ni identify siya nga cap, yes, tinuod na ay pagtaas sa tubig. So dito na mo gipa-check po sa ibabaw sa San Vicente o kihapon, naadigto ang naghurus haguros gid nga tubig. No, gikan sa Sairi Highway, gikan sa Alai Sairi Highway nga mga drainage.
1: Oh.
0: Og diri pod sa Mambatangan nga mga drainage nga diri pa ingon sa Barangay Bugo. Apil pod ang Upper Puerto nga mga drainage nga diri gipaingon sa ato sa Barangay Bugo, dili sa kining barangay sa lower.
1: Uh-huh.
0: At some of the tawag ni drainage, no, nga diri paingon nakahansak yon. And gitan-aw na mo ang Alai River, no, wala yung pagtaas, and naalay mo ra sad kana bang normal agos bikan sa sulod sa barangay. Bali ang tubig gikan gyud sa side nga bahin sa Balubal, Asairi Highway, Mantibugaw ug Mambatangan.
1: Okay, so meaning dili gyud sa gikan sa suba sa mga kanala dito sa drainage lang sa diha sa San Vicente o Alai Highway, Kapitan?
0: Yes, Magnum Joel.
1: Sa kay kutunaw na to diha, kumuni ang dagan nga lugar sa ato pa kagahapon while walay uwan des Bugo, ang kusog nga ulan to si Babaw, Kapitan?
0: Yes, Magnum Joel. Actually, nakita na din na to kay ang Bugo Mangod, muna ginatawag na to water cast basin, no? Hangsak yun ang tubig gikan sa ibabaw. So, walay problema sa Alai Riverside. Gali, nakupod og tabang, nakadrain man ang other pod nga area nga elevated gamay. Ang apektado gid nato identified nga area katong existing nga na pending nato nga project diha sa JK. No, gawad kalinga going to MG Foods, paggawas dayon sa Balite Riverside going to Alai. So diha nag-overflow munang dili kay na siya elevated diha nga area unya kanang Mabini Street, lower kay na siya, nakapundo ang tubig niya, plus nagtabo ang tubig diha sa Deed Creek sa Mahayahay. And kani siya, nagsalod po niya sa tubig. Once nga kusog sa ibabaw, diripod mo agi ang tubig aning Mahayahay, Deed Creek. So nagtapo sila, nitaas ang level sa tubig, o kining diri sa Linog o Rias Village Subdivision, of course, Daghang Balay, and ato mga drainage yun, no? Kapin pila na katuig, mga 40 years na. Wala na gyud nagkadimao. So kamulo pa gid nato na og iasiso tubig tanan sa dalan. So mo ni siya ang part sa kubsat nga dili madrain dia ang tubig tungod anang naka-obstruct nga building, no, sa creek nga gipaabot din nato ang ubo nga unta gubaon na nila aron gikan sa Mabini Street, dili na mo paingon na pod ikatulo sa Grimar, paingon sa Zone 3 ug paingon sa Zone 5. So ang itabo, paggikan sa Zone 6 ug Mabini, muhalos gyud mo tabo ang tubig, so paingon diri sa Grimar. So diri kit ang lahom-lahom kay naa naman tay mga drainage project, so dili sa inap mo carry tungod sa kadako. Imagine 20% ang population sa Zone 6. So tanan na drain paingon sa Grimar, so dili niya makerry. So apektado ang Zone 5, Zone 6, ang area sa Mabini Street, lakip na sa mga area pod ng mga dalan, o sa creek pod sa Mahayahay na nagtabo gikan sa gawad kalinga mga nga creek, paingon sa MG Food, tapos ang tubig palaguros sa dalan, paingon sa Kubsat, going dito sa Grimar. So diri nagtapok ang tanang tubig. So pag apektado ang Grimar, mo flow ang tubig, mo paingon na napod sa Zone 3 o paingon po sa Zone 5. Mauni ang mga area nga apektado nga sa kakusog sa ulan, nadungan ang kusog sa ulan o tubig gikan sa ibabaw o dirisulod po sa atong barangay. Tumuto nga apektado yun ang mga area nga kung asa very lower yun siya kung panahon sa tig-ulan.
1: Pero pila ka kwan dia, Zone de la Zona dia ang apektuhan kagabi?
0: Kwan lang, Zone 6, dili man tanan kay naa may mga elevated area. Sa Zone 6 is muning ginatawag na to GK. Gawad kalinga katong project, no, sa mga housing, pero dili ingon nga tanan. Katulang sa mga lower siguro na yung mga pinaka daghang balay, mga 20 siguro nga naman sa ubos sa tuhod sa mga tao. And then big

0: Upod sa ubos, na yung nakasulod dito sa ilang balay, no, going sa MG Foods, paliko, then going sa lower, paliting other riverside, so, nangasudlan dyan sa ilang mga balay.
1: Uh-huh.
0: And then, diri na po dayon sa zone 3, no, sa zone 3, nag-elevate po ang tubig sa mga lower part, diri po dayon sa Grimar, mas grabe, apektado po ang Grimar, and then, dito dayon sa zone 5, sa lower part, na makasiguro, ang Grimar mo'y dako o kuan, o dako o ka ng balin. Sudlan yun sa
1: sudlan, tubig. Oh.
0: Siguro 40 kapin kabalay.
1: Uh-huh.
0: Hindi rin sa zone 5, sa lower part, dool sa creek, no, National Highway, sa Bugo, is mga possible 70 ka mga balay ang nasudlan.
1: Uh-huh. Ah, okay, so kung natong tanaw na sa mga tanan, no, nga mga suna diya nga nangasudlan, zone 2, Grimar, Daghang Balay, nasudlan. Zone 2 ko no, nag-text din eh. Ano, nag-text din eh, Kapitan. Zone 2, Grimar, mamalay siya. Ige po sa buti mo, Daghang Balay, nasudlan siya. Nabas yung listana. Nasa yung listana niya, Kapitan. Zone 2, Grimar.
0: Yes, sir. As per identified sa atong CDT o sa BDR.
1: Uh-huh. Okay, so kung atong itutal, so matutal, Kapitan, pilag yun ka mga estimate mo, balay, ang kalit nga nasudlan sa tubig kagabi?
0: Ang atong estimate, no, sa ako lang ang number of estimated, sir, mga possible nakasulod na sa mga 90 plus siguro ka mga balay.
1: Ano, 20 kapin ka mga balay?
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Pero so kanang 90 is mga ubos sa tuhod, and then naabisad sa area nga taman sa hawak. Uy. And then napot sa mga area, kana ng mga level.
1: So, wag yun makapanapo ang katawhan, wag yung kabantay, kay kalit ka ni sakan tubig?
0: Actually, kalit yun, sir. Kalit yun.
1: Mau ba na kasagara ka kitabo niya or katulang siya, Kapitan? Mau ba na iso kung panitan doon ay ulan sa babaw nga kusog, mau ba na ang kitabo niya nga musakan tubig?
0: Actually, most of the time, sir, most of the time, maudyod ni. And actually, naanatay duha ka drainage project para dugang ana. Galik kagahapon, nakita na po, sir, kung magbase lang ka sa 5 years development plan, kung nag-expected drainage, so it takes a lot of time. So kagahapon, nangayog ko sa buhatan sa atong second district, no, Congressman Rufus Rodriguez, ni-anhin na po ang mga electrical o architect engineer o katong engineer yod, nga nagbutang ta og duha ka mega pump station.
1: Mm-hmm.
0: So bali, kung asa to ang lower level, so ang trabaho ni Mega Pump Station is magbugas sa tubig pagawas sa riverside ug paingon dito sa dagat.
1: Uh-huh.
0: So natay duha ka area karon nga atong gina-estimate in which akong giingon kang po, kung mahimo kong while kung naatay flood control magawas for 2027, tay bako lang man nakagawas karon tungod sa issue sa national ug kining creek nato nga project, possible kung mahimo mauna nato ang Mega Water Pump Station para sa tanan niya mga existing creek na dito nagpundog yun ang tubig o dali mapuno, na bali ang kalawlong duha ka tao, kumagin po, dito na ito, kwaon ang tubig para at least mo help siya og dugang o reduce sa tubig, dili kayo siya makapundo, while po mag-project po ta sa atong drainage o flood control project.
1: Uh-huh.
0: While po sa atong pag-desilting o pag realign po sa atong mga dugay na po ng mga kanal na dugay na wala na atiman.
1: Kaya diyan sa Barangay Bugo, Kapitan, muraga na libutan mo sa duha ka, di ba? Noong isa dito sa katong boundary sa Taguluan o Cagendioro, muna siya ang, muna siya ang suba, tawagan ito ang suba?
0: Alae River.
1: Alae River. Muna siya ang katong, wala to'y labo to siya, wala mo ito matandog, pero kanang na ikitrabaho diyan, nga na yung contribution ng dugay kayo, creek manggiapo na, dihan ni agen tubig ikas alae, kana siya? Kanang dunay gitrabaho diya nga lugar medyo nakalangan sa atong traffic diya alang sa atong asdalan sa between.
0: Yes, diri sa Bantilis project.
1: Bantilis
0: na sa Alae River sa kuana. Ang iyang connecting ana gikan na siya sa Mambatangan, Sayre Highway, Alae Sayre Highway o sa Upper Puerto. Amo ni siya ang pagawasan. So actually naka-flow, nakita nako kagabi kamulo pa man kay ang phase 1 o phase 2 is nahuman naman ang project, kini phase 3 na lang. So nakita nako nga daghang mga gipanglabay gikan sa ibabaw na nga apil sa tubig nga nakapundog gyud dito, murag nakapagangba kay kamulo pa biya og construct, sumutong ni taas ang tubig, sir.
1: Wala ang iyang flowing niya na ang iyang kwan ang bangag niya nasiradan motong lisakan tubig.
0: Yes, kay kamulo pa man siya og trabaho niya, naapay mga agi pang construct o niya na ay mga material, so murag na backflow ang tubig.
1: Oh, backflow siya.
0: Hopefully, matapos na siya, sir. Hopefully, as soon as possible. Munang, itawagan ako ang contractor this morning. Iyon silang kap, gignan ako, 1 to 10, pila na ang atong nahuman ana. So, paningkamutan nila.
1: Lagi kay kumalangan ni siya, considering ang hangin, nagbali na, gikasamihan, ano, gikan sa Kinibang Habagat, amihan na, kay din na sa ato, paingon sa Mindanao, ubos, panaog na po ang hangin. So, matagal niya rita kabalo, no? Although init kayo, pero bas kuyaw ni siya kay while init yung panahon, na kung may na ulan o bagyo, tagkusog kayo. So, kanang inyo dia prone kayo sa bahag yun. Kapitan, kanang Barangay Bugo, kung Simbakog, mga Parehas, Manila, bitaw nga lugar lima ka oras nga ulan, balor sa kabulan nga tubig ang gibuhos niya dito sa Metro Manila o sa Luzon area. Munang sa inyo dia kay gikas babaw, mamunay tigsalo sa tubig ka ng Barangay Bugo, Kapitan.
0: Yes, Magnum Jewel. Muna nga, kagahapon yun, while nga nag-monitor ka, kay nibalik yung kogikan sa bilya tungod kay naalagi nag-report sa ako po nga naay mo surrender na to ng mga kaila po sa kabukiran. Mo surrender sa gobyerno. So, mo gitawagan ko si ni Colonel nga ako kuno ang ipangita kung mahimo ako ang mamit sa NPA nga grupo. Kay gusto sila mo surrender sa gobyerno. So, mo na naputol ang among diskusyon kagahapon sa pagplano pag-meet up sa course sa Misamis Oriental kay gibalik yung ko sa Bugo kay nakita nako nga murag dili maayo mutong pagbalik nako kagahapon nakita gid nako ang pagtaas sa tubig and mutong nag-text ko sa atong mga higala nga mga contractor kung mahimo kung adunay pay worse o dili mo human ang tubig kung mahimo makaready ta sa mga dump truck kay aron sa katong mga critical area or lower is pwede ta nga makarescue sa atong mga kaigsuunan nga apektado sa baha aron at least maiway sila sa pagtaas sa tubig. So I'm happy nga walay kasualiti nga nahitabo but sad to say niabot ka ganina sa buntag is na ay napalgan nga baby no mga about 6 or 7 months nga baby nga naadikto gi labay sa dapin sa creek or kining kanal sa fish. So amora na anyway but so far kagabi walay casualties. And nagpahibag doon na punta sa CDT nga kumahimo ang mga bata kung adunay pagtaas sa tubig, dili na ito ipagawa sa balay o dili na ito ipaligo-ligo. But so far, nanawagan na punta sa atong mga buguhanon nga sa lower level nga nakatapak sa tubig baha na muanhin sa atong duha ka center sa Villa Trinitas o dili sa Barangay Health Center para mag-inom na punta sa atong tambal para maglikay ta sa leptospirosis.
1: Aha. Okay. So, balik tayo itong ingon mga dunay bata nga so, ito, napalgan nga patay?
0: Yes, baby.
1: So, manay, kining fetus siya, fetus?
0: Dili siya fetus, kay form naman good siya, bata nga lalaki.
1: Bata nga lalaki?
0: Yes.
1: Okay, so, mas dili siya
0: fetus.
1: Lugar, nakita, so, manay, naglutaw siya, o so, manay?
0: Giputos lang siya sa panapton, then yung gibutang digto dapit kilid sa kanal sa phase 2.
1: Oho. So, manay siya, naanod siya sa, kwan? Naanod siya sa, kining tubig or kani gibutang lang yun siyang ginikanan?
0: Gibutang ra sa kilid no sa drainage or kining murag siya o kanal. And as per as identified karon gipatawag nako ang assigned anak nga zuna nga i-check na to ang ato mga records sa mga 7 months pregnant kung identify ninyo nga 7 or 6 months kung wala gali nakapa prenatal i-identify nato. So kamulo pa mi karon og padala sa atong BHW to identify kung asa dapit gid ning buros nga babae o kung naa mang gali problema kung mahimo ma-rescue nato.
1: Ug
0: ato ma-imbestiga kung nganong iyang gi pakuha ang bata or nakuhaan ba siya o wala ta kabalo pa kakaron.
1: So lagi no kay dapat untana kung wala nang gipakuha ng bata kay dako lang kasi muntala estimate yo 7 months ang bata yes, nga gilabay o gibutala sa kilid anang sapa nyo dia?
0: Wala manggid siya nalabay kay giputos lang siya sa panapton nga lata na ang ulo ang lawas so wala na kinabuhi.
1: Okay. So muna ang dagan dia. Anyway, so at least ama na karon patayng lawas ning nakita nga nakita nyo karon so nasa nakita nyo ni siya kapitan?
0: As per sa report, kung niabot po sa ako ang text o report is mga alas 6 pasado sa buntag.
1: Okay, so at least nakakaroon dia. Anyway, so muna ang dagan, no? So at least may nautang ang tawa na ay baha pa nga may tabo sa

0: Okay, Kapitan, Spencer Kailing sa Barangay Bugo Cup. Salamat kini mo, Cup. Maing udto ni mo.
1: Maing udto, Magnum Jewel, sa tanang tigpaminaw.
0: Okay, thank you very much. Ginabati may gala si Kapitan Spencer Kailing may gala sa Barangay Barangay Bugo. Ningaton na kbayan.
2: Magnum in action.
0: Muna sa may gala yung bata ko nung nilabay may gala sa kilid sa kanal niya sa Bugo. Ano itong nabahaan may gala, karong buntag. Oo, so kanina, nga lugar, muna ipapangita po nila may gala kay 7 months old mga egsoon, kining nasangpit nga bata mga gala.
2: Magnum in action.
0: Kina ito'y follow up kaya po na. Sa ito, Bragoban, Dinisaton, Tulumanon. Tebantay lang kita may gala, kaya tanaw ko, murag delikado. Diba, tanaw ito may gala, murag delikado may gala. Doon na pa yung mga pagsunod nga ulan. Basig mo, kaya po na mahitabo niya, no? Kaya ang Bugo, murag sige na lang bahaan may gala kanang lugara.
2: Magnum
0: sa ito, Bragoban, Dinisaton, may gala. Itong oras, alas 11:40 na.
3: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanaw.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites. So

0: Social media accounts, malicious softwares, ug mo gamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Nga naman?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 11:49. Tugna to sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagayan de Oro since 1936.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Igan na pitas sa paragoban din sa atong tulumanon. Ato may galang Magnum in Action. Sa ato paragoban may galang din sa atong tulumanon. Mga iso, kanyutan kay na-speaker si niya karon si Kagawad Eric Salcido may galang atong chairman sa committee sa public utility may galang sa atong konsiyo. Kagapon sa ilang meeting sa committee, dagang butang ilang isugutan, track ban, katunay color coding sa tricycad o kining lugar sa mga motor o guban pa. Now, importante ni siya, no? Kaya dinisato naman tayo mga ordinansa o nila nga dili may kilikakatuman. Muna siguro nga yagaw na usahay kini nga ito mga sakaran na dinisato nakmayan. So, kagahapon, muni ang usa sa ilang nasintro, ay ito no, nga ano nga dinisalang bisintro may gala, wala sa lain nga mga butang. Naya speaker siya may gala, si Kagawad, Eric Salcido. Kagawad, may ngunto ni mo.
5: Udo Magnum Joel o may udupod sa Pawas Dakbayan sa Cagayan de Oro.
3: Aha. Kagawad kagapon sa nasabdan ta sa committee meeting ni mo, ipatawag ni mong mga negosyante din sa atong syudad para sa truck ban, no? Dana naman tayo din sa truck ban ng ano nga inyo na isigutan pagbalik, kini ka nasangpit nga isyo, labi na kung isigutan ta ang mga oras nga gitugutan na ito nga makasulod o dili makasulod, kini mga dagkong sakyanan din sa atong Dakbayan, kagawad.
5: Namong yung proposal si Councilor Jinjin Rodriguez na 6-6 sa STM Recto na dili makasulod yung takban ni Bali mo na nga reklamo ng ining ato mga dirigente at mga trackers nini na namatay kuno ang ilang mga produkto. Kay una-una ang budasiya nila ang kanabi itong Taguluan Container Port.
3: Oh.
5: 8 o'clock man kuno ang wabri na mo sana mag-off din is 5 o'clock. O niya, kinanglan yun nga makagawas ang ilang ban. Kaya kung dili makagawas ang ilang ban, mag-penalty man sila.
3: Mm-hmm.
5: Muna, nga, ilag yung igawas, ilag yung ibiyahe. Niya, kung 6 to 6 daw, at magdili yung masilbi mo to nga, nag-counter offer ang RTA nga 6 to 9.
3: Mm-hmm.
5: 6 to 9 sa buntag lugar. Balik yung Japan, niya, paghapon is 3 to 7.
3: Mm-hmm.
5: Nagreklamo sila ang 3 to 7, dili ba daw kung pwede mahangyo 4 to 7.
3: Mm-hmm.
5: Kay at this lugar nga ilang ma-calculate nila ang ilang pagbiyahe.
3: Aha.
5: Muna nga karon ako silangginan kay taas pa man eh, kung diba nga itong timeline ani is fourth week man sa October. Ako silangginan pag set down otro ang Oro Chamber o Filipino-Chinese Chamber o ang Oro Trackers o ginida yung RPA para ma-finalize dito na dahil pag-meeting na to sa committee.
3: Mm-hmm.
5: Karong Friday, mag-meeting sila karong Friday para ma-finalize nila kung sa'y masabutan nga win-win solusyon.
3: Aha.
5: Okay, mamatay ang ekonomiya kung pananglitan kung katong mga hangyo nila dili lugar matugot pero amo silang ipasabot ini manggong medyo na ito saban sa truck ban manggod tungod ni sa problema sa traffic
3: ini uh-huh.
5: Sila ra manggapon kung traffic gapon problema sila ra gapon ang mapiktuhan manggapon to ekonomiya
3: aha
5: uh-huh. Kung grabe pud ka traffic mo na lugar nga magsabot sila by Friday sila mag meeting ang together with the RTA para unsa dai ang proposal sa committee.
3: Aha.
5: Kaya nala dai na to ang truck ban.
3: Aha. Yeah. Okay. So by the way, kini nga gingon kagawad no kaya bawa naman to nga dunay truck ban gyud no dugay naman nga ordinansa ang mag-control sa lugar pagsulod sa mga dagkong sakyanan dinhi sa ato para nga di kay maka-create og dugang traffic now. Kini nga 6 to 9 AM nga lugar bawal sila musulod between 6 to 9 AM og 3 to 7 p.m. sa hapon, unsa man ni basa ni na muna inyong gibase sa ordinansa kagawad?
5: Muna ang proposal.
3: Ibang. A proposal? Pero sa original ordinansa na ito, unsa oras sa mag-iday unta?
5: Murag 6, murag katong ordinansa gina ito, murag mo mag-iapon 6 to 9, unya, nausab lang din sa hapon.
3: Okay, sa hapon, murag alas 3 sa hapon, so... Gi-adjust siya nga kumay mo, alas 4 unta kay para siguro ang inantuyo na nga ang mga produkto, imbis nga lugar makaabot sa alas 4, di na siya masapon sa truck ban. Mm. Kaya kung alas 3 pamanggod, niya makuang ka, medyo mahold ka na diya, huwag di ka na mahimong mudagan pa, kaya dapat mudagan ka pa after sa 7 o'clock sa gabi, di ba?
5: Oo.
3: So at least makaabot sila na nga igoy-igoy pag alas 4 na nasa sulod, at least makadiskarga na sila sa ilang mga produkto. Kagawan.
5: Niya, din sa Belles, manggod, ang problema sa kailan niya, may ilang gangyo na kumain mo, ang sa Belles is move sa 3-7 man. Kailan mo move sa 4 to 7.
3: 4 to 7. Ang Belles, ang dalan Belles, ana.
5: Ha?
3: Sa dalan Belles.
5: Hmm,
3: Belles. Pero dares na, by the way, kining track ban kagawan, no? Klaro nito. Unsa man siya, one thing ka nga 6 to 9, 3 to 7, lugar kay naman sa ordinansa, bawal gid siya mo dagan magsulod sa bisan asang lugar sa atong syudad kagawad.
5: Oh, nag-identify dito nga.
3: Ano?
5: Oh, nag-identify dito nga morning truck ban nga 629-827.
3: Ah,
5: kay nga lugar dito. Nalimot ang tubag ng Joel.
3: So dili gid ingon tanan nga dini nga magpuyo ka na lang gid ya.
5: Dili.
3: Ah, dili.
5: Gitan-aw sa RTA kung unsa tong mga busy kaayo nga mga
3: dalan
5: o street.
3: Aha. Ah, okay no, kay ate sa matagaan po sa pagtagal kay magbahay na itong mga negosyante, mura ba ni backbone nato, mura ba ni ato masaligan nga lugar na kapadako sa ato sa mga buhis ato sa syudad ang ato mga negosyante. So sa ato pa kini nga hangyo nila nga 4 to 7 mura nilang gihangyo nga mo pa'y tunan po ninyo kini siya kung uyunan ba kining 4 to 7 unta sa hapon.
5: Tunan, magsabot sila sa ati kung sa'y mayo.
3: Lagi no, kaya kung alas 8 kay Diyas Akwan, alas 8 to alas 5 sa hapon, so igigigigig makagawa sila, so ibiyahin na din eh. At least, matagal, ha?
5: Isitol gina, kapanalitan, nagsulod sila alas 3.
3: Oo. Oh.
5: Kapatang alas 2, alas, kapatang alas 3 ang ban.
3: Oo. Oh.
5: Nakasulod sila alas 2, na nasapon sila.
3: Dakpon.
5: Hindi sila pagawason.
3: Oo, oh, di nakagawas.
5: Oo.
3: Oh. Oo. Oh. So ate, sa inani nga dagan, alas 4, makasulod pa sila. So kung nailang produkto, so na iba'y panahon nga ila pang madiskarga tanan niya, pundo sila gamay, pagkabot sa alas 7, paglapas niya, pwede din po sila magawas po sila.
5: Mm.
3: Binta, kaya ang ilang mong kikwinta ko nakita ni, kaya kung ilang ikaspantalan sa Makabalan, labinas pa dito sa Tagulwan, traffic pa, so igoy-igoy sa alas 3, nakasulun sila din, alas 4, tuwa na sila sa ilang destinasyon.
5: Ang ilang kikwinta ang kuhan katong sa International Container Port.
3: Oh.
5: Kay ato ang magi dito ang ilang kung ilang produkto labi na dito sa gawas.
3: Aha. Okay. So at least no muna ang dagan. So at least muna ang inyong naisgutan kagawad. So inyo pwede nga i-finalize.
5: Finalize muna. Kaya nalang di yun wag maay ang oro trackers o ang mga business sector kay ato mangingipiminaw ang ilang suggestion.
3: Aha. Halagi, kay una, sila may maapiktan. Anyway, so atong atangan, siguro na, kay sunod, kay, di ba magiging final, kay iskutan pagyapon, pagbalik na, kanang ilang hangyo sa imong komite sa public utility. Now, dinita sa laing bayan kagawad, no, kay kagahapon, murang natigom ang inyong mga gisgutan. Dinita sa, una, kalintrakban, kining gingon nga, of course, tuyo ani nga ma-arrange gin siya, o nga mapahapsay gyo, di magkaningon ma-kumplito nga, malimpa lugar ta kana makasulba na ato sa piko kay daghan magigisakinan sa dakbayan pero at least ma matulid-tulid ba kini ba ang atong color coding diha sa atong motorila kay nasabda nato murag na matoy color coding wala ni matuman niya apil na ni karon ang color coding sa mga tricycle kagawad.
5: Oh, tinod na Magnum Joel tinga naman
3: apil ang tricycle oh
5: so, sample lang Magnum Joel ha.
3: Oh.
5: Na ay mga nasabit nga tricycle makaabot dia sa Ayala makaabot dia sa kuan wata ka balo kung asa ba ni nga tricycle at least kung color coding may buwan na to nga agi kanis na sarag gabot Ayala na dakpo na to dili sa to pa dili mapataka nasarit lagi siya
3: oh.
5: kamaman ang lagi siya
3: uh-huh.
5: lapasan lagi siya
3: mm-hmm.
5: Okay namang gawin uban nga pakyo-pakyo labi ng pakyo-pakyo niya tanaw na to ang tricycle des kugon kung asay unsa na nga kuan kanang kamamanan ba na siya unsa ba na sa barangay
3: bisigasa lang
5: bisigasa lang at least i-color coding na to para ma-identify na to og dili na sila po nga bisigasa na lang mo adto nga kung silang gusto nga patuggan sila
3: By the way, kanang mas may ano nga na-color coding kay insakto na, kaya ang uban magod, pagtanong lang, uy, mihinga din eh, dito tas kugon, be, napit, kay bibo dito. Mm. So, galandrakas, huwag niya yagaw kayo, huwag niya usasan niya ang atong tricycle nga naka-create og traffic kagawad. Muna itong na-obserbahan.
5: Inood na.
3: Uh-huh.
5: It's my call. Magnum Jewel, namagay sa kinanggapon, ma-obserbar maginanin mo nga.
3: Oo.
5: Mausay, makakakit yung traffic kaya hindi, hindi sila magdagan.
3: Ay, labi na ka itong naitigula nga mga sunda na ito. Masa ka motor ta, kadugay. Kanya sikat, pero inihap ba? Kanya lugar, wala ito na matigla. Pero sa ato nga nakita, kagawa, no? Sa ato nga nakita, Muna itong gusto may bawaan kung lugar, kini mga tricycle, gitugutan mo sa mga ubang barangay, like, for example, Kauman na Saret, lapasan kay mga rural naman na siya. Pero din sa sentro sa ato, ay daw, gitugutan ba sila kagawin? Like, for example, kanan diya sa, kanan Kunsita, diya sa Kiningkugo, na may pasada diya sa nice Kunsita, kanan kilid silang, kwanda ilang gate nila, muna mo paingon sa Ayala. Kini siya allowed ba na sila lugar na
5: atog yung i-review na Magnum Joel kay oh. Naman butang ta ang tricycle dito sa barangay 34 niya oh. Ato sila sa barangay sabi na nga barangay 29
3: oh diba dito sa barangay tayo. 24 kini din sa Ayala oh. Kilid
5: oh 24 Ayala Kilid kaya nang ligid ko, hindi, ang nagatag sa ilag permit, ang unsa nga ng barangay, di aragit sila ng barangay.
3: Oho.
5: Uh-huh. Kumula siyap sila sa lain na ato na dakpon.
3: Aha. Aha. Uh-huh. Okay, so atis mo na, no? So atis ang inyo diyang nakita nga para makontrol, although amani bawali sila sa ilang mga barangay, kaya na may mga barangay nga gialawagin sila, basta kay hap sila, so atis dili na sila murag.
5: Joel.
3: Oh.
5: Suggestion mo na, ipagawas mo na ang suggestion ni Laling Escobar, gwapo kayo. Ang iamong gitanaw nga gwapo man gid kayo ang iyang unaw na.
3: Escobar ka to si Escobidal, si Laling Escobidal.
5: Escobidal,
3: o.
5: Okay, naman, appeal man ang mga resource person na to, sila man, appeal man sila. Niya, gwapo kayo ang mga suggestion mo, nag-adapt na to, i-adapt na to. Niya, in-out unta nga masabdan yun sa mga tricycle kay di lang to sila mga suko kay duda ko masuko na po din sila
3: adili dili dapat sila masuko kay i-plaster naman ni siya wapan sila bawali nga magbiyahe o nila nga dili sila marag-pagsampot nga bisa kaasa lang mutabok kung asa ilang
5: dilinyit lang na to ang ilang pagbiyahe na dinomisyon ba
3: sakto para na ako sakto basan nga at least ang ila diya lugar Nasarit ka sa Nasarit. Di aragi ka sa Nasarit.
5: Pag... Oo, di aragi ka sa Nasarit. Kamaman, lagi ka. Barangay 34, lagi ka.
3: O, muna isa. Diha mo na ang atong, kay kung namaguyuban nga, tanamhinga tali, tutabo ka sa Disan Mahina. Di ba? Kay, usanin nga makadaot yun sa atong kwan, sa lugar, usa sa mga makahatag ba o makasamot ka dugang sa Dagas Trapiko. Nga ito, hapsayo na ito atong syudad kay... Huot na kayo, bahala. Di mag-inis siya masulbat kay nga na bang murag, totally nga murag makakikiay na ta kay gusto na itong dili ang atong syudad ni Dako unya nagkanaghan ng sakinan. So ang atong mamanage lang siya. Ha?
5: Appeal ni Motorella.
3: Oh, Motorella. Kini, importante yung Motorella.
5: Ano yung Motorella, unya, among gisgutan lagi sa atong department head, department manager, kini Motorella, during the katusang pagkanaan to gapon at iskutan man po ni atong i-implement ang color coding pero basin na na-deal applicable tanahon i-review umayo eh, siguro katong gireklamuan sa uban mga motorila nga mingaw pasing karon bibo na kasi ba kay na may uban nga na color nga nakatunong dito pasing karon bibo na ang ikadua nasigutan ang Motorella kay katong specification gani Magnum Joel kay sa una manggod sa L2 pa ang kwan ang motor
3: ito oh L2 Yamaha L2
5: uno ra gyud ang makasakay
3: sakay,
5: kay oh. Sa gamay ra magpower kay gibasihan man ang power
3: oh
5: karon kay mga barako naman ni dagko naman kayo
3: so kaya mo dagan kusgan kayo
5: una nga posible nga ang suggestion sa Motorola nilang Simpron nga pwede ba nga iupat-upat walo lugar si Bali.
3: Mhm.
5: Amot po nang gi-studyuhan po nato na Magnum Joel.
3: Oho. Pero upat-upat pero kaniadto kaning Oldo kining ilto sa una gagmay manik makina pero kini karon wala may ilto. So sakto na og para nako kagawan og upat unya para man kadakon niya kay upat kay namas kilid sa driver. Murag muna manay ilang ipanghimo karon kay tungos ka nagas pasayro giupat nila unya ikaw na
5: gina karon Magnum Joel
3: dugay na
5: eh kulba man yung mga Pilipino kay mangita man yung pamagi
3: so muna to nakita kalabot ini pero mula gina nga mga gwapo naman itong mga moto nagkugmakina niya muna po na itong igamit unya tungos ka nagas pasayro lugar muna usay puno-puno yun siya kagawan O so, bro, at least kini ang color coding ana, karon inyo mo lang to ibalik ninyo, nganagi color coding ang may tabo para di lugar yagaw, di ka lugar mga destino ni mo, di ang imong ruta, mura ginabalik-balik imong ruta.
5: Actual, mura ginailang, okay, para sa taga-taga-taga sample.
3: Oo. Oh.
5: Di sa Gaysano. Hmm. Anong nabisi ang Gaysano? Tungod ba si Asatid sa nanakulor di, ang Augana di, ang Carmen, gabi ito sa Gaysano, tanan, uban, tabok-tabok na ba? Kailan, ato naging silang, dito ang naging nato sila. Kung asa silang akulor na nasa yun, dito naging sila. Ito i-implement ang kana nga section sa itong traffic code.
3: Mm-hmm.
5: Nato tapon nga, dili masuko ang atong mga motorola driver. Muna ako ginan si Mr. Simpron nga yan ang pasamtagid ang imong mga driver.
3: Oho. Pero sa ito na sabtan kagawad, murag kanya, ito na naman yung color coding. Unay lang nga.
5: Kung nagingon ako, mag-dural, wala ma-implement. Kay na'y nakatunong dito, manggod, na mingaw nga
3: nalaiya. Oo, motor mo ba?
5: Basin karoon, kay daga naman kayo, taos kagayon di oro, basin dili na malkansi.
3: Oo. I don't know kung sabay mga lugar nga kinibang mingaw, kanya ito siguro na. Pero karoon, murag, nanubra naman taos kagayon kagawad.
5: Muna, akong ina ng MTA nga tanawin na ninyo i-review na ito para before sa implementation. So, sama gyapon, sagi mo na ito sa Section 120.
3: Uh-huh. Okay. So, anyway, so itong tanga na lang kagawad, kaya mo naman na inyong plano karon nga ipatuman kining color coding ang tuyo diya para maarin sa nga itong lugar kining mga sama ni Tricycad, Motorola, unya lugar haron nga dili kayo lugar magsigilag atos pikas kay walay ko din eh ugasa imong area kay diha lang kagitugutan diha ka region ako nga musupa ka diha na yung mga RTA basig madakpan siya ma-impound yan sa kinanoon kini yung mga labi na sa kini mga tricycad okay so anyway kagawad no last day na lang kagawad kumusta to katong sa penalty na to sa mga kolorom burak sa katunay ipag-modify nga trambutso ka banta
5: ang burak dili na takinan lang o disabled meter kundi li pagtanaw inspection nga open pipe siya
3: dito na oh
5: kainan lang kung improvise na galing na dito na ta
3: o di na kinanglan nga maminaw ka pa nga mudagan siya kay saba kayo kay may bawa man mo ang original o katong iusap nga niya, trambutso
5: no niya maka-impound na ang atong RTA itaga na to authority nga maka-impound na itong RTA
3: aha. Kini mga motor nga lugar ang usap sa ilang kwan, ilang tramutso. So, ang multa
5: kay,
3: ani.
5: Kaya balik mag-una nga problema mag-nunjuel. Sukat na sa una, kahit tungod wala authority ang RTA mag-una nga maka-impound, nga makasapon sila. Ikaduha, require mag-una sa una ang disabled meter.
3: Oo.
5: Karon gi mo na to sa itong ordinansa nga kudod pa sa open pipe lang, ato nang ikwan, ato nang ipa... dakpon kung na-inspection lugar ng open pipe lang tanaw lugar na ato na dakpon ato na i-impound
3: So muna itong ingon nga lugar so man eh muna yung bumaning ka inyong lugar gusto nyo nga ang balaod na ito ordinansa i-5,000 ang iyang penalty ani
5: i-maximize na ito sigung sa mando sa local code
3: So 5,000 unya dili i-release hantun nga dili niya pulihan o ga kay kung imo nang buyan siya niya yang trabutso dako nga bukay bangag sapa lang gyapon
5: amor gyapon kay sana pulihan ginya dito sa ay, RTA
3: misa ay wa problema nakabayad naman ko sa multa pero mas may nang ipagawa siya kanang na, gibalik na niya sa original katong iyang kwan kining iyang nasangpit nga sini kining nasangpit niya nga trabutso
5: Trambutso, itong iyang yung original.
3: Original, okay. Wa magay kumpanya nga nagbaligya nga ang Trambutso Saba. Kanala, o kusabon naman. So, at least ka na nga dagan, di magani perfect to 100% nga masulbad na, pero at least medyo aksyon kabalaka po ng uban nga
5: masing pa. Mukalma sila.
3: O kalma nga to niya nga mukalma hantor nga kung may mamutuon na po sila nga ibalik to karon dili makadisturbo sa mga tao sa palibot na to kagawad.
5: Chakto ka mag-enjoy.
3: Anyway, kagawad, no? So, kining tala, natuling i-follow up ni kaya sa nasabta na to, lugar inyo naman yung gisugdan sa pag-tuki ni siya. So, sunod siguro, ano, itong isgutan, itong yung i-follow up kagawad, unsa nang i-final nga inyong naisgutan, kalabot na itong
5: isugdan. Ang timeline na to, ano yung mag-enjoy, last week's October.
3: Last week's October? Okay. Sige, so anyway, kagawa din sa Salcido ng atong chairman sa Public Utility sa Consejo. Lisod gini ang kahimtang may galan niya kay ang problema sa Cagayan de Oro, traffic. So kung di sanimo na sila, luka kung imo saning amunay pambuhaton, mga suko sab, di ba? Kaya kung ba di makasabot.
5: Wala, lagi magnong Joel, inautunta nga masabtan yun sa atong mga igsuon sa takpayan sa Cagayan de Oro.
3: Mm-hmm.
5: Kay kundi pud na magliog masuko gyapon pumuliog sa tabo masuko gyapon
3: lisod na imong kahimtang kagawad murag pirmi ka sanlag dia fire below fire above na imong kahimtang
5: mura ko bibingka ba init sa taas init pud sa ubos loto ginlabas na to ani
3: oh so importante lang kagawad nga lugar naghimos trabaho ikadua mas daghan man ang mga malipay kaysa masuko kay naigo sa atong gipanghimo kagawad
5: Takto ka magnong Joel, ato lang trabahoon kung unsay matag na ito nga kayuan sa kinabag ang katawas na klayan sa Cagayan de Oro.
3: Okay, do. Anyway, kagawad, Eric Salcido, chairman sa Public Utility sa Committee sa Consejo. Salamat kagawad, may ngunto ni mo.
5: Salamat kayo magnong Joel, labi na sa magnong video sa pagkataw kay gayunan.
3: Okay, thank you very much.
4: Magnong!
3: Inabate, Miguel, si kagawad, Eric Salcido, Miguel, sakto bita na, no, nga, ang ilang kahimtang kay, like, for example, kinisa karon, ipatuman nila. Na may uban na anal sila gsuri-suri, although masuko ng pila katao, kaya ang uban, mutuman magyod. Masuko, sige na lang, kaysa at least, kung na'y masuko, di mangin perfecto yun siya nga, lugar na'y malipay, pero daghan kaya ang malipay, kaya daghan ang malipay, kaya gipatuman man siya. Doon ay masuko, pila lang kalugas. Muna gina, may gala, no? Pero muna gina, nga, dili ni mo tanan nga mapalipay ni mo, kaya maigo mangin sila. Kaya kung siya ni mo maigo, ikaw mo sa kasukas, daghan kay mga tao nga, sumayin yung gihimo. Niya kung magtrabaho sa masuko sa nang maigupod siya. Pero pila naman na, importante niya nga nalipay ang daghan kaysa kinibang pila lang kalugas mga igsoon, di ba?
4: Inaction!
3: Yeah, para sa tanan mga igala, di magani maperfecto ni mo, di magani tanan murog matuman kay dinisato karon problema yun atong traffic, muna ilabing tinood. Pero sige na lang, importante nga lahi mga paningkamot nga atog yung mapakalabang papahapsay unta kining atong problema sa adong dagat trapiko. Tato para gumawa sa tulong Miguel sa oras alas 12 just na Carby Acevedo Optical ang presyo dili mahal sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sila mga frames Carby Acevedo Optical na sa Everbest Building Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon at na po sila para sa salag sa Principal Mart Balingasang Bisamis Oriental.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butikis sa iyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Pamakas sa mga butika.
9: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mupaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
10: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naa, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mupalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
11: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako di ay si Regeta yun, sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post sa ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Daghan na kaayong natabangan
12: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Masis nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
13: Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
21: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuman pa. Magnum Noontime News.
3: Alas sa 12:29, sige lang, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal, usaka patay ng lawas sa masusong bata na palgan sa mamasukay sa Barangay Buguning Dakbayan. Sa itong Magnum National, kani House Speaker Martin Romualdez nag-play o not guilty sa 7.4 billion pesos ka planner case kalabo sa flood control scandal. Sa itong Magnum International, mga nag-edad usaka gatos. Pataas sa Japan, misubra pa sa 100,000 sa pinakaunang higayon sa atong Magnum Pesos sa parayong pagkuyang sa balor sa peso batok sa dolyar, gingong alarming na sa atong Magnum Entertainment. Gary Valenciano miangkon nga mabot sa iyang kinabuhi kaniadto kasusamang nawala na siya og pagsalig sa Ginoo. Sa atong Magnum Sports, PBA legend Ramon Fernandez usa sa milyones ka mga Pinoy basketball fans nga nadismaya sa kabilian sa Gilas, Pilipinas sa Asian Games.
2: Magnum Noontime News.
3: Mga Exxon, kumusta? Mayong odto ka naman daw karon ng Merkulis, September 16, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
22: O Magnum Aileen Acurin.
3: O ganun sa retailers, Magnum Lokal. Napalgang patay ang usaka masusong gituang gipanganak o gilabay lamang daplin sa dalan sa Block 4, La 35, Villa Trinitas, Buguning Siyudad. Maduban ni Maricel Madriano o Madridano, nakakita sa bata nga nagbasok siya diyang nakatimaho o nakabantay sa dili maayo. Apan sa iyang paglantaw, maunay nakita ang nagkulub nga batang gituang ipakuha o gilabay lamang sa maong lugar.
23: Nagbasok mi, tas tingala ko baho, ako nagsimot-simot sad ko kay baho. Ayun. So di man ko kaanto suog baso kay baho man. Nangay ko kaanti og silhig og daspan. Kaya akong kuhaon kay basig iro. Tala ko, kuha na ko. Ilaga siguro ni okay. Kuhaan, kuha na ko, ilaga. Pagtanaw dahil, pagbutang na mo, dami ani hag. Kuhaan, kalsada. Te, bata man. Yung kabok te, lukamot. Bata te, bata. Ay, gawas yan te. Pagto siya sa mga silingan niya. Pagtanaw, pagtanaw nila, bata dyan. Ano ko, bata yun te.
0: Di.
23: Kato siya. Ako, kay inahan mang yod ko. Kato siya nga bata. Gumawasay na gito siya. Mugid akong kuanay na gito siya. Nga naman, tambo. Kompleto na nanay pusod, nanay itlog, nanay ote, nanay siya dalunggan, ba niya. Hmm. Naguba lang iyang diri. Guba iyang utok ko. Akong kuan, kay nakakulog man siya pagkuha na ako. Kay, pagdaspa na ako, ang forma sa bata, kulog. Di anak dito siya.
0: Di anak na to?
23: Wala saan may nakabasok na manimahos lang.
3: Aga payag sa nakakita sa patay ng lawas sa bata nga si Maricel Madridano.
4: Dugang magyong lokal, gibutyag sa Police Regional Office kon Protan nga luwas ang 901 ka mga personay gikan sa rehiyon nga gipadala sa Barm Parliamentary Elections. Kinuman kapig 380 niini ang nagsilbing Special Electoral Board so 459 ang security samtang uban nagsilbing support unit. Mato ni Police Major Joan Navarro tigpamaba sa Protan nga para ng ilang koordinasyon sa mga personahe sa pagsiguro sa ilang kaluwasan.
5: Sa ato ang padayon nga monitoring ilabi na sa ato ang mga contingent nga gipadala aron dugang pwersa for the first Barm Parliamentary Election as of September 16 karong adlawa, safe and all accounted for ang ato ang mga personnel nga naka-deploy dito. Anaa pagihapon sila sa mga tagsa-tagsa ka mga municipal police station o city police station kung asa kini sila naka-deploy. But overall though, nakita nato nga ato ang in close coordination nation of course with Ilanao del Sur Police Provincial Office. Nakita nato nga ang maong deployment nila no isip augmented personnel to augment the security forces in that area. Makain kita initially nung malampuson o malinawo no wala kita'y natala nga any untoward incident. Ilabi na no dunay kalambigitan sa safety sa ato usab nga mga personnel.
4: Samtang gidugang ni Navarro nga doon na lamay pipila ka mga pulis sa rehiyon nga nabaguhan sa lugar nga nakasinati sa pagpanakit sa ilang tiyan apan hatagan gilayon sa pagtagad.
5: Una-una of course no dili kay sila sinati sa maong lugar, very unfamiliar sila sa maong lugar, but ako nga butang nga ang pagdeploy sa ilaha kauban usab no ang ato ang kapulisan nga mismo na assigned sa Lanao del Sur Police Provincial Office aduna sila kauban counterpart no from the Armed Forces of the Philippines nga mag-guide sila and so far no though adunay mga aduna kitay natala nga adunay nag-anay naka-experience ug diarrhea but minimal lang ni siya nga mga concerns anaapod ang atong regional medical and dental unit no nga nakaalalay as to the health concern po sa ato ang mga PNP personnel na tagaan ra ni sila mga tambal dayon diretso aduna lang siguro yung mga adjustment.
4: Ang mga pamahayag ni Police Major Joan Navarro tigpamaba sa PNP Region 10.
3: Alas 12:28 na, samtang ibutya karon sa Roads and Traffic Administration kon RTA nga nakaungong o gamay gitaklang sunod nga iskutan dungan sa pag-review sa traffic code sa Rakbayan ang hangyo sa mga motorila. Matuman ni RTA Acting Head Roy Romero nga kini human naghangyoa sa mga motorila operators nga kun na mahimo walo na ang makarga gikan sa unom karong panahon na.
8: Pending na po ang sa motorela, gusto lang nga silang instead of 3.6 passengers lang, one driver, gusto na mahimong 8 passengers. So atong proposal, magod atong mga, if ever magaling nga magdugang tagpasayro sutsarela, then mag-adjust dito sa atong specifications atong body. At hindi po mag-uot mo ragsaldinas ang atong mga pasayro. So i-comfortable nga kasakyan po nila.
3: Ang payag ni RTA Acting Head Doy Ramiro kay karong panahon na murag lagwalo naman.
4: Oh,
3: okay, pero kanang abay sa kuan no sa driver.
4: So,
3: pero sa pwede ba na upat nila, mo adjust sa gamay sa kuan
4: katong dugangan nila, dugangan nila.
3: Dugangan ng gamay.
4: Murag patasan nila gamay.
3: Oh, patasan. Kay lahi naman ang mga motor karon sakto tong ingon ni Kagawad Salcido nga kanadto kanang ilto, I don't know kadumdum ba ka sa ilto. Kanang ilto mo na siyang burag sa makina sa Yamaha mana, mo na gigamit kanadto sa usgal gi kaysa pero simple ra kay nga makina nya mabot ang tag 30 ka tuig nga makina pero karon mga bago naman mga daggo nga makina unya kusugay mo bira so kanang walo ka bo kaya ra kay na musaka magito sa Lumbia na saka na sila bukid
4: pero naman gyapon mga motorela makakarga og upat-upat sa sulod magnum Joel o gagmay ang mga pasahero.
3: Adi, kay
4: ang karon man god mo ingon ni
3: kaniadto
4: tulo-tulo lang
3: tulo kay wa man nakatong abay sa driver
4: sa kanang unahan
3: oh katong sunahan
4: okay mo may giingon ni acting manager sa RTA nga karon tulo-tulo sa atubangan diba kan sa likod sa driver tulo oh. Tulo-tulo din sa
22: Moray kasamtangan niya ang gusto nila himuon og upat-upat pero uh-huh. Karong panahon na naman usay mabantayan ta upat depende sa mga pasahero.
3: Dili na mabrak upat na mangin sila pero kung dako gi kay nga lawas imo times to kana tulo ra gi na makakarga na.
22: Masin duha pa ganing ra.
3: Oh, dako alkom na nga
22: usay dili mo dili mo hunong.
3: Makita na di mo hunong kay puno na po sa puno may sulod. Alkansi man.
22: Oo.
3: O alkansi man siya kay dako makay lawas so inana andagan pero actually karon Magnum Island upat lang gid siya.
22: Upat man gid.
3: Walo na gid siya. Kasiyam ang motor
22: niya. Sa gani Magnum Zoom. May pang napulo. Kay,
3: okay. Naman, sa una makaya man gid siya.
22: Oo.
3: O kanya to, ang body kanya to Magnum Island. Gagmay niya. Makita niya mong ligid kanya to. Gagmay. Karon ang ligid niya. Murag mo ligid sa multicab.
22: Dago.
3: Na. Kay harong makaya niya. Niya ang iyang importante mong kundiya, ang mubira sa motorila, makaya niya.
22: Dago, kusgan.
3: Kusgan man. Kana mga barako. Kusgan man kana.
22: Oo.
3: Design kana para ana.
22: Oo.
3: So, karon di ba kaniya to ang yang unsay yang ligid sa yang motor
22: sa motor
3: mo na ligid po sa atras niya. Body sa body atong rila tanawa karon mga motor wala may ang ilang ligid katong ligid nga sa multicab mo na ligid nila karon kay aron mo na tuyo so di na kinanglan kuang kadugay naman lagi ato ilan ang gikuan kaniya to magod kung sobra dakpon ka so mas may nang klaro nga upat-upat para wala na dakop kay namay rin lang sa nga
22: unom bagit siya kabo. Unom lang.
3: Kapito ang driver. Karon, gi-adjustan nila og duha.
22: Gusto nila mahimong
3: walo.
22: Gusto sa motor. Oh. Muna isunod lang hisgutan.
3: So kung hapon nila dautan, kaya na naman na niya at least daghan na makarga. Niya kaya namon ka daghan makarga, so gamay rang motor nga magdagan. Kaysa gamay rang makarga,
22: mas
3: daghan ang motor nga magdagan. Alas sa 12, trying tala sa itong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter.
3: Minanta may kala karon si Magnum Faith Villas dahil sa Hosto Ramonal, usminyan ni Ngato Nagbayang Magnum Faith. Kumusta ba dagas na piko na karon? Magnum Faith Villas. At na may kala itong iplasa si Magnum Faith Villas may kala, no? Asa bang area nila? Atong to i-check may kala kaya kayo na sa itong panahon din sa itong Nagbayang o ang ato may kalang lakaw sa itong dagas na piko karong panahon na. Atong balik-balikan itong mga kaban. Magnum Faith Villas, Magnum Faith Villas. Go ahead Magnum Faith.
6: Laos-laos naman sa dagdagan sa trapiko karong mga nasa Magnum Jewel no din sa atong area karon sa Hostel Ramonal o sa Main Street ng siyudad sa Cagayan de Oro City. Kung mga sa Ramonal Street, ubay-ubay ang mga sakyanan atong nabantayan karon pero laos-laos naman sa Magnum Jewel. Samtang kung paingon man sa Main Street, same regapon Magnum Jewel no, hapsay naman sa dagdagan karong mga nasa. Samtang anaasad ang mga personahe sa RTA nga nag-manage karon sa kadalanan. Kung maagi man ka nun din sa itong lokasyon, pasabol naman sa wala ang ngayong kabalakan kabahin sa trapiko. Samtang sa lakad sa panahon, doon natin nasinatian niya hinay nga pagpanalithi ka mga orasa din sa itong lokasyon ka nun.
3: Oh, so doon ay talithi ka nun, ha?
6: Yes, Magnum Jewel, na hinay nga pagpanalithi ka nun.
3: Oho, so talithi. So, at least ka nga po na, medyo nakarelax sa kainit, Magnum Faith.
6: Yes, Magnum Jewel.
3: Mm-hmm. Sige.
6: Samtang kung atong tanawon ng kawanangang bahin, doon na gilagyapon kita makita ang medyo baga ang pagpanagom, no? Awag sa atong mga kaigsunan, binasa katong mugawa sa ilang panimalay, karon nga magdalaw pa yung para doon ay magamit. Maukat na itong inatong paglagway sa dagat sa tabi ko, lakad sa panahon. Dari sa may host Ramonel, Usmania Street, ng siyudad, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Bile sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
22: Samtang sa atong air quality index, dinis sa Cagayan de Oro Station, nagtalog 64 p.m. 2.5 air quality index confer ang kalidad sa hangin. Sa Taguan, 17, mas nagkaubos na karon ang ilang air quality index. Nga PM 17 p.m. 2.5 AQI, kung good ang ilang kalidad sa hangin. Og sa Iligan City, 72 p.m. 2.5 AQI, confer ang ilang kalidad sa hangin. Pero taliwala pa man ini, gumit kayo kay usab-usab ang quality sa hangin dinis sa Rio. Parang gihapon nga pahinumdom ilabi na sa mga kagaanon ang City Health Office nga mag-amping kanunay likay ang pagpabilin sa gawas ilabi na kung makita gyud nga baga ang haze o gikinahanglan sa mag-amping katong mga talanugon ang kahimtang mga bata taas ang pagidaron mabdos og dunay mga balatian pagsugod pod og face mask kung ikaw mugawas sirad ang bintana o pultahan kun di maayong kalidad sa hangin aron malikyan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa iyang panimalay gamit og electric fan o ka air purifier aron makatabang ang samayang circulation sa kalidad sa hangin sulod sa iyong panimalay ug inom kanunay sa daghang tubig pagkaon og mga sustansyadong pagkaon pag-ehersisyo pahulay ug sakto aron magpabiling ligo ng panglawas ug ang respiratory system.
3: Og ganon sa itong nakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
3: Wala na magkala si Gerald Kinlaka at ang pag-asa weather forecaster. Sir Gerald, bangod to ni mo.
7: Maring time ulit sir, o sa mga sufing nagpaminaw, gikan din sa DUS sa Pagasa, Mulugan, El Salvador City. Ano ang pinakabagong balita bayon sa lakas sa itong panahon karong adlaw September 16, 2026, 12:36 p.m. Philippine Standard Time. Ang rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga o ang probinsya sa Lanao del Sur o Davao Oriental, makasanati sa mapanganurong na kamitan, mulungan sa katagatag na pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang pagbaha o pagdahil sa yuta tungod sa katarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pagulan, samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagkagbom ngadto sa mapanganurong na kalangitan, inumudan sa pataas-pataas na pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa ITCZ. Posible gihapon ang pagbaha o pagdahil sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Hinay ngadto sa kasalangan ng hangin ang magdirikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan, hapsay ngadto sa kasalangan ang pagbalod. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ mao ang dapit diin nagasugat ang hangin gikan sa northern o southern hemisphere. Temperature range na ato masinati karong adlaw na asa 26 to 35 degrees Celsius. Ug kana atong weather forecast karong adlaw September 16, 2026, 12:37 p.m. Philippine Standard Time gikan sa DUST Pagasa, Mulugan, El Salvador City ay ko ang inyong weather forecaster Gerald Pindak, main udtog ang ping kanunay.
9: Magnum Weather Alert!
3: Alas 12:36 na!
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
26: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
27: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
28: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
31: DTX 500 mao itubag sa diabetes kun diin na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagindior o Misamis Oriental. Paimot si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
32: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
33: Andit na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
34: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
35: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
34: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
35: Wise jud ka, Mari.
34: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
35: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
32: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
36: Mari, ngano na ginuktok man ka?
37: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
36: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
37: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
36: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
32: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gyud 320.
4: Ug unsa pong

0: Under case nga ginusubat to kaniya og laing tuluka dunay kalambigitan sa flood control scandal gihimo ni Romaldez ang iyang plea pinagi sa video conferencing o conference gikan sa detention facility sa New Quezon City. Isairaan nga sa wapa ang arraignment ni Romaldez gingon ni Sandigang Bayan 3rd Division Chairman o Sweet Justice Carl Miranda nga dunay daghang person of the person deprived of liberty nga mas grabe pa ang medical condition kung itandi sa kongresista nga gi-confine sa Cardinal Santos Medical Center o Philippine General Hospital tungod sa sakit sa kasing-kasing o sakit nga dunay kalambigitan sa iyang pangutok sa wapa kiniya dala sa detention cell. O naninigingon ni Attorney Adi Fardo, tigpababa ni Romaldez nga gihangyo nila ang video conferencing kahapon ang sunod nga finance sa kongresista tungod kay dunay risko sa panglawas ini.
1: As we maintain, no, it's medically risky for him to be moved around, no, physically. That is an option and we will still explore that option.
0: Ang payag ni Attorney Adi Fardo, spokesman ni former House Speaker Martin Rivales, ang pasabot ani nga dili na sa video conference.
2: Actually, Magnum Joel,
0: gihangyo
2: na pod nila, nagduso sila og motion nga hangyong makonfine pagbalik sa hospital si former House Speaker Martin Rubales, pero gibasura sa Sandigan Bayan ang ilang
0: hangyo. Okay, ito lang sa ilang dako sa Sandigan Bayan 3rd Division nga mas doon na pa, mas grabe pa
2: ang balatian.
0: Balatian.
2: Pero wala man sa...
0: Pero wala sila mag katong na murag video conferencing. Pero kini, alo simple nga balatian, dito na sila kay... Okay, kumato mag dito, makontroversyal na sab. So, mas maya na dito, lingkod-lingkod lang. Ano yan karon, nanapo ilang hangyo nga...
2: Makonfine, pero gibasura, Magnum Joel.
0: Oo. Okay, makita mo na sa condition yun. O kung nagatinga gid siya nga murag ikinanagin nga kuha na kana, pero kung mura na yung gibating inisaka lang yung dugo na murag dili siguro may tabo kay pwede mo na nga dihara siya.
2: Dugang Magnum National, gianunsyo sa Kilusang Bayan kontra Kurakot ang pagbagay nila sa follow-up protest sa Liwasang Bonifacio karong Setyembre 21 ning tuiga dungan sa adlaw sa anibersaryo sa martial law. Matod ni Professor David Michael San Juan nga kinidugtong sa trillion peso march og baha sa luneta ni atong malabing tuig nga nagtinguhang ipapanubag ang mga hiwing opisyalis sa gobyerno nga nalambigit sa flood control scandal.
3: Muli tayo magsasama-sama sa isang malaking rally laban sa baha, korupsyon, kahirapan at kawalang pananagutan. Magkita-kita tayo alas 3 ng hapon sa Liwasang Bonifacio. Ang ating mga panawagan, tuloy ang laban. Mastermind sa flood control, arestuhin. Lahat ng sangkot hanggang sa tuktok, dapat managot.
2: Ang pamahayag ni Professor David Michael San Juan sa Kilusang Bayan kontra Kurakot.
0: So kung nagigay sila, kaya sige sila langoy-langoy. Pero bandeta, kaya murag ang langoy-langoy, murag din sa ato na sab. Din na po sa ato, bali naman. Kung tanahin mo ang mga kalang mga uwan-uwan, murag din na paubos.
2: Pero
0: na.
2: Pero nagyapon sila Magnum Joel dito, nagyapon sila di experience ng mga pagkulang.
0: Dili kayo, di karon nga mura sa ato, murag din na sab. Gapon, isampulan ng bugo. Sumunan itong bantayan. Sabi na ang balita na sunog, ibarugan karon si Senator Robin Paliliang, wanini gipaikyas ang nagtago-tago nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Niyatong Mayo 14 ning tuiga, hiliumahan na nagpagawas o sabina ang Department of Justice aron ni pahata katinawan ang senador sa paghata pagtabang niini nga makabiya sa Senator De La Rosa. Pagdumo ni Padilla nga walay pag-ikyas nga nitabo tungod kay bisan ang mga pulis nakakita sa ilang pagbiya.
4: Uy naman, walang takas na naganap. Napanood nyo naman yung CCTV. Kaya naman, meron man ganun tumakas. 2,000 pulis ang nandi dito. Meron man, pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Panoorin na lang natin ang CCTV kung meron naganap na pagtakas. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis? Wala pong ganun nangyari. Kami po'y naglalakad lang. Ang imagination ko ng takas, tumatakbo, nasa dilim, yun siguro ang takas. Pero yung ganun na plain view ng mga pulis, nandiyan lahat, 2,000 pulis, pambihira naman. Wala naman po tayong hinanakit sa pulis. Trabaho nila yan. May kanya-kanya tayong trabaho. Pero kung opinion ko, yung tatanungin nyo, wala po akong ginawang na itinakas. Grabe naman yun.
0: Samtang gingon ni Senator Padilla nga andam niya nga tumangon o ganing ikalipay niya ang pagpatawag kana sa DOJ kalabot sa maong hisgotanan.
4: Ako po yung naligayahan sapagkat alam naman

0: po natin na itong binabato sa atin ay galing sa mga dayuhan, eh naliligayahan po ako pag galing sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunero ay nabibigyan buhay. Oh, hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Opo, pero ako po yung naligaya. Yan po yung binubulong sa akin kanina nung aking abogado. Ganun na ganun.
1: Pupunta ka ba sa ano?
0: Opo, siyempre. Kahit po ang advice nila ay wag na, hindi na kailangan. Pero siyempre, yan po ay paggalang sa ating mga namumunong opisyal.
2: Ang edugang payag ni Senator Ruben Padilla.
3: Nagto si Retired Chief Justice Renato Puno nga wala nagpabilin ang voting threshold sa Senate Impeachment Court sa 16 kito tungod kay posibleng mabag-o ang nalatid nga 2/3 sa tanang membro depende sa sitwasyon. Matod ni Puno kinsa nagsilbing amicus curiae o friend of court nga dili ang iyang literal ang pagsabot sa Article 6 Section 3 sa balaod.
4: Respectfully submit, however, that it is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
3: Ang pamahayag ni Retired Chief Justice Renato Puno kinsa nagsilbing amicus curiae con friend of court sa impeachment court.
2: Samtang gibargan usab ni Retired Assistant Justice Adolfo Ascuna kinsa nagsilbing amicus curiae sa impeachment trial batok ang Vice President sa Duterte nga ang iyang sundon ang super majority sa botasyon sa impeachment court. Bato pa ni Ascuna nga dili ang iyang magpatigbabaw ang simple majority o simpleng katunga lamang sa membro ang giduga o dugangan lamang o kusa.
5: Your Honors, the first question is whether the phrase "all the members of the Senate" in Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution should refer to the Senate's full membership of 24 senators or only to those who are legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. I respectfully submit, Your Honors, that the reference in this provision is to all members of the Senate. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of 2/3, because all means all.
2: Ang payag ni Retired Associate Justice Adolfo Ascuna kinsa nagsilbing amicus curiae sa impeachment court.
3: Gibutyag ni Attorney Paulo Tomasi, Associate Dean of Constitutional Law Professor sa UP Law, nga pwedeng mag-atubang sa kasong administratibo ang usa ka opisyal nga masutang di sakto ang gidusong salen. Apang giingon ni Tomasi nga dunay higayong ang usa ka opisyal o kuwani sa gobyerno matul-id ang ilang salen. Matod ni Tomasi nga dunay salen review committee ang matag-ahensya nga nagsubay sa salen sa mga opisyals ug empleyado sa di pa kinihingpit nga iduso.
6: Pag hindi po accurate yung filing ng SALN, mayroon pong administratibong konsekwensyon. Pero ang SALN din po kasi ay required under RA 3019. Ito po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kung may mga na-omit po doon or hindi po tama yung pagkaka-file ng SALN, nagkakaroon po ng criminal liability din potentially yung isang public officer. Dagdag din po doon kasi na sa dulo ng SALN ay sinumpaan po namin lahat na accurate yung aming ihinain. So may exposure pa ho sa iba't iba samot-saring criminal actions yan in case hindi po accurate yung aming filing. So ang iniiwasan po talaga ay yung hindi po accurate yung report.
3: Ang pamahayag ni Attorney Paulo Tomasi, Associate Dean of Constitutional Law Professor sa UP College of Law.
2: Alas na 12:50 na karoon sa itong Magna Multinational sa Japan. Sabihin ka kung pinakaunang higayon, milapas pa sa 100,000 kung 100 ang ihap sa mga taong nag-edad sa 100 pataas sa Japan. Subay sa report, babos sa 107,000 sa 177 ang mga centenarian sa Japan nga mao'y pinakadaghan sa kalibutan o 88% din yung mga babae. Yun ang pinakaidaran ang babae si Kishimoto Fuyo, nga nag-edad 114 anyos gikan sa Kyoto City, o ang pinakatiguang lalaki sa Kyoto, Hikura, nag-edad 112 ang pag-edaron gikan sa Kumamoto. Madon ni Health Ministry Kinechori Yuino, nga malipayon siyang daghang mga tao ang nabuhi sa taas ng panahon, himsog ang panglawas o aktibo ang kinabuhi. Apan nabalaka si Osino, si Yuino nga ang sa pagsulay nga giatubang sa ilang nasod nga mamintinar ang maluntarong social security system sa iran nga aron na mahulipan ang maong populasyon. Ang matag babae kinanglan mga anak o average sa 2.1 ka mga bata, apan ang fertility rate sa Japan palayang mikunod o ikabalak ang mubos sa 87 milyones ang populasyon sa 2070.
3: Oo.
2: So, grabe mga kwan na ba?
3: Oo, daghan kay ilang mga tiguang dito, Magnum Joel.
2: Daghan niya, alkansi ka
3: 100 years pataas ang edad, ani.
2: Sus, ginoko daghan niya.
3: Nabotong 100,000 kapin, Magnum Joel.
2: Niya, sinang ka na, magbayad magkana sa ilang kwan, insurance.
3: Oo, sige ka.
2: Social Security
3: okay,
2: System.
3: Okay, buhi pa man sila.
2: Buhi pa, so mintras buhi, bayad ka kada
3: kwan. Oo, 114 ang edad sa pinakatiguang.
2: May gani kayo kung na, panghiluan tanong lang ni, parang
3: tungod man na sa ilang lifestyle sa unang mga karaan daw nila, Magnum Joel, nga kanang maayong kaon, wala bitay isda lang. Mga inana,
2: mga gulay. Mga prutas, gulay.
3: Oo, dili sila.
2: Kaya mga tsa.
3: Oo, hilig sila inana.
2: Kanang tea, di ba?
3: Sa oo, mga, oh. Mga taas ilang edad.
2: Taas kayong edad. Oo, so.
3: Kulang na ilang populasyon dito.
2: Walang isato din eh, wala na. 30 anos, wala na. Kangkaang naglakaw.
3: Oo, ilaan abot pag sinto ka
2: doon. Grabe, no? So, lifestyle, kitsa.
3: Oo.
2: Sa imong lifestyle, kung ikaw abusado, abisyoso ka na, murag sigurado na.
3: Sa Turkey, gisikop sa kapulisan sa Turkey, ang daghang mga tao isip kabahin sa pagukod sa gobyerno sa mga aktivistang LGBT. BTQ+, subay sa report giditinar ang mga protester nga nagtigong gawa sa courthouse sa Istanbul. May gipanawagan ang pagbuhi sa uban pang grupo sa LGBTQ+ activist nga nasikop sa sunod-sunod nga pagpangronda sa gay bars o paniwalay sa mga aktivista. Una ni giditinar sa Turkish government ang mga membro sa LGBTQ+ community o aktivista isip kabahin sa kampanyang gitawag og My Family is Safe. Din ang gobyerno may iyong disenyo. Gidisenyo kini aron panalipdan ang moralidad sa matag pamilya. Isaran nga una ng gidida na sab sa gobyerno ang access sa social media accounts o websites sa daghang mga LGBT media o rights organizations sa Turkey.
2: Mm-hmm. So basta dito di murag din ka maningala sa mga kani mga Muslim country man eh.
3: Oo.
2: So bawal sila dito gyud.
3: Oo.
2: So sa mga ubang lugar
3: dapat itago na lang nimo magdum.
2: So inlagi sila nga na mag di imo tuo basig na pay laing sa Sodom and Gomorrah may tabo. O galing sa Magnum Business gibutyag ni supermarket industry leader Stephen Kuang, alarming ang parang paghuyang sa balor sa peso batok sa dolyar nga hapit na sa 63 pesos. Pagdumo ni Kuang, executive director sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association kung pag-asa, ang tungod sa pagmahal sa importasyon, sunod ang pagsaka sa presyo sa mga manufacturers sa ilang mga produkto. Ilugang pa ni Kuang, dunay usay produktong una nang nagpasaka sa kapig 10%.
1: It is alarming what's happening. No? Prices have been going up during the past few days. No, when I say days, because pending ang salary increase, no, which increase. So now that it's final, and prices have been going up. Manufacturers have decided to make a rigodon of price increases. They have a lot of products, so they increase these set of products for this month and then the following set of products for the next month, no? So merong mga, for those manufacturers who have a lot of products, they slowly increase their products, category by category, and some of them have gone.
2: Ang payag ni supermarket industry leader Stephen Kowa sa atong forex rate, sa US dollar, balor sa 60 pesos o 55 centavos, Canadian dollar 5 pesos o 16 centavos Hong Kong dollar, 8 pesos o 1 centavo Australian dollar, 44 pesos o 79 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 97 centavos Korean won, 4 centavos en euro, 72 pesos o 54 centavos.
3: Samtang nagsirag para yung tensyon sa tungatungang silakan, mas misaka pa karoon ang presyo sa Dubai crude oil nga nasa 116.22 US dollar per barrel. Kaya misako 1.31% kung itandit sa daaning presyo nga sa 114.91 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Giangko ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano nga may abot siyang kinabuhi kaniadto nga sa samang nawad-an na siya og pagsalig sa Ginoo. Kilma sa sunod-sunod nga mapagsulay sa iyang kinabuhi bisan pa man sa pag-alagad sa simbahan. Mate ni Gary nga 1985 diang subli niyang napalgan ang Ginoo sa iyang kasing-kasing.
7: Ang dami nangyari sa buhay ko. I started out as a sacristan, an altar boy. I would serve in mass. Nag-aabang pa ako pagtapos na yung misa. Father, is, let's say for example, that yung susunod na sacristan is Luis. Sir, is Luis absent? I'll do the next mass.
8: Wow.
7: Ganun. So talagang may halo ako. But then, so many things happened. The diabetes kicked in, my parents separated, and we were a beautifully perfect family. But the separation really affected me and my brother. Big, big time. Tapos, we moved to the States. Diabetes, pag-uwi ko, nasunugan pa kami. Yung mga ganun na parang, ano ba, lahat ginawa ko na para sa'yo, tapos ito. So, I decided to go on my own for a while. Until 1985, yung nag-introduce sa akin kay Lord pa was somebody na hindi ko inaakala na magkakaroon siya ng ganung klaseng experience. Kasi, well-to-do na siya, living in Dasmariñas. He ended up, he's my brother-in-law. And he looked at me and he goes, Gary, do you know who Jesus Christ?
3: Ang pamahayag ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano.
2: O karo sa Magnum Sport, yan ko karo ni PBA legend Ramon Fernandez nga usa siya sa binilyon ka mga Pinoy basketball fans nga nalismaya sa kapilihan sa national team sa Asian Games. Hiraman na pagkas ang Gilas Pilipinas nga dipinsan ang ilang gold medal o kahingpin nga natagak sa group stage. Matupan ni Fernandez nga nagsumikat ang tanan sa pagpangandam nga mo'y nagunang problema sukat pa sa ilang panahon ni atong 1974-75. Hirugang pa ni four-time PBA MVP o kani national player nga nagtuo siyang duna ay pamagi aron kini mabag-o apan gyang ko ni Fernandez nga ligon ang team sa China karon apan lahi ang setup kaniadto sa ilang panahon sa kapilian sa Gilas Pilipinas atong milabay nga adlaw dugto ni giingon sa karang basketbolista nga kung walay gikapuli kang John Marfardo mas makayong gipadula na lamang unta kini. Mga aksyon niya nabate ato kompleto ni Tali sa atong Magnum Non-Time News ala karong adlaw-adlaw karon nga Merkoles, September 16, 2025 o karon sa atong Headline Review. Sa atong Magnum Lokal, usa ka pateng lawas sa masuso ang napalgan sa mamasukay sa barangay Buguning Syudad. Sa atong Magnum National, kani House Speaker Martin Novales nag-plea not guilty sa 7.4 billion pesos ka plunder case kalabot sa flood control scandal. Sa atong Magnum International, mga nagidadog usa ka gatos pataas sa Japan, may sobra pa sa 100,000 ning panahon na. Sa atong Magnum Pesos, palayong paguyang sa balor sa peso, batok sa dolyar, gingong alarming na. Sa atong Magnum Entertainment, Gary Valenciano, miyangkong miabot sa iyang kinabuhi kaniadto nga susamang nawad-an na siya o pagsalig sa Ginoo. O sa sports, PBA legend Ramon Fernandez, usa sa milyones ka mga Pinoy basketball fans kang nilismaya sa kapilian sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. Mga aksyon, timanlaw sa gawaso ang atilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Ang turugma, kini, ang mga tigbalita, Magnum, Jewel Jacobo.
3: Ug Magnum, Aileen Acuri.
2: Upa sa mga news writers, Singitirina, Oglana Delgado, dinilamang sa balita o serbisyo,
3: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: DTX 500 Health Alert!
11: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
12: Magalingin pala ang imong ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imong blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500
12: DTX 500
13: Juliet Nol, ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong nag 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500
8: Sabi ninyo, dako kayo porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, nya magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, eh dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Likayan ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mag-inom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon, inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Problema mangod na ito, magsalig mangod na. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Ah, okay lang eh. Nabita ko yung maintenance. Ah, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagmahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress na magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtan yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling ato mga suplemento. Mananga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Bio, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakaduon ng mga butika.
14: Inoveva Elibera, 81, Santa Filipina. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Bio, kanang kuan, DTX 500. Maayo man ako na matikday, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kahit kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, gikan ko, kay daghan, kay dili ng pagkao. Hoy, kamo na ninaw karon. Mag-awat sa mo saan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
15: Salamat, Kenai!
16: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
17: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
16: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
18: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
19: Libre?
18: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy.
20: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magpalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
18: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyPC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment Born for Happiness.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magkita bata sa tumbang kuban dili sa atong tulumanon at may galang Magnum in Action. Kapitan butang may galang tusgutan para pikita sa oras may galas para kuban dili sa atong tulumanon. Og mga may galang tusgutan nga pon kini mga butang ilabi na may gala ang mga reklamo iparangat dili sa atong para kuban dili sa atong tulumanon. Ang atong Magnum in Action. Pikita sa oras may galas para kuban dili sa atong tulumanon. Inyong alagas kang inan Magnum Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, iparangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras, alauna 8.
11: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala ug gawani sa Magdum Radio.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Mayong hapon, may hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental. Adlaw nga Miyerkules mga igsoon, pitsa 16 sa bulan sa September 2, 2026. Nga na po kita makiguban kaninyo mga igsoon, itong programang Barug Mindanao. Wani kita mga igsoon, hangtod sa alaona 42 sa mga igsoon sa kaponon. Mayong hapon, may hapon diyan ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol og ang presidente usab sa LMP Misamis Oriental chapter. Ingon na usab sa ABC President, ex officio member City Councilor Marlo Tabak. May hapon ni mo diya, Kapitan. Og I think mga igsoon ato sa ning ipaybalo mga igsoon nga at least na aprobado na sa both House of Congress ang extending and fixing of terms sa mga kapitanes until 2028. Pero mga igsoon, dili pa kini siya mahimong hingpit nga balaod og kung dili mapirman sa presidente na Ferdinand Marcos Jr. tungod kay aya pa kini ma-effect mga igsoon kung pirmado na. Og sa akong nibawaan mga igsoon, according sa atong bubuit, basin karon pirmahan karong adlawa. Kay nasay nagkonfirmar ni anak kanato dito sa kauluan atong gitawagan. So basin karong adlawa pirman, so hingpit na aya pa mahingpit nga balaod og ma-postpone na gyud, ma-extend unya 5 years term na ang mga barangay officials nato. Unya kini mga igsoon, ang katong second term na ikaduha na napili pagkakapitan. Tiwaso nila ni ang 2028 but they could not able to run again sa 2028. Pero katong mga first term pa lang nga pagkakapitan, pwede pa magpa-re-elect. Mutiwa sila hangtod sa 2028, then sa 2028, tigayon ang barangay NSK elections, so pwede pa sila mo kandidato. Mao ka na mga igsoon kay 2 terms lamang ang limit ni ini mga igsoon, pero ang every term dunay 5 years. So klaro na mga igsoon kay base ka na sa konteksto sa gipasaka nga balaod noon dito sa may Senate ug sa both appeal ang sa lower house sa Kamara Bahin. Mga igsoon, mayong punsab na dagan kayo ga monitor sub sa ato. Pasalamat tas dia nga pagkapaka ang speaker niya sa may Bulunsuri Drive, Barangay Kamamanan ni Paring Ramil Bartbata Veles. Pasalamat ta nimo da pre nga gipapaka-paka gud nimo. Dini sa ta sa atong isgutanan kay update ta. Kay kini atong Barug Mindanao nga programa, gituyo kini mga igsoon aron sab makasabot ug maatong mapaabot ngadto sa kinasuukang bayan nga mga kabaranggayan. Dini sa ato sa dakbayan, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, ug sa tibuok pulo sa Mindanao, ug kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Kabahin sa impeachment trial sa Vice Presidente aron makasabot ang kining tua in town sa mga kabukiram ng mga kabaranggayan. Mga igsoon, sa 15 kaadlaw kagahapon, nga gipahigayon ng impeachment trial, DN Article 2 of impeachment complaint sa kini, ang gitakol, which is about sa SALN, kung statement assets and liabilities and net worth sa Vice Presidente. O gikonfirmar kagahapon mga igsoon sa testigo nga si Attorney Karin S. Bato, nga diin wala mo deklarar ang Vice Presidente sa iyang salin sa tuig 2019 up to 2025. Nya, remember mga igsoon, ang wala pagdeklarar o sana ka-violation mga igsoon daan. Ato lang ning klaruhona kay kinibase kini sa natigayon nga impeachment trial kagahapon. Og sa iyang mga cash advances, wala gyapon siya ay gideklarar sa iyang mga cash on hand og sa iyang assets, liabilities and net worth, mga property, wala mga igsuon sa tuig 2019 og 2025. Gikumpirmar kini sa ni sa witness nga maoy head witness kini siya sa prosecution panel, which is mao kini siya ang head sa record sa National Central Division, si Abogado Karin Bato, Office of the Ombudsman. Mausab siya ang nagsulti nga wala magdeklarar ang Vice Presidente nga si Sara Zimmerman Duterte sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth gikan sa tuig 2019 hangtod sa 2025 mga igsuon. Ubos sa direct examination ni James Brian Ibrahim ang Ali, usa sa mga abogado sa panel sa mga prosecutors, gisultian ni Bato, si Attorney Bato, ang maoy, which is maoy officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman dito sa Kauluan, diin matod pa niya nga ang impeachment court nga ang Vice Presidente wala magdeklarar og bisan unsang cash on hand or bank deposits alang sa 2019. Wala po nagdeklarar ng cash on hand in bank, matod niya sa impeachment court base sa mga salin nga gisumiti sa mga gisumiting dokumento usab. Gani, matod pa niya, ganun din po ang sa kanyang sa pangutana ni Ali kaniya. Ganun din po ang sa kanyang sa statement sa assets niya sa 2020 until 2025. So, tugon kay gi-fast track lagi kay ang panel of prosecutors, gusto nila nga dali kini mahuman kay na-presentar masusab nila tanam. Pero ato lang gyapon i-presentar nya aron makasabot yun ang atong mga katawhan. Tungod sa pag ipangutana sa abogado sa prosecution, nangimo ba ang Vice Presidente og susamang deklarasyon human sa 2020 sa iyang mga salen? Matod pa sa ni Attorney Bato, ang dako sa records division sa ombudsman, matod pa niya, since 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025, wala pong naka-declare na cash on hand and in bank ang Vice Presidente. So, kinilang daan mga igsoon nagpamatuod nga walay wala magdeklarar, which is mandated ka na every officials of the government. Mao ka na mga kaigsoonan. May hapon ni Anambil Butak Abruganya. So, padayon nun ta mga igsoon. Sa wala pa siya pangutan abahin sa mga salem ang sa responding gikan sa 2019 hangtod sa 2025, nagpamatuod ang record sa chief sa ombudsman bahin sa salen sa Vice Presidente alang sa 2007 sa dihang siya Vice Mayor sa Davao City hangtod sa 2018 sa dihang napili siya isip mayor sa Davao. So, 2007 siya mga igsuon, hangtod 2007, maura ang iyang nadeklarar sa iyang salen. Atong padayon nun, usa-usa nga gibasa sa saksi ang deklarasyon sa respondent sa iyang mga salen. Matud niya, ang kaniadtong vice mayor o sa ulahi na himong mayor nga si Sara Duterte nagdeklarar og kas nga 2 million pesos niya adtong 2007. Grabe sa mga igsoon. Lugar ra 22 million ra ang imong kam. Pero anyway, katungod man sa ni Vice Presidenta Sara Duterte as a mayor, yang muna ang deklarar, pero ang butog na abay makatuon ini. Muna kamo mga katawan na ang maguna-una, tinuod baka ni? Wa baka ta ilara ini? Ato pa na yun nun. Sa pagdeklarar nga kasa ni Sara Duterte as mayor siya sa Davao sa tuig 2007. O sa tuig 2008, mideklarar siya nga doon na increase 2.8 million, so 2,800,000. Sa 2009, ang iyang gideklarar nga cash, mao lamang ang 3,661,622. O sa 2010, ang iyang gideklarar, mayor siya ining mga tuiga mga igsoona sa Davao City. 3,931,125.80. Unya ni adtong 2011 ni increase gapon pero gamay ra gyud kaysa nga tanan mga igsuon, wa ra gani mag million ang increase. 4,320,532 pesos. Og sa tuig 2012 ngiyang gideklarar uy nag-us-us 3,750,760. Diya, tama kurat mga igsoon. Nga mayor siya dapat magsigig saka. Nga gagmay pa kang saka. Nga maura, nag-us-us pagid gani. Na pag-abot sa 2016, nagdeklarar na sab siya nga 6,368,596. So, niadtong 2017. Og ni-us-us na sab, nag-deklarar na sab siya, og 3,795,000 ni adtong 2018. Dinira kutob kay mandated banggo ka mga igsoon basta government official, kalabi na you're holding sa taas-taas nga posisyon sa gobyerno. Mayor ka, gobernur ka, mandated yun ka, samunta og vice-presidente ka, presidente ka. Tanan basta naa sa government offices. Unya sa iyang gideklaran mga igsoon, dinira kutob every year. Sa 2018, ang last niya nga declaration is 3,795,000. Unya, base sa mga sal-en sa vice-presidente nga gisumiti sa House atol sa mga hearing bayan sa mga impeachment complaint bato kaniya, ang iyang net worth misaka gikan sa kapin 7 million ni adtong 2007, nato sa 88.5 million ni adtong 2024. So kalit bisaka pagkandak na sa Committee on Justice nga hearing sa Kongreso na og ang gideklara nga net worth ni Vice President Sara misaka og 91.4 million pesos sukad sa 2007 sumala sa iyang mga sal-en. Kini records kini mga igsoon ha sa ombudsman sa mga nagdeklarar og sal-en. Ang gideklarar nga net worth ni Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte mga misaka og 91.4 million gikan sa iyang unang tuig sa elective public office ni adtong 2007 hangtod 2025. Sumala sa iyang statement of assets, liabilities and net worth konsal-en nga gipre-representar atubangan sa Senate Impeachment Court ni adtong Martes. Kagahapon mga igsuon. Ug nagpamatuod nga si abogado Karen S. Bato, officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman nga nagdeklarar nga si Duterte ug ang iyang net worth nga 7,250,497 ni adtong 2007. 2007 maura na ang yang grabe. Pero anyway, that's her right mga igsoon. Yan ang katungod. Pag-abot sa 2025 ang iyang gideklarar nga net worth miabot na og 98,656,131 pesos and 20 centavos. So makita na itong mga igsoon na doon ay increase nga 94.1 million. Usa kapag taas, mga igsoon, matod pa, dili katuhuan, nga kalit lang, nga 91,405,634 pesos and 20 centavos, sulod sa panahon nga nasakop sa mga record. Kiniaso ni Attorney Karen Bato. Gipasiugda ni Prosecution Counsel James Brian Ibrahim Ali ang maong pagtaas sa iyang pagtapos sa direct examination kang Bato, mga igsoon. Muna nga, padayuno na ito mga igsoon kay aron masusig yun kay aron masabtan sa mga katawan nga mauni ang natigayon sa impeachment trial kagahapon sa Martes. O sa 2027, pangutana kini ni Ali ng panapos ng pangutana. Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony, 7,250,497 pesos, and in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nag-gobyerno. Tama po ba? Based sa testimony niyo. Ang tanan ni Ali, unsay tubag sa witness? Matod niya, base po doon sa mga binasa kung salin yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinubmiti na salin sa Office of the Ombudsman. So, gitubag ni Attorney Bato nga basihan ang ilang isubmiter, kaya nagsubmit naman siya sa 2019. Pero muna nakapakurat na nakakurat kayo kang Ali, ang usa sa prosecutors ng miyembro sa panel. Nya matud pa din maukini ang kantidad. sa 56,583,735.10 centavos niadtong 2020, pag-abot sa 2021 ang katapusang tibuok tuig sa wala pa siya na himong Vice Presidente, nagdeklarar si Duterte og net worth nga 65,308,841. Ug misaka kini ngadto sa 71,658,841 niadtong tuig 2022. So mauni siya ang kampanya, presidential election. Og miabot sab kini ngadto sa ni Abasaka og 77,508,841 pesos ni adtong 2023. Og sa 2024 misaka kini ngadto sa 88,512,370.22 centavos ni adtong 2024. Og sa lastly ang katapusan niya ngay deklarar sa 2025 mao ang 98,656,131 pesos and 20 centavos ni adtong 2025. So nagpasabot kini nga ang pagdeklarar nga net worth ni Duterte misaka usab og 33,347,290 pesos and 20 centavos gikan sa 65,331,000 pesos mga 65.31 million nga pre-vice presidential baseline ni adtong 2021 ngadto sa 98.66 million sa tuig 2025. Og kini mga igsoon, gi-red flag, gi-question kini ni Deputy Speaker Congressman Ortega nga gikatahong 15.2 million ng mga transaksyon sa gobyerno sa GenCorp nga nalambigit kang Sara. Ug atong nibaw-an mga igsoon, kining GenCorp mga igsoon sa pagkontrata lugar, usa sa tag-iya ni ining GenCorp, maanggito ang tag-iya nga katire nag-catering services kini sa Davao City nga iya kini ni Vice President Sara Duterte o gani migawas kini siya sa rappler. Migawas kini sa rappler. O gitawag ni Deputy Speaker Pablo Ortega nga red flag ang ikatahong mga government contract nga gihatag sa GenCorp Industries Incorporated ni Adtong Martes. Human gilista sa Vice Presidente Sara Duterte sa iyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth nga usa ka negosyo diin siya adunay shares. Pero gi-red flag, mga igsoon, gi-report sa Rappler, o sa Rappler lagi mga igsoon, nga nakakuha ang GenCorp o gibanaba ng 15.2 million nga mga kontrata gikan sa Davao City Hall o sa Davao Regional Office sa PhilHealth tali sa 2022 o 2025. Sa breakdown sa report, 14.32 million gikan sa city government o 696,829 gikan sa PhilHealth. Sa usa ka press briefing, gipangutana ni Ortega bayan sa report sa Rappler kalabot sa mga kontrata sa GenCorp alang sa pagkaon o catering, well, red flag yan. So, matod pa ni Ortega, red flag. Sa wala pa niya giulagway ang usa ka procurement pattern nga naglambigit sa usa ka supplier o usa ka local government unit nga matod niya angay hatagan o pagtagad. Mga igsoon, aron mamasayod, kini si Congressman Deputy Speaker, kini sa House of Representatives, si Congressman Paulo Ortega, o sa kini ka kanang accountant lawyer, aside nga lawyer siya, accountant sab kini siya, si Congressman Paulo Ortega. Kini mga gikatahong kantidad sa kontrata dili personal nga kita ni Duterte ang mga kopya sa sal-in nagpaila sa iyang gideklarar nga business interest apan wala mag-establisar kung pila gyud ang iyang nadawat gikan sa kumpanya. Nagisgot si Ortega bayan sa mga practice diin ang mga supplier nagliyok ubos sa lain-laing corporate names apan nagpabilin ubos sa common nga control apan wala siya nagpakita og mga dokumento nga mag-establisar nga ingon ini ang kahimtang sa GenCorp nga mga igsoon nga usa ka korporasyon nga nagserbisyo sa catering mga igsoon. Sa mga sal-in ni Duterte alang sa 2024 o 2025 gilista siya isip stockholder sa GenCorp o sa 2013 ang tuig nga iyang nakuha ang maong interes sa duha ka filing giila ang kanilang mga ngalan sa kumpanya isip Times Square, B Foods Corporation o Great Jolly Times Food. So dagandagan na change sa mga ngalan pero usara gapon ang dunay control ang vice presidente. As far sa records lugar sa gikataho ni Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega. Gireport usab sa Rappler ang usa ka discrepancy tali sa maong mga deklarasyon o sa corporate records nga wala maglista kang Duterte isip shareholders o opisyal. Pinaagi sa spokesperson nga si Paulo Panilo gipanghimakak sa kampo ni Duterte nga iyang gigamit ang iyang posisyon o impluensya aron makakuha og mga kontrata alang sa usa ka pribadong kumpanya og miingon nga kini nga mga isyu tubagon atol sa impeachment proceedings. So mga igsoon, atong nasabot mga igsoon nga kini diay si Panilo bantog ra nagsigi nagputak-putak anak man ni Salvador Panilo nga usa sab ni sa mga abogado adya sab na sa kampo ni gani na himo ni siyang chief attorney OSG bang kini siya ni former President Rodrigo Duterte. Bantog ra nagputak-putak ni siya kay spokesperson man di ay ni Vice President Sara Duterte niya maunisab siya ang nanawagan nga iparesign si PBBM. Usay pagkakatawa ta ba nga bisan pa kung saan ninyong tago-tago mulutaw gid ang kamatuoran. Matod pa karon si kani presidente sa Integrated Bar of the Philippines kagayan diyo sa Mesonital Chapter o sa ka professor sa College of Law sa Liceo de Cagayan University nga mao si Attorney Ed Quaresma Nganong importante man nga masayram sa katawan ang bahandi sa mga kabtangan sa usa ka opisyal sa gobyerno? Importante ba nga ideklarar ang tanang kabtangan sa lapi ug uban pang bahandi sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth sa SALIN? Mao kini mga pangutana. Nganong impeachable offense man ang gitawag nga kapakyasan sa pagdeklarar sa tanang kabtangan sa lapi ug uban pang bahandi sa Vice Presidente? Mga igsoon, paabutan ninyo kay naningkamot ang Barug Mindanao, labi na ni Binsayro si Rona Elyorin, kay tungod sa kabisi, wala siya makauban karon, gina-arrange pangabasin og usa sa mga prosecutor sa panel nga taga Cebu, professor sab sa kaning law nga purang kurso, basin og atong mag-guest nga igsoon. Atong paningwaon ni Binsay nga mag-guest na to. Dili pa na siya sigurado pero gapaningwaon kay para gyud nga matinawan tang tanan. Mga igsoon, ako lang dugang mintras niya pa tayo mubo nga oras. Ang kining atong pagpasabot sa mga katawan, aron mo masayod, SALIN kini mga igsoon. Kamu nga naa in town sa kabukiran, gusto na mo masayod mo. Unsa kini ang SALIN? Nganong angay man mo deklarar ang naa sa government, mga opisyal nga nagawid sa mga taas nga posisyon sa gobyerno, aron dili magamit ang iyang gahom sa pagpahimulos o magpasulabi, pagpanapi, kay diha makita ang transparensiya o accountability, ang pagpanubag. Kay daghan kaayo mga igsuon ng mga opisyal sa gobyerno nga gamiton ang ilang posisyon sa pagpangabuso. Muna biya nang hinungdan nga wala na hinuoy mga investors nga musulod. Muna makurat ng dayon tanga, uy, naunsa ba ni siya? Kalit ba lang ni siya

0: Wala ba siya manglimbong? Wala ba siya mangurap? Nagamit ba niya ang buhi sa katawan properly? Nga pinaagi sa serbisyo, pagtunol sa hustong serbisyo, batakang serbisyo nga to sa katawan. Mao ka na ang katuyuan. Kay basin makurat ka mo nga, uy, kalit man ang misulbong niyang bandi. Asa ka niya gikuha. Diba, naa ang mga doubts, mga katahap. So dili pwede nga malandungan kita sa usa ka katahap ngadto sa usa ka dakong opisyal sa gobyerno. Kinahanglan ang katawan masayod kung kinsa kini ang atong mga namunuan. Mga igsoon na natin igong oras. Padayonon ta ni mga igsoon ug mga adlaw, and hopefully mag-agad ta sa atong partner Binzairo sa Herona Ilyurin. Ay basin og duna tay mga special guest nga naagid sulod sa prosecution's panel. Sa ngalan na lang sa atong station manager din sa Magnum Radio 99.9 FM si Magnum John Albino Kinlog, og sa tanan nato sa mga technicians, og sa tanan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenya, maingon na lang kaninyo. Dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan, ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan yung allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are

0: Scooby.
1: Magnum shout out.
0: Mayang hapon mga Magnum friends. Welcome sa atong Magnum shout out. Kini ang programa diin na kay Chance nga maka shout out, maka react kani. I think paborito sa tan. Maka comment chika guman pa para tuloy ang chill for the day. Chill gid kaayo no kay mura gadagom dagom, usahay mo init. Ang importante nga chill gid ang ato ang tinguha karong adlaw mga Magnum friends. Meantime, midweek na, Wednesday na ta karon, naa na ta sa tunga-tunga sa semana, September 16, 2026. Gamay na lang yun, mga Magnum friends. Padulong na ta sa Friday. So kung medyo gikapoy na ka ang imong Monday, Tuesday, relax lang, mga Magnum friends. Sige, breathing exercise. Inhale, exhale. Aron ma-wash out ang stress, bad vibes, og syempre, no, unnecessary drama. Anyway, alang sa ato ang Christmas countdown, mga Magnum friends, 99 days na lang, no? Padulong na ta sa Pasko. Pero ayaw sa mo ka-pressure. September pa biya, ha? Mga Magnum friends. So, atong buhaton, enjoy lang nato ang adlaw one day at a time. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban, kasabay sa trabaho, sa biyahe, sa pagpahuway, ug sa inyong mga chika, ug sa pagginhawa. Ang pangutana, ready na ba mo? Musabay sa atong breathing exercise? Let's do it!
2: Shout out, tara na mga ka-Magnum. Ginhawak lang.
3: Bugadayon! Inhale! Exhale! And let the good vibes in.
0: Papaka ko be. Wow, feels good a bit, mga Magnum friends. I know, nabati ninyo ang kalainan sa wala pa mo nag-breathing exercise o after nagpahungaw na mo. Siyempre, refresh ang feeling, di ba? Sa mga nakaginhawa o sigurado nga ready na po mo shout out karong adlawa. Today is Wednesday, mga Magnum friends. Medyo exciting, no? Pero scary po niya itong hagit karon, mga Magnum friends. No worries. Dili lagi mo ma-stress. Ayaw lang kabalaka. Bahalag scary. Ang importante nga, maka-shoutout mo on a Wednesday. Sige, imagine yung mga Magnum friends nga gitagaan mo gahom karon. Gahom. Power to read minds, no? Makabasa ka sa huna-huna sa usa ka tao in 24 hours. So for 24 hours, kana na kay gahom nga, again, mubasa sa thoughts and everything. Unsay ang giuna-huna, unsay ang gibati, unsay iyang gusto isulti pero wala niya gisulti. Tanan gina mga Magnum friends. So aron nga, madungagan imong power to read minds, close your eyes for 3 seconds. Oops! Dili ni siya angay buhaton sa mga nagtrabaho labi na nagluto. Nag-drive karon kay peligro ni siya buhaton. Kani siya buhaton, close your eyes for 3 seconds. Labi na kung wala kay lingaw karon, nasa balay, nag-rest or nasa opisina, nag-relax for a while. Sige, close your eyes for 3 seconds. Think of one person. Ayun na good isulti ang name. Unya ko na kay 24-hour mind reading power, kinsa imong basahon og unsa ang pinakagusto nimong mahibaw-an gikan sa iyang mga huna-huna. Sige, now answer og shout out dayon about this, ha? 8, unsay tinuod niyang feelings nako? Aha. Uh-huh. Or naaba siya'y secret nga wala niya gisulti? O, di ba? Ay, kabalaka kay matagaan kagahom karon. Napayuban siguro nga maka-think og unsa iyang first impression nako? Ha? Or unsa iyang giingon about me? Iya ba ka kung giliba? Behind my back? Oh, ang uban po siguro, wala lang. Curious ragid ko nga makabasa sa huna-huna niya. Or kato nga tao. Sige, Magnum friends, comment Magnum Live comment section and tell us who you would choose. Pero ha, na ay warning mga Magnum friends. Ang mind reading power, wala gid ni delete-delete ha, nga mga botones. So, if you're ready, then let's get to know unsay naa sa sulod, anak nga tao nga gusto nimo mahibal-an. Are you really ready to know what's inside someone's mind? Sige, sit back, relax, buckle up, shout out na ta, and let's read some minds. Again, comment na mo mga Magnum friends sa Magnum Live Facebook page para bibo. Don't go away mga Magnum friends, more music, shout outs, ug lingaw diri sa Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:12 kahapon na magalang balita karong orasa. Magparayon pa ang committee hearing kalabot sa pag-amendar sa traffic code dini sa syudad. Matuod ni RTA Acting Department Head na Benedicto Doy Ramiro nga nasa otoridad sa mayor ni Mayor Lando Clarix Huy ang mag-issue executive order sa pagtugot sa mga sakyanan sa east o westbound nga mo-drop og pasahero sa usa ka lugar o mobalik ra sa terminal.
3: Basically, dito na sa daan ordinansa ang Section 120 na pabilin man siya. Karoon po sa atong proposed amendment, gipabilin niya po na dato siya. Pero napangintay upcoming mga committee hearings sana nga mo abot. So, atong tanawan dayon. Napatay mga scheduled, ani actually yun, mga four okay. Pagyod ka committee hearings. Ano, so, we will discuss that later on. Sa yes, sa among proposal, wala mo na nang giwan na sa executive magina, authority magina ni Mayor Rolando Clarix Huy ng issued executive order. So, nagya po na siyang option na tayo.
2: Ang pamahayag ni RTA Acting Department Head Benedicto Doy Ramiro, samtang nagkomento ang Malacañang sa katuluan sa pagdudo ni President Ferdinand Marcos Jr., kang Ray Joseph Argenito o vlogger nga si Thinking Pinoy o Gilang Duterte supporter isip Assistant Secretary sa Office of the Cabinet Secretary, mato ni para Space Officer Undersecretary Claire Castro, nga wala gipili nga kolor sa politika si President Marcos, kundi na importante nga mahimong asset kini sa gobyerno o makatabang sa pagpalambo sa nasud.
4: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan. Sa ngayon, wala pa po na ibibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalya ng kanyang magiging trabaho. But definitely, alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
2: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, free Wi-Fi og e-gov access activity gilusa sa DICT Region 10 sa probinsya sa Misamis Oriental ug Bukidnon. Sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Gilusad sa Department of Information Communication Technology and DICT Region 10 na ang expanded or expand free Wi-Fi at e-gov access daw pinaubos sa handog ng Pangulo Serbisyo para sa lahat pa. Ang atawa o rating bulbula na upan sa mga government agencies sa pagtulong sa mga esensyal nga services nga to sa mga komunidad. Sa tibuk nga Northern Mindanao ang free Wi-Fi para sa mga area nga binus ang signal sa internet na binas sa mga suok na barangay sa Laluigan, sa Misamis Oriental. Sa Bukidnon, ibanat ni Yosef Christian Mark Ging Quangco, Officer in Charge at Undersecretary for Special Concern, ug ni Regional Director City Tama o City Rama Alawi sa DICT Region 10. Dinamong aktibidad nga na-activate ang 322 ka mga lokasyon sa dunay 966 ka mga access points nini. Dinaron sa pag-expand sa free internet connection. Pagpalambo sa utumong nga mapalig-on ang access sa komunidad sa mga impormasyon, edukasyon, livelihood o government services online ug nagpromote about sa digital access pinagi sa e-gov.app o the PH applications ang lakip nga gitawag ng localized accessible knowledge and inclusive platform pinagi nini gawa palambo ang connectivity o digital inclusivity sa tibuok Northern Mindanao sa pagtunog ng oportunidad nga ma-adapt ang digitalization sa tibuok nasud. Balita gikan sa DICT Region 10 kini si Magdum Hunter 19 Bencho kabagtulan sa balita og serbisyo Magradio.
2: Salamat ta Magnum Hunter 19 na Mencho kabagtulan og karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay balo sa Morisco uno ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled 2-hour interruption karong adlaw nga Sabado, Setyembre 19 ning tuiga, sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Apektado niini ang lungsod sa Hitagum, Lagindingan, Alubihid o El Salvador City. Kini alang si Paygayon nga transfer follow dagikan sa Lugait 69 Kivi Line padulong sa NGC Pilagindingan 69 Kivi Line. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 2:08.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas?
6: Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
6: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Daghan ang tanan ako. Unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako. Nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

be. Balik na mga Magna friends, back on a Wednesday shoutout. And as always, naanapod mo'y kauban, ka-chika, ka-shoutout. O syempre, kapaak. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kapaak for today. So ang pangutana, ready na ba mo mupaak? Or ready na pod mo mo shoutout? Sige, shoutout sa ta sa itong mga maanya, guwapo, maabtikon, bat kusgan. Nga mga namaak po dihas kugon ng itong mga Magnum friends. Labi na kay Ma'am Rose, Ma'am Daisy, Ma'am Chris, si Sir Jerry, o siyempre sa itong mga bantugang managers po din ha, no? Ang pinagkatiwalaan sa hasyenda o guban pa. Sir Jeffrey o Ma'am Fatima, hinaot, wala na ako na interchange ha, si Sir Jerry o si Sir Jeffrey. Okay, maing hapon, hinaot, magpaudayo ng inyuhang kaanyag, kagwapo, pagka-abtik, o siyempre, inyong pagpakpaak niya mga Magna friends. Salamat sa inyong pagsabay, pagpaminaw kanunay, uban sa kalipay, karong adlawa din sa programang Magnum Shoutout. Sige, padayo na tayo mga Magnum friends. Uban karon siguro no, gipangkapuy na giyon. Bisan daghan o buhaton. Ako nang gini mga pagdasig mga Magnum friends nga padayon lang kita. O kay ang abtik nga trabahante matod pa, dili basta-basta mapildi sa stress. O karon dini na tayo sa atong lingaw mga Magnum friends. Ipagawas ang inyong gahom. Imaginon po ninyo nga tagaan mo o usa ka special power for 24 hours. O diba, gahom nga makabasa ka o huna-huna sa tao. Namang po siguro'y uban ng mga tao karon nga gifted, no? Nga bisag wala pa'y gahom, murag naagit sila ana nga gift nga makabasa o kana huna-huna sa tao. Sige, kini nga gahom, pwede ka nga mubasa o huna-huna sa usa ka tao nga kanang walay secret, walay filter o walay okay ra ko, nga bisag dili okay, diba? Sige, kinsa man imong naa sa huna-huna karon mga Magnum friends. Hoy, ang uban karon inahaba kang crush. Gusto nila basahon ang huna-huna sa ilang crush. Partner sa ilang ex, nga bisag big ex na ginanta. Or, syempre, katong mga trabahante, no? Ang mga boss po nila. Unsa kay gihuna-huna sila mga boss ka na. Mga higala or someone nga dugay na nimong gipangutana sa imong kaugalingon. Unsa kahagyod, no? Ang iyang gihuna-huna about me? Sige, Magna friend, shout out na to. Tell us who you want to read and what you want to know. O, nadiri atong basahon, mga Magna friends. Matod pa ako, Magnum Apple, akong kauban sa trabaho nga permilang og hilom. Kanang office mate na ako nga hilom kaayo. Curious ko unsa iyang giuna-una kay murag daghan kaayo siya secret. Lagi no, basing dili ko na siya secretive Magnum friend. Feel na ako, kapoy ra siguro na siya makikstorya. Pero that would be some interesting nga imuha pong nabati sa imong kauban nga hilumon. Sometimes manggo, the quietest person in the room has the loudest thoughts, they say, no? So instead nga, mag-assume ta Magnum friend, basing di ay, pwede na nimo siya kamustahon di ha, paakpaakon, pakuratan, o diba? Bitaw, tinood na no, ang atong mga kauban sa trabaho nga, hilom rin ginang ilang peg. Anyway, more shout out, today na apo diri, akong anak nga teenager. Mga ginikanan, halos sa makarelate ani no? Akong anak, Magnum Apple, gusto ko makahibaw nga, unsay iyang gihuna-una, kada muingon siya, ma, wala ra. Diba? Mga ginikanan, familiar mo anak, kung ang inyong mga anak, mamutana mo nga, o anak, kamusta man? Maingon na siya, okay raman ma, wala ra, okay ra. Mas makadungog ka sa mga teenager ninyo nga mga anak karon kung muingon o wala ra. Unya, mag-uol na ka kayang ilang face, mag-ul-anon. Ang portahan sa kwarto, bundak-bundakon dayon ang pagkasira. Unya, ilang mga earphones, pwede kaayo ka full ang volume. So, Kuya Juan, ang gibati sa mga ginikanan, diba? Or ang uban, siguro, no? Mas shock. So, ing ana mga Magnum friends, basin, daghan na na siya isulti pero ginaloong lang niya. Mas maayo siguro, no? Gihapon mga ginikanan nga ato po silang istoryahon. Labi na ato mga kabatanunan karon, at least matabangan sila, masuportaan nato sila sa ilang mga concert. So, kinahanglan, gamiton ang gahom karon. Bitaoy nga, makabalo, makabasa, kung unsay nasa huna-huna, ana nga tao. More shout out, ato ni basahon ako, Magnum Apple, kanang tao nga perming maglantaw nako, unya dili pud mo smile. Kanang tao nga permi kunya tan-aw bitaw Magnum Apple, unya gusto ko makabalo kung unsa iyang problema. Sakto gina Magnum friend. Uban ana, basi nagthink lang gud na siya nga kung asa kanya nakita bitaw somewhere na may mga ingana, di ba nga? Looks so familiar lagi ni siya nga tao. So, di sa siya mo smile kay di man siya sigurado, di ba? O pwede pud makaingon siya nga
basin crush kaniya. Mahadlok lang siya og ingon nimo Magna friend. Bitaw dili lang ta mag-assume gyud nga naa siya problema. Mo lang to mga factors nga ma-share pud nako sa imo siguro Magna friends kay mo nang ingon nila. Out. Sometimes one look doesn't tell the whole story and it doesn't also create a whole movie from one scene. So there you have it mga Magna friends. Grabe atong hagit for the day no. Kung nagitay power gahom nga makabasaw gunahuna sa usa ka tao in 24 hours. Murag dagandaghan kita gusto basahon. Crush, partner, ex, imong asawa, imong jowa, bana, boss, office mate, best friend, o uban pa. Napod siguro uban, no? Gusto nila basahon mismo ilang kaugalingon. Basahon nila 10 years from now, unsa sila. Pero kabalo mo mga Magnum friends, interesting kaayo ang mind reading as a superpower. But in real life, mga Magnum friends, di magid nato kinahanglan mabasa ang huna-huna sa usa ka tao para masabtan sila. Sometimes lang, all we need is to listen, to ask, or even obserbahan lang nato og sabton. Kay dili tanan ang muingon og okay ra ko, kay okay gid na sila, di ba? Dili po tanan nga hilumon, walay problema. Og dili tanan nga nakasmile, walay gakabati. So karong Wednesday mga Magna friends, siguro alang sa ato ang lesson learned, no? Or ato mga nakatunan karon, let's be a little more patient, a little more understanding, and a little more willing to listen. Of course, salamat kayo sa tanan nga ni shout out for today, ni comment. Thank you kaayo sa inyong pagpadala sa mga comment, ni appeal o nakikaak karong adlawa. Remember, kung gikapoy mo, pahulay na mo diya, ha? Kung mga na-stress mo, mga Magna friends, ayaw kalimti ang breathing exercise, duhara na. Inhale, exhale. Kung daghan mo giyo na una, just do one thing at a time. Dili angay nga paspason tanan in one day, mga Magna friends. So here now is our word of the day, empathy. Meaning, usa ni siya kaabilidad nga masabtan o mabati nato ang gibati sa usa ka tao, Magna friends. Bisan wala nato mismo na experience ang iyang sitwasyon. So in simple words, dili lang kay nakadungog ka, kundili nasabtan pud nimo siya. So mo din na ang empathy. So karon mga Magna friends, we should show empathy. Magpakita gitog empathy sa atong isig katao kay wala ta kabalo unsay ilang mga gipang-agian nga hilom ra nilang gidala-dala. So less judgment ha, more understanding, o less assumption and more empathy. So you may not have the power no to read someone's mind, wala man ta ana gyud kasagaran, but always have the power to listen with your heart. Musunod na si Magnum Gilbert para sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo mga Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay kay ang Dios maayo kanunay.

0: Platinum Shout Out.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mahig ko pala ang imudugo.
3: DTX 500.
2: Masamig ka pala gina allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Basta reloading pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Uguan pa. Pinakaunang tindahan sa relo. Nga nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
7: Telephone numbers 857-4123.
6: Ayaw kalimot. Basta original nga reloading pulso. Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets,

0: controlar sang imo blood sugar. DTX 500 Asal Rikas Epic Tipo. DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-arrest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Caress Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
4: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Radio Time, it's 2:44.
6: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Di lang sa prepaid load ang may anli.
6: Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga igala, alas 2:51 na.
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alright, padaya mong naminaw, syempre, sa inyong number one FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Welcome sa atong programa may gala, ang Magnum Music Jam. Kauban syempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh lala. Wednesday karon may gala, September 16, 2026. Paspas kayong adlong may gala, Wednesday na sab. Di ba? Paspas kayo mga Magnum friends. By the way, kumusta mong tanan mga Magdun friends? Naot pang okay mo today, ha? Naot pa namo karon sa maing panglawas may gala. Samtang naminaw karon sa atong programa. Naiuban karon kay gipang ano, naigibati nga ano, gipang ubo, sip-on. Okay, tungod sa ano bitaw, sa atong panahon may gala nga. Muinit. Nyatadtaod kay muulan. Ana bitaw, mo nang ang lawas sa medyo mo give up usahay. Labi na kung medyo hinay mong ano bitaw kanang gitawag yan lang immune system. Oh, grabe immune system gano. Oh, kanang bitaw mga Magdun friends, ha, pag ina na mag sakit, may ubo, sipon, nilanat, ana bitaw. So, don't forget mag ano mo may gala mag vitamins mo, ha. Ay kalimti ang vitamins kay ano na siya, vitamin C pinaka importante para medyo na imo protect sa inyong kalawasan may gala. Mahirap na magkasakit mga Magdun friends. So, listen, kaya magkasakit. Niya, gipasakitan pa yun kanya. Nansao na lang yun mga Magdun friends. Nagsakit na ka. Niya, gipasakitan pa yun kanya. Di, unsao na lang na. Doble. Tablam pangarap, anak may gala, no? Anyways, at ang ito mga naguna mga segments. Karong nga po na, syempre, ang atong talagsaong pangutana. Makita may gala ang atong ano ang latest. Kanya may gala alas 3 sa kapuno nun niya ha. Mag-uban-uban na sabta sa Magnum Live para sa ano ang latest. Pabati na 24 oras may gala ha sa inyong mga panimalay. Oh, 24 oras na mabati sa inyong mga radyo. Magnum Radio 99.9. Syempre sa website may gala www.magnum999.com. Og sa Facebook mga igala, pangitalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga naguna, mga balita, impormasyon og daghan pang uban. Ano na siya mga igala? Ano rang style na mga igala? Para updated mo mga Magnum friends, ha? Updated magay kasi mo uyab sa balita pa ka mga igala, di ba? Ito alas 2:54 na sa kahaponon.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, dari kita sa atong talagsaong pangutana karong hapon na mga Magdun friends. Ala, idulit na yung mga dalunggan sa radyo para mabati nyo may gala kung unsa atong talagsaong pangutana karong hapon na. Oh, pakusgin na ang volume sa yung mga radyo may gala para dinig nyo ang lahat. Ano yun na siya? Ang atong talagsaong pangutana, Magdun friend. Unsay buhato nimo? Unsay buhato nimo kung imong nasayran nga adunay lihim na pagtingin sa imo ang imong kauban sa trabaho? Atay balik may gala. Unsay buhato nimo, Magdun friend? Kung imong nasayran bitaw nga adunay lihim na pagtingin sa imo, ha? Ang kauban nimo sa trabaho. Say, buhato nimo, Magdun friend. Muriak ba ka? O dead ma lang? Kung muriak, syempre, imo siyang duulan. Ano, bitaw? So, tayo balik ka. Unsay, buhato nimo, Magdun friend. Kung imong nasayran, nga adunay lihim na pagtingin o pagtingin sa imo, ha? Ang imong kauban sa trabaho. Oh, muna may gala ito nga talagsang pautana. Atong number mga Magdun friends sa 0995 0995-322-6237. Ato'y balikan, 0995-322-6237 para sa inyong matubag. Unsay buhaton ni mo Magdon friend? Unsay buhaton ni mo Magdon friend ha? Kung imong nasairan nga adunay lihim na pagtingin. Na siya'y lihim na pagtingin ang imong kauban sa trabaho. Unsay buhaton ni mo Magdon friend? Kung nasairan bitaw ni mo Magdon friend nga adunay lihim na pagtingin sa imo ha? Ang kauban nimo sa trabaho.

Narawa, usahay may gala, no? Silang kag pasulyap-sulyap niya. Oh, ilabi na akong kauban sa trabaho. Agoy. Oh, kita ni mo siya. Oh, nag-duty na. Nag-duty na akong ganahan na nakagustuhan ako. Anabitaw. Yeah, ganahan kay kamo trabaho, Mike Dun friend, di ba? Kung imong nagustuhan ang tao, kay nag-duty. Pero kung mo absent sa, murag wakay gana mo duty. Ano naman siya may gala? Oh, pag makita ni mo, oy, nag-duty na siya. Ganahan sa pagkaya ka mo duty, may gala. Bahala mag-overtime. Bahala mag-overtime, basta naa siya. Ikaw, Mike Dun friend, sa ibang ato ni mo, kung nasairan bitaw ni mong adunay liyam na pagtingin. Liyam na pagtingin sa imo, ha? Ang imong kauban sa trabaho. Muna ito nga talagsang pangutan na may gala, ha? Sa ano na ng mga liyam na pagtingin, ha?

Alright, una siya may gala ha. Say mo ato ni mong mic dun friend, kung naibawaan bitaw ni mong ang imong kauban sa trabaho kay nakagusto sa imo, nailihim na pagtingin. Muriak baka mic dun friend o idad mo lang ni mong mic dun friend. Muna itong talagsang pangutan na may gala karong apo na. Ama, sa itong Christmas countdown, 99 days na lang, Paskong Magdum na!

0: O na may gala, 99 days na lang, may gala, Paskong Magnum na! Bumalik na may gala, itong oras, alas 3:02 na!
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:03 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Dili kontento si former IBP Misamis Oriental President ug CEO College of Law Professor Attorney Ed Quaresma nga si kanhi Speaker Martin Romualdez lang ang mabilanggo tungod sa kontrobersiya sa flood control project. Matod ni Quaresma nga dako ang iyang pagtuo nga duna pay laing nalambigit sa nisgutang anomalya gawas ni Romualdez ug ni kanhi Congressman Saldeco.
5: Mayo lugar ni pero kulang pa muna kay uban kay di masangganahan nga na piso ko gusto big fish ako big fish siya pero napay lain siguro I'm not so sure kung bigger fish ba ni or pareho either dako either bigger than him or equally big as him lugar saldi ko plus kay I think gipistahan man gid nila ni ang budget akong tanaw dili ra ni si Martin Romualdez or si Saldeco napay mga kauban na sila diha so I think Magalong was right 90% something lugar no basta lang doon ay ebidensya lang po Mike so na ayaw lang tong malita nga wala man day sulod okay lugar na expose eh. Basta na ebidensya dili lang po gamiton sa politika po.
4: Ang pamahayaga ni former IBP Misamis Oriental Chapter President ug Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma samtang gipanghimakak ni retired Justice Adolfo Ascuna nga gisundog sa Premier o nagmugna sa 1987 Constitution ang sistema sa 1787 US Constitution kini ang tubag ni Ascuna sa pangutana ni Senator Judge Erwin Tulbo kalabot sa kalainan sa voting threshold alang sa voting threshold tali sa Estados Unidos ug Pilipinas mato ni Ascuna nga masa sobra ang voting threshold sa Pilipinas kung itandi sa Amerika gidugang paniini nga sa 1935 Constitution kinahanglan ang 3-4 boto sa tibuok National Assembly samtang ang 1987 Constitution giamendahan aron mahimong 2/3 ang boto sa tang membro sa Senado.
6: In 1935 when Philippines adopted its own constitution they did not follow that but instead they said 3/4 in fact 3/4 of all the members of the National Assembly. There's a unicameral po yung ginawa nila in 1935. Ginawa na Recto, sina Laurel. Bakit hindi sinunod na lamang yung US Constitution? I think it was a deliberate act on the part of the framers of the Philippine 1935 Constitution to make it harder to convict an impeach official not only changing the 2/3 of the U.S. to 3/4, pinagawang mas mahirap talaga.
4: Ang pamahayag ni Retired Justice Adolfo Ascona. Ug karon sa tungmagi Youth Hunter or Youth Development Office padayon sa paghatag oportunidad alang sa mga kabatanunan. Sa balitaw serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Padayon pa ba mga programa sa or Youth Development Office o OYTO aron na matagal ang dugang oportunidad ng mga kabatanunan diri sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ibunting sa opisina ang pagpaligon sa partisipasyon sa mga kabatanunan pinaagi sa nagganiang kalihukan o nagdutok sa leadership, irrigation, skills development, employment of community involvement tumong niini nga makataga ng mga batanon o kahigayunan na mapalambo ang ilang abilidad o mahimo aktibong kabahin sa pagpalambo sa ilang komunidad. Ginasig usab ang mga youth organizations o mga batanon sa Cagayan de Oro nga muabgyon sa mga programa o kalihukan na gitatiyag sa syudad. Ginugang pa sa youth development advocates importante ang paghatag o gusto o suporta o oportunidad sa kabatanunan na mapalambo ang ilang potensyal o mapaligon ang ilang papel isip mga leader sa umaabot. Balita gikan sa our youth development office kini si Magnum News 24 Jane Luna subita og serbisyo magdubrajo.
4: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna o karon sa tong Magnum Power Advisory gipaibalo sa Moresco unang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong adlaw Domingo Setyembre 19 ning tuiga sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Apektado niini ang lungsod sa El Salvador o gigawasan niini aduna sa apektado ang lungsod. Gawasan niini aduna sa pahigayon ng scheduled power interruption sa lungsod sa Hitagum, Lagindingan, Alubihid, El Salvador City. Kini alang sa transfer load gikan sa upo lugait 69 KV line padulong sa NGCP Lagindingan 69 KV line. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.

0: Alright, grabe may gala, mapapaulala gyud na. Kaoban pagyapon si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert mga higala. Nanakita sa atong final hour sa atong programa. Hangtod ta sa alas 4 sa kapunan mga Magnum Friends. Kumusta atong adlaw diha mga Magnum Friends? Okay ra ba ka diha? Naka-exercise na ka? Dapat mag-exercise na everyday may gala para humaba pang buhay natin. Diba? Alas tras 19 na nakita sa atong programang gyapon ng Magnum Music Jam hangtod sa alas 4 sa kapunan. Padayon lang sa pagpabinaw para malingaw mo may gala. Kung medyo na-board mo diya sa iyong panimalay, ako na'y bahala mo lingaw niyo diya may gala ha. Ako na'y bahala mag-pagitik ninyo diya mga Magnum Friends. Gitik. Alright, ang atong talagsaong pangutan na may gala, unsay buhato nimo kung imong nasairan nga adunay lihim na pagtingin sa imuha ha? Ang kauban nimo sa trabaho. Unsay buhato nimo Magnum Friend. Naibawaan bitaw nimong naandi siya'y lihim na pagtingin sa imuha. Kauban nimo sa trabaho bitaw. Say buhato nimo mo react ba ka? Imo ba siyang panguyaban? Or dead ma lang Magnum Friend? Okay, muna itong talagsang pautana. Let your fingers do the exercise right now. Tawag na mga Magnum Friends sa 0995-322-6237 para makatubag ka may gala sa atong talagsaong pangutana. Unsa may buhaton ni mo Magnum Friend kung imong nasairan nga kanabitaong na ay lihim na pagtingin sa imuha ang kauban ni mo sa trabaho. Unsa may deadmar ba ni mo Magnum Friend or muriaka Magnum Friend? Muna siya. Mga igala, tawag na ha kay samtang may oras pa tayo. Itawag mo na Magnum Friend kay habang may oras pa tayo ha sa atong programa karong hapuna mga higala. Wait lang ha. May hapon Magnum Gilbert akong tubag. Dad malang kay Minyo naman ko. Kana noon, kung Minyo na ka Magnum Friend, ayan ang pag anang lihim-lihim na pagtingin kay murag di naman pwede. Oh, di ba? Ayaw na lang ng lihim na pagtingin may gala. Hello, Magnum Friend? Hello, Lady M? Lady M, okay ra ka, Lady M? Lady M? Di naman mo tingos, Lady M. Lady M? Putol-putol mga ka, Lady M. Tawag balik, ha? Tawag balik. Line caller, hello? Hello? Wala may mga... di mo tubag. Sige, line caller tabi. Di man mo tubag ato mga caller. Diyan lang ha. Drita sa line be. Sa line ato ni atong line caller, Magnum Friend. Alright. Drita be sa line caller. Sa line ato, hello? Hello? Hello? Medyo, ano, choppy ang signal. Kinsan eh? Si?
1: B.
0: Ah, B. May hapon, B. Kumusta man ka, B? B. Di ba kadunga itong mga Magnum Friend? Wait lang, ha. Tawag mo again, ha. 0995-322-6237. Kung gusto mo mutubag sa atong talagsaong pangutana. Dari yun, yung mga text messages, may galaingon sila, oh. Kung nailihim na pagtingin, dili na ako timanon o entertainon Magnum Gilbert kay Minyo naman ko. Maayo na. Narapay, usahay ka na bitang mga naay mga lihim na pagtingin kay mo. Puro mga Minyo, sab. Lahi po ng tirada. Mga Minyo, naay mga lihim na pagtingin. Saan na lang. Hello?
1: Hello, Magnum Gilbert.
0: Asa man ka, Lady M?
1: naman po.
0: Lady M? Wala. Ita ka daw kay Lady M. Naon sa mga Lady M? Wait lang ha. Try na to line caller, be. Hello, my good friend.
1: Hey, my name is Gilbert.
0: Oy, may ngapon. May ngapon diya. Kinsa ni? Si? Kinsa ni? Wala gyapon. Sige, sige. Alright, sige ha. Wait lang ha. Basin dili mo maka-connect kong tarong ha. Sige ha. 0995-322-6237 para sa inyong tubag. Madam Gilbert, dead mahon na lang kay lisod na. Basin matanggal ko sa trabaho. Oo, kan ha? Oh, giunaw na yan trabaho may gala. Dili siya dito siyang pagbati sa manggaling may gala. Alright, napadre. May nga po, Magdum Gilbert. Shout out sa may lapasan. Aminom is Magdum right here. Hello? Hello?
1: Yes?
0: Oh, Lady M, may nga po. Lady M? Oh, wala gyapon Lady M. Oh, sige, sige. Wait lang ha. Maing hapon Magdum Gilbert, paki shout out me. Dere kay naminaw Miss Magdum. All right, salamat kayo sa pagpaminaw. Lady M. Lady M. Dili man, di sa kadungog. Okay, salamat kayo ha. Mga Magdum friends sa iyong mga tawag diha pero di mo kasulod ngano ka. Why? Bakit nga no, mga Magdum friends? Ito na, may hapon. Oy. Sa mga adunay lihim na pagtingin diya. Oh, okay rin na siya. Ayaw mo palabi sa yung gibati kay masapon mo. Pero ikaw, Magdum friend, be, direkta sa mga text, be. Atong basahan ng mga tubag sa atong mga higala, be. Direkta, be. Mutrabaho lang yun ko, Magdum Gilbert. Dili na ko muatiman ana mga pagbati. Lagi. Ana na lang. Oo. Oh. Trabaho na lang. Wala na ng mga lihim-lihim daw. Okay, napadari. Maying hapon, Magdum Gilbert. Kusog kayo ang Magnum dari sa may bugo. Alright, salamat kayo sa ano ha. Sa yung pagpaminaw diyan, Magdum friend. Maying hapon sa taga Zone 10, Bulua. Naminaw mi karon sa Magnum Gilbert. Salamat kayo. Akong buhaton ko na ay lihim na pagtingin ang usa ka kauban ako sa trabaho, ako siyang istoryahon. Uy, pwede sab, no? Istoryahon, pwede ra. Unsa kay istorya ni mo, Mike Don friend? Sana yan, napay laing tubag dari. Okay ra kayo, Mike Don Gilbert. Happy if may lihim pod kong pagtingin sa iya, ha? Okay rin akong pareho mo na feeling sa usag-usa. Okay ra Magdum Gilbert, basta puro lang mga single. Oh, kana. Mauman, trabaho lang, walang personalan if mga committed na, Magdum Gilbert. Oh. Kana, di ba? Oh. Trabaho lang, walang personalan. Kay Sir Joe Felicilda, naminaw siya karon, mag-research about sa background sa maong tao kay basic daghan na pud siya gitingnan sa inyong opisina. Ayaw siya ting ni Dayon. Alright, salamat kay Sir Joe. Maying hapon. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Dili na nako pansinon. Dead man na lang Magnum Gilbert. Dead man na lang, no? Kay lisod na daw. Sige. Napadre, maayong hapon Magnum Gilbert. Okay, kaayo. Kung na siya ipagbati na ako, kung naapog ko'y pagbati niya, mas tsada. Okay, kayo. Alright, salamat kayo, Magdum friends. Napadari, oh. Maayong hapon sa mga naminaw sa Magdum Radio, Magdum Gilbert. Alright. Maayong hapon po niyo diya, Magdum friends. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum. Napadari, shout out sa mga taga Agora. Ilabi na kay Annie. Uy, naminaw si Annie ron. Salamat kay Annie. sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Alright, si Annie na walang malay. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. Dilibya na malikayan may galang usahay nga kanabitang sa imong trabaho, sa imong gitrabahoan. Di gina malikayan nga usahay na kay magustuan. Na usahay nga kanabitong lagi ka nang ganahan kay niya, nabitaw kay kaubam sa trabaho, medyo gaka-develop na mo, nabitaw kay kadaad lang mo gakita, unya magdungan pa mo paniod to. Hello?
1: Hello, Magnum Gilbert.
0: Hello!
1: Hi! Hi, hi. Namigira kita kong signal.
0: Lagi, imong gibuka gamay?
1: Oo, oh, akong gibuka gamay. Signal.
0: Oh, lagi, signal lagi. para maklaro. Na okay ra?
1: Oo, araw maklaro.
0: Oh,
1: imong... ako yung gilili.
0: Oy, unya na okay ra?
1: Na okay rin yun siya.
0: Ah, tanawa lagi no. Oh, lagi. Musa man ka, ano, amay?
1: Okay lang, bago pang mata.
0: Ah, gimuta pa ka?
1: Oh, gimuta pa ko, joke.
0: Pangilam usa dito, oy.
1: Mana, oy.
0: Ano, mana, ha?
1: Hmm.
0: Kaya hay ba naimo, 11 oras man ka natulog, so, nagsugod ka sa oras?
1: Natulog? Gami ng kuan, odo.
0: Odo?
1: Kaya alas 12 sa gabi, eh, mako ni mata, kay nalod ang tubig.
0: Ah, wala gaya po'y tubig sa inyo di eh?
1: Naaman.
0: Pero gabi ilang,
1: gabi ilang, wagas.
0: Ah, nabilar, lugar ka.
1: Oh, nabilar, eh, pero okay na lang, at least na ako sa wa.
0: Lagi no, at least, di manimaho ba?
1: Yes.
0: Oh, kay maabot ra ba rin baho, oh?
1: Ah, ayaw, ana, Magnum Gilbert.
0: Ano man?
1: Abot ba po yung baho?
0: Ah, abot, ay gap. Layak, baho, di rin, murag baho, sa patang ilaga ba?
1: Ah, di rin yun, murag
0: baho. Ang damay. Bitaw, ano, May, paranglitan, na siren, bitaw na imong na ay lihim na pagtingin na imong kauban sa trabaho sa imo, ha? Sa imo ato ni mo?
1: Na-experience na ko naman ng Gilbert sa una.
0: Nakasuway ka? Dawid ba yun sa ibuat ni mo?
1: Ako may nakasuway nga, naka-crush ko sa kong, hey, dili doon to sa trabaho, churchmate, imo on to siya.
0: Churchmate, nung sa siya, pastor, ha?
1: Ang pastor na siya
0: karon. Ang pastor na siya karon. Ah, mo ba?
1: Yeah.
0: Dobe, sa ibuat na mo, nag-express ka sa yung feelings?
1: Kwan, wala.
0: Wala?
1: Pero ako nabantayan rin niya ang akong feelings niya. Kanang magdiri lagi pagpugong ito, like kanang magduol na mo yung kiligun ko eh.
0: Uy, kiligun ka pag magduol na mo?
1: Oh, like kanang mag-home service or bisag asa mag outreach program na na mag-uyog.
0: Oh.
1: Kanang ginahatagan ako ganing kuan ba. Kanang mga ginagmay niya, gabuato, like pag-chair, ginatagaan ako siya ganing kuan, mali siya.
0: Ay!
1: Crush lang siya. Yeah,
0: Nobby, nakabalo siya na kay feelings.
1: Oh, nakabalo siya. And then, iya din kung gi-istorya.
0: Gingnan din kanya in Jesus' name.
1: Dili.
0: Dili ko din. Sa may gingnan din. Ha?
1: Yung gingnan sa ko, ang kabalo ko sa imong feeling sa kwa kay lalaki ko.
0: Oh.
1: Pero, ayaw ipaabot to the point ngayon mo nang ipakita sa ubang mga taong kaning kuan na kay gusto sa kuha. Ayaw ko buti nga umuubot ang pagtanaw sa imo sa ubang mga tao tungod kay babae ka.
0: Ah.
1: And then, iya din kong gingnan nga, ayaw paabutan nga, muabot ang panahon niya na kay mag-crushan o mag-usuan niya i-disadvantage ka.
0: Uy, ano da?
1: Kung mahimo, kung ganyan mo, or wala'y makabalo, at least, wala'y problema nga makakrush o makagusto ka. Basta ayaw lang ipakaugot ang imong kaugalingon tungod kay babae ka.
0: Yun sa po na imong pag-express siya, na kay pagbati sa imong churchmate.
1: Basta, matlaro eh. Kasabot ang lalaki eh. Kasabot mga
0: lalaki. Kasabot mga
1: babae kung may gusto sa mga boy.
0: Kumutanaw kasi ah, marag kapanilap ka na lugar.
1: Dili ko kaharo.
0: Unsa man, unsa na? Kanang, unsa man?
1: Dili ko kaharong sa iya, then kanang, like ko kanang mag-pray. Ako ganun si anak ko, ano rin siya, yan ay kung nabantayan siya. Hasta mag-pray, ganun si siya. Ako, ay, ganun si Nick.
0: So, murag kiligon lugar ka niya, anak.
1: Oo, oh, kanang ngayon na nang feeling bitaw.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Daw be.
1: Dayon to.
0: Dayon.
1: Istorya dayon ko niya. Istorya ko niya nga dili mayo kong ginabuhat.
0: Pero wala gi kay giingon sa yang. Wala gi nimo siya giingnan nga ano, church mate. Nara ba koy pagbati nimo? Wala nimo ging nanana.
1: Wala. Kay kasabot naman siya. So, unta ko may kailangan akong itong sa iya.
0: So action speaks louder than words. Lugar, action, lugar kaayo. Kita, oh, ebidensya.
1: So, pasalamat pag ko kay Ngunato siya nga po kay kung uban to, mas kinungay ginoo sa kinabuhi, itik advantage ko ato.
0: Ay, lagi no. May na lang nakatudong kag lalaking nagustuhan nimo pero di mo sabay sa panahon, sakay sa panahon.
1: Oh, dili mo sabay sa panahon. Ay, no, dili ka lang, dili mo sakay sa panahon.
0: Lagi no. Dobe, after ato, unsa naman, nagpatuloy, nagtuloy-tuloy pa yapa yung pagbati siya?
1: Nahinay-hinay na.
0: Hinay-hinay nagkaputol. Naputol gede. Hinay-hinay kaputol. Naputol atong Magdon friend. Anyway, salamat kayo. Sa iyong tubag, sa itong talagsang pangutana si May. Sige, 0995-322-6237. Kung mutubag ka, Magdon friend, sa itong talagsang pangutana. Hello?
2: Ay, Magdon Gilbert.
0: Oy, na-okay na. Asa man din ikir kanina?
2: Yes, na-okay na dyan ang imong monitor.
0: Oh, na-onse may imong cellphone. Di man makadungog. Sila makag-hilo, hilo. Nahilo na noong tapagano kayan.
2: Padungan naman po ka ganina. Dahil kalit lang po maputol. Magkarat ang pan sa cellphone.
0: Mugani. Oo, saan na ito ni?
2: At ito na karon, okay na kaayo.
0: Asa man din ka karon, Lady M?
2: I'm here in Igpit upo, Miss Amis Oriental.
0: Amaw di ay. Nagunsa mong kadiha.
2: Ha?
0: Nasa yung balay?
2: Yes, na ako sa akong kwarto.
0: Ay, nagunsa mong kasang kwarto.
2: Nara ko nagtambay sa akong kwarto na while naminaw sa imong programa.
0: Ah, wala ka nag-ulala diha.
2: Ang ganina, nagsayog yun kong ulala.
0: Nagsayog yun kong ulala. Nagsayog yun kong ulala. Nagsayog
2: yun kong sa mong music.
0: Ah, okay. Bitaw. Ha?
2: Katogale.
0: Bitaw, Lady M. Ang sa'yo bawato ni mo kung naibawaan, bitaw ni mong nakikauban sa trabaho, office mate ni mo, nakagusto sa imo, nai-feeling si mo, ang sa'yo bawato ni mo?
2: Siguro ako siyang panunduulan. Ako siyang isompran. Tinood bang nabati na ako na nakailihing pagtingin sa akin?
0: Uy.
2: Then kulukuan siya, dili siya mo ang kumapal. Ay, kuy, then ay, kay kaman po, ma-upset po na ako, na makita na ako, sige, kag-tanaw sa ako, sige, kag-li, masakpan na ako. So, ayaw, i-deny kung nakailihing na pagtingin sa ako. Ano na ko siya?
0: Daw, be, kung maingon siya nga, Lady M, na ako'y pagbati ni mo.
2: O, kung naman siya lins na pagtingin sa ako, ako na lang siya dahil yun na i-confront na lang na ako siya na diretsyo na ako. Igahin na na sa lain. Kaya ako, kanakunan ako yung karelasyon. Bili ko gusto gubot.
0: Uy, grabe. Ah, ala,
2: kung gusto ni mo, friend na lang tang duha. Kung na kailangan gusto, igahin na lang na sa ubot. Pero ayaw na pag-ingon na ilihim. Ikon din ni mo, ipagwas din ni mo kung nakay gusto sa iya, manguyap dayon ka. Ay paglihim.
0: Mas maayo din nga ipaibalo nimo sa imong nagustuhan nga nakay lihim na pagtingin.
2: Oo, mas maayo pa sa panalong niya. Isulti na dayon niya, dili na siya maglihim.
0: Lagi no. Kay kay para
2: at makapan niya makabalo siya kun katong iyang giklasya na nasa lihim na pagtingin aning isa ka tao dahil iyang gingnan. Ano siya makabalo siya kun madawat siya og dili.
0: Oh.
2: Pagkapot na hanggang lihim ng pagtingin na lang siya forever. Ayun na dapat ipagawas.
0: Oh. Pero kung ikaw ako bang tanong, Lady M, okay ra bang magkauban sa trabaho ang mag-uyab?
2: Depende po sa company na inyong gitan, gitrabawan. Kaya naiuban mga company, sige mo dawat na magka-relasyon ang parehong pan-empleyado sa isa ka-company.
0: Ikaw, kung
2: pero
0: ikaw.
2: Pero kung akong nanag-iya sa company, okay na sa ako na mag-uyab ang mga trabahador na ako.
0: Mag-uyam.
2: At yung at dili ma, dili makuha ng ilang kontrabaho po.
0: Ah, okay. So, allow, i-allow ni mong bahala mo mag-uyab diya, basta yung trabaho, tarungon ninyo.
2: Basta in time sa trabaho, time of trabaho, yun. Kung sa gawas na, pwede na mong bisan unsa inyong buhaton.
0: Basta matingala ka, one day ba, silang duwa na sa CR?
2: Depende na lang, basta naka na siya, human na sila sa oras sa trabaho, bahala na silang buhaton.
0: Mangli-li ka?
2: Adi.
0: Ano ba mabili ka? Oh, napasag na lang yan.
2: Never in my life ko.
0: Ah? Ano sana?
2: Never in my life na mulit ko.
0: Oh, so para kani mo, kung ikaw na nabawaan ni mo, duulan ni mo tong tao nga nakagusto ni mo, istorya ni mo.
2: Ano? Ako na lang siya i-confront dayon, kung tinood o bili.
0: Ah, okay, okay, okay.
2: Sige.
0: Ano lang, lisod-lisuron pa yun ba? Madali rin, ano, lisod-lisuron pa yun?
2: Yes, nga malisod-lisuron pa.
0: Lagi.
2: Ikaw ka na lang yun mo.
0: Mojo.
2: Eh, nakadungog man ka na nasa ilim na pagtingse mo. Na, para makuha yun mo, na-confirm yun mo.
0: Oh.
2: Na tinuod.
0: Oh, okay, okay. Ano lang, mag-ulala na dahin ta. Oh, ano ganyan.
2: Yeah.
0: shout out na. Go, shout out.
2: Yes, shout out sa tanang naminaw sa Magnum Natics, sa akong mga friends. Hi, Ma'am Selena, hi. Ma'am Derama, kumusta na ka? Amping always nila. Ito yan kay Ate Haider ang kuya sa natubasan in the one year sa pala Ate Rowe nakalaban at kula sa nakalaban. Ang tan tam is
0: na prutas ng si Glock 9 na, paspas kay
2: Ate Niki Kabak tulang kuya Dodong Ate Maria Isabel and Ruben Kansilat and sa uban ng ba Marina Almonia Tabal Bati ay na always maminaw sa Magnum. And then lastly, sa akong my one and only na nakatato na forever sa akong kasing-kasing Mr. Shawen.
0: Okay.
2: Alam yan, acting always sila.
0: Sige.
2: And thank you sa imo Magnum Gilbert and sa tanang mga technician nila and sa tanang mga reporters and kay Manning Jake Yun Albino, kay Sir Manny Agostero and kay Sir Joel Jacoba and Sir Perchid Blanca. Thank you so much.
0: Okay. Salamat. Bye.
2: Salamat.
0: Salamat. Alright, salamat kay Lady M sa imong tubag sa itong talagsang pautana. Alright, 0995-322-6237 sa mga gusto pa mo tubag sa itong talagsang pautana, ha? So may buhaton ni mong Magdun friend, i-dead ba ni mo? Doonan ba ni mo? Mo-react ba ka Magdun friend kung imong masairan nga ang imong kauban sa trabaho na ay pagbati sa imo, ha? Nailihim na pagtingin. Oy. Grabe, ha? 0995-322-6237 mga Magdun friends, alright? Hello?
3: Hello, Magnum first.
0: Alright, Dan Ray, ang sa may tumag din mo, kung ibawaan ni mo nga nailihim na pagtingin ni mo kauban sa trabaho?
3: Ako sa amiguhon.
0: Amiguhon ni mo? Dayon?
3: Kaya rin mag-voice out, ha?
0: Mag-voice out siya sa unsa man, sa yang gibati?
3: Yang gibati.
0: Ah.
3: Pero kung alanganin, dili na lang.
0: Dili na lang.
3: Na lang siya.
0: Dadma na lang.
3: Dadma na lang.
0: Dadma na lang. Kaysa mag, ano pa, kaysa pa makagubot pa. Gubot yun. Oo, lagi na. Dayon, unsa pa man, anak lang, imong tubag.
3: Kwan. Ako siyang pangkaan kung ito yung tinod niya kwan di dati. Kaya aron kwan masintay nakagusto po ko at least ma pero depende git magmamdilbay
0: pande ra gyapon
3: pasin kudog kanang kasi kwan kadi lesson po na mayroon na nung kukwan na third party.
0: Oh, lagi no, ilabi na kung committed na siya, na siya ano, na siya partner.
3: Na manang kuno sa kuryahon ko sa din. Tawag tanong kung

0: Date, date pa sa ano, kauban sa trabaho. Ana na siya. Pero sa imo ha, imo siya amigohon para i-open up niya tanan ang iyang feelings sa imo ha, para ma-confirm yun din mong kuna siya pagbati.
1: Oh, then istorya ang bisya ko kung single pa siya o hindi na kay kung single siya na din magkasinabot mo di okay kayo.
0: Alright, so anak lang yung buhaton.
1: Anak ra.
0: Ah, sige, sige. Salamat kayo, Danray.
1: Salamat magdamkibwerto.
0: Alright, sige. Maingapon. Bye.
1: Bye-bye.
0: Okay, mo ito si Danray Maygala. Ni Tubang sa itong talagsang pautana. And syempre mga Mike din friends, ang tutpatan sa alas 4 sa kapunan. O syempre, tuloy-tuloy ta mga Mike din friends. Risat na Maygala sa ano? Ang latest!
2: Uy, mga mar...
0: Ah, ito'y balik, naputol, naputol. Take two!
2: Uy, mga marites! Unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa, paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom, marites,
0: marites, di mapakala. Live na ta Maygala sa atong Magdum Live. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la! Darita Maygala ha. Atong talagsaon pautana sa mga online viewers, mga Magdum friends ha. Unsay buhato ni mo Magdum friend kung imong nasairan nga ang imong kauban sa trabaho dunay lihim na pagtingin sa imo. Unsa may buhato ni mo Magdum friend kung may bawaan ni mo nga ang imong kauban sa trabaho kay naay lihim na pagtingin sa imo. Denmar ba ka or imo siyang suryahon Magdum friend para may bawaan ni mo kung tinuod o dili. Alright, muna itong talagsaong pangutana sa mga gusto mo comment, butubag, may gala sa itong talagsaong pangutana. Go, go, go! Inyong comment may gala diya sa ano ha, sa itong live karon. Kay ato nang basahon may gala basta napatay oras mga Magdum friends ha! So, unsa man may gala, unsa ibuato ni mo kung nasairan ni mong adunay lihim na pagtingin ang imong kauban sa trabaho, na lihim na pagtingin sa imo. Alright. I-commentan yung matubag may gala ha, kay ato nang basahon. Darita sa atong chika sa anong latest. Aba, usanin siya ka ano ha, AI generated nga video may gala sa defense team ni VP Sara Duterte may gala. Matod ni ano may gala ni attorney Michael Poa. Nalingaw daw siya sa nakita ng AI generated video sa social media. Kaya dito magod sa video may gala, makita dito ng full band sila na nag-tukar bitaw o marag banda na concert bitaw na ang mga banda, usa sila ka banda. Kauban ng tibok ng ano, defense team ni VP Sara may gala ha. Oh. Ingon siya makalingaw og salamat daw sa suporta. Mas pa mapasalamaton daw si Attorney Michael Poa, miyembro sa defense team ni Vice President Sara Duterte o Sara Duterte sa suporta nga ilang nadawat pinaagi sa usa ka AI generated nga video. Matud pa ni Poa, makalingaw og makalipay kanila nga sa ingon ana nga pamaagi gipakita sa mga supporters ang ilang suporta. Kung gusto nimo mahimo pang kadabitong mas malingaw daw mas medyo nalingaw daw sila sa nakita nilang video nga nagtukar sa usa ka banda ang grupo ang defense team ni Sara Duterte may gala. Makita dito mga Magdum friends syempre ang una may gala si attorney Sheila Season. Leader sa defense team. Napadito si attorney Philip Fortune na ilang abogado sa mga bugat nga kaso. Si attorney Gregorio Narvaza II, eksperto sa mga balaod o konstitusyon may gala. Apilusam si attorney Carlo Joaquin Narvaza.

Kauban gyapon nila sa defense team ng Magdon Friends. Oga syempre si appeal usab si attorney Michael Poa. Defense team gyapon sa syempre ni attorney ni make that ni Vice President Sara Duterte. Oga appeal usab si attorney Reynold Monsayak. Kani opisyal sa government og abogado sa mga higala. Kita dito sa video nga nagtukar sila isip usa ka banda. AI generated video may gala kauban ng defense team ni VP Sara Duterte. O na may galang latest karon. Malipayon man, okay, wa man nag-react og negative si attorney Michael Poa may gala sa nakita ang video. Nalingaw pa dayon may gala. Actually nalingaw sila. Oh, okay ra daw na okay nakita ang suporta sa mga tao sa ila pinaagi sa pagbuhat og usa ka AI generated video. Alright, muna itong chika karong po na may gala sa anong latest. Once again, itong talagsama pangunta na Mike Dunfriend. Kung imong nasairan nga adunay lihim na pagtingin ang imong kauban sa trabaho, na siya'y lihim na pagtingin sa imo, ha? Unsa may buhato ni mo Mike Dunfriend? Muriak ba ka or imo lang pasagdan? I-comment yung mga tubag may gala sa ubos, na diri may gala. Kung gitudlo mga Mike Dunfriends, i-comment yung mga tubag. Kaya ito nagtaganong pagtagad mga Magdum Friends. Anyways, kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano ang latest.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Taspang imo blood sugar.
7: Ato na ka may diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka.
7: Ang DTX 500.
6: Ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: Charantine.
7: Nagkapamubo sa glucose.
6: Visin.
7: Controls blood sugar.
6: O polypeptide.
7: Kaparehong epekto sa insulin.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinadol ng butika sa Yulgar.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
9: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
11: Galabad ba yung mong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag-inawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma ng red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod ma-absorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica The Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
17: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
18: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s and today, this is Magnum Music Jam.
22: Music Jam.

0: This song is brought to you by Cores, Alagang Panatag with Cores Adult Diapers.
1: Mr. Talagsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Alas 4 na sa kapunon may gala. Panahon na para mag-goodbye. Oo, masunod ang Magnum Reports, mga Magnum friends, ha? Sa di madugay inyong makauban si, siyempre atong anchorman, o atong makauban may gala sa Magnum Reports sa di madugay, ha? And siyempre, okay, nakaya mamiyo may nga pong diyan, gikilig daw siya sa atong talagsang pangutana. Anong gikilig man ka, ma'am? Sa na-added to. Agoy, gikilig, ha? Marang makarelate siguro ka, ma'am, no? Okay, salamat sa iyong pagpaminaw, mga Magnum friends. Ampay lang kanunay at tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Kaya mabati ta 24 oras, mga higala, ha? Panahon na para mag, ano, ha? Goodbye. Ugma, mag-uban-uban ta. Same time, same radio station may gala, ha? Alas 2:30 sa kapuno hantot sa alas 4 may gala. Okay? Padahal lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Kini na lamang, syempre, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. My sense na, my humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magnum friends, 99 days na lang, Paskong Magnum.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 4:13.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Magnum Reports.
1: Kamayong hapon sa ato tanan. Welcome to diri sa atong programa karong hapon na may gala Magnum Reports. Galing ni Magnum Angel sa ato, pasensya may gala inyong kauban may gala temporaryo una may gala magkauban inyong karon magigsoon sa kahanginan. Magnum First Aid Blanca lang una inyong kauban may gala ha. Banoban na sa ato magigsoon paingon niya sa alas sa isa gabi eh. Mamani magtapos ang Magnum Reports sa alas sa isa gabi eh. O, paggabi sa ta karon magigsoon, dili sa ta pabuntag, paggabi sa ta. Ha, paggabi sa ta karon di sa ta pa kuan, di sa ta pa pagkadlawon. Bitaw kadlawon gyapon taon nya magigsoon ha. O, sige sa tanan ato mga nanikay-sikay karon maayong hapon sa inyong tanan. Welcome dinhi sa atong programang Magnum Reports sa Magnum First Aid Blanca inyong kauban may gala sa kahanginan. Kumusta man mo diha atong mga higala? Ah, labi na itong sayos kahaponon karon. Tingkuha na sa itong mga anak. Estudyante na ito niya mismo sa mga eskwilahan. Labi na itong mga nang eskwila may gala. Kuha na sa karon sa itong mga estudyante, no? Kapoy ba yagin yung magkuha ang estudyante usahay kay napay ito estudyante, maghulata pa ta. O, hulata pa ta usahay, maulan-ulanan pa ta. O, anak rin yun na. Diba, o niya papadag ko na niya itong mga anak. Ako'y ginuog ko pastilan. Diba, manukol ba yagyapon sa mga ginikanan? Hindi ba yagyapon ni mabasta-basta ni mga anak? Kaya magtubag-tubag na magyapon ni sa mga ginikanan. Pastilan pa ita.
3: Magnum Reports.
1: Alas sa tanan na ito mga nanikaisikay karoon na maayong hapon. Magnum First Aid Blanca niyong kauban may galas kaginan. Dua kauras yagyapon ta may gala mo paabot. Kaninyo karoon na sa ato mga isgutanan, nagbitanan may gala sa ato managuban. Labi na sa ato programa may gala ang Magnum Reports. Kumusta mga higala? Kumusta mga igsoon? Kumusta mo tanan? Inaot kita na kamus mayong panglawas ha, niiling adlawa. Mayong inyong mismong mga pamaunpahon karon. Asa magkaon na maingon karon. Sige, mayong hapon sa inyong tanan diha o welcome din sa atong programa.
3: Magnum Reports.
1: Sa ato ba na mga suki po nato, labi na katong naakaroon may gala sa abroad. Kumusta man kay Pizza 16 naman takaroon Merkulis ng adlaw. Ugma, Huwebes, Biyernes. Sunod simana, linya tas 26, sunod-sunod simana, babay September. October, nita, November, December. So, grabe ka dool lang kayo sa Pasko ba? Muna matingala tas uban nga. Ganong kamo mga katrabaho sa mga kumpanya? Ganong mag-resign man mo ani mga birmans? Diba? Dagan kayo matingala tas ilang nga. Ang sa'yo nasa inyong una-una? Ganong mag-resign man mo sa mga birmans? Nga niya naman panghatag may galas pinaskuhan na ng birmans?
3: Magnum Reports.
1: Pagabot sa December, tagaan mo 13 month pay, tagaan pa mo 14 month pay, paraan pa mo bonus. Nya resign mo sa trabaho, digid ko ma malibog gid ko niyo pangutan na ana. Libog ko sa inyo yung una-una. Ngano nga panahon sa December mao man inoon ang ting resign sa mga o kanibang mga beermans. Mao man inoon yung ting resign. Nga dili magana ang maong pizza may gala nga ting resign. Ang ting resign nga pizza dito na sa Enero. Kay nakadawat na mag-exod og bonus.
0: Magnum
1: Reports. Di ba? Mao may dapat una una sa uban, moingon man sila nga sir. Di man sir kay namang yapoy kuna namang yapoy 13 month pay ang diya ka sa Birmans mag resign. Abi ang bonus lugar. Wala na yung bonus. Lisod pud pagitaon pa kasi imo mismong agalon kay tagaan kag bonus nga resign nakas October. Di ba? So talagsaon nasad ka na kaayo. Napangitaon pa kasi imo mismong manager. Kay tagaan kag bonus na maunsa ba di ay. Di ba? Ana ra siya may gala. Standby may gala sa to isgutan ang lagbitan ng karon diri sa ato panag-uban sa atong programang Magnum Reports. Daga na to magala mga topics karon ah. Labi na mag-igsoon ang topics nato sa isgutanan mag-igsoon sa eleksyon. Isgutan to gid ato ng eleksyon kay daghan gigwa pangutana lagi gaulat-ulat may gala sa eleksyon. Isgutan sa nato of course mo isgut gyapon ta mag-igsoon sa nagpadayon karon gid gyapon may gala nga impeachment trial. Oo, so, bahala taga magkinaon sa niya. Basta kay impeachment may gala, magpadayon gina siya. Murag nabutang na gina magigsoon nga ang kapalaran ng impeachment na nagina siya magigala sa atong pagbuntag, magmata. Makauna-una nagina magigsoon. Yan na niya, manguta na sir, kumusta ang impeachment? Ah, malabo pa, dugay pa na, gahisgot pa gyapon sila. Sir, kumusta man ang kwan sir? Kumusta man ang eleksyon? Ah, wala pagyapon, wala pagyapon, di pagyapon na mag-exon sigurado. Wala pagyapon, may galang, wala pa may ipagawas, may galang balaod. Sir, kumusta man ang ato mismong kuan karon sir? Kinibang kaso sa mga nalambigit, sir, sa kinibang kinawata, sir, sa atong kaban sa gobyerno, sir? Kumusta man ang kaso ni Martin Romualde, sir? Nakaroon, nakita ni mo, may galang, si Martin Romualde, tinood yun, sige siya nga nagsakit siguro, kay nag-crutches man siya, may galang karon, o nag-wheelchair man. So, but sabton, may gala kung mag-wheelchair ang tao, anay, naigibate, di ba? Nagit siguro igibate, may gala si Martin Romualdez, kaya nag-wheelchair man siya. Di ba? Kaya arraignment man siyang kaso karon. So, daganang utana nga, sir, tinungod yun na siya nga nagsakit, sir. Di na siya drama, sir. Tinungod yun siguro kay nag-wheelchair man. Kung nag-wheelchair ang tao na naglisod na siya, di siya kay katarong pakalakaw. Di ba? Ano yung utana sa uban nung, sir, nag-wheelchair lagi si Romualdez, aw. Kana kay nag-wheelchair, siguro, ginasiguro nga nagin siya sakit kay nag-wheelchair man. Pero kung normal yung paglakaw-lakaw, awa na siya nagsakit. Diba? Muna magala mga pangutana karon mag-igsoon sa itong mga higala. O yun sila nga wala, masiguro nagsakit siya, no? Una-una, rato na nga wala na sakit. Pero tanaw na to, klaro kay may gala nga, bansa gani ang tao may gala nga magsakayo o wheelchair, basin may gala siguro yun. Ba, nagsakit gid siguro na siya may gala si Martin Romualdez.
0: Magnum Reports.
1: Dito magala nga may gala sa ito paraguban sa ito ang programa karong hapon na may gala Magnum Reports. Magnum Percy Blanca yung kauban may gala. Dito magala nga yung magtas dagong uluan sa mga balita. Balita ta balita, balitang lokal. Giingon mag-igsoon nga ubay-ubay ka mga patrolman. Ang giingon may gala nga nangapromote kuno karong mga panahuna. 235 ka mga bagong pulis malampuso kuno nagkaotiking mga sukit tigwinaw isip bago mga patrolman. So patrolman na gid sila. Ayuha lang gid yung pagkapatrolman hanga magtirod anay gid mo sa inyo magpanervisyo mga pulis sa mo ha. Kinanglan nga goodbye good boy papi gid mo permanente labi na sa mga lalaki nga pulis. Kay sayang ka istana no nagtick out mo niya kinanglan gid mga igala nga magbinutan maya gid mo ha. Ayaw gid mong awat aning ubang pulis nga gapang ismiring hoy. Ayaw gid. Kay pagana nimo nga ako si manumpa nga ako mismong tumanon ang nalatid sa balaod nga magserbisyo sa katawhan. Patrolman Tarpulano. Di ba? So manumpa gid mo ana, di ba? So dili kay manumpa may gala unya. Ayay lahi mo nay magigsoon tong atuyo pag panumpa. Nanumpa tungod may gala kay agagay dili maayo.
0: Magnum Reports.
1: Samtan do ka mga balita ta may gala balita balitang lokal kagamhanan sa Dakbayan. Nagpasalamat magigsoon nga to sa magigsakupan sa prensa tungod magigsoon sa malampuson ka ay may gala nga higala ay festival sa atong syudad.
0: Magnum Reports.
1: Samtan do ka mga balita ta magigsoon balita may gala balita balita magigsoon nasyonal. Gigon may gala nga mga retired Chief Justice ug uban pang pamunuan mga igsoon giimbitahan karon may gala diha sa atong Senado. Pangutana may gala unsay version nila mga igsoon about lagi aning threshold lagi. 16 gyud o pila gyud? Atong tunga-tungaon o dili gyud? Namo na karon may gala mga pangutana. Pero nayuban ang mga komento nagingon mga igsoon nga mao nagid ni siya. Tumanon ta nagid ni siya ang 16 na naunsa ni noon eh. Tumanon kung tumanon gyud nato ang 16 na. Manang giingon may gala nga murag suntok sa buwan kini.
3: Magnum Reports.
1: Manuntok sa tas buwan may gala para sigurado gyud kung asang buwan karon dapita may gala nato masumbagan mga igsoon ning kinibang buwan. Diba ang ato may gala nga tanaw na ito mga igsoon kung unsa gyud may gala ang gusto mong gudila nga dili na lang gyud may gala tumanon tong 16. Diba? About sa booting ba? O kay kani may gala human ani na mag-ibotasyon nga may tabo mga sukit ni Kuminaw sa mga senador judge. So pagbutar nila, poingon sila nga maora ni atong butaran o taman na tadire. Na kung ingon mga igsoon nga ang ato mismong balaod, nagingon mag-iad nga unsa'y balaod mo ay ato sundon. Magdepende pagid gapon na karon may gala kailan tugian pa mangid ni mga igsoon. Diba? Kung nay mo sunod, ang uban gusto nila may gala nga di ta mo sunod sa 16. Kay ang uban na preso, ang uban di naguli, ambot ngano katong uban di na maguli. Basig di na sila ganahan sa Pilipinas, mo na di sila uli mga sukit ni Kuminaw. Diba? Kay si Loren murag malabo na gid tumuli kay nagsakit naman sa guno siya karon. Grabe naman tang sakit may gala ni Madam Loren Ligarda. Diba? Grabe na yung sakit oy. Daghan na kaya ang sakit dito karon magigsoon sa gawas sa nasod. Hinumdumi may gala nga ang tanan halos din sa ato sa nasod sa Pilipinas. Pag naagani magipangbati sa gawas gina magpatambal. Ngano man? Magigsoon sa gawas sila magpatambal. Dako kay may gala ang tsansa nga maulian gin sila sa ilang mga sakit.
3: Reports.
1: Pero ang kasakit may galas pagkabuaya managlisod ka kay natambalan. No, kung buaya ka may gala, buaya nagyug ka lisod kay natambalan oy kanang buaya. Lisod kina tambalan ang sakit nga buaya mga igsoon. Di ba? Mo ato pa mo sa gawas nasod para magpatambal sa inyong pagkabuaya, murag lisod sa gayana oy. No? Murag lisod kay may gala kung sakit ni mo buaya. Sana hindi na matambalan mga igsoon, mo nagingon nga, na lisod na kina tambalan ng buaya ka. Tinga buaya ka ba? Bakit? Gamitin mo ang pagkabuaya mo. Ubusin mo lahat ng budget, ubusin mo lahat ng pera, buaya ka naman eh. Di ba? Buaya ka naman, ubusin mo na. Huwag ka na mamigay sa iba, ubusin mo na lahat.
3: Magnum Reports!
1: Di ba? Manis na yung mga igsoon sa maragay na sa basketball. Di ba? Buaya ka, di ba? Huwag mo nang ipasa ang bola, ishot mo na. Huwag mo nang ipasa, isipin mo na ikaw lang nag-iisa. Buaya ka, di ba? Ubusin mo na lahat.
3: Magnum Reports!
1: Puslan man tawag ng kunyog buaya, sige ah, huruton ko yung tanan budget at tanawa, di ba inyo nabilin, ilan na tanan. Pandamay bigay kay nga pagkabuaya sa lagi mga igala no. Duga mga balita ta may gala balita ang sports. Dismayado ang ato mismo magigsong chairman may gala sa ato mga sports. Sus ambot sa gadi may gala pero ang basketball ayaw na mo pag-ingon na. Ang kapait ng ato mismo mga senador, ang ato mismo magigsong mga chairman sa Kinibang Sports Commission. Mura mo na inuunog nakaloko. Kung unsay makaya sa inyong player, maura na. Diba? Daghang ka-istorya, mga igsoon, murabi niya lagsayon, magila magdula og basketball. Di ko no makakuan magila, dili ko no makatarunganon kay niktarak-tarak, lagi ko no ang Pilipinas, gilatos may gala. Pila to score, abot og 44 puntos ang labang sa kontra. Ano man ay og mauray atong score, nganong ato manging pugso ng atong gilas, kundi nila makaya ilang kontra? Diba? Kaya daghang ka-istorya, kung nakadula ko no si unsa-unsa na. So, sige no, kapastilan gilas Pilipinas, oy. Mura man sad may gala og kung unsay makaya sa atong team atong dawaton ang kapilihan kay mura man gid atong makaya. Di ba? Kung sa dulang basketball mga igsoon kun di ta makaya pildi ta, okay, pildi ta. Samok ba kay may gala? No, pildi ta, pildi. Daghan pa kay mga igsoon istorya ay mapildi kita, daghan kay istorya.
3: Magnum Reports.
1: Mao ta kung uluan sa mga balita karong hapon na pagbalik ta. Mga isgutanan din sa ato managuman sa Magnum Reports. Oras alas 5:20 alas 4:26.
3: Magnum
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
10: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off all wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
11: Oras alas 4:35.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
11: Balik tama kala sa tama nagkuman sa tama programa Magnum Reports. Magnum first seed blank kagamit yung kauman. Standby ang karong hapon na magyala guys. Guta na to magigson. Of course, mo isgot ta may gala sa kinibang dagan karon, may gala sa atong kinibang mga palaliton, ang ato mismong mga gasolina, nga bago pa lang ni Saka, ang hadlok bitaw ani may gala kung mubalik na sabta ni ato bitaw ang grabe kayo ka, mahal yung kayo bitaw ang atong presyo sa kinibang petrolyo. Namo ni atong kakadlukan karon nga daghan nga kakulbaan may gala nini nga ato mismong sistema kay basin mga igsoon ug mobalik tong kaniadto nga nagdeclare gud ta mga gala sa kinibang state of energy batong unsab to may gala sa grabe gyud kayo nga pagsaka sa ato lugar may gala nga mga presyo no sa kinibang atong petrolyo. Grabe sa gitong mga isono. Muna sa tatong may galag, makuyapan sa diba? Makakuyap sa itong may galag isgutanan mga isono ng atong petrolyo. Grabe, magyugkay may galag, kamahal magyugkay sa tanan ni atong may galag higayuna. Pero, basin mga isono, karon mga pila ka bulan, mubalik lugar sa normal, pero magmalabo pa ni mubalik sa normal, may galag, kaya sa magyong nagmihit na magiginunan pag-ayaw karon ng atong petrolyo, yun noon. Diba? nagmahal na maginon pagayo. Wala may gubat, nangingon nga tapsing-tapsing naman lang itong gubat inoon, pero naunsa na may noon nga nibalik na may noon pagmahal na gininoon pagayo. Diba? Na-standby sa da sa atong mga isgutanan sa karon tungod kay ang ato mismong kinibang kabaranggayan, of course atong dalawigan, padayon gyapon karon kining programas presidente ang bawat pamilya makikinabang kining mga bugas. No, daghay mga gipang-apod-apod pang may gala sa ato mga kabaranggayan ang mga bugas, no, nga programa sa atong gobyerno. O may ni may gala kay subsidiya gyapon ba, no? Mga subsidiya gyapon ang ato mga kaigsoonang mga kabos. Kinsa man sa dili ganahan may gala matagaan kag bugas nga napulo ka kilo. Diba? Bisag 5 ka kilo ang uban napulo, ang uban 5. Pero sa mga hilit jud kay nga area, tag napulo man og ipanghatag didto. Amay na lang na kay napulo nga kilong bugas. Hatag sa gobyerno, di ba? Matabang-tabangan na sa bintaon ng imong ka-lisod in town kayo sa panginabuhi. So at least nga naa, di ba? Nagya po ipanghatag sa itong gobyerno nga malipay na po gya po nito mga kaigsunan. Tuod kaya nagya po ipangtunol gya po na itong gobyerno labi na ganing mga bugas, mga igsoon, di ba? So kung na'y bugas nga itunol, aw dawat, diritso ay nadagan pag nangailangay, dawat na diritso.
12: Magnum Reports!
11: Mauna nyo buhaton, pag nagani bugas, may gala nga ipang tunol, aon sa pamailangaya ninyo, di ba? Matik na, dawat, diritso, pag na bugas nga ihatag.
12: Magnum Reports!
11: Sama nyo na, may gala sa itong mga isgutan, lagbitan ng karong kapuna, hulagway sa tas gawas. Unaon sa natos Magnum Hunter, Jean Luna, kumusta ba ang atong gawas karon? Mayo bang nagkaw sa panolis? Stand by Magnuminso, ha? Kaya na'y nanumpa ng mga pulis. Ato lang ni siguruhon, gini nga makalampos ni sila, kay kapoy kuno kayong training. Di ba, unya, naipipila pag pagkagawas na pag humanas training mo na to. Magic sa natos Magnum Hunter 24, kumusta bang atong gawas karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jean Luna.
12: Magnum Reports.
13: Laos laos sa gabon dagat sa trafiko gikan sa maya CMR recto going to my Osmania Street ng atong syudad ng Magdaba first inyo walay ang ngayon kablang ang dili ang puri heavy traffic ni po nga panahon ang atong nga na-observaran. Dali, hanapon ang presensya po no sa ito pong mga RTA na maupoy ang hatag po no o kaya nga tubod sa mga drivers o samtang sila po mismo no ang pamadlong ni ini po mga ka-parking sa gasa tubod po nage usap po ni no sa nakapagbukong putdangan sa traffic o sa mga portions po din mismo sa may RCM Recto o sa may Osmania. Kung isa po sa nasama itong panahon sa nga panahuna, mga maobserveran nga lantong karoon na gumapitin no, wala ka na matigdan karoon ng kahayag ni Haring Hadlaw o binuhon po no sa pwede gabang Hadlaw. Sa pwede karoon, wala'y pagulang-ulang na pagpanalitin. Samtang ang haze karoon magduba freezing no, na agaw po ng presensya ni ini at agaw po nga maobserveran nila pinas mga bukid na bahin na apagihapon ni Muragin. Magkia po ng ato po nga balibot. Tawid po lugar ni ini pong haze. Samtang ubat po ng individual, may himo na sa paggamit po doog mask. Po na ginini po nga kahintang po no sa his na pabili na to nga maobserveran ni ini po nga agigan si may Osman niya si Emrecto si magdumari ni po ang chain yun at bita og serbusyo magdubradyo.
12: Magnum Reports.
11: Salamat Magnum Hunter Jean Luna. Dito ta ni Magnum Inso Beke at tunta sa alagar karong kay nanumpa may galaning ubay-ubay may gigsoon ka mga bagong hard nga pulis. So mga patrol man ni 200 ni ka mga 230 pila ba to? Pwede pa niya na standby sa pag-asa, Bik. Ato sa tanaw na itong pag-asa. Tanti, may gala nga itong lokal ng botan sa pag-asa magigsoon para magkalili isa ta may gala sa itong panahon. Oo, so, Bik, pag-asa sa ta. Ato sa tanaw na magigsoon ng itong lokal ng botan sa pag-asa para magkalili isa ta. Standby din, Magnum Minso, kabagtulan sa mong report. Kay pa, love you na ito sa Magnum Minso, kabagtulan. Oo, sayang lokasyon ni ini may galang sayo sa kahaponon. Atong oras may gala alas 4:41, diretso ta ni Magnum Minso. Magnum Minso ta, pag-asa. May pag-asa sa tabi, ato sa niliyon ng pag-asa. Kay naka-standby na ang atong pag-asa mga kaigsunan. May dinis ata may gala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Wala pa? Magnum Minso ta. Magnum Minso ta, unya na balikan tara ng pag-asa. Kay 235 kuno nga bagabagong pulisyo na hayro. Bejek ta report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Minso kabagtulan.
12: Magnum Reports.
11: Sige, Magnum Minso. Bepi kaslinya sa Magnum Minso kabagtulan.
14: Lang.
11: Oh, sige. Kay wag na sa alagar. Sige, Bepi, plastar sa natos Magnum Pikas linya, Magnum Minso. Para ma... Oo. Oh. Be? Kayo. Okay, sige. Magdumitso. Sige, para yun.
14: Hello, President. No? So, bagat makikita ko mga tres sulot na matasakit ang office gitis mo, aning kapalagar, aning kanilang monitoring office. Munang di man ka pwede magsaba subot ang gawas ta. Dahil na...
11: Ano yan? Tapos gawas.
14: Gawas ta, pero pagkipundahan sa tao magdumda
11: Brasil. Oh, siyempre, dahil kay mga mama di akaroon o mga papa.
14: Dahil mga nanggakos-gakos. Siyempre kay opening time lagi ng moment. Lugar nila kay... Ang
11: mga pangandoy ba? Kabot regyon.
14: Oo, nga at least nga sa bukit-bukit mga panahon. Nga lang gasto pa yun. Nga ka nang sigyo ka nang apply.
11: Eskwila ka. Kapay eskwila.
14: May eskwila. Ang pagpang-apply.
11: Ikaw di ba pangando? Magyapon mo may mong pulis? Magdiminso? Kaniyad to?
14: Oo. Dato.
11: Nangawa lagi. Tandaan ko palagi.
14: Nangandoy pa nga may mong pulis.
11: Pulis na mong pangandoy ay. Kaniyad to?
14: Oo. Na. Siyempre.
11: Ay. Naan ko pa.
14: Nag ano pa. Training-training pa sa una.
11: Uy. So na training mo to yung mong gagawin?
14: Ay. Medyo murag
11: Nausab ang imong una-una, nga di na lang ka magpulis.
14: Wait lang magpapasit kay ito sa nga ni Lakaw na si... Wait lang, magpapasit na kay...
11: Dagana sa to.
14: Pang pason kay
11: Lakaw. Juan Navarro?
14: Si Police Brigadier General.
11: Sige.
14: Babaya.
11: Sige.
14: Babaya.
11: Sige, lagkasa rito. Lagkasa.
12: Magnum Reports.
11: Tanpa may kala, balikan talas Magnum Insyo Karo kung magkaplasta.

0: mo magigsoon ang kuan ang kaldero. Di ba kay pagpanon pa ni mo patrolman, sweldado naman ka. Kay patrolman naman ka. Wal ka train ka, sweldado na. Ani sa tabi sa pag-asa, balikan talas magdominyo ang totoon. Pag-asa sa tana si Gerald Pinlac. Ka Gerald Pinlac, may hapon.
1: May hapon, sir. O sa mga tuking sa kami ng Pitan Juni sa Diwan, si Pag-asa, Muludan, ng Salvador City. Ano yung pinakabagong balita bayan sa lakas sa itong panahon, talong adlawa, September 16, 2026, 4:44 p.m. Philippine Standard Time. Ang rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, o ang probinsya sa Davao Oriental, magsinapit sa kapanganurod ng kalangitan, inubunan sa katagkatag na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone. Posible ang pagbaha o pagdilita-yuta tungod sa kasalangan na ito na sa usahay pusog ng mga pag-ulan, samtang ubang dapit sa Mindanao magsinapit sa panalagsang pagdagong na ito sa mapanganurod ng kalangitan, inubunan sa patakpat-at ng pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod po sa Intertropical Convergence Zone. Posible gihapon ang pagbaha o pagdilita-yuta tungod sa severe thunderstorm. Linayang ito sa kasalangan ng hangin ang maglingan sa bagatan na ito sa bagatan kasadpang direksyon. Huwag kanagatan, hapsay na ito sa kasalangan ang mga pagulod. Kung kanyang ITCZ or Intertropical Convergence Zone, mo ang dapat din kasugat ang hangin ikan sa northern o southern atmosphere. Ang atong temperature na nasinati karong adlaw ni abot sa 26.6 to 30.8 degrees Celsius. Para sa atong astronomical information, karong adlaw ang adlaw di ba na panak na musawap kanyang alas 5.42 sa hapon. Huwag na atong weather forecast karong adlaw September 16, 2026, 4:46 p.m. Philippine Standard Time. Ikan sa diwa si Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Ako yung weather forecaster, Gerald Pinlac, mayroon na hapon o ngamping kanunan.
0: Salamat, Gerald Pinlac. Inyo na bati, may galang atong Pag-asa, weather forecaster nga si Gerald Pinlac. Tulba sa digyag apilido, Pinlac, Pinlac, tirada o. May balik atas Magdominso, be, kung nalakag na ba niya. Sige, Magdominso, parahin sa mong report. Magdominso, di asa, Campo Alagar karon.
2: Magnum Reports.
3: Natapag ba mga proceed, no? Magmamproceed doon.
0: Nalakag di ba wala?
3: Parang na. Wala. Yun kay...
0: Ay, hindi ka na ikaw mapulis. Kaya hindi mo na ikaw makalakag yun noon.
3: Gadali-dali. Magmamproceed doon. Ang kailin nga ito ang opisyal.
0: Sige lang. Kaya saan naman nga dali man siya. Basi na po ito sa importante pangalakon.
3: Oo. Sumunang wala na ito.
0: Sige lang. Ayun na lang pugsa. Kundi yun.
3: But anyway, ato man siya nga na record on na consecutive na hinabi. So, itong concept sa nasangpit lugar nga OT King ceremony or turnover ceremony sa mga bangkong police, no? Calendar year.
0: Bagong hired.
3: Mga bangkong police, mga patrolman o patrolwoman, nga mga regular o kanang attrition quota na kung asa 235 di sila bagong ma-persit.
0: Pila?
3: 235. So, ang 202 ikan din sa tuang region dahil doon ay nasago lugar 33 ni mga babae 202 ka kami nga laki din ay ikan sa line region kini sa regional office 13 na nakasagol siya ikan sa Caraga nga nasago lugar din dahil yun ikan po sa Dabao na iwalo kabuk na mga ikan sa Dabao na isagol lugar din sa nasangpit nga outtaking ceremony. Simula na kung may mong tanaw na sa video, pero tingit ka dapat ng mga tao na nasakong sa panig ikan sa nagkalalain ng mga riyon. Hindi sa ito ang Northern Mindanao, magmamaperusin. No? So muna nga ang nasampit lugar nga mga polis karon kagarina, manapuso na lang sila nga nag-outtaking. Nag-outtaking naman sila, nanumpa. Dahil dawat na sila sa ilahang mga kining mga kwan lugar, no? Uniform, may ilahang kining card, kinilang kinilang bank card, kinuasan na kwaon ng salary, na fiso. Dayon, doon pa na kining pag-ceremonial lugar, no? Ng mga pamaagi sa isip demand nga ma-officially sila karon na nagideklara ng mga bangkong polis din sa Regional Office 10 na dikaroon ng mga gayon na.
0: So, Bang Namin, sa otos ang klarohon, unsa man ni sila, mag-training pa ni sila o hingpit na gini sila, humana na sila training, Bang Namin, so?
3: Humana na sila training, na o-picking na ni sila.
0: Okay.
3: Kung na gini sila, no? Muna ni ang time na official silang nahimong polis. So, unang na makita na to na sa bisan lugar sa ilang kahago, ilang dagway pa lang, na mga babae, mga upawan gina mga babae, magbomitersin.

0: Kita pernah film dakwa yang merugikan pikir sa grabbing na training. So, nasampit lugar ng mga ulagway nila, no? But, karon is malipayon din sila, no? Nga sa nasa sa maong ining seremonya. Dayon ang mga pamilya, no? Kita na to, nga ilang time karon is hilakila kang uban. So, gakos lugar. So, nga na, no? Makita na to nga malipayon kung kinakahilak tunod sa kalipay ang ilang members pamilya. No, may makita na to sa ilang ulag, ilang mga ulagway karon dinhi sa kining gawas nga bahin o sa lawn nga bahin sa dinhi sa Camp Anacar. Ato sa paminawon si Deputy Regional Director si Police Colonel Armandia sa nasampit nga mensahe kagarina sa maong seremonya magbamba presid.
1: Sige, paminawon na to.
2: Member of the Commission on Higher Education, Regional Office 10, Representative Engineer Ray Lagrada, sir. From Land Bank, Branch Operation Officer, Land Bank Beles Branch, Ms. Hazel D. Ibanez, ma'am. Other officers, NUP, guests, family, friends, loved ones, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Today, I warmly welcome everyone to this auspicious day as we witness the oath-taking and turnover ceremony of the 243 newly appointed patrolmen and patrolwomen for the calendar year 2026 regular and attrition quotas of Police Regional Office 10. Standing before us are individuals who have earned their place through qualification, merit, integrity, and character, made possible by the dedication and integrity of our recruitment screening committee. Our selection process was guided by transparency and fairness, ensuring that every stage was conducted openly and objectively. Today's marked the beginning of a sacred trust as you join the organization built on integrity, bravery, and professionalism. Your appointment is proof of your hard work and readiness to serve. But remember, the badge you wear is a symbol of both authority and deep accountability. You earned your spot fairly, and now you must honor that accomplishment as you undergo the rigorous training ahead designed to shape your discipline, skills, and moral fortitude as a future public servant. To the proud families and loved ones present today, thank you for unwavering support of these young men and women. Your guidance, love, and encouragement have led them to this proud moment. Thank you, and once again, welcome to Police Regional Office 10.
0: So, pagkatupak ng mga persit na ito na pag-manabati na minusay ni Police Colonel Aaron Mandia, ang Deputy Regional Office 10 na Director, dito sa Pero 10, ngayong mga panahon na. So, siyempre, sa baong kalihukan, kansa nga na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Administering Officer, kung na Regional Director din sa Regional Office 10, which is nagpakita siya uga pagdasig na nagpareyag sa pagdasig uga pagpasalamat gato sa mga recruit nga mga bagong recruit nga mga pulis dayon na siyempre pagpasalamat sa mga kanang pulis nga nilahutay kay umayipay na may sila ka mga pulis lugar nga nag-training magmamapersib but sadly na mag-ibuy mo undang may mga mawala lugar at
1: may
0: nilahutay at least sa karon isa nagpalapuson sila sa nasangpit nga training approved sila karon ang nag-overtaking sa nasangpit lugar nga ining ceremony uban sa mga opisyal sa kapulisan sa Regional Office 10. At sa paminaw si Police Brigadier General Mr. Babagay Jr.
3: Nasusundin ko ang mga alituntunin. Mga kautusang legal. At mga dekretong pinapairal. Ng mga sadyang may kapangyarihan. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ko ng Diyos. Pakibaba ng inyong mga kanan. Aaron Mandia. To the members of the command group, the DRBO and CRS, to the members of Recruitment Selection Committee, to the regional staff, the NSU, Police Non-Commissioned Officers, NUPs, and of course to the Recruitment Selection Committee members, Attorney Renpasel Manlegro, Engineer Ray M. Lagrada, Ms. Hazel May D. Ibanez from Land Bank, to our newly appointed patrolman, patrolwoman, recruits of Police Regional Office 10, their families, loved ones, and friends, and to the men and women of Police Regional Office 10, welcome in Camp Vicente Alagar. Magandang hapon po sa inyong lahat. First and foremost, to the recruits, patrol men, patrol women, congratulations. Today marks a very important milestone in your PNP career journey and of course, in your life. After months of preparation, sacrifices, training, long key and determination, you have finally taken your first official step as members of the Philippine National Police in temporary status. We welcome you not only into an organization, but into a professional organization, into a respectable organization, a profession built on honor, integrity, service, and discipline. Your appointment today is not simply a new job or a new career. It is a call to serve, a commitment to protect the lives, rights, and property of the Filipino people in Northern Mindanao, and to help keep our communities safe and orderly. I know the 235 recruits represent the provinces in Northern Mindanao, and some lucky recruits were realigned coming from the neighboring adjacent region. As you begin this journey, I want you to remember one thing. The uniform you are wearing now is a symbol of a public trust. Every time you put on that uniform, you carry with you the name and reputation of the Philippine National Police and our country, our beloved Philippines. More importantly, you will carry the expectations of the people we owe to serve.
0: You did so, not join No, ang titik niya itong nabati lugar ni Police Brigadier General Mr. Babagay Jr. Regional Office 10 din sa Kapalaka sa 010
1: Kapalaka
0: din itong siyudad, no? Region 10
1: Din, so ang iya magduminso nga kinanglan yun nga na naman sila sa servisyo, so ang ilagid magduminso is to serve and protect sa katawhan.
0: Kana gyud.
1: Ma?
0: Oo, oh, kana gyud. Pro, pro, pro, preserve and protect lugar oh. sa katawhan. Dayon na ang ka igisgutan sa niya na integrity
1: mm.
0: na dapat gyud nga gyud ma malabikit sa mga kaiwian.
1: Kana
0: nga mga pulis labi na no.
1: Fokus gyud sa trabaho ani.
0: Okay, isip police officer lugar pa ko ma-perfect na amo gyud po police gyud nga malabigit man sa illegal
1: na trabaho. Kalimod nga na yun na yung mga police nga labad.
0: Now, lagi mo nga nalambigit lugar sa dili mayo. So muna niya ni Tayman Luan, ini nga mga bangko nga ang integridad sa iyang pagka police hoptan din niya labi na ang iyang mayong dunog sa pag labi na ang pag-focus sa pagpanerbisyo mag-perfect.
1: Ana gyud.
0: So muna nga to ang makita kini karon din sa ilang ground area sa ilang laundry makita na to nga naglinya pa man sila pero nanamay mga pamilya may
1: nag-stress so unsa may mahuman pag hitabo man ani magdiminso unsa na may mahitabo asar man sila paingon pag human ani karon unsa man ni mauli sa sila lang balay tagaan sa sila break o dana ni dapat nga mga stations o rasa sila dapit mabilong magdiminso nga mga unit.
0: Kini sila magdumapresit. Dalami sila yung mga destination nga ng opisina, ng mga kwan lugar, police office, nga ilahang nga destination.
1: Hmm.
0: I don't know lang sa mga kwan lugar, no, kung sa bata kini, i-deploy namin sila sa mga ilahang na assigned destination lugar na mga police, mga offices lugar din sa itong region.
1: Hmm. Kasagaran, ani, dito gyapon ni sila sa regional force battalion, magbinso.
0: Oo, oh, ang naging po sa magdumapersin, no? Then, katong gikan sa Caraga na naka-appeal, dito balik sila karon sa Caraga, nung appeal na sa ang katong taga-Dabaw, nga na-appeal sila, o kanang na-appeal sa mga seremonya sa nasangpit nga OT King and Turnover Ceremony sa calendar year 2026, newly appointed patrolman, patrolwoman, regular and attrition quota.
1: Hmm.
0: Iuban ni Police Brigadier General Mr. Babagay Jr., Regional Director sa Pro 10, sa kining Camp Alacar, Camp Vicente Alacar, Lakpasan, na inyong sosyedad sa Compensate. So, muna po ang report, kung kapaglagway, higitan sa lokasyon, kini si Magdumanto 19, Menso Kabakturan sa Balita Officer Tisio, Magnum Radio.
4: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter Minso Kabak Tulan. Gikan may gala sa iyang lokasyon karong hapuna. Gikan dito may gala sa atong regional kunadya sa atong PNP 10 Camp Alagar mga igsoon. So importante ito mga igala no ka dapat gyud mga igsoon nga police naman sila. So simple mga igsoon. Buhaton gyud nila may gala ang ilang kinibang trabaho isip may gala police. Manalipod magigsoon sa katawhan, di ba? Ana man ang trabaho sa pulis magigsoon. Ang pagpanalipod may gala sa kinibang katawhan. Oo, no? So, putiktahan ang ato mismong nasod, panalipod may gala sa katawhan mo, manang trabaho may gala sa atong kapulisan, di ba? So, diha po nato makita may gala nga sa pagpaningkamot magigsoon nila, may mamalinaon po ang ato mismong palibot, di ba? So, ana ra may gala. Pagbalik tanong ang report, panunod sa ta, alas 5.3.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kag man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang naan? May libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
8: Perfect.
7: Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
9: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy
12: breathable panty liners for everywhere confidence.
13: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kung diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras na to, alas 5:08.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm Jill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Balit na may galang sa tapang nagkuman sa itong kamura. Magkaroon nga po na may galang Magnum Reports. Magnum First Seed Blanc, kagyapon yung kaoban, may galas kangina, no? Nagkaya nagkomento may gala sa kinibang atong recruitment sa itong kapulisan. Ah, naghanag rin ko komento. Matod pa nila sa mga comment nga swerte kayo sila kaya nakasulod sila sa ilang kuta. No? Inanag yun na mga isoon. Hindi ginato matagaan may gala nga na iuban mga isoon polis. Sayangan lang nila ang ilang pagpakasulod sa kuta, di ba? So swerte na ninyo. Inyo naging chance na nga mapulis na gin mo. So ang pingin inyong pagpanerbisyo, no? Ang pingin inyong trabaho, igugma yung trabaho, ana man yun na. Sayang kung dili inyo igugmao ng inyo mismong pagkapulis. So igugma inyong pagkapulis, no? Panerbisyong tinuod, tinuray, serbisyong publiko, serbisyong totoo, mao man na. Dili ito may galang kinibang muhimo tas di maayo, no? Nga makadaot sa imahe sa atong utoa kapulisan. So ay mag-apil-apil mga inana kay madaot ang inyo mismong imahe sa atong mga pulis, no? Kung naamagaling mga ingon ana, di magin nato kapugnan, ganamang yun mga isoy, mga tao, yun may galang labad yun. Diba? So inyo, nasab na, inyo po ng servisyuhan ang inyo mismong mga salaod. Maurag yun na, may gala. Which is sayang lang ba, no, nga katong mga naginangal sa pagkapulis, sayang kayo nga naiuban nga, deserving yun kayo ta makasulod, pero wagin kasulod, may gala, kaya wagin makinibang swertihi. Kaya kaning pagpamulis, may gala, swerte-swerte raman yun eh. Kani mga kuta-kuta, swerte-swerte raman yun eh. Maswertihan ka, swerte imo yun. Diba? Kung dili imo, dili. Sab na imo yun po mga igsoon. Inana may gala ang pagkapulis.
3: Magnum Reports.
1: Magnum Jill Luna sa Takay, matod pa may gala nga tuwing face planong ipasaka sa RTA. Isip hatag leksyon sa mga illegal parking na place sa dalan. Uy, naunsa naman eh. Nagsige na magmahal tanan. Diba? Oo, so parking mga igsoon, matod pa, ka ilang planong kuan, pamahalon. Pasaka may gala, nagkaroon. Kanina sa nang tuwing nasab, posible sa pasaka. Grabe sa bo, pasaka na kita na no. Binawato ta report, Magdumato 24. Kaya matod pa may gala nga, kinibang plano daw pasaka may gala kring tuwing fish. Plano daw kunong ipasaka may gala sa itong syurad. Diyang detalye, dawato ta report. Magdum Hunter 24 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum Reports.
4: Plano karon sa atong RTA Magnum First Aid nga ipasaka matod pa ang tuwing fees tungod po lagi iniini paghatag og leksyon sa mga illegal parking dapri na sa dalan ni kabutyag na nouna ni si acting department head Benedicto Romero nga giginhanglan matud paano nga pasakaan ang kini ang isgutan pod nga presyo pero wala pa sila nagbutyag og duba presyo no ko nga pila gid ang presyo karon tugot ko lagi tapo man plano kini nga ipasaka kay gali unang gibutyag og duba presyo magsalig man gud sila tungod kay afford ra Manila ako panangitan nga ituwing gitaw ang ilaha ko nga ituwing ang ilaha ko nga mga sakyanan ina dapin sa dalan ya dalon dayon ni sa ilaha lugar nga mga lugar, so dali magdiba free seat, ma-afford na nila, mabayaran nila sa mga kuban, kaya magsalig ka dahil magdiba free seat. Pero, kung mahal na ang patuwing magdiba free seat, syempre, maningkamot na sila nga, uy, di kita magpatuwing, no? Kaya mahal na ba kayo karun, kaya ipasaka na gusto RTA, at iskutan sa lugar, presyo ni inidagan po ng miuyon ani magdiba free seat, no? Para po, gadigil po mga anad, ang pipila ka mga illegal park, yung galing karun, no? Nakita matod pa sa RTA nga ang barangay Tablon ang dagan kayo mga illegal parking dapat sa dalan taliwala man sige buhat sa barangay nga doon na inay pinakadako di agin nga mga no parking sign sunod-sunod sa gibag ng pre-seat ang ilahang mga no parking sign din po doon sa area po dapat lagi iniinit po nga pag diligent kanila no nga sila mag-parking din sa Dublin kaya dagan diska siya kay tabo di magdama pre-seat labi na panahon sa kadlawon kaya dagan dilagay ma-observeran ang pag-parking po nila Dublin sa dalan nga, kini po rin naisgutan po lugar ng mga truck, wala po sila yung mga warning signs, mga hazards po magduma first aid, ginabutang po no, sa luyo, katubangan po nga bangin sa ilaha pong mga sakyanan. Nunos nini, ato paminawan si RTA Acting Department Head ni Victor Romero.
5: Collaboration with the barangay, labo na sa Tablon and areas, So atong education division nakakandak nat mga deputation seminars. So amo na lang gi-define karon nga maka-issue sila og unattended tickets. Now these unattended tickets are considered as kuan gitawag nato og notice of violations. So ilang i-submit sa amo, amo po ning i-forward sa LTO if dili ma asikaso. Now the problem with these trailers kay kasagaran ang ilang mga chassis number ani mga taya na kayo dili na ta ma-trace. Naputay na bantayan ng mga plate number din rin. Muna mag, hinin mo rin sa gulunis.
1: Toto.
5: So, atong ibuha din, Sir Amor.
1: Si, parayon sa, paminaw sa na to. Parayon sa na to, Virgin. Paminaw sa na to.
5: Isisakaan na to ang towing fees. The reason for this is, since lisod mo kayo ang syudad mo yung mag-operate ng mismo nga fleet of towing trucks sa other areas gani. Si MMDA, di-outsource man yan. So, atong option is we need to outsource our towing service for this one with gitawag to third party. But it has to be, murag ganahan po unta sila sa presyo. Okay, current price na to, gamay magkaayo. So, murag sila makita with a given sa ila pa ang responsibility kung ma-impound sa ila. Kaya appeal magulang impounding ni Sir Amor. So, ang option na to is to hire third party towers, birahon yun ni ang mga trailers pagawas at to store sa ilang mga yarda. Wow.
4: Nga paningkamutan gyud no nga muubos ang ihap niini pong mga illegal parking gitungod naa sa 4,000 na magduba free seed no ang violators karon diri sa siyudad Cagayan de Oro sugod sa bulan sa Enero hangtod karon bulan sa September na padala nga tupod sa RTO ani ato paminaw ato sa mga ni RTO ang Department of Health ni Victor Romero.
6: Ma'am Jane Lona.
7: Sir, mayong hapon na Jane Luna sa Magduma Radio. Akong unang mapangtana sa imo, sir, unsa ang pinakadakong problema sa traffic nga inyong giatubang karon ug unsa ang inyong gibuhat aron masulbad kini?
5: Ang ato yun is ang disiplina sa drivers, no? Like I said, for the past several years, nag-anam kadaghan ang atong sakyanan. Of course, that comes along with the drivers themselves. Ang atong mga sakyanan growing at an average rate of 6% per year. Ang atong mga gitawag na ito, mga motor, nag-anam kadaghan. There are more than 10, kung masayo pa data, ang apil gihapon na sa mga almost 500,000 gihapon ang registration na ito. Ang sa una mundo, ang mga motor sa una, mga sakyanan, sayon pa kaayo, ano, lisod. Lisod paliton, lisod ipadagan. Karon sayon na paliton, sayon pwede ipadagan, kay automatic naman. So there's a growing number of drivers. Ang kanang gihatag na seminar sa LTO, it's not actually enough. It gives you the basic, but as to maturity as a driver, kailangan pa yun nalimo makuha sa kadalanan. So that's the challenge right now nato sa enforcement, not only with Cagayan de Oro, but even with Cebu City, Manila, tanan mga major cities, we are currently outgrown by development. So mo na siya. So we have to make catch up. Pinaagi ka na again, because this is not sa RTA alone, we need the help of everyone on the road.
7: Okay. Sir, may kaduha ka pangutana. Pila na ka-traffic violations ang inyong na-record karong tuika sa inyong halapon nga termino po, direct hapon, sir. O unsa ang kasagarang mga violations sa itong mga drivers?
5: Yes, Kwana. Kanilang siguro na dili na ko matali pa karon. Okay, so far, gahimo ko sa atong listing na ating mga yung tawag na itong mga 1,000 for a certain group lang of enforcers. Pero I would say na ang na-submit nato sa LTO, katulad ng mga unpaid violations, most of them are illegal parking. Natay i-submit sa LTO na para ma-alarm almost 4,000 na ka-tickets for this year alone. So 4,000 ka-tickets ang naana karon sa LTO for kuan gitawag nato for alarm sa renewal nila. So basically, atong nakita mo yun, illegal parking, yun ang kasagaran problema nato. Of course, dili mawala ang katong mga kolorong operations na ay mga motorisikan na walay lisensya ang driver, pero gamay na kayo nga tibig sa operations na kakaroon. Kasagaran yung illegal parking, kay diriman sa sentro sa syudad, ang atong itutukan.
7: Thank you so much for the last na nagamay ng kaya, Sir Amor. Kaling mga illegal parking dito sa barangay road niya, sila masagi dito sila sa mga atong mga emergency vehicle sama sa mga fire truck. Nabay ito bago na itong mga drivers na nasa fire truck, sir? Or sa nagihapon dito sa mga illegal parking?
5: I think
7: parking.
5: We've seen it sa kanila sa video dito sa Manila, no? Nahita po magod ato ha. If you look at it on a point of view, nalakod ng driver sa sulod. Kibaw siya na emergency vehicle, so wala siya mag-give way. So kung nasagi siya, then that means it is partly his fault. Kaya siguro, pero we leave it to the investigation sa ila. It's why very, very important na to sa atong mga barangay. We pointed this out with Councilor Tabak and VP Juan Bactong sa Liga ng Barangay. The clearing operations is not the simple clearing operations. It is access sa atong mga emergency vehicles, ambulansya. Kung sa may kasagaran reklamo, sir, dugay nakaabot ng bumbero, nga naman, huot ang dalan. Nga huot ang dalan, na yung nagparking, na ay tindahan, na ay konsumunay, nakalisod. So it's that's why nga ipangayip na itong tabang sa barangay to clear all of these roads for that emergency vehicles can always have access.
7: Thank you so much, sir.
5: Thank you.
4: Sa pamahayag ni RTA at involvement ha, the Benedicto Ramero. So, gating magsubaproceed, una nang ikabunsyag, no, na ang pag-illegal parking usas sa mga pahatag po ng pagkalangay po sa pag- Pagkatong pagkaganilo kayo itong mga emergency vehicle po, no, pag-responde po nila. Tukod po nag-inini pong usay, ga-double parking, gating magsubaproceed, din sa mga barangay road, higit malikaya, no, nga bisan pa man tuod nga sila pay mangnuan nga magbaton gid sila no gila pong mga parking nga area ligid malikayan nga mauna gid po itong sakyanan ng mga motor kaysa naman no sa ila pong nga parking area. Si magduba freeze do nang iklaro po no sa to pong nga RTA nga pagpanalitan nga sila pon masangyadan bitaw sila magduba freeze po sa mga emergency vehicle tungod po lagi sila pagpapadlong niini pong pagbalik-balik kini lang nga pag illegal parking dapat sa dalan ug bisan pa man no sa barangay road so dili na matudpa lugar nga ma-hold kini no sa topo nga RTA tugod po lagi kaya dito nagdinay nga magkasukaso magina magkabapresi dila pina nga kini lugar nga masuko magintong mga masangyaran po no ni ini po mga emergency vehicle kung nagiklaro nila nga dyan na may mga sakang proseso na illegal proseso kalabot ni ini pero una naging kabusya po dya no sa to aplugan ng balaod magkabapresi nga bawal yun ang sasama ni ini po nga buta nga mag double parking ta o mag kini lugar mag illegal parking ta sa Dublin so nangyay po sayot no kakini pipila po ka mga individual kay lagi no na amon tayo viral video gihapon magdama proceed nga usap po no sa example gyud niini po mga iga illegal parking ug double parking magdama proceed nga lagi mga possibility nga mahitabo sa kanila ilabi na ako nga mapadayon gihapon sila no sa pagpasaya parking po no sila po mga sakyanan sa bisan asa po nga dalan di hindi dili po ang presensya po sila po mga sakyanan no niini magdama proceed no na nagiklaro sa to ako nga head po mismo sa itong RTA nga magpadayon ng operasyon kari na taga-adlaw ni Gizila sa panghatag po doon mga ticket no, nga doon po doon mga individual nga magpadayon ni inipong nga illegal parking niya kasagaray lang makita na din na sa may divisoria nga kung isubutan po ang mga double track na agya sa may tablon ang lahagya po nga kakaabot kaya pag sila diyan magdama proceed no niya kali ginailahan na rin ginarefer nga doon po sa LTO ang isubutan po niya mga ticket ko panangitan magdama proceed no nga kini sila magmagahi gado po panangitan nga balik-balik na lang din sila magdama proceed kaya katikitan so doon na nag-illegal action na pagabuhato na itong RTA kalawot po niini po mga violators kaya pa dayon nagpapadlong no sa kadalanan para sa magdama reports kini si magdama 24 Jane Luna sa Baitao Sirbusyo Sirbusyo
1: Reports. Daga salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jean Luna. Oy day ha sa tong mga kinibang kaigsuonan. Ipakita na tong dagway ni former Rodrigo Duterte president. Gini pakita may gala karon sa ICC. Nayo diha, tanawan ninyo sa atong kwan. Nay dagway may gala ni President Rodrigo Duterte first nga nagpakita siya may gala karon sa ICC. Tiguwang nagigest digong mga igsuon. No, ipa-plus na to diri sa tong Magnum Live. Ibutang sa gadre. Ah. So kay Momonggod magigsoon former president Rodrigo Duterte mi apila siya sa International Criminal Court. First time magigsoon na sa court hearing. Ah, argumento magudi magigsoon tugon lagi sa iya mismong health mga sukit tibunaw kung kini bangka na po ba si kapas may gala nga makatin sa mga hearing. Mo tong gi mi apila siya karon. Makita niyo may gala sa pakita na to sa to Magnum Live. Para makita sa buong sa maninidagway ni Digong. Oo, mauna siya may gala. Oh, nasa Magnum Live, tanawan ninyo. Katong gusto makita may gala sa dagway ni former President Rodrigo Duterte. So, nasa Magnum Live, makita nyo, tanawan niyo ang dagway niya. No, kay mo na pangutan na nga, saan may dagway ni Digong karon? Human nga dala siya sa dahig. So, bara makaingon ta may so, na madaga nang utan oh, kana oh, nana siya oh.
3: Reports.
1: Oh, so tanaw niyo sa Magnum Live. Mo magyapon kayo ma maratigot-tigwang nagyot puti naman kilay ni Kinibang former President Duterte, no? Nang utan na may gala nga unsa na ni dagway ni Digong. Oh, nari ang dagway oh. Morning first, may gala nga papakita niya mga gala sa pagdala niya sa dahig. Okay pa man, makadanggol-danggol pa man siguro ning iya mismong panglawas. No, wa magini niya nga tiguwang gid pag-ayo. Yung sila may gala kay nang gawas Facebook ba nga. Laom na kig mata. Piyawok na kig aping. Di na maoy. Naro, morning tinuod nga dagway niya. Chicks boy magyapog dagway.
3: Magnum Reports.
1: Ah, panchiko yapog dagway mga igala ng atong former president. Oh, tanawan ninyo sa Magnum Live. Oh, so mo na magigala yan dagway karon. Inoon, dagan lang ingon magigala nga wa ni say alot, wa gani say alot gyud oh. Kay dito magud tugnaw sa dahig. So, kung palot ka dito, samot ka tugnaw man tong buhok daw kuno kay magka-cover-cover man ang buhok ka tugnaw daw. Pero kung igang pug kayo, init palibot, ah magpalot pug ka para wala pud magigsoon ang kinibang kaigang. Diba? So at least muna oh, katong mga nangutana may gala kung saan na may dagway ni former President Rodrigo Duterte. So atong ipapla sa screen para nga makita ninyo mga egsoon kung saan na yung hitsura huban nga gidala kini siya sa dahig mga sukit ni Kaminaw. Tungod may gala sa case of course crimes against humanity. No, katong war on drugs bitaw niya. Mauman niya ang kasong yatubang mga sukit ni Kaminaw dito karon. So kung misgot po to siyang kaso, ongoing pa yung kaso. Wapay siguro may gala kung unsay dangatan mga igsoon sa iyang kaso. Diba? Wapay siguro niya lahi na yung abogado. Di na naman si Nicolas. Nicolas Kopman, lahi na yung abogado. Di na to si Nicolas may gala. Oh, so lahi na yung abogado mga sukit na karon ni kinibang Digong Duterte. Okay, so mauna may gala ha. Sa tanang mga nangutana may gala nga nagpakita na giguro sa wakas. So mauna na yung nagway karon.
3: Reports.
1: So nagpakita na may gala, makita na ganyan nyo mga igsoon sa naiyang dagway sa atong kani presidente nga si kinibang former president Rodrigo Rua Duterte.
3: Magnum Reports.
1: Si Tibet mi arangkada kon mi arang sumunagitagdang ito mga igala kakuad ba? Ay arangkada may gala sa kabukiran. Ha, kulba sa tirado. Mayroon ka ito sa Magnum 22. Si Tibet mga egson. Matod pa may gala nga mi. Arangkada daw dito sa kabukiran karon. Ni Aditali daw ito ang report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Pete Villas.
3: Magnum Reports.
8: Gipadol sa Animal Production Division sa City Veterinary Office ang ilang libreng serbisyo ngadto sa mga mag-uma sa Barangay Balubal ug Barangay Taglimaw. Nagpahigayon sila og vitamin supplementation, purga, vaccination, pregnancy diagnosis alang sa dagkong hayop ug artificial insemination. Tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang kahimsog sa kahayupan, mapataas ang production ug mapalambo ang reproductive management sa livestock. Pinaagi sa padayong serbisyo sa City Veterinary Office, nagpabili ng kagamahanan sa syudad nga komitado sa pagtabang sa mga lokal nga mag-uma sa pagpalig-on sa mas himsog ug mas produktibong kahayupan. Balita gikan sa City Veterinary Office kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Bilis. Balikan sa to sa Magnum Hunter Mincho kabagtulan be. Sayang report. Batod pa ni Magnum Hunter Mincho. Batod pa ni Magnum Mincho kay matod pa may galang kinibang Kogon Market. Matod pa mga igsoon Kogon Market vendors na kapangibulos kuros libreng check-up sa pilit. May ato sa i-check may gala report Magnum Hunter 19. Standby sa dito sa report ni Magnum Jean Luna. Kaya matod pa ni Magnum Jean Luna. Ganako na yung biktima sa scammer. Agay, scammer na yun. Oo, may tanaw siya na ito may report Magnum Hunter 24. Alas 5.27 na magalang atong oras. Dini may galang kaapo nun. Be, ato sa nawaton. Magnum Hunter 24. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jean Luna.
3: Magnum Reports.
4: Big Gimato scammer ang usa ka babae labi na nga kini nag order matud panoog ang makeup set sa online gikabot siya ni ini pong biktima nga si Princess. Mimo matud pa kini siya sa pakigtransa kadto sa usa ka babae nga ilas pangalan nga si Annie. Kini si Annie magduma first aid, mihimo mo tutpa kini sa pagbaligya siya po mga makeup set na ni siya magduma first aid niya mga mahalun ng mga makeup yun o galim kita sa magduma live karon na iskutan nga mga itsura ni ini lugar nga gibaligya kung nagitanya gato kaniya nga mga makeup so galing kani magduma first aid mula po kini siya napulo ka mga makeup o kini siya kung nga itong totalon lugar no sa iha nga tinuod din nga presyo musubra kini siya o 2,000 pesos magduma first aid kung pananglitan nga kini ibaligya gid lugar po nung dili rush magduma first aid no apan kining si Annie magduma first aid kani lugar online seller ni baligya matud sa kini siya og worth 800 pesos ni inilugar ni iskutan pod nga mga produkto so diha lugar nga nagtransak na sila ni ini pong biktima nga si Princess magduma first aid dito matud pa no na siren nga pag lugar ni ini pong bayad natingala man noon ni nga biktima magduma first aid kay pag abri niya ni ini lugar nga paper bag kung asa lugar niya gibutang ang katong nga gi-order magduma first aid nga makeup set lahi naman noon pod no nga makeup set ang nanggawas kay layo ra gid kaayo no gikan lugar niya tapong nga gipakita nga to kaniya sa online nga naay mga known nga mga products yun magduma first aid nga makaingon gid taga mahalon nga mga produkto pero sa nakita niya magduma first aid na apay mga use kayo kan mga gamit ni bitaw kayo magduma first aid nga mga makeup nga makaingon gid taga naabuso bitaw na abisuhan na gid magduma first aid sa paggamit na muraga pila na gid ka tuig pud ginagamit magduma first aid mo na na nireklamo gid tawo na kini pong isgutan pud nga biktima nga si Princess kaya wala may giingon pud ito magduma first aid nga inato na day ka abuse ang isgutan pud lugar nga mga produkto unya na apoy mga dili pud lakip nga mga products sige pa appeal ito magduma first aid mahulog lugar nga freebies pero gamay na lang kayo ang mga sulod magduma first aid nga dili na pud halos sa magamit mura bitaw ginublabay na lang gid nga mga bottles ni lugar na isgutan pud nga mga makeup samtang nga doon na matod pa yung mga missing po dito, no? Wala itong mga mahalon yung mga produkto sa malugan ini po mga liquid foundation o kaning cushion po magduma first aid nga mo po yung ikabalakan kung hindi mo matod pa yun ang yahad yung gusto yun nga paliton. Apan, kurap yun siya magduma first aid no? Tungod po lagi kaya dili mo gita yung maupod magduma first aid ang nanggawas po dito po sinisgutan o sab nga box ano dili magduma first aid nakagasto yung taon po no? 100 pesos ang naiskutan sa lugar nga si Princess nga tupod sa kinilugar nga scammer tungod po lagi kining naiskutan po lugar nga baligyan niya magduma first aid dili ka siya worth 800 pesos no? Misan siguro papalit lugar niya siya magduma first aid nga ubus-ubus ka siguro sa 500 tungod po lagi kay mga ginamitan na niya wala na po isulod po ng uban po nga mga produkto magduma first aid niya kasagara po nini mga baratoon o gatan o matutuan nini po lugar nga biktima kay kanibitong mga class era siya magduma first aid dili siya original po nga mga makeup tungod po din magduma first aid kaya pong kalagot nag-post ganyo online na iskutan sa lugar ng seller na kinilugar ng si Annie. Tugod po lagi no, kapag kahuman po sila pong transaksyon, nakuha na niya kinilugar ng iskutan po na makeup set magduma first aid. Giblock naman noon po siya no, sa messenger. So, nisamot din ang kalagot po din po nga si Princess magduma first aid. Tugod po lagi, wala nakikistory ang tarong si Annie nga to po da kaniya. Wala nag-explain ng first aid nung kanong kulang o kanong naipasubra ng mga halos o naman po'y unod ng mga produkto. Ini mong duma first aid nga gerefer nga tubo sa kapulisan na isigutan usab nga insidente alang po sa mga dugang nga investigasyon. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hari 24, Jim Lula, sa Bitao, Sir Pusho, Magnum Radio. Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hata 24, Jean Luna. Ato sa tani Magnum Incho. O baka sa ibang cellphone, Magnum Incho, kaya kita wagad ka. Para mapangutan ito may gala kay matod pa may gala nga na kunoy kung kogon market vendors may mulos kunos libreng check up sa PhilHealth. Standby lang unya, pagbalik ta may gala. Pagbalik ta unya, report di Magdominso, standby lang, huwag Magdum Faith Bilis. Painom doon sa ta, alas 5.32 na.
9: Kapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.
11: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
12: Nawad-an kog daw kunga kwarta sa akong bank account, Pads.
11: Ha? Ngano man?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
11: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
10: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
0: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
5: Balik tamay kala sa tapang nag-uban sa itong programa. Magnum Reports, mga suking tigubinaw. Daghang mga minsay din sa itong mga linyo. Nagani pagkatang may gala mga greetings minsay din eh. Na, sige lang, masawang tara na unya inyong mga minsay. No? Pwede lang nga, kuy, tigulang naging kunos do 30 yun. Ah, tigulang na mag-input to. O, tigulang naging to, mga igala, no? Magigon may igala nga, kung patigulang nga lang, aw, tigulang naging siya. Mga igsoon, di ba? Oh, so, maton pa ni Bin si sinahon nga, kubate pag-idyapan ko na sa Tatay Diggs. Ah, panchikoy pagpurma, o, unsa man. Okay naman po yung itsura, maton pa ni Yamix, ah, kanayam. Mawadya po niya dagway, wakaman matigulang. Ah, matanong na yapon ha. Guwapo yapon, matun pa ni Sir Archie Kailing. Mga po niya Sir Archie. Grabe ni Sir Archie Kailing o mga sakop niya sa EMC Security. Kinibang EMC Warrior Security Agency ha. Maing hapon niya, nabinan ni Sir Archie Kailing. Monitor gid yapon niya siya oh. Oh, so matun pa nga di, mantiguang, but-buot ka naman. Lay-lay, mantagpananaw. Aerial Voyager. Lay-lay, matag pananaw. Imong pananaw nga ulitaw pa siya na imo pod na. Akong pananaw nga tiguwang na siya, tiguwang na pod siya.
4: Magnum!
5: Lay na pod ni mo, Aerial, oy. Gwapo kaya po sa tayo digong, oh. Matot pang Libra. Ah, dagan na kakita di, oh. Matot pang Jasper Liaban, Magnum Ibe. Naminaw ko sa imo karon. Oh, salamat kaya, Jasper. Binaw kaya po ko na Jasper Liaban, oh, sa atong programa. Na sige, matot pang ato pa niya nga. Busaga nito nga si Ligarda sa abroad kaya na ay political prosecution. Kabalo, baka ada? Matod pang Jose Lidon Jr. Sige. Ana rin ako. Okay. Sige, mabasa lang nato na yung mga mensahe. Kaya din, bisa kung sa rin mga mensahe, ato magandang basahon. No, matay laktaw, may gala. Di man tamili sa inyo mga mensahe. Kung kaya na lang basahon, basahon na to.
4: Magnum Reports.
5: Naman si Magnum Ramon, kaya permitin yung pagkapaldo, kaya po ni. Businessman, kuan yapon. Sa papaldo yapon businessman. Biato sa balikan may gala mga report sumagawa sa gawas kay ang atong oras medyo paspas pod may gala gatakilid. Magdum Jin Luna balikan ta may gala kay nako no magigsoy kape 4,000 ka road violators. Ako nako noy motor gikawat magay gala karon. Malaka. Biato sa namaton Magdum Auto 24. Nako ni motor gala standby Magdum Incho ka magtulan. Balikan tas Magdum Incho ka magtulan karon taud-taud. Siya report may gala. Luparan nato sa Magdum Incho. Magnum Jin sa takay motor, gikawat sa umaylang suspect. Obe ato sa Dawaton, may gala si Magnum Hunter 24. Gikan may gala sa location. Sa balita og sir, vision na si Magnum Hunter 24, Jin Luna.
4: Magnum Reports.
6: Biktima sa kawatan ang usa ka lalaki human kini kawatan og motorsiklo dinha mismo sa Maya Barangay Nazareth di na naa kini sa 10th Street matud pa ni G-Plaster gihunon sa kini ka Pajang dunay plate number nga CT12 dunay plate number nga K238BB. Ikabutya ka magduma prisin nga banabana matod pa alas 11 sa emerja kini sa uto matod pa nawala o kinuha nga ipablatay gilayon kini sa niskutan purugay nga biktima tugon po lagi kaya dunay mo sila nakuha ko nga CCTV footage magduma ng niskutan gali magduba presid no nakuha dito no ang ilang pong dagway ni ini pong iskutan pun nga suspechado kinilugar nga mga mihimo sa pagkuha ni ini nga iskutan pun nga padya kay gali magduba presid nakita diyan no sa tuwa pong magdumlay pong iskutan pun nga dagway ni ini pong nga ledge suspect di ina nakatuot kini og red nga huti magduba presid no mihimo matod pa kini sa paghiling-hiling tayo naiskutan po nga motorcycle. Hansun siya, naging gibuyot po mga first aid. Tulong na tayo na sa wala pagbiyo sa direksyon. O galing mga first aid, umuulam ang aking si TV ng ilaha po lugar nga nakuha. Diyan na kining naiskutan po lugar ang spesyado. Maura po lang saro po niya nga dagway mga mga first aid. Pero huwag pagya po nila mailig. Hansun din yung panahon na ang naiskutan po nga nga lalaki, tulad po lagi mag mga first aid, kaya wala man po yung nakatumbo po no, kung taga dito, bakini, ang naisigutan po niya, so, spek, kaya galing mag mga first aid, no, ilahan naman yung ibang putana dito po sa area, kung dun na po yung nakailan, hindi po naisigutan nga batanon, nga naka-red nga hoodie, kaya makita man dyan mag mga first aid, no, nga visible man dyan, no, ang uban po na t-shirts, sa iya po nga dagway, pero usap po lugar niya mag mga first aid, ilahan po lugar niya kabalakaan, tungod po lagi, daghan makai mga batanon, pero ito mag mga first aid, no, dili po dyan, makailag-ilagyan po, ang mga taga-barangay, ilagyan ang mga barangay tanon. Kali mo depresyon, giduol lagi kini no sa tapo lugar nga reklamante nga tapos sa barangay kay baso niya ga residente nila dito mo sa depresyon ba ni ilan baka nila or di ka naba ni mga nihi mga sunod kani ato magsama ka ato sa pagpangawat o ga motorcycle pero negatibo pa mo sa depresyon no so under investigation pa ang isutan sa mga insidente o ginalocate pa karon no ang lokasyon ni ipon isutan po ng suspechado ay labi na nato naman po ebidensyo no ay labi na no ni CCTV po no nga nakakuha po no ni lugar ni isutan po nga wa po lugar no nga pangita po. Tungkol po din yung mga first aid, refer na nung atabos ng kapulisan, iskutan po lugar nga kaso sa pagpangawat ang motorcycle nga itabo diya sa Maytan Street sa Barangay Nazareth ng ato nga syudad. Sa Magdum Reports, kini si Magdum Hari 24, siya yung luna, sabay taong serbusyo, magbrasyo.
4: Magnum Reports.
5: Daga salamat Magdum Hunter Jane Luna. Dini sa tamay gala sa atong Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang. Magnum Operation Tabang.
5: Tabang sa tamay gala ngatos mga nanginahanglan mga sugit na gabinaw. Naa sa speakers linya karon magigsoon ay nangigtabang din si Bians Magnum Radio. Tabang pinansyal, pangplite kuno nila sa iyang bana og anak. Pauli sa Wao, Lanao del Sur. Basta kay mo na ning agi, ato nagiyapon ning ato nagiyapon ning magigsubay-subayon may gala unsay sunod nga istorya complete. Sunod ana magigsoon asa dapit, ah, di ba? So basta kay mo na ning kwan-kwano niya. So ang dini na sapunta si Roxanne Aplisi. Taga-Wao, Lanao del Sur. Naaspikas din niya karon. Ma'am Roxanne, may hapon ni mo.
7: May hapon, sir.
5: Hello, Ma'am Roxanne.
7: May hapon, sir.
5: Kumusta Hello. Ka? Ma'am Roxanne, kumusta man ka?
7: Okay ra, sir.
5: Taga-asagid ka, Ma'am Roxanne?
7: Taga-Wao, sir.
5: Wao, Lanao del Sur?
7: Oo, sir.
5: Okay. So nga naman to, niabot ka sa Magnum Radio, ning orasaon sa ituyo ni mo?
7: Yan nilagi ko sir kay mga ikog tabang sir nga bayan sa kaning kuan ba murag paulis ang lugar. Kay note dan lagi media ni sir kuan sir kaning sa ni kaning trabaho walay trabaho na akong bana nya wala na yung makaon ang udiri sa kuan kay wala ni pamikaliwat ni sa Cagayan.
5: So
7: nakaside ni mo uli.
5: So ni ani ka sa Cagayan de Oro uban ang imong bana?
7: Oh, bana akong bana ug akong mga anak.
5: Asa man mo dinis Cagayan nagpuyo?
7: Sa Gusa, sir.
5: Gusa. So unsa may trabaho sa imong bana sa Gusa?
7: Sa Pilmiro, sir, paabot na ko, sir, sa Budiga sa Bugasan. Man nagundang siya ni Valencia og katong hardware. Nagagmay ra man kayo great, sir, kay dili ka igo sa

0: Okay. So, ang problema karon mo balik mo sa wao, lanaw, usa man sa panginabuhi na sabi niyo dito?
1: May man dito, sir, kay bala o dili mi ka trabaho og mga dagkong establishment na may mga umanga dali-dali na mo kapag inadlaw.
0: So mag-uman na lang mo balik dito?
1: Oo, kay diri wala gi ma kun diri ay wag gi madali nga katrabahoan diri, sir, wa kun mi madaganan diri.
0: Kaya wagin mo yung pamilya dito, taga kuan niyo? Taga, digin mo taga diri?
1: Dili, sir. Taga wao, give me.
0: Okay. So, kung magkauli na mo, pila may pamatay sa wao karon?
1: Ang pagkuan na mo, sir, ang mga pauli, 500 per head.
0: Kaya 500?
1: Kaya na may gamit na mo, amot lang o pilay pangayo. Ay, dipindi man na ako sa dispat, sir.
0: So sa dispatcher at tawag daog?
1: Oo.
0: Pero mayroon dispatcher nga, luoy masad mo yung taon kay nanginabuhi na ba yung taon mo niya? Kining, kuha na lang mundo ha? Kanang 500, abot na gina dito sintros ba o?
1: Okay ragyapon.
0: Asa okay ragyapon?
1: Salamat na lang po ko.
0: Di ba? Kanang 500 ba, abot na gina sa sintros ba o? Wa naging kay, ang inyo dito sa wao, sintro?
1: Oo, namay sa kinon, sir, pero gamay ra.
0: Dili ba, mo't pasabot na ako ba? Kanang 500, makaabot na gina sa kinibang dito sa wao na gina, dito na gina sa ibang balay yun, makaulit na gina kaana.
1: Oo, sir.
0: Sakto na gina 500?
1: Oo.
0: So, duha mo sa imong bana, 1,000?
1: Oo, sir.
0: Dili mo sa naplitihan imong anak, gamay pa man kayo ng duha?
1: Oo, wala man sila ginaplitihan.
0: Pila ba kauras ang biyay sa wao?
1: Kung kuan ban, mag 3 hours.
0: Ban?
1: Oo.
0: Tulo ka oras ang ban. Ang problema, ane, kay daghan mo mga gamit. Ang, di ba, daghan kayo mo mga gamit?
1: Ubay-ubay po yun, sir.
0: Sus, basta. Pila ka karton nun to?
1: Kung karton nun to, murag, dalatanan ko, mga 5.
0: 5 ka karton? Di ba na masakay sa ban ang 5 ka karton kay gamay man ang likod sa ban? Unya oh, kasagaran ban karon tao ra gyud sakay wa day mga kinarton.
1: Oo.
0: Oh. Ita no. Kay mura mo mamalhin na mo ani mamalik na mo sa inyo di ba?
1: Oo, muli na mi sa mo ah.
0: Di football imong bana o unsa man toy kaso sa imong bana?
1: Ang sa sir?
0: Di football imong bana o di undang?
1: Ani undang na siyang trabaho sir. Oy kay ngita lagi untag katong dako og rate niya kay wa kay dawat sir kay wa day mo pasalig og dawat lagi daw.
0: Paita ba? So, ang ato ani karon nga ang importante, makaulit lang sa mo iso sa lanaw. Wow.
1: Oh, sir.
0: Mm-mm. Sige, kinibang Roxanne, daghaman na minaw sa ato karon, hangyua sila. Naminaw sila, hangyua sila, Roxanne, nga matagaan mo pliti karon. Sige.
1: Ako dahil naghangyo sa kuhan, matag singkasing nga ako na ngayon og bisan laggamay nga ikaw uli na sa lugar. Ay moro gid sir.
0: So ang ato matabangan na mo pauli dito.
1: Oo.
0: Unsa man say pangoy uma-uma sa dito pagbalik uma-uma.
1: Ang sir?
0: Umag-uma ra sad mo dito pagbalik.
1: Oo, ana na lang gid sir, uma na lang dito.
0: Okay. Sige, ma'am, salamat kayo. O gulatulat ang taha, basi rin maluoy ka na ito karun, ha?
1: O, sir. Sige, salamat kay sir.
0: Sige, so mauto mga igso, no? Ang ato mismong nagdalikyat din sa Magnum Radio. Luoy sa bintaon, may gala.
2: Basi Magnum Reports!
0: Ang pangalan, may gala, si Roxanne Aplisi. Narabaho lang sila, may gala, Dennis Cagayan de Oro. Taga-waugid ni sila, pero kapoy sa mga trabaho ni sa iyang bana, oy, kana magbugas mga igsoon, magpasan-pasan ba? Libor-libor, mga ina, pinubrikod nga trabaho, 380 ang adlaw. Mga maginang adlawan, may gala sa uban gani mga igsoon, ang inadlawan, ang adosintos. Tinuga trabaho. Oo, so, dosintos. Say, may gala, maka-incentives. Di ba? So, mga ginatong trabaho in town. Kasi na may ginagmay diha. Ah, masing matagaan na ito in town diha sa inyo. Kasi ginagmay lang God. Kasi na may sobra-sobra ba, no? Sobra-sobra ninyo diha sa inyo mismong pagkayod. Kasi na may sobra, masagpilang lang God. Yawat na lang, no? Makatabang-tabang.

0: in taon sa ilang nga makauli in taon sila dito sa Kinibang Wao Lanao del North del Sur. 500 mo daw plite pa uli, so duha sila 1000. So ang ila lang makauli lang sigud sila god. Basig na mo yung mga ginagmay diha, sobra-sobra diha. Di ba? Sobra-sobra halin sa inyong sa bakana ninyong gibaligya diha nga halin. So basig maluoy mo, di ba? Matabangan sa bintana to kay lisod yung kaining diwa ta sa lugar mga igsoon. Ako gani kana bitong ipadala ko sa Magnum dito sa layo nga lugar. Muna kog itoy dito mga higala. O muna kog itoy. Kanang ato kag Cebu, ato ka magigsoon og Marawi. Uban pang mga lugar, muna kag itoy oy kay di ba kakabisado. Di ba mangiring-iring kay karito mga higala nga kay Ginoo ko pa sila nga luoy banato ani. Muna gyapon ni sila gyapon ni diri nga ni anhi, way pamilya way kaila. No? Manguan gyud ka ba? Maminaw kas palibot bitaw nga. Mamati yung ka, dili ka, pamataka, mga igsoonog, dasmag diha. Puyo-puyo sa ika, pundo-pundo lang isa ka, paminaw kas palibot. Be, unsa may mga inistoryahan sa mga tao din niya, unsa ilang mga batasan. Hop, paminaw-paminaw. Ano ba? Paniid, maurag yun na, mga igsoon. Ay, gidaritso mga igalog, tsampa diha kay. Mga takabalos batasan sa tao, basi mahapakan tayo noon. Magnum Reports. Paniid na kita, paniid. Taman mga igsoon sa mga ato ng makinibang masukod ang ilang mga batasan. Awayan at makisabay-sabay na yun. Istorya, di ba? Ayaw na rin ka mag-istorya. Ayaw nga, una-una kag-istorya, may gala nga, wapay din mo kailang tao, bago pagkait kang abot, tsampa ka na dayon. Paminaw na sa palibot, paniid ba? Be, ay, mga, kwan, din sila dayo? Mga Maranao, din sila dayo, kay Marawi man, oh.
1: Magnum Reports!
0: Mo, din sila dayo, ay, mo, din yung Marawi. Di ba, ano ba? So, maniid ka, dili, kay hag-as ka lang, hag-as ka lang, may gala, diagdasmag, maniid ka sa palibot. Oops, mga amigo ba? Ana sa mga imubaton, mga amigo ka. Kaya di ko kataga diya, mga amigo ka. O, di ba? So, inana imong buhaton. Ayaw o pamataka lang yun o dasmag lang diya kay mga ulawan ta. Sama na kaya po na nila nga, di man sila taga din eh. So, wagin sila yung pamilya. In kasong may tabang, wagin sila yung maduulan. Kaya wagin sila yung pamilya. Di ba? So, ang ila lang mga ikalang nga, maulit na lang sila dito. Balag-balik lang sila pinubri in taon nga trabaho dito, ha? Sinamoy ginagmay diha nga mahatag atong tabangan mga igsoon. Ah, mas mga sobra-sobra nyo, bisag pila. Basta makatabang-tabang lang intawon sa ilang pamasahe. Maura may ilang tuyo, pamasahe ra gid makauli ito sa Wao Lanao del Sur. Oras alas 5:52.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports! Magnum Reports!
0: Balik tamay gala sa atong panag-uban sa atong programa karong hapuna. 5 minutes na lang ang nabilin mag-eksyon para mag-alasays. No, panghaon na mo sa mga linabahan diha. Pagluto na mo sa panihapon. Katong na ay maluto, na sige pagluto na para mayo na ning kinibang lakaw karon, di ba? Kung natay funny hapon. So, manihapon na ta. Oo, para unya mag-eksyon, di ba? So, anak na lugar mga suking tigpaminaw. Ala, sa tanan na to, mga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa ka kinibang panimalay. Hinahinay na mo diya o guan, hinahinay na mo diya o luto para panihapon. No? Luto na panihapon para nga makapanihapon tagsayo, mga tulog tagsayo. No? Sa bukid, ingunani, labi ng aksyon nagkangit-ngit, diyan na hinahinay na naghipo sa mga linabhan, hinahinay na naghipo sa mga baka, kanding, basta hapon na, no? Para sa bukid, lamig yung kayang kinabuhi sa bukid. Daghan kay kagbaka, di ka sa bukid nagpuyo, 30 kabuk imong baka, 90 kabuk imong kanding, pagkahayahay. No? Hayahay kayo, 50 kabuk imong baboy, sus, ginoong tabang. Nanay kay manok, mga 40 kabuk, kay ginoong ko tabang. Hayahay, pagka kinabuhi. Hayahay, kay kinabuhi, mga iso, no? Yay kayo! Winana manggaling mga sukit yung kaminaw. Bata kanang tanan mga higala, mga kuanaw, handura ay nagyapon sa kinabuhi. Mga kung inana imong sito sa bukid lagi ng puyo. Sudad lagi ka, bukid lagi may, pero na kay 50 kabuk baka. Amo, nakaroon niya. Huwag kita magyala, di kita katubag basta mangutanan ng taga-bukid sa ito. Magnum Reports! Sige, mga hapon sa tanan, basa sa kusminsahe ha, dinis ato mga linya, kaya na kayo magminsahe karon din, matod pa ni kinibang Junjun Hamiro, atong higalag amigo ni ato niya sa kinibang Barangay Bugo. So, sirit-sirit kus Barangay Bugo niya ganina, kay kinibang naay bata, may gala nga nakitaan ganina niya sa Barangay Bugo. So, swapaputi ko, ano, iluya sa atong bata, o, posible daw to, ipaano daw to sa baha kagabi eh. Luya sa atong bata ba? Kuha na, mga 8 or 9 months na siguro to lalaki in town. No? Posible daw to nga gipaano daw to sa baha kagabi eh. Posible baga to, gianak baga to sa iyang mama kagabi eh. Then, gay, paano daw sab, diyan sa Villa Trinitas. Oo, oh, ganina. So, pag-anto na to dito, sus, nagagiri ayo. Nagagiri tay, bata, may galang nga nakitaan kay nagbasok mambutos nanay. Kamulong basok, kitaan niya nga na, may murag, di maayo, tanaw ni sagbot. Naragos na plindalan, God. Pagtanaw niya sa Ginoo ko pa sila, bata man ay Miguel lang, marag posible, bago pa na tao. Posible, ipaano to sa baha gabi, or gilabay na pa to sa mama nga may puango diya kagabi is na plin. Luya sa maning bata, ba? Tao na gid siya, di pa gid siya pitos. Kaya pitos, di pa man ay maklaro ang pitos. Tao na gid siya. Kita na gini mo ang partis lawas. Yang sampot, klaro na kayo. Yang kinatao, klaro na kayo, lalaki. Anak ba, no? Sports! Blue isa, blue kung mga anak panggaling mo, labi na o katong mga i-plaster in town sa para nga di mo ma di saan mo makonsin sa lugar ana nga sa Ginoo ko basta lang labay ba ninyo yung anak. Magnum Reports. May nga po na igro ni Joel de la Cruz, hindi masama ang pangarap. Sige kay dagaman po di siya dito sa ilah, dagaman po di siya mga binuhi. Pero problema lang kada uli niya kakawat, kakawalaan. Buhay isang 50 ka manok, pag uli niya dito sa kinibang bukid, pagtanaw niya ang 50, 30 na nabilin. Pagbalik na po niya pasunod si Mana, wala na sa napulo kabok. Grabe sabi ang kawatan, eh. Diigin mabangbang. Mayong hapon sa guno ni Kwan, shoutout ba yan? Pauli na ko, balay, gikatrabaho. Diritsos uli is balay, ha? Masigasa baka maghapit-apit, Mindilo. Diritso uli is balay, ay naghapit-apit. Magnum Reports. Ala sa tanan ng uli, may kalagi ka sa trabaho, may pagpagkauli, hinahinay pagpadagan ha, kaya nagulat ang pamilya, hinahinay pagpadagan, kinala itong padagan may galang nga pambugas, di itong padagan may galang nga, sige lagi, halab, mura man yun yung mga driver, yun yung wala ni huna-huna sa kinabuhi. So, hinahinay, total, ay mawala sa itong hinahinay ta, total, mauli naman ta, di naman siguro ta malit, anak, mga igsoon, maguli, no? Kaya siguro mag-intas trabaho ka na, magsayo, kay, sirit-sirit, pero mauli na. Wala naman siguro yung late mga iso na naman uli. Magnum Reports. Grabe na sa nimong asawag mo ingon pa nga, late ka ni uli ha? Ah, nabuoang na. Late ka ni uli, ni out ka kalas 6 pero ni uli ka kalas 8. Late ka ika. pandamay traffic kayo na ya, mauna ni karon layo ra kay magigsoon sa pasundingay ba layo ra kay magala palusot kayo out kag alas 6 pero alas 9 na ka nakauli ah, kana late yung ka na. Mayong hapon sab ni Clinic Sling ha. Iya ko nung palangga kayo si Kapitan Romeo Bacaro. Sige, mayong muntag da, mayong hapon da Clinic Sling. Sige, pirminti nga mo nagdi na siya kakabilar karon. Tagsayo na ni siya guli. Si Clinic Sling. Di na ni siya kadlaon ka uli. Gabiin na nagidya ka uli. Gwapo mo siya kasamutin noon sa iyang picture. Na, mauna ni karon.
1: Magnum Reports.
0: Ape kita may gala sa oras, dini may gala sa atong panag-uban sa atong programa karong hapon na mga sukit tigpaminaw. Salamat kay sa tanan na itong mga tigpaminaw. So sa atong Magnum Operation Tabang, na ay nihatag in town sa ilang pamasahe. Salamat kay ninyo ha. Madam Anonymous, nihatag mga igsoon, Engineer Anonymous, Anonymous of Adila Subdivision, plus na pinaghatag og 500. So, si Kultura. Okay, salamat kayo, Kultura ha, salamat kayo. So, 1,500, ang makaparta, makapamasahin na sila ni. 1,000 ang ito yung pangayo niya. Ha? Okay, so... Salamat kayo sa mga naghatag. Balik ko na to, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adila Subdivision, then ang usamay galalas na si, sana, ma'am o sir? Kultura lang yung ibutang. Basta kay Kultura. Salamat kayo nyo di, ah. Ma'am and sir, Kultura. Salamat kayo, Kultura family. Ah, sa balo lang. Salamat kayo nyo di, ha? So, makauli, nagit sila magigsoon. Dito, swao. Sakton ng 1.5 imong ibiyahe, eh. Diba? Sakto-sakto na na. So, salamat kayo sa mga naghatag, ha? Makauli na in town sila magigsoon. Uli na sila, ugma siguro, or karon magha. Depende sila kung karon sila uli. Ang ato, natabangan ninyo sila, ha? More blessings to come sa mga nagtabang. Bay, sabi kay nasipi ka sa linya si Kiribang Ruxan. Ato sa ipapasalamat. Ato isang masultin niya kay at least nakaplete sila. Napaspikas linya si Ma'am Ruxan. Apli si Ma'am Ruxan. Hello, Ma'am Ruxan. Napa ba ka diha?
8: O, may nga.
0: Nadunggan ni mo akong istorya, Ma'am Ruxan. Wala.
8: Lunggan, sir.
0: So, ang tanan-tanan, ang naghatag, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adila Subdivision, plus na pa si Ma'am and Sir Kultura, 1,500, tanan, unsay masulti ni mo?
8: Magpasalamat po sir sa naghatag, sir, sa among pamasahe, sir, kauli. Kaya salamat sa station sa Magnum. Salamat kay sir.
0: So, kalos aman mo uli?
8: Makauli na gini ani ugma sir.
0: Ugma.
8: Ano man gud ani sa amo abot na ni orasa.
0: So unsa may gibati nimo karon?
8: Aw, nalipay gi ko sir.
0: Nalipay ka. Ah sige, sige. Salamat ha. Amping mo sa biyahe ha. Amping. Salamat kayo.
8: Oh, sir. Salamat po kay sir.
1: Magnum Reports.
0: So ugma sila mo uli. At least nakauli gid in town sila magigala sa ilang yuta nga gigikanan. No? So at least uli na sila ugma. Dili pud nagtapos ang atong programa. Oo, di ba? So, matod pa ni Denver Neri nga amo gyud na palangga si Cap Romeo Bacaro Magnum FB kay buutan kay na siya nga kapitan, siya kay duolon. Amo ni si Bacaro nga sige ramon katawa. Ah, may pag-imo na ipasayawon si Kapitan Bacaro kay nang sige masayaw karon. Oo, bitaw wa ni po karat nga tao si Kapitan Romeo Bacaro. Oh, tupar laman na silang ni Kagawad Alan Magsayo. Wa man yung mga kurat nga mga tao. Oo, wala gini sila libog. Nemo doolo ni mo. Awagyod, wagyod magalilibog. Mukatawa ra may gala. Mga opisyal, oh. Dali na kayo pang doolon. Sige, may hapon na sa Barangay Tablon. Smile lang yun permanente. Doolon sa tao may gala. Wala, smile lang. Oo, oh, ano, rang kinabuhi, di ba? Simple ba? Smile, smile lang. Alam ka, simple na pagdalas kinabuhi may gala. Okay? Apeke man tas oras dinhi sa ato panag-uban wa nagid magigsoon bisag unsa una ko tumbling patani wa nagi oras may gala. Sunod mga balita pinagini magdun suila ko bo. Magdun President Blanca so, sa gawas ng katiringban. Katawa labing kamanan ug lamang barugan ko sa katawa lang matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum Reports. Inyong nga bati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ug pangatlawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mahig ko pala ang imudugo?
4: DTX 500!
3: Masamig ka pala gina allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalrikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago niya magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
3: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas ay sa Jess, sige lang, kumusta mga kabayan ang karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kaping lubinta ka mga panimalay na sudlan sa tubig, Bahanas, Barangay, Bugoneng, Dakbayan. Sa atong Magnum National, kanil Presidente Rodrigo Duterte, personal kami ito nga sa ikatulong case conference sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Sa atong Magnum International, Yemen, ikundina ang gamong pagmangatake sa Houthi rebels, Saudi Arabia. Sa atong Magnum Business, pag-export sa preskong ubi o purple yam uban sa mga planting materials gisuspenso sa gobyerno sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, pagpakita ni Elin Adarna sa linibong kwarta sa iyang Instagram profile, lagi kakurat sa mga netizen. Sa atong Magnum Sports NBA Commissioner Adam Silver, gimonitor ang sitwasyon nga naglambigit sa Trailblazers sa ubo sa bagong tag-iya.
3: Balitang Magnum.
2: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw daw karon nga Miyerkules, September 16, 2026. Kini inyo mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: Og Magnum Chingintrina Enriquez.
2: Og karon sulitanos Magnum Lokal, ikikupleman karon ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugoneng Siyudad nga maabot sa kapig 90 ka mga panimalay ang ilang sa ilang barangay na sudlan sa tubig baha kagabi. Madubre Kailing nga dunay pipila nga miabot gyud sa hawak ang gilamon sa tubig. Hudini, nangita sila gumagi nga mahatagan sa temporaryong solusyon ang problema sa baha sa ilang barangay.
5: Ang atong estimate no, sa ako lang ang number of estimated mga possible nakasulod na sa mga 90 plus siguro ka mga balay. Ang 90 is mga ubo sa tuhod and then naadisad sa area nga taman sa hawak napot sa mga area kana nga mga level. Actually kalit yun sir. Actually, most of the time, maudyod ni. And actually, naanatay duha ka drainage project para dugang ana. Galing kagahapon, nakita na po kung magbase lang ka sa 5 years development plan, kung nag-expected drainage, so it takes a lot of time. So kagahapon, nangayod ko sa buhatan sa akong second district, no? Congressman Rufus Rodriguez, ani na po ang mga electrical o architect engineer o katong engineer yun, nga nagbutang ta og duha ka mega pump station. So bali, kung asa to ang lower level, so ang trabaho ni Mega Pump Station is magbugas sa tubig pagawas sa riverside o paingon dito sa dagat.
2: Ang ipayag ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo ning Dakbayan.
4: Lugang Magnom Lokal, gibutyag ni Police Major Juan Navarro tigpababa sa Police Regional Office kun PRO 10 nga hatagan sa giyong makapahulay ang 901 ka mga pulis nga gipadala sa bar mga parliamentary election sa giyong makapauli na. Mato ni Major Navarro nga kabahin kini sa tinguha nga magpabiling taas ang moral sa kapulisan sa rigon ug aron ila usab nga ikauban ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya.
6: As part of the moral and welfare no sa ato ang programa sa PNP aduna ginay mga paghatag og somehow makapataas makapaboost sa moral sa ato ang mga personnel because this is an extra sacrifice no nga gihatag nila extended beyond the borders of Region 10 nakapadulong na gid sila sa Lanao del Sur so definitely ang atong regional director very particular siya when it comes to the moral and welfare of our personnel at kadunay gid kita part no sa mga programa nga mga i-apply nato no nga mga pamaagi para po ang ilang moral and welfare is maboost no kay it should be rewarded ang ilang sakripisyo.
4: Ang pamahayag ni Police Major Joan Navarro tigpamaba sa PRO 10.
2: Alas 6:15 na samtalo kang balita lokal gihatag ang panahon sa Committee sa Public Utilities sa Konsehyo sa Rakbayan ang grupo sa mga truckers nga nagagi sa Rakbayan uban ang grupo sa mga negosyante o Road and Traffic Administration RTA kinaron isgutan ang kalabot sa kabaguan sa oras sa patumang truck ban sa Rakbayan matulpan ni City Councilor Eric Salcido Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konsehyo nga tumong nini nga mahanay na ang tanan og hingpit nga itakda ang mga oras sa truck ban.
7: Nga karon ako sinangginan kay aspa man ni kundubang atong timeline ani is fourth week man sa October ako sinangginan pag set down outro ang Oro Chamber Filipino Chinese Chamber ug ang Oro Truckers ug ginida yung RTA ma-finalize dito na dayon pag meeting nato sa committee karong Friday mag meeting sila karong Friday para ma-finalize nila unsay masabutan nga win-win solution okay mamatay ang ekonomiya kung pananglitan kung tatong mga hangyo nila dili lugar matugot pero amo sila ng pasabot. Ining manggong medyo na ito saban sa truck ban manggod tungod ni sa problema sa traffic. Sila ra manggapon kung ang traffic yapon problema. Sila ra gyapon ang mapiktuhan. Mapiktuhan manggapon to ekonomiya. Kung grabe po ka traffic, muna ang lugar nga magsabot sila by Friday sila mag-meeting ang together with the RTA para unsay dayon ang proposal sa committee. Kaya nala dayon na to ang truck ban.
2: Ang payag ni City Councilor Eric Salcido Chairman sa Committee sa Public Utilities sa atong konsiyo sa Rakbayan.
4: Dugang Magnum Lokal, gibutyag ni Dr. Muslim Ismedia, Urology Resident 3 sa NMMC Department of Urology, nga maoy dunay taas nga risgo sa prostate cancer ang mga lalaki na gida sa 50 anyos pataas. Matod sa ni Dr. Ismedia, nga kini ang hinungdan nga importante ang sayo og regular nga pagpakonsulta ilabi na nga walay sintomas ang maong sakit. Lakip niini niadtong dunay taas nga risgo tungod kay dunay kabanay nga naghambin sa balatian.
8: So that's very common in mga males na beyond 50 years old o mga males na medyo naay risk factor so naay family member usually beyond 40 years old na dapat check up gihapon sila. Prostate cancer by itself na is a very insidious disease. Di na gid siya makagawas diretso pareha sa mga lain lugar, lain sakit ug lain cancers. Example na bukol sa tutoy, makita diretso. Ma-feel na nimo after few months na. Examine nun dayon, biopsy, gawas na dayon. Prostate cancer can stay for years undetected. So insidious gud siya, dili siya maka-feel og symptoms until it's already late. Mao ang rason we advocate sa urology department sa NMMC for early check-up and early screening, especially for those na may risk factors, family members, may sintomas, o patients generally males beyond 50 years old.
4: Ang pamahayag ni Dr. Muslim Ismedia, Urology Residence 3 sa NMMC Department of Urology.
2: Alas 6:19 na karoon sa itong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter!
2: Pinatang karoon si Magnum Hunter 24, Jane Luna, dia sa Dalan Vela, sing ato nagbayan. Magnum Jane, kumusta karoon dia?
9: Pinatang karoon din is my balance with Magnum Joel, no? Dirigida mismo sa may amok sa area. Di ina line to moderate traffic karoon nga panahuna. Nga itong namatikdan din ni Magnum Joel. Galing, no? Functional lang ato po mga traffic light. O ganaan, paghihahapoy Tapos po, ito po nga RTA, kung ito po nga mga enforcers, ang nisbutan po nga dala ni ini po nga atak na galing magdumajawal no itong kasigara mga observer Andre, mga private vehicle ang gagapanagkan o galing na tungod po lagi sa taas ng volume, ni lugar po ang mga sakinan karoon, naagi pa na kung gano'n nga mag-bumper to bumper, gano'n magdumajawal, labi na akong gikan ka dito sa may city central, going to Mogs, ang imuhang direksyon, palawos dito sa may Julio Pacana Street, pero kung gikan ka sa Julio Pacana, padulong ka dito sa Velas magdumajawal, wala yung angkabalakan tungod kay Laos Laos, gano'n, ang dagan sa traffic, o hinuandro nga panahon na magdumajawal, kung isgutan po lang ito pong panahon. Ang gihapoy ang ayan na kabalakan o tungod kayo sa buhay. Kagahapon nga dalawang ang gulong ulan. Karoon na damsyon na mayon dahagan sa nga panahon. Pero minus sa mga bituon. Nga ito po nga na matigdan karoon na sa kawanangan. Pagigil po ang kumpiyansahan. Pero sa pagkakaroon na dumajawal, alang arang nalanggit po na itong panahon. Tungod po lagi. Uma po yung mga pag-ulan na papanaliting ato pong nasnatian. Gikan din sa may Valle Street ng ato nga syudad. Sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum 124, Jane Luna, sumitaog Sir Busho, Magdum Radyo.
2: Alas 6:20 na, pala sa mga balita karoon sa itong Magnum National. Personal Kapitan Bong si Presidente Rodrigo Duterte sa ikatulong ICC Status Conference inikalabot sa kasong Crimes Against Humanity. Kaya ang unang public affairan sa 81 anyos nga kanil leader sa Rasul duman sa Kapiko sa Katuig. Human siya maaresto pinagi sa video link netong Marso 2025. Madoba ni ICC Trial Chamber the third prize kung presiding judge Jonah Corner nga tugtan usab mobiya sa status sa conference Duterte o magbarayan gihapon kini.
10: Roa Duterte, case reference situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 01210125, and for the record we are in open session.
11: Yes, thank you. Appearances, please. First of all, prosecution.
12: Good morning, Madam President. Good morning, Your Honors. Good morning to everybody in the courtroom. I'm Julian Nichols, today with Antonella Giordano, Maria Berdenikova, Hannah Allen, Robin Croft, Vanessa Gray, Edward Jeremy, and Erasmus Lovell Jones. Thank you.
13: Good morning, Your Honor, and everybody in the courtroom. I'm Peter Haynes. I'm supported by my team in the current climate. I'm going to elect not to announce them all publicly.
11: Representative of the victims, please.
14: Good morning, Madam President, Your Honours, good morning, everybody. I am Paulina Massida, accompanied today by Mr. Gilbert Andres, Ms. Anne Grabowski, and behind us, Ms. Ludovica Betruccio, Ms. Nicolene Arcaina, and Mr. Orcholona Rancetsek.
11: Yes, thank you. And the registry.
15: Mr. de Brisson, thank you very much, Your Honours. Honourable members of the bench, on the registry's bench this morning, I have a coordinator, a judicial coordinator, myself, director of the Division of Judicial Services on behalf of the registrar. My name is Marc Dubuisson. Thank you very much.
11: Thank you very much, Mr. Dubuisson. Just before we go through the agenda for this status conference, can I just mention one thing? This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so, Mr. Haynes, without permission being sought.
10: Situation in the
2: Ang payag ni ICC Trial Chamber Presiding Judge Jonah Corner is erang gisgutan sa Trial Chamber ang kaso sa prosecution. Lakip na ang listahan sa mga saksi. Ginaganon sa oras nga gigahin alang sa prosecution. Listahan sa mga birinsya, pagbutyag sa mga detaling ito sa depensa o guban pang mga dugang isutanan. Gawas ini ang schedule sa mga sesyon sa trial gikan sa November 30 hangtod sa spring recess sa 2027. Slayo-layo pa. Gawas ini isgutan sa chamber ang sugyot sa registry nga ipagayon ang mga trial pinagi sa mga hugna o blocks nga dunay mga pahulay o gaitakdang oras sa sesyon subay sa mga rekomendasyon sa mga eksperto.
4: Dugang Magnum National, pabor ang Amicus Curiae, Friends of Court, nga walay may tabong kalapasan kung ugaling baguhon sa Senado ang ilang gabayan sa isgutanan sa voting threshold. Kini ang tubag sa mga pangutana ni Senator Jazz Francis Pangilinan kung adun na ba'y kalapasan kung agaling usbon ng gabayan sa gikanang 2/3 votes. Matod ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban nga walay mahitabong paglapas tungod kay wala pa magpagawas ang korte sa pinal nga desisyon o hukom.
16: Pagkahalimbawang pinagbotohan yung unang ruling, baguhin yung unang ruling ng ating presiding officer, ay meron ng paglabag sa due process ng nasasakdal o yung respondent?
17: Wala pa pong paglabag sapagkat hindi pa kayo bumoboto eh. In other words, it has not been implemented. Wala pa po, hindi pa ni-implement. Kaya itong inyong ginagawa nga eh, you are anticipating the issue, the problem. So commendably, you are doing this meeting so that you cannot be accused of grave abuse of discretion.
4: Ang pamahayag nila Senator Judge Francis Pangilinan o retired Chief Justice Artemio Panganiban.
2: Alas ay sa 24 samtang gibutang sa ni retired Chief Justice na Renato Puro nga usa kini ka posibilidad alas sa korte nga itulid ang usong hubad sa balaod ay labi na sa tungod kay mahimo kining hubaron sa naglaing pamaagi matod pa ni Puno nga dili kini makonsidera nga grave abuse of discretion sa panig sa impeachment court.
18: At saka kung ginagawa po ay tinatala kay kung ano talaga yung meaning noong particular rule na yun ay hindi po changing the rule yun. Ay tinatama lang yung dapat na maging interpretasyon ng rule.
2: Ang payag ni Retired Chief Justice Renato Retired Chief Justice Renato Puno o yun usap sa Retired Justice Adolfo Ascuna sa payag sa duha ka kani maestrado nga gisudira kini nga usa ka procedural matter og dili paglapas sa due process sa respondent.
19: Because the question of the interpretation of the two-thirds is a procedural matter and procedural matters can be retroactive. There is no vested right to a procedure. So the rule is, if it is procedural, it can be applied to pending cases. So even if the trial has already started, you are midway through the trial, and you change the interpretation of the presiding officer, I think there is no violation of due process. There is no vested right that has been violated because all these matters are procedural.
2: Ang payag ni Retired Chief Justice kani Retired Assistant Justice Adolfo Ascuna katungingon ni Panganiban kanina magdum ching wala pa paglapas kay po may buhatan nila pero buhato ni mulapas na
4: wala pa decision
2: wala pa man lapa man so kala sige pwede po rin sa inyong mga una-una diya pero kana kay wala pa may paglapas wala pa may paglabag ana kay wala pa man buhata
4: malagi
2: pero kung buhato na kanya nana murag nana ang pasabot
4: niya murag pasabot na siya pasumbingin magdum ching
2: kung buhato na ana paglapas na so inana lugar kung mag-usab ka lugar sa ilabi na sa balaod sa threshold kay ang ilang isgutan niya kini mga katulaging all members of Senate lugar 24 naa siya og wala
4: 16.
2: Kay membro wa man siya mamatay wa siya mo-resign so i-consider siya nga 24 gid kabuok so ang 2/3 ana 16. So mo nang ilang barugan although pagkunta na nimo paminaw nimo og passing lang di kay ka masabta pero gibong balik-balik og paminaw masabta nimo ang ilang tuyo kay mga maestrado mo gani sila unya dili basta-basta mga utok ba so ang ila guys stake sila dito sila ni Kwagyo no? Kung sa inyos balaod tuwa sila dito gid lugar
4: kay kung
2: mulapas mo og kadya dako na kayong debate pero kung dito lang ka mo lugar mo stake lang ganito sa balaod why mawala sa imo kay mo man balaod magbase lang kadiha magbase ka pero imong usabon og maghimo kag interpretation nimong kagulingon na mo nang usay daghang kayong unahon na dayon. Alas sa 6:27 na samtang pamugos si Retired Chief Justice sa kani Chief Justice Anton Artemio Panganiban na dili kinanglan nga mabot sa insaktong resize kabuto aron na makalapas o makapaghawas og desisyon sa usa ka impeachment trial matun niya nga ang buto nga 2/3 sa mga senador nga kasamtang anaa o makahimo sa pagtuman sa ilang katundanan igo na aron na mahatag ang ustisya. Payag usab niya nga ang konstitusyon klaro nga naghatag og hingpit nga gahom og pagsalig ato sa mga senador aron molihok isip bugtong tribunal alang sa mga kaso sa impeachment.
17: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng constitution, mga senador, kayo po ang magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod. Maraming salamat po.
20: Thank you po.
2: Ang bayag ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban.
4: Dugang Magnum National, gi-question ni Attorney Salvador Paulo Salvador Paulo Panilo Jr. kung anong dibatihan o ngita pagtubag sa isgutanan sa voting threshold o wa kini plano nga bagun. Mato ni Panolo Panilo nga posibleng tumong sa nasampit nga diskusyon aron mapaubsan ang gikinahanglang iab sa boto para sa conviction. Gidugang pa sa abogado nga maglisod ang prosecution sa pagkuha sa 16 ka boto nga gitakda sa konstitusyon alang sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
21: Diba, bakit nila pagdidebatihan or aalamin yung sagot sa tanong ng voting threshold kung wala silang balak baguhin? Mukhang yun ang talagang pakay nila. At para sa akin naman, ito'y nagpapakita lang na mukhang hindi nila kayang i-convict si VP Sara doon sa linagay ng konstitusyon na 16 votes for conviction. Mukhang mahihirapan silang kunin yung 16, kaya naghahanap sila ng paraan ngayon para pababain ito.
4: Ang pamahayag ni Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. tigpamaba ni Vice President Sara Duterte.
2: Alasay sa 32 lang karoon sa itong Magnum Health Alert.
22: Magnum Health Alert!
2: Ibutiag sa Department of Health Department sa kapiga 9,000 ka mga Pinoy ang na-diagnose sa prostate cancer matag tuig. Sumay sinita sa DOS o Global Cancer Observatory kung glubukan na particular na sa mga bagong kaso ang naginad 50 anyos patas. Yun kini tungod kaya sagad walay mabating sintomas sa iyong level sa maong cancer. Tuwod din eh, giingon sa DOS nga importante ang regular nga konsultasyon o pagsusi usama sa prostate-specific ITNG na test o digital rectal examination. Doktor nini, alang sa mga kalalakinan nga dunay nasentiang ginagmay lang pag-ihi, dunay sagol dugo o ihi ang ihi o similya pag batig kasakit o hapdos ko na mangihi o ka dili makontrol ang pag-ihi o pagbawas, mas makayong magpakonsulta na sa pinakaduol nga health sa clinic. Og sa tumagdam si National ito sa Yemen, gikondina sa gobyerno sa Yemen ang gimong pag-atake sa Houthi rebel sa Saudi Arabia. Mato sa Ministry of Foreign Affairs sa Yemen nga target sa drones o missiles sa Houthis ang mga lugar sa sibilyan sa mga lugar sa kami sa Masuita, Aba o Taif. Subay sa report nga 13 ka mga sibilyan ang nangaungol o pipila ka mga panimalay ang og sakinan ang nakuba tungkol sa pag-atake. Gitawag sa gobyerno sa Yemen isip paglapas sa soberenya sa Saudi Arabia o dili ang ayan nga gamiton ang mga teritoryo isip launching pad sa pag-atake sa ubang nasud. Minumduman nga niya tumiaging simana nagpaigayan sa lapad nga pag-atake sa Houthi rebels sa ubang bayan sa Saudi Arabia. Human sila kakusahan nga mitabang sa gobyerno nila para makigsangka sa militanteng grupo.
4: Sa Ukraine, andam ang Ukraine nga muuyon sa usa ka energy ceasefire tali sa Russia. Mato ni European Foreign Minister Andriy Sybiga nga ang mga lakang pamaagi aron mahunong ang mga pagpangatake sa enerhiya sa critical infrastructure sa Ukraine o Russia. Apan gipamugos ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga mahitabo lamang kini kung seryosohon sa Russia nga ihunong ang ilang mga pagpangatake samtang wala pa'y komento ang Russia kalabot ni ini.
2: Alas 6:34 sa itong Magno, ang beses gisuspenso karon sa gobyerno sa Pilipinas ang pag-export sa priskong ubi o purple yam uban sa mga planting materials. Kini sa tingwa nga mapatiksyonan ang lokal nga stock kanunod sa nagkataas nga panginahanglan sa kalibutan. Subay sa Department of Agriculture kundi nga ang export suspension gipatuman niya itong tunga-tunga sa Agosto. Sa tingwa nga magpabilin ang planting materials sa nasud samtang nagtukod pa sa production capacity ang industriya. O na nanigingon sa Agriculture Secretary nga si Francisco Chu Laurel Jr. nga kuha nga nasud sa planting materials ug dili sila gustong mag-export ngadto sa ubang nasud nga posibleng gamiton ang variety sa ubi sa Pilipinas aron na ikompetensya sa ubang nasud. Amo ning problema. Imo silang tagaan para sa una nga dinhi pa sila nagtuon sa agrikultura. Sa ang pagtanom sa tanan-tanan no, humay tanan-tanan. Karon ang Pilipinas mao na rin ang umpra dito sa sa Vietnam. Ang taga Vietnam dinhi sa to nagtuon sila, dinhi sila nag eskwela para lugar unsaon nga oh dinhi sila nagtuon tanan unsay pamaagi nga lugar aning sa agrikultura. Karon ang Pilipinas mo na nag-angkat dito sa gawas. Diba? So kanisa ang ubi kung imong ihatag ang mga planting materials dito Magnum Ching, so ilan ang awaton? So paspas silang tanom. Imbis nga kita ay exclusive ta nga mag-support sa mag-supply sa ila, wala na kada na may lang kaguling yung tanom. Oh. Well, siguro mas daghan pa sa ato unya sila na po yung mag-export, so mawala ta sa Pasing. So dapat exclusive ra sa ato na kay sa ato man nga produkto aron nga why kompetensya. Amo na ipot pasabot. Samtang sa forex rate ang usa ka US dollar nagbalor sa 62 pesos o 85 centavos Canadian dollar, 45 pesos 16 centavos Hong Kong dollar, 8 pesos o 1 centavo ang Taiwan Australian dollar, 44 pesos 79 centavos Taiwan dollar, 1 peso 97 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 54 centavos.
4: Sana pa rin kagubot sa tunga-tungang sidlakan ang kasamang presyo sa Dubai crude oil ana sa 118.84 US dollar per barrel kini misaka sa 2.25% kung itandi sa daang presyo ni ini nga nasa 116.22 US dollar per barrel.
2: Dako na kayo maglumching ha.
4: Taas na kayo maglumjowel.
2: Kanyabot pa ng mga 80, 80 dollars.
4: Liti na to. Kanyabot ng 70 dollars.
2: Oo, katulong mo 70 dollars. Karon 118 dollars. So, manang ikabalakan nila nga ang precious gasolina
4: sa ato adere
2: na posible maabot pag mga 120 kay karong sunod dunay ikabalak ang kuan siya kaning big time ano big time kaning big time nga increase. So gani banabana nila posible maabot pag 120 pesos ang litro sa diesel. So balik ta tong lisod kay nga panahon. So bintaha karon no katong mga kuan katong mga electric vehicle BYD.
4: Oh, BYD.
2: Kay wa gyud wa di ka mabalaka o why gasolina da basta na lay kurinti charge gyud siya no. So daghan kay BYD karon kadagan-dagan ha.
4: Oh, mga EV.
2: Daghan kay mga bago gyud no kay nani karon nga disaka na sab. Mahal kay nga gasolina krudo. So kana mo pinaka kuan kayo no kining gamit karon panahon na ang BYD kining electric vehicle.
4: Dugang Magnum dugdirita sa atong Magnum Entertainment gikakurat sa Nelzen ang papakita ni Elena Darna sa linibong kwarta sa iyang Instagram reel. Makita sa video nga susamang gisagpa ni Ellen ang kagalingon sa upat ka bultong cash nga gibarabanang nagkantidad sa 400,000 pesos. Gisundan kini sa pag-ingon sa actress nga kini ang kantidad sa binulang sustento sa kani ka relasyon nga si John Lloyd Cruz alang sa anak nilang si Elias. Dugtong nini may nagkomento sa post ni Ellen nga BF reveal nga gitubag sa actress nga wala siya'y karelasyon among nga kwarta sustento ni John Lloyd sa iyang anak. Gisundan pa kini sa komento sa lang netizen, ganyan dapat manampal ng cash, dili credit card o gitubag usab sa actress, may limit nga kulang para sa anak but strong independent. Nunot ni ini daghang nagtuong netizen nga ang gipadungog-dungugan ni Ilin sa iyang ikaduhang komento ang kaning bana si Derek Ramsey.
2: Alas 6:37 ang karos ng Magnum Sports Hugot nga gimonitor karon ni PE Commissioner Alan Adam Salver ang sitwasyon nga naglambigit sa Trailblazers ubos sa bagong tagiya. Kinuman wa makasinabot sa negosasyon ang bagong tagiya sa team nga si Tom Dumdon og ang Portland mato ni Silver nga andam siya og ang liga nga muabag sa tanang partido tuod kay dili makayo kung mobiya ang team sa Portland.
0: But I want to be very direct about it. I would see it as a failure. if we did not keep the team in Portland. I've spent a lot of time in that community over the years. They've shown amazing support for the Trailblazers. They're some of our best fans around the league. But at the same time, now I speak for our WNBA team in the market as well. We need a state-of-the-art arena. I mean, I think by any objective measure, now the current building there is in the bottom, you know, measure of any arena in the league.
2: Nagapayag ang NBA Commissioner Adam Silver. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magno Malakarong at Lawa, Merkoles, September 16, 2022, o karoon sa itong headline review. Sa atong Magno Lokal, kaping nabinta ka mga panimalay ang lasudlan sa tubig, baha sa barangay Bugoning Siyudad. Sa Magno National, kani Presidente Rodrigo Duterte, personal nga may tunga sa ikatulong case conference sa kasong crimes against humanity sa ICC. Sa atong Magno International, Yemen, ikundina ang gimong pagbangatake sa Houthis rebel sa Saudi Arabia. Sa atong Magnum Beses pag-export sa presyong ubi o purple yam oban sa mga planting materials gisuspenso karon sa gobyerno sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, pagpakita ni Ilyn Adala sa linibong kwarta sa iyang Instagram reel gikakuran sa mga netizen. Sa atong Magnum Sports, NBA Commissioner Adam Silver gibonitor ang sitwasyon nga naglambigit sa Trailblazers ubos sa bagong tag-iya. Mga eksyon, timan lang sa agawas ng atilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hangtunugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Chingintarina Enriquez.
2: Kumas sa mga news writers, Landry Delgado, News Manager Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
4: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtunugma, dini lamang sa balita o serbisyo,

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hits Sika
0: with Magnum Mentor.

0: mayong gabi kanyo tanan mga Macrom friends nato din nga nakatunin karon sa to nga programa. Good evening mga higala. Katong nakaroon silang matagsatag sa ka mga panimalay, mayong papaminaw kanin yung tanan. Katong nga nga busy diya karon mahigala karon gabi una hala sige. Og sa to nga panaguban karon nga gabi una kauban ang banggitan na buipa sa panahon na home sa Pin Macrom Mencho kabaktulan. And syempre direct sa tamay gala sa tuwang tagna-tagna question sa tong pangutana karon gabi una. Kinsa ba kayo makatagna sa tuwang question karon? Sa to nga panag-uban may gala. Sige daw be. Tanahon tao ka na makatag-an ba? Be, tagna-tagna mga kingsunan sa tuwang panag-uban karon gabi una.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
0: Nakasulod ako sa usa ka tanaman, nakakita akong bulak, gisanggi wala kupti, ug gidala wala guniti. Unsa man daw kini? Nasulod ako sa usa ka tanaman, nakakita akong bulak, gisanggi wala kupti, gidala wala guniti. Now, unsa man daw kuno nabi? Tanaw na to mga Macrom friends kung sabay tubag sa to mga kiksunan din. Unsa ba kay sa inyong pananaw? Nasulod ako sa usa ka tanaman. Nakakita ako bulak, gisanggi wala kupti, gidala wala guniti. Unsa man daw kuno mga kiksunan ang atuang kuan din na aron be? Oo. Hala, sige, sa ito nga paraguban karong gabi una, unsa ba kay tubag na ito, si tagna na ito, diri. Itong pangutana, mga kiksunan, tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, huwag balikon ta, 0917-169-1199, 0917-716-1899. Doon sa mandak ko ng mga kiksunan ng atuang tagna karong gabi una, kinsay makatagna kung ikaw makatagna na kay 100 pesos nga lol. Pero og wala, di ka katagna, oy problema. Wala sa to nga mga Macrom friends nga naminaw. Sa tuwang panag-uban may gala, siyempre sa tuwang tagna-tagna question sa to Macrom hit sikat. Standby sa dayon para sa tuwang Macrom knowledge is power. Atong isgutan mga kiksunan ng usa ka matang sa tuwang natural resources nga medyo hantod karon wa pagyod masabti. Wa gyud masabti pa. Ngano man ng usa ka matang sa Bizar nga kining odd nga klase sa mga natural resources karon sa tuwang palibot, okay? Doon sa mandaw kuno niya tataon.
1: Una, inyong tubagon.
0: Pero ato sa tubagon mga kiksunan natong pangutana na hasulod ako sa usa ka tanaman. Nakakita ako bulak, gisanggi wala kopti, gidala wala guniti. Unsa man daw kuno kaha ang atoan tubag niini? Tawag lamang sa tuang mga hotline number 0917-716-1899, 0917-169-1199. So balik ko lang ako para lang di kita mawala. 0917-716-1899, 0917-169-1199. Ang kung sa ito nga panag-uban may gala karong nga takna, standby sa tuwang mga kalingawan, labi na sa tuwang mga informasyon, okay? Kauban lang yapon siyempre si Macrom Mencho kabaktulan, so sa tuwang hantod tas mga alas 9 sa gabi. Yan ito nga programa karon may gala maglingaw-lingaw mataga gabi, Lunes hantod sa Biyernes. Okay. So standby sa tuwang mga... kinsa ba ay nakakita, nakawikuan karon? Naka-witness, naka-monitor sa impeachment trial. Ba? Ang guest speaker, mga guest, baka ha, nga naalugar sa maong trial, mga retired chief justice. Mga retired chief justice. Ug ang mga napod, ang siyempre ang chief justice mismo. Napod ang the Associate Justice. Kabalo mo unsay ilang mga komento about anang threshold? Kabalo mo anang ilang komento? Oh, ang ginaingon nila? Gano usabon man nato ng nga konstitusyon? Gano usabon man nato na ano bawalan man lugar nato og kanang butar ang kiniur kanang ang usa ka senador? May nagpakita ang mga kagsunan nga sila mismo nag-isgot nga dili ka pwede nga dili nimo ipaagi anang 16 votes lugar nga kuan para mapa-impeach ang usa ka opisyal. Ang ila gusto nila 13.
1: Tuna mo'y huna-huna inyong tubagong.
0: Pero para sa mga Chief Justice, medyo natingala kay sila na kuan saan nga nung usabon man ng konstitusyon. Napoy uban saan nga mga komento nga dili lagi perfect ang nasangpit nga konstitusyon. So, mulugar po sabna ng mga komento. So, pero makita na to nga dapat giday tumanon ang 2/3 vote o kining 16 votes mga kisunan. Sa mga senador, sa mga senate judge. Si Gina, may Gina, may gabi, Gina.
2: Magnum.
0: Oh. Magnumensyo ni.
2: Magnumensyo.
0: Oh. Tagaasa man si Gina.
2: Bulugan lang.
0: Bulugan, El Salvador. Oh, kumusta man diha sa El Salvador?
2: Ay. Mabati gyapon ato ang kainit.
0: Kainit.
2: Kay mag-ulan.
0: Okay. Puro sa karon walay ulan?
2: Wala.
0: Ah, wala, may. Para makita nato kung kusog ba ulan dito sa Ulayo, ana ba. Pero anyway, so unsay tubag ni mo, ma'am? Gina.
2: Wala. Magnon, minto, kaming madyong ba? Kaming mupilit bito sa Carsonis. O
0: mupilit? Mupilit sa Carsonis?
2: Oo, kanang tunukon mo na siya.
0: Tunukon?
2: Mupilit sa Carsonis. Kumuha,
0: Morsico? Morsico? Morsico?
2: Morsico?
0: Oo. Ako pa yung... Ikaw pa yung matanong. Oh, morsi, basta kay tunukon, sagbot nga tunukon.
2: Madjong manatawag na mo, Dani.
0: Madjong?
2: Dahil man itong morsi ko, katong madjong, kanabitang mo pilit sa karsonis nga po, mapaghinan.
0: Oh, kadyot lang ma'am ha, kay murag nag-iko. Ilayo daw gamay imong kuan daw, kay na murag na pidpid siguro ka sa mga speaker diha nga kuan. Kana.
2: Oh.
0: Bebe. Hello?
2: Hello?
0: Okay na. Tsadag tingog kayo sa mama. Ang sa to? Pero madjong.
2: Madjong, magnomin so.
0: Madjong. Sige.
2: Okay. Mupilit man na sa Carsonis, masaghiran.
0: Okay. Final answer?
2: Final.
0: Imong tubag na madjong is...
3: Mali ka niyan!
0: Di man. Magluya man, di man. Bito na kay shout out diya, ma'am.
2: Shout out ako si Sunday o si Mandy. Akong apo.
0: Oh, si Tuesday.
2: Wala Tuesday.
0: Ah, wala?
2: Oo. Yang mama, Cindy.
0: Cindy?
2: Oo.
0: Dayon, gingan lang di ang anak niya, Sunday.
2: Sunday
0: o Monday. Oh, wapon gi kumpleto lugar. Wapon gi abot og Sabado niya.
2: Okay, Sabado.
0: Himuunon pa. Dita oy. Sige, maura to, ma'am.
2: Maura to.
0: Okay.
2: Magdomen
0: to. Okay, salamat pwede kayo.
2: Pwede maotro og tubagod niya.
0: Oh, pwede ra, taman sa masumhan ta.
2: Sige.
0: Taman sa ginawa. Salamat kayo, Ma'am Gina. May gabi. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tarisyon.
0: Nahasulod ako sa usa ka tanaman. Nakakita ako bulak. Gisanggi wala kupti. Gidala wala guniti. Daw unsa man daw kuno kini mga kaigsunan.

0: unsa man diay sa atong mga Magnum friends nga naminaw. Unsa man daw kuno may gala. So mga Magnum friends nga naminaw diya karon na sige tanaw na to og kanang makatag na. No, kung makatag na mo 100 pesos nga loda yun. So, mga Magnum friends, tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899. Unsa man daw kuno? Oh, yes. Aha. Ooh. Amo ba? Lahi na yung kanyang mga bata bitaw karon, kanyang mga Gen Z, mga Alpha, Beta na may sunod-sunod anak, no? Kay sensitive kaayo sila, no? Lahi kaayo ang kuan. Naka-observe lang ko kay atong pagumangkon kaniadto. Mga millennial man to yun, mabilong. Na, grabe nga, singkasingkahan pa ni mo, mag-ngisiha ra. Pero pag kumangkon nga karon nga kaning kuan na nimo bago pa tubo, sensitive kay magilaka masuko. Binuwa ka raman ito, istorya raman ito, nga masuko man ka. Ano, sakit kayo mong ingon, sakit kayo. Ay, naman dahil si... Hi, Derons! May gabi, Hi, Derons!
1: Hello! Oh. Hello, magmomensyo. Oh. Good evening.
0: Kumusta man yung pagbaklay-baklay ni Escustal Road?
1: Ay, samo sa gihapon. Okay kaayo.
0: Wa ka na pandol?
1: Wala po. Taloy sa Diyos.
0: Oh, may wapo ka nahulog ni Escustal Road. Daplin.
1: Taloy sa Diyos. Wala po.
0: Oh, may nalang wa ka na ingaw nga. Nagpagbaklay-baklay na ako sa Coastal Road. Naligid ko.
1: Adili man ko mahulog manong pagmamensyo kay gatanlaong mangko.
0: Ah, okay, okay.
1: Kawa siguro kong magpiyong.
0: Ah, lahi po na imong piyungan po pag na, mga gabi.
1: Dili man ko magpiyong basta okay. Mag-walking-walking.
0: Hindi ka magpiyong.
1: Kaya dili ko kakita guwapo.
0: Ay, sarap. Lail po ni imo ha. Pag kuan po kaan ha, nga matang sa kanang kuan ha?
1: Mag-walking ganit sa straight to the point, good na.
0: Straight to the point? Where is the point?
1: To the street.
0: In the street?
1: Straight to the point.
0: What can you observe in the Coastal Road?
1: Huh?
0: What did you observe in the Coastal Road?
1: Very beautiful.
0: Beautiful.
1: Very nice.
0: Oh, how beautiful.
1: How beautiful. How di Carabao.
0: Sige, unsa man imong tubag?
1: Kuan, akong tubag dito magnaminsyo kay Amorsiko.
0: Nagtubag na ba na pareha kanina ang kuan?
1: Ha?
0: Nagtubag, nagtubag na pareha itong
1: kaulaw na ito. Dahil mantuya ka lagi.
0: Ang sabi ni lahi din na. Di mo ko kakuan ko doon ng madjong.
1: Lahi man to iyang gitubag. Di man to amor siko.
0: Madjong lagi to iya.
1: Madjong?
0: Itong madjong doon.
1: Ang madjong ka naman ang pitchas.
0: Ha?
1: Madjong ka ng pitchas man at siya.
0: Pitchas?
1: Pitchas ba? Pitchas.
0: Pitchas?
1: Oo, kanang madjong gani, kanang square.
0: Dula man ang madjong ng nibalaan.
1: Diba, amor siko, mana siya. Dili, mana madjong.
0: Sige, para sa imo ha, amor siko.
1: Amor siko, lamang gwilain nga mo pilit sa sinina magnomincho. Moram ko na ako nahibawaan.
0: Okay. Mangita, wala ba diha? Wala may amor siko mo makita sa Coastal Road?
1: Wala. Wala may amor siko deri sa bukid-bukid. Diba na siya magnomincho.
0: Bukid. Uy, nagya po na sa kuano eh. Sa mga syudad-syudad.
1: Baba, wala mong good dinis amu ang kasargana mong good dinis amu kay halos mong good balay.
0: Kada ano sa mga sagbot ramang guna sagbot. Kaya diya sa kwa no, diya sa 22 man siguro to.
1: Pero diya sa amu ang wadyo ko kitag amorsiko din ni.
0: Naay ka ng sag, naay area nga sagbot niya na siyempre.
1: Aka na mga sa aka ng sagbot o sagbutan siguro.
0: Sagbutan. Ganahan ba kag sagbutan?
1: Dili ko anong sagbot eh, kaya mamaak. Gusto ko pa nang uli mamaak.
0: Katul kayo. Gusto mo ikaw rin mamaak?
1: Ako?
0: Ginoo. Bitaw, sige. Tubak mo nito ni mo ba? Mars Aborsico, final answer.
1: Yes, magmamensya.
0: Imong tubak na Aborsico is...
1: Hala, dili gyapon. Unsa ka ha? Sige lang. Okay ra magmamensya.
0: Sige, after ra. Shout out.
1: Lang ko.
0: Okay, go. Shout out.
1: Shout out. Kan Bonderama, good evening. Kan Mam Celia Langgaket. Kan Inday Lidien, good evening, Day. Kan Inday Villamor, kan Mam Pestita. Ami bitan nimo magmamensya. Nga naibalik na ko na sila greetings. Kaya ano. Happy man ko na sila kung makapaminaw sila silang ngalan.
0: Lagi.
1: Isan pa, oga, balik-balik. Importante nga nakapaminaw sila.
0: Lagi.
1: Ikaw magmamensya.
0: Kitsa ba nangaway nimo?
1: Sa dili, nagpakuan lang.
0: Nagpaano lang. Nag-express lang.
1: Nagpakuan lang. Nag-explain lang.
0: Nag-express.
1: Sa Mrs. Cecil Angel Anok. Good evening, happy listening. Dayon kang Romeo Hanobasan family. Kang Alec Cagnetti, nga naminaw karon diya sa Opol, sa Miss Oriental. Og sa tanan-tanan na lang, kay Sabi Robica Sila, kang Vicky Anodong Kabaktolan, good evening. Especially na lang sa concert heart si Mantabasan. At listening. Buak mo na yun.
0: Buak mo?
1: Og sa imong co-pilot di ang nagwapo. Hi, sir. Good evening. Og sa imong magmamincho, nagwapo di ha sa magnom.
0: Salamat ka. Ang tarawa lagi ng
1: Daliman ho, og sa D.O. Okay. Ini na lang si Heidi Ron sa balita ang serbisyo Magnum Radio. Bye, magmamincho.
0: Salamat, Heidi Ron sa Donia de Azalo Coastal Road. Si Janre, may Janre, may gabi, Janre.
2: May gabi, magmamincho.
0: Tagasa man si Janre.
2: Ipunan.
0: Ipunan. First time ni mo, sir, no? First time naman nagtubag?
2: Oo, magtubag, oo.
0: Pero, lagi, first time naging naman nagtubag. Taka, ipunan. Walay ulan diya? Way kusog nga, kon?
2: Wala
0: kayo, wala may baha diya, no?
2: Wala.
0: Lagi kayo, ato lang pong gi, one pot. Sige, John Ray, unsa may naman tubag?
2: Dapaw.
0: Dapaw?
2: Oo.
0: Kama, Dapaw. Final answer?
2: Final.
0: Imong tubag na Dapaw is...
3: Mali kanyan, kapatid.
0: Sorry, dili Dapaw. Nice shout out. Shout out, wala na? Nice shout out.
2: Balik man.
0: Sige. Sige, salamat kayo. May gabi, Idia. Bye-bye.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Unsa ba kay tubag ni dito? Pagkutara mga kaiksunan sa tuwang tagna, question ka noong gabi una. Hala, sige, tanawang takin sa'yo makatagna 100 pesos nga load. Nahasulod ako sa usaka tanaman, nakakitag bulak. Nasgi, sanggi, wala kupti, gidala, wala guniti. Unsa man daw kuno mga kiksunan na nga nasangpit lugar nga kanang kuan dia kanang tubag. Tawag lang mo 0917-716-1899, 0917-716-1899. Pwede po sa laing number, 0917-169-1199, 0917-169-1199. Alright, sa tuwang nga panaguban ka nung gabi una, sa tuwang tag na question na ito sa 7 by the 8.

0: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit, sikat Magnum Hit, sikat Hit, sikat.

0: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
1: Nakasulod ako susa ka tanaman, nakakita kog bulak. Gisanggi wala kupti, ugidala wala guniti. Ansa man daw na nibi? Satong panag-uban may gala. Na. Bila tong panag-uban may gala, bila si Raymond. May gabi, Raymond.
2: Hey, sir.
1: May gabi. Okay. Taga-asa man si Raymond.
2: Taga Bulaw, sir.
1: Bulaw. Imong buhok, Bulaw?
2: Oh, Bulaw. Ipunan.
1: Bulaw, Ipunan. Binawag imong buhok. Bulaw. Sa Bulaw, Ipunan. Way ulan di ano?
2: Kusog din ulan ganyan, sir.
1: Ganyan, pero wala magkahiba, baha diya.
2: Wala pa man po noon.
1: Wala po noon. Gusto ka magbaha? Ayaw na lang kay basingan niya mga kanta. Manawagan makataani ron na simba ko. Sige, unsa imong tubag sa tong pangutana?
2: Mata, sir.
1: Mata, final answer?
2: Yes, sir.
1: Imong tubag na mata is...
3: Mali kanya kapatid.
1: Wa gya po di man mata. Shout out na imo. Nice shout out nimo diha.
2: Shout out ko sa mga kauban sir nasa Ipunan.
1: Kauban sa
2: trabaho.
1: Unsa day asa man ka nang trabaho di ay?
2: Nasa Wistel.
1: Oh, Wistel.
2: Building na ako sir, building.
1: Okay. So may mga pangalan nila katong mga kauban.
2: Shout out lang ko ni Ruel, la Boy, lang Badan, Naglin. Mara na, sir.
1: Okay, sige. Salamat kayo, Raymond, ha?
2: Yes, sir.
1: Salamat. Bye-bye.
0: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
1: Nahasulod ako, susakata naman. Nakakita ako bulak, isang giwa kopti, gidala wala guniti. Unsa man ni. Actually, namay kuan ani. Kani bitong gisang giwa wala kopti. Kuan man ni, kalahi man ang tubag ani. Pero kay nahasulod ako sa tanaman, nakakita ko bulak. So, naay lain nga kuan ani, tubag ani. Saman daw kuno ni be. Dili din ta sa hint dayon. Kasagara kini magakahitabo sa simbahan. Pwede sad makita sa kining dalan. Pwede sad makita or mahitabo sa mga public ano, mga public nga mga places. Alvin, may gabi, Alvin.
4: May gabi.
1: May gabi, taga-asa si Alvin.
4: Taga-Taguluan ni Magnamincho.
1: Taguluan. Uy, may gabi
4: di. Taguluan.
1: Walay ulan di.
4: Wala man.
1: Walay ulan. Walay baha.
4: Wala.
1: Okay, nanigurado lang ta ba?
4: lagi.
1: Bitoy. Sige, unsa imong tubag, Alvin?
4: Akong tubag ana kanang tagbot nga bulunsiri.
1: Bulunsiri.
4: Mm.
1: Final answer?
4: Final answer.
1: Imong tubag nga bulunsiri is
3: mali kanya. Ha? Na.
1: Wa man gihapon musalan man ni oy.
4: Wala.
1: Bitoy. Sige. Nice shout out ni mo.
4: Shout out lang ko sa akong apo si Nana o si Bulugoy, Tantan di Baluarte.
1: Okay.
4: Salamat.
1: Okay, salamat kayo diha og maayong gabi sa taga-Tagaloy.
4: Maayong gabi ka.
1: Okay.
0: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
1: Ayan, nun sa baday at tuwang kondri. Mga tuwang mga magnum.

0: Friends, unsa ba kay tubag ani karon sa tong pangutana? Tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. Si Sir Roger B. Roger, may gabi. May gabi, sir.
1: Oh.
0: Si Sir Roger. Oh, Roger, abada ini? Abinak. Joke na dito. Si Sir Roger. Taga-asa man, Sir Roger.
1: Makabalan.
0: Makabalan, sige. Unsa may tubag ni Roger sa Makabalan?
1: Anino, sir? Anino?
0: Anino? Final answer?
1: Final, sir. Final.
0: Imong tubag nga anino? Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, dili anino. Sige. Nice. Shout out ni mo dia, sir.
1: Okay na, sir. Okay, sir.
0: Okay na, sige. Salamat kayo, si Roger, ha? Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna.
0: Ay, ano kaya? Ano ba ang ating sagot? Basing ang sagot, ani kikanta. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Mga kuan. Sige, unsa ba daw ko na ba mga kaigsunan na ito din akin sa'yo makatag na. 100 pesos nga load mga kaigsunan. Medyo lison dahil siguro, di ba? Si Lorena, Lorena, may gabi eh.
4: May gabi eh, sir.
0: Ang taga-asa, si Lorena.
4: Taga Westfield.
0: Westfield, sa Ipunan.
4: Yes, sir.
0: Ah, okay, sa Ipunan. Walay baha niya.
4: Nagulan ba, sir?
0: Altaligsik, usap ba?
4: Wala na karon, sir.
0: Ah, wala na rin karon. May na lang. Okay. Sige, si Ma'am Lorena, unsa man ang iyang tubag?
4: Hangin, sir.
0: Hangin.
4: Okay.
0: Hangin. Final answer?
4: Final, sir.
0: Ang imong tubag nga hangin is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan!
0: Lagi hapon. Salan na rin. Ay, bitaw. Salamat kay Lorena, ha?
4: Thank you, sir.
0: Okay, salamat kayo. May gabi, bye-bye.
4: Bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question.
0: Nahasulod ako sa saka tanaman. Nakakita ako bulak. Gisanggi wala kopti, gidala wala guniti. Kasagara magakahitabo sa simbahan, mahitabo sab sa mga public places, sa mga dalan, pwede sad mahitabo dito sa usa ka establishment. Grabe ka, asa mo na sige sa to nga mga Magnum friends, mga kiksunan na to din nala. Sige! Try antod sa mga kuan. Ito lang nga, basig matingala mo, pangutana ko ka ng taga-asa o nabay ulan. Kay para mag-monitor tagi hapon, bisar gingani, mamonitor gapon na to ang atong panahon. Kay para while tagna ta, at least naka-monitor ko sa atong panahon. Guna ko makita din itong kanoy palibot. Sige, sa to nga, okay, si akin eh. Oh, andun niya nasad sa upper pirto. Ma'am Elizabeth, good evening nimo.
5: Good evening.
0: Why kuan diha sa ba? Why walay baligya na barbecue?
5: Ay wala sa nagbarbecue kay kuan ka ng hinay ang halin.
0: Aw nganong hinay man?
5: O kanang manimpura daw, kana ra daw kanang Sabado sa gabi.
0: Ah, may kuan lang.
5: Sweldo daw ba, ting sweldo.
0: Ah, kanang ano ra timing lang lugar nga hapit na sweldo.
5: Parang dili ma bilar.
0: Okay. So di na ingon nga kadadlaw.
5: Dili kay bilar hago kayo oy niya. Ang maluto kay kaunon ra masayang.
0: Kaysa ikaw ra pay mukaon. Sahay.
5: Adili magid ako ang barbecue kini magid akong tapad.
0: Ay mong tapad, ay mong kuan silingan.
5: Tapad sa tindahan. Oo.
0: Then ikaw ra ang gabantay, ana.
5: Adili tindahan po ni ako kanang kuan ba sa store.
0: Sari store. Ang imo lang tapad mo ini ano.
5: Murag ba? Nagbarbecue sila. Vulcanizing dining tapad.
0: Grabe no. Vulcanizing barbecuehan. At sa dagig yung mga kwan.
5: Aninot kaya mong place diri oy. Munang naanhaan kami vlogger diri kay. Wibo siya.
0: Pag namaplatan sila, aday makapalit silang barbecue.
5: Unay magpa bulkit kanang magpahangin. Pamalit ni sila diri sa among tindahan kanang mineral water, cigarette,
0: mati,
5: biscuit o anak.
0: Strategy kayo ba? Nya katong mga lagyo na, mga lagyo nga maplatan.
5: Mga tracking ni magdumin. Kaning amo ara maning kining kibali kining kuan tindahan nga dako gihimo nag-aila mo gikuan ni nag-vulcanizing amo ani siya nga kuan.
0: Ang inyo na, ang inyo na kanang lugar. Nag-abang lang abang lang ang kuan.
5: Nag-abang na sila
0: Okay. Mhm. Sige. Unsa man ang tubag ni Elizabeth?
5: Di unsa man nagtagair glo magdum minsyo bit glo ragud nga gamay
0: lang. Glo gang gamay kay kuan. Gamay lagi kay.
5: O kanang bagay ba ating mars tao ina na ba?
0: Pwede makita sa tao. Pwede makita sa tao dahil kasagara magkakitabo sa simbahan. Kasagara po mahitabo sa daplindalan o public places. So, narani siya sa tao.
5: Sa tao?
0: Oo. Unsa man nga.
5: Ay, kwan naman gid. Uy, mga sweet lover. Kung siguro akong makita, mga sweet lover. Baka naman nag-uyap.
0: Sweet lover.
5: Sa simbahan. Kadang, sa simbahan. Magsimba sila.
0: Okay.
5: Ganang mga sweet lover Magnum Gilbert oy.
0: Magnum Mincho lagi ni. Nagbuak na lagi ni.
5: Magnum Mincho.
0: Nanad na ika. Sweet lover.
5: Ganang Magnum Gilbert.
0: Sweet lover. Okay, sige. Final answer, sweet lover. Imong tubag nga sweet lover is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Wala, shout out na lang tani.
5: Oo, shout out na lang ko sa katong una bito nga ni Ansel. Shout out ninyo tanan diha. Labi na gyud ni Ma'am D. Pag yun ko naka-open sa FB, Ma'am D, kay grabe kay busy gid kay akong linya gyud.
0: Oo.
5: Salamat din sa imuhang ikuan sa ako ha. I-advance ihatag sa akong binertdihan. Pero sa November na to na ako. Ma'am D, kanang magkita sa puhon-puhon. Sa November pa man akong November pa man akong birthday.
0: Wow. Happy advance. Yes. Happy birthday.
5: Tagaan ko niya o ganang advance nga binirthdayhan ni Ma'am D. Dili
0: lang wow.
5: Kuan kay manangin sa ko sa iya o pwede ba na ako kuan i-on air yung ihatag sa ko.
0: Na-postpone na ni Ron. Kaya kung ano, nasunog ang...
5: Dili ba kanang... Di ba kanang items mga iyang ihatag sa kuan?
0: Nasunog ang operation.
5: Dili na ko i-on air ng ansang item.
0: Nabulgan
5: na noon. Salamat na eh. Okay rin na. Wala mas kung nag-after na importante. Importante nga ang friend, ang pag-friend lang ba?
0: Imbiske anas
5: mamdi. Ang friendship ni, pag-friendship ni mamdi nga. Grabe, kina siya ka solid listener, loyal. Kina siya sa Magnum. Magnum Gilbert. Magnum Mincho
0: lagi.
5: Hindi nga, hindi ko ni Magnum Gilbert. Hindi ko kasi yung tawag.
0: Kanang,
5: kuan, okay, kanang, kuan manggod, kanang, hindi na si Ma'am D, kay, tanan kay ako, kay kanang, kuan manggod ko, kanang, di ko makakaroon sa station manggod ko. Diligin ako na siya, madunggan dito, di po na ko na siya makita sa FB nga, ga-share na siya, Magnum Mincho, grabe ka na, yun siya ang pinakalitin sa Magnum,
0: hindi
5: si Ma'am D Rama. Ako kay na siya, Powent.
0: Sa
5: pagkatapsa na mo ba?
0: Oo.
5: Inamin na mo sa mong cellphone.
0: Na bulgar na noon nga na kay birthday.
5: Pero November pa man akong birthday. Pero okay. Raya po nung kumatagaan. Di ba kung ga-up? Shut up po na ako at akong friend mito sa sa mamanaan magnom ka hindi bilya mo kay nakita man mi anak niya gid diha sa Cagayan sa
0: sige
5: ako na siya sa Pika Station and gitagaan ko siya number sa magnom mo nang naklos na pag sila diha sa tawag nila ni magnumber ni magnom apple fry o kapatid si magnom Diana man na anaginatinday bilya mo din ha na na magnom na napagina siya sa magnom ni balhin na sa magnom
0: lagi bilya mo lagi pasalamat kita anak ng mga solid listeners nato. Sige, Ma'am Dirama. Ah, Ma'am Dirama naman. Tarawa. Sige, kay Hisgot Mondo.
5: Oo, sige.
0: Tarawa. Tarawa rin. Sige, kay Hisgot
5: Mondo. Ay, guwapa ka na si Ma'am Dirama. Oo,
0: oh, halo din ako, Ma'am Dirama. Oo, oh, sige, Ma'am Elizabeth.
5: Oo.
0: Oh, shout out na.
5: Oh, shout out. Pinagkini mo Magnum Mincho, ang pinakagwapo niya sa Magnum Radio.
0: Okay.
5: Mr. Flawless, si Magnum Gilbert, o kanangin mga sa Magnum. Basta gali, mga trabante sa mga Magnum, mga staff niya, mga guwapa, ginang mga guwapo, mga puti, pagid kaayo.
0: Okay.
5: Si Magnum Cheng.
0: Mga puti.
5: Si, tantanan, mag-star ako sunod. Ibalik rin ako to sa una.
0: Sige.
5: Kanan na lang yun, mga daghang ginaminaw sa Magnum, karon diri among silingan na mag- mga solid listener din ni mga pagwalan family daghan ng mga pagwalan diri mga sa Magnum din sila sa inyo na lang tanan dili na lang ako dito sa para dili ka maglangan kay murag imo namang gyud kong i-off Magnum Mincho
0: di sila ra ba sila may go-off sila
5: oo mo na amigo ay salamat sa inyong technician kay wag gyud tay mahimo ani og
0: sige na kay commercial pa
5: oh sige nga manginabuhi sa ta sige sa balita og serbisyo Magnum Radio
0: salamat kayo ni Ma'am Elizabeth. O balik tama lang sa pipila ka mga pahinom na mga kisa na ito ang atong Magnum Alert sa taas atong oras alas 8:03.
3: Mga Magnum Friends, 99 days na lang Paskong Magnum.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:07 sa kagabion. Magala balita karong orasa. Gihulat pa sa PR10 ang kamanduan gikan sa National Headquarters ug Lanao del Sur Regional Police Office alang sa pagpauli sa 901 ka mapulis nga gipakatag alang sa bar parliamentary election nang hinaos si PR10 spokesperson Police Major Joanna Baro nga dili malangan na pabalik sa mga gideploy nga pulis aron usab sila makabalik silang trabaho ug ingon man makauban ang ilang pamilya.
3: Actually, we are still waiting for the directive coming from the national headquarters. And of course, sa ato ang padayon nga koordinasyon with the Lanao del Sur Police Provincial Office. It will always depend on the situation on the ground. We do really hope nga sa pinaka sayo nga panahon makabalik na kini sila. Kay they have families nga naghulat po sa tagsa-tagsa ka mga PNP personnel.
2: Ang pamahayag ni PR spokesperson Police Major Joanna Navarro. Samtang gihangyo sa ICC Trial Chamber nga minusan sa prosecution ang ipresentar nga testigo bato kang kanhi President Rodrigo Duterte kini ato sa third ICC status conference. Kang Duterte matod ni ICC Trial Chamber 3 presiding judge Joanna Kerner nga importante ang paspas nga pag-aginhod sa kaso.
4: All I can say is this, at this stage, we're not going to make a decision today. You may want to think about whether it is possible to reduce the number of witnesses, as I say, particularly where you've got apparently four experts on the same topic. It really is important, even more important than normal, that we conclude the case as quickly as possible. So I think you may want to think long and hard about this. We will, not on this occasion, but in the next status conference, the date of which I now forget, if we haven't had any proposals from the prosecution, then we're going to go through the list of witnesses in some detail. I merely say this, I suppose, as a warning shot.
2: Ang pamahayag ni ICC Trial Chamber 3 presiding judge Joanna Kerner. Una ini mapakita si Duterte sa pinakaunang higayon sa third status conference sukad ni atong Marso 14 ta tuig 2025 human gidakop sa ICC sa Naea Thermal 3 sa Marso 11 sa milabay nga tuig hisayran nga atubang si Duterte sa kasong crimes against humanity tungod sa kampanya sa illegal nga droga o OJK ubos sa iyang administrasyon. Ugron sa tong Magnum News Hunter, Misamis Oriental Tourism Officer, gipaubos sa Content Creation and Social Media Management Training sa Balita og Serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: 20 ka mga tourism officers, gikan sa nagkariyang lungsod o syudad sa probinsya, ang gipaubos pag content creation at social media management ni ining adlaw nga usab matutak kapag bansay-bansay aron usab nga madungagan ang kahibalo kapasidad sa mga tourism officers sa paghimog epektibong digital content o paggamit sa social media isip pamaagi sa pag-promote sa ilang tagsatag sa mga lokal nga nasyon sa turismo. Nihimong isa speaker si Miss Maria Doreen Ranyada, usab ka seasoned communication educator o academic administrator gikan sa UST Bayan de Oro. Tulong sa pagbansay, ipaamgit nila niya ang pamaagi sa hustong epektibong paggamit sa teknolohiya, ilabi na ang social media platforms aron mas mapalapdan ang promosyon sa local tourist destination ug mas maingganyo ang mga turista, lokal o mga international. Gidugang pa nila niya nga importante na masakapar sa hustong kahibalo ang mga tourism officers sa pagdumala og digital platform. Tungod sa dakong papel ni ini sa pagpalambo o pagpromote sa mga destinasyon sa modernong panahon, kabahin ng kolyukan, 2026 province wide national tourism week celebration sa Misamis Oriental. Gan sa Misamis Oriental Information Office, kini si Magdumhari 24, Jane Luna, sa Bertao, Sir Busho, Magdubracho.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna o garon sa tong Magnum Water Advisory. Gipay bala sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa COWD COVID activity karong Setyembre 14 adlaw nga Biyernes sugod kini alauna sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Alang sa ipahigayon nga air valve relocation sa air valve nga nahimutang sa Hula Cafe sa Taguanaw. Apektado sa walay pag-aga sa tubig ang Tipulohon, Ayesha Upper Carmen, Richmond Hills, Kamamanan, Elena Home Subdivision, Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2, Barangay Gusa. Samtang apektado sa Hinay, hangtod pagkawala sa tubig, Masinatian sa Aluba, Tibasak, portion sa Makasandig, GRBR Extension, Crossing Pimentel, padulong sa Santa Cecilia Junction, portion sa Barangay Lapasan, lakip na ang Lemkitkay area. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintarina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit

0: Ayan, nabalik tayo sa itong programa karong Magnum Hit si Captain sa itong panaguban. May gala karong gabi na sa itong Magnum tagna-tagna question kinsabigid po ka ha makatagna sa itong pangutana. Siyempre sa itong Magnum knowledge is power mga Magnum friends sa Largo. Dayon na nga ito ang pangutana mao kini nahasulod ako sa usaka tanaman nakakita akong bulak gisanggi wala putli. Wala kopti, gidala, wala guniti. Unsa man daw kuno kana mga kiksunan na nga ito ang tagna, be? Itong tanaw na ito mga kiksunan kung makatubag ba ang mga Magnum friends? So, 100 pesos nga load na yun. Ah, kaya habi ka niya na ba? May kuwan ba? Maka-text chat, ka-chat-chat na. Alam ay yung gabi isab daw kuno kang sumani. Good evening, Magnum Mencho. Wapo nga talagsaon. No? Okay, wapo nga talagsaon. Di si Otherfoot Amor Oigab, Omar Oigab. Si Merlin Taliktik, gabi man, gabi na sad, Magnum Mencho. May gabi dia sa imong mga kauban, trabaho. Mayang gab, gabi amping mo kanunay. Kauban sa trabaho di ay. Si Mama Merlin Taliktik. Dayon si Mercedes Kintiliska. Kintilitiska. Good evening, Magnum Mencho. Good evening. Hi, can Joy Martinez po sa nasa US. Okay, good evening. Alright, to sa tuwang panag-uban karong gabi yun na may galang sa mga itubagan nito ang pangutana. Ahiya rin ta magalang tuwang knowledge is power. Okay. Si Joseph. Joseph, may gabi, Joseph. Joseph?
1: Yes, sir.
0: Taga-asa man si Joseph.
1: Kuan Sunuan, Upper Balulang.
0: Upper Balulang. Walay ulan di ha, karon?
1: Wala.
0: Ah, wala. Walay kuan di aron mga kuan, mga kababalaghan.
1: Walay kababalag.
0: Bitoy. So, yun sa itubag ni Joseph.
1: Aso, aso.
0: Aso. Final answer?
1: Final answer.
0: Imong tubag nga aso is...
2: Mali kanyan.
0: So, sorry kayo, dili aso. May shout out nimo? Shout out? Wala?
1: Wala na.
0: Okay. Wala. Sige, sige. Salamat kay Joseph, ha?
1: Thank you.
0: Okay, salamat. Si Ma'am Mary Grace. Mary Grace. Tagasap niya si Mary Grace.
3: Makabalan.
0: Unsa may tubag ni Mary Grace sa Makabalan?
3: Nang ano siya? Balon?
0: Balon?
3: Oo.
0: Balon nga kanang mulupad?
3: Oo.
0: Balon. Final answer? Imong tubag nga balon is...
2: Mali kanyan.
0: Sorry, dili balon. Nay shout out nimo ay saman mo shout out pa ka anay na salamat kay Ma'am Mary Grace sa pagtawag. Sa pabay kinsa pay mo tubag
4: uy huna inyong tubagon
0: nawala na
4: tagna question
0: aw so tong tanaw na to kinsa makatubag sa tong pagbanuban sa tong tagna question may gala. Dili sa tas ginagmay sa tong kuan sa to ang knowledge is power ginagmay. Ginagmay ra gud ni nga mga kuan. Ginagmay ra gud ni nga no. Atong isgutan karon mga kaigsoonan na usa sa mga kababalaghan nga kay tabo sa tong palibot charot lang. Sa mga kababalaghan hantud karon nga dili pa kayo ma-explain no. Sige, dirita sa tuwang Magnum Knowledge is Power. While gahulat ta og kinsay mo tawag, tawag lang mo 0917-716-1899. 0917-716-1899. Mag 0917-169-1199. 0917-169-1199. So, balik na po di siya. Si Ma'am Elizabeth!
5: Hello, may gabi. Magnum
0: ito. Ang sabi, lahi ni Elizabeth? Ang abinaw ka ng abi ba na ko ka ng kwan si Ma'am Elizabeth sa Opol. Ayan. Para mas maklaro butangan nato kwan address. Bitaw ma'am, unsa man, unsa may tubag nimo ma'am sa atong pangutana?
5: Ay, mo try lang ko.
0: Tuman.
5: Kwan sa nang kana bitong naglinya bitaw magnuminso.
0: Linya.
5: Naglinya.
0: Linya. Mga linya, murag ka nang nagkuhan sa ATM ba? Murag things will do, bito?
5: Oo.
0: Murag nga na po do.
5: Sa kara, sa simbahan,
0: maglinya. Maglinya.
5: Sa mga, one, mga, basta, bisag-asa, linya.
0: Okay. Sige. Trao na to, ang imong tubag na maglinya nga tao is...
6: Mali ka niya!
0: Wag ya po na. Saka, di ba? Betaw, sige. Ma'am Elizabeth, nakay ko ang diha, shout out.
5: Shout out na lang ko sa mga taga-country para usul ka ng magian ako. Pero may mag-trabaho, buntag o pag-uli. Mga silingan ako, mag-numidyo na sila.
0: That's Opol.
5: Baraopol Zone 3.
0: Okay. Salamat kayo, ma'am, ha?
5: Thank you.
0: Okay, salamat po sa pagtawag. Bye-bye.
7: Yes.
4: Huna-huna.
0: Hello, Madeline?
7: Hello, Magnumento.
0: May gabi kang Madeline. Kumusta man diha? Taga-asa man ni si Madeline?
7: Taga-Opol. Yes, mabuhay, si, Taga-Opol.
0: Hoy, mabuhay, Taga-Opol. Happy fiesta.
7: Manaw.
0: Asa ba, silingan ra mo ni Elizabeth?
7: Wala ko kayla.
0: Wala kayla? Magurto ng kuan, basig silingan ra mo ba? Basig nagtabi na bitaw mo? Karon wala mo kayla?
7: Dele, wala ko kayla.
0: Awa kayla, sige. Si Madeline, unsa man imo hang tubag sa atong pangutana?
7: Akong tubag, ang paborito ng lahat.
0: Unsa man?
7: Chismis.
0: Chismis? Mo muna yung paborito ba? Mo po na yung... Ay. Anyway, iyong tubag nga chismis. Yes!
6: Mali ka niyan!
7: Mali.
0: Ay, naku. Anyway, nice shout out di mo diya, ma'am Madeline.
7: Shout out ko sa ako ang bana. Si Jude Ayata.
0: Uy. Mo din si Jude Ayata.
7: Nagsugod niya sa pagka-vlogger.
0: Pwede
7: niyo
0: i-follow
7: yung cake.
0: Amo prisohon, abin ako.
7: Daghan kay salamat.
0: Salamat kay Ma'am Madeline.
7: Have a good night. Bye-bye.
0: Good night. Bye-bye.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question.
0: Okay. Alaka. Sige lang, hulat lang takin sa imo tubag. Natuog ka ng makwasig batag na andra po di ay. Basta kay gikan, makuan ni siya magkakita na to sa simbahan. Magkakita sa na to sa mga public places. Naa makita sa tao. So, dili ni siya hayop, dili po sab ni siya talam nun. So, di sab ni siya balay. Naagi ni siya makita sa tao. So karon ang question og unsa ni nga ginakuha makita sa tao. Okay. Ana pa nay mo ha mahirit. Jaime. Ha? Unsa imong pangalan, Jaime o Jamie?
8: Jamie.
0: Jamie. Sorry kayo. Lahi man ito spelling ba? nakuha na kong nasayop ang computer. Bita oy. Sige, Jamie. Taga-asa man si Jamie. Ipunan. So, walay ulan. Walay ulan ba? Walay taligsik? Imong tubag?
8: Kandila.
0: Final?
8: Final.
0: Sige, imong tubag nga kandila. Yes!
6: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili kandila. Nai-shout out ni Ma'am Jamie.
8: Thanks.
0: Ha? Wala na. Thank you so much, Jamie. Basig na, kwan. Okay. So, mabalik ta.
4: Yung tubagon.
0: Man lamang, pipilak ka mga pahinom-dom. Pagod na tubag. Sige, tanaw na to. Ka ng basig madala. Basig matubag. Kala unit atan sa itong pagbalik. At oras, alas 8:17.
9: it in.
10: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
11: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
12: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
11: Ha? Ano man?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
11: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
10: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.

0: Alay! Balik na sa ito ang programa karong Magnum Hit Sikat sa ito para kung ba may gala nini nga matakna para sa ito ang Magnum Takna-takna Question Magnum Knowledge is Power. Standby mga gala para sa ito ang mga informasyon. Murdaghan ba kaysa ito ang caller karon ay? Si Mayo, matubag na. Oh, si... Oh, Mayo, may gabi eh. Mayo. Hulyo, Agosto, September, November, October. Baliktad lang. Oo, so standby. Kinsa ka makatag na anikaroon sa tong pangutana mga kaigsunan. Ang tuang tubag sa ani is si John Mark. John Mark, may gabi, John Mark.
1: May gabi.
0: O, takasa ba si John Mark?
1: Asa? Kauswagan.
0: Kauswagan. Ah, okay. Ah, Kauswagan na may gabi. Walay ulan diha sa imong area?
1: Medyo.
0: Taligsik siya. Ah, anyway, at least dili kay kusog. So, unsay tubag ni John Mark sa taga Kauswagan?
1: Akong tubag medyo ay tubig.
0: Ha? Unsa na?
1: Tubig akong.
0: Tubag? Tubig? Final answer?
1: Yes, sir.
0: Imong tubag na tubig is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, dili tubig ang tubag. Nice shout out ni mo diha, sir.
1: Shout out. Ako mag-uyan. Si at least. Oh, ako.
0: Oh, okay.

0: kiniwa pa man si Coronel. Napay kwan pa, napay ginegotiate pa karon. Negotiate. Murag kwan ba? Ala sige mga background friends ato diyan na katsunin lang sige tanaw tawag 0917-169-1199 o 0917-169-1199 o 0917-716-1899. Si Florami, may gabi Florami.
1: May gabi Naminaw mi diri karon.
0: Asa na pizza?
1: Palawan, Kamamanan.
0: Palawan, Kamamanan. Oy, Kamamanan. Walay ulan diha sa Kamamanan?
1: Natalite.
0: Natalite. Dili kay siya nga na lugar ka, kuan. Dili makabasa kayo. Makabasa pang laway. Pero, unsa may tubag ni Florami?
1: Ribulto.
0: Ribulto. Final answer?
1: Yes.
0: Imong tubag na ribulto is...
2: Mali
0: ka niyan. Yeah. Mali ka niyan, kapatid. Mali ka po mo. Nice shout out
1: ni Yes.
0: Sige, shout out. Go.
1: Shout out to sa Daklag family din sa Palawan Kamamanan. Lagsi family. Tumanda family. Oh. Tanang Naminaw.
0: Okay. Mora.
1: Mora.
0: Sige, salamat kay Ma'am Florami.
1: Salamat
0: po. Okay, bye-bye.
3: Kung to na mo'y huna-huna, inyong tubag.
0: On sa mandi, ay!
3: Na,
0: gawa pa yun na.
3: Na question.
0: On sa bani, ka... Ay. Basta kay kini siya makita sa tao. Ngayon sa'y kasagarang ginabuhat sa tao, makita sab siya sa simbahan. Unsa po ka din nga klase nga nasa simbahan. Makita sab siya pwede kasagara sa kuan sa daplindalan sa mga public places. Ang atong pangutana, nasulod ako sa usa ka tanaman, nakakita ako bulak, gisanggi wala kupti, gidala wala guniti. Hello, may gabi.
4: May gabi, sir.
0: Ano sa'yo pangalan? Dina. Si Dina. Dina, taga-asa man si Dina.
4: Mulugan.
0: Uy, Mulugan, El Salvador. Okay, unsay tubag ni Dina?
4: An patay man magnom ito.
0: Ah, patay.
4: Patay.
0: Oh, patay kinsa kan matay ni ro. Patay. Final answer, patay?
4: Final.
0: Imong tubag na patay is
2: Mali kanyan.
4: Ah,
0: dili gihapon. Salamat kayo, ma'am. Salamat. Dina.
4: Salamat, Magnum. Minto.
0: Okay. Salamat. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna.
0: Onsa man yun.
3: Tagna, tagna, tagna.
0: Nasulod ako sa usa ka tanaman, nakakita ako bulak. Gisanggi wala kopti, gidala wala guniti. Unsa daw kuno ang tubag ni ini. Sa itong tagna-tagna question, karong gabi una. And siyempre, wala pa, wala na. Wala na diya. Sige, hulat-hulat ta, basig na pa'y mutubag sa tuang pangutana, mga kiksunan. And rita sa tuang knowledge is power.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Kabalo ba mo nga na ay sapa or suba nga gabukal-bukal? Sa usa ka area dito sa Amazon River, which is mag-flow gikan sa Ucayali. Ucayali, padulong dayon sa kining stream, main stream sa Amazon River, mga kiksunan. O kining gabukal-bukal nga sapa, medyo kini either pwede sab siyang laagan, but ayaw yun siyang kaligo eh. Nga naman, gabukal good. Ang pangutana, gabukal siya, pero wala siya sa walay magma nga gika sa ilalom. Walay bulkan nga naa diha doon. Ngunang pangutana, nga nung gabukal man siya, nga wala man di ay bukid or bulkan nga doon sa nasangpit nga area. Nga naman po nga

0: ana sa kainit nga wala may magma lugar nga makita natong gabugwak lugar diya sa maong area. Kini ang lugar mga kaigsunan nga gitawag nga Sanay Timpisca. Popular sa pangalan nga Boiling River sa Amazon River. Og sa documentation, ang entire river system naa sa 9 kilometers or 5.6 miles. So, taas-taas yun po dinon. Og ang pinaka-deepest point is 44.5 meters. Na diha, ang pinaka-wide sad ang 15 feet. So, 30 meters. So, around 30 meters pinaka-wide. Og ang gikabutyag nga sapa or suba. Gikabutyag nga boiling water, boiling river. No, sayang kainiton nga 95 degrees Celsius. So di lugar kayo siya butang tag kanang ano, pero makapasok gyud pa rin noon. Oh, mabutang hot spring. Nga di ni mo pwedeng basta liguan ritso kay basin yag mapanit-panit ka rin noon. Pero ang pangutana, nganong gabukal man siya? Nga wala may bukid or magma or tangtag vulkan das daplin dalan o daplin baka sa sapa. Nganong gabukal man siya? Nga di man pud kana diha nga prone nga volcanic prone areas. Unsa ka ano? Muna'y kasagara mga kiksunan ng mga pangutana. Tungod lagi kay adunay mga scientific explanation niya na. Pero gani, naapay ka ng butang tag, ano, na ay, kanang ano, naapay drabing pag-check o pagtuon sa nasangpit nga area. Batod daw ni Andres Russo, ang geothermal scientist, nag-investigar sa nasangpit nga heat. Ngayon naibalaan doon na niya o na-observahan na doon na niya sa diyang bata pa siya, nakaanha siya diyan. Ang river nag-maintain sa high temperature, dili tungod kay naibulkan or unsa baka nga nakapainit sa iyahang kwantungod sa bulkan. It is a normal na gidaw kuno na nga geothermal heat sa ilalom. Ug unique nature niya, sayang pagkano unique no. Nag-describe sa tibuok lugar nga feature nga dili gid siya volcanic o geothermal ano. So, ang iyahang source sa heat gikan sa geothermal gradient sa kalibutan. Tungod kay ang Earth's mantle diha sa maong ground na ay high temperature. Nga taas nga temperature na sa ilalom. Ug ang siyempre mo na yung theory nga ang surface kuno sa Amazon rainforest. Doon na kunoy ang kuan diha sa ilalom nga kanang init kay nga surface sa crust. Ang geothermal gradient mo daw na lugar ang kining nga nasangpit nga baka painit. Nga naman di ay ang nasangpit lugar nga heat butang tag ka ng linya ni siya sa ilalom sa yuta mga kiksunan nga perti gud kainit sa ilalom sa yuta but not cause of ano magma or anything. So grabe no, di ma-explain. So sa unique place kung pwede nimo laagan pwede sab no. Pero pamili na lang diag area nga pwede nimo matusnob-tusnoban para sab nga ano. Anyway, sa ito nga panag-uban ka nung gabi yun na, napauta tayo usa. Nga nang bato nga galakaw. Patsunod na lang ni mga kisunan. Nga itong panag-uban, may gala, salamat kayo. Natapos sa sabi nga itong oras sa alas 8:56 mga kisunan sa ito nga panag-uban. Anong sa ito ang magnum knowledge as power? Sa ito ang magnum hit sikat, karon nga gabi yun na. Siyempre, kinilang gihapon ang banggiitan na bahipa sa panahon na home sa Pinmac Lomencho, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
1: Mga Magnum Friends, 99 days na lang, Paskong

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:03 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gikaro sa Cooperative Development Authority kung City Region 10 nga dili lamang pagpagarestro sa kooperatiba ang ilang taas. Sa panlakip na usab niini ang development program. Mato ni Ms. Isabel Artihinyo sa CDA Region 10 nga usa niini ang capacity building alang sa mga micro-cooperative.
3: Ang CDA, dili lang mag-restro sa mga cooperatives, but nasad tayo developmental programs. Isa niini mga capacity building sa ato mga micro-cooperatives and labi na sa ato mga agriculture cooperatives.
2: Ang pamahayag ni Ms. Isabel Artihinyo sa CDA Region 10. Samtang basakan sa itong mga kaso ang manalambigit sa insidente sa barn parliamentary election, mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. nga adunay na aresto na sila o adunay na confiscar mga ebidensya nga magsilbing basihan sa pagsangat sa kaso. Gidugang pa ni Nertatis nga naa sa 16 ang kinatibuk ang insidente nga natala sa kapulisan o sa niniin natala duha kabulan sa wala pa ang piliay o ang 15 natala sa disbiras o mismong adlaw sa eleksyon. Kundi katunga ni inigi konsidera nga violent incident natala ang 23 usab ang samdan o gatulo ang patay.
4: For sure, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear and to identify those who are truly responsible to those incidents.
2: Ang pamahayag ni PNP Chief Police General Jose Nertatis Jr. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, DSWD Region 10, nanawagan sila mga livelihood beneficiaries alang sa epektibong tips sa paglambo sa negosyo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Narawagan ng DSWD Region 10 na alang sila mga livelihood beneficiaries alang usap ng mga yung epektibo ang ilang pagpalambo silang negosyo ay negosyo ganyan ay tinsigihatag mismo ang DSWD alang sa mga participante sa Sustainable Livelihood Program ginang iagad sa DSWD sa pagsunod o pagkepektibong tips sa pagpalambo o kapagmamalaw silang panginabuyan. Ang pagpalambo sa negosyo ay nagiginang lang kayo sa uso ng pagtapon maayong pagdumalaw sa kwarta o kaaktibong pag-iubad sa komunidad at pinagin sa mga oportunidad gitan niya sa Sustainable Livelihood Program sa SLP mahimo nga makabal sa financial literacy business management ng na epektibo nga pumaagi araw mapalambo ang gagkita o gamagbarayo ng sosyal. Ang boss ng DSWD Region 10 na maayo kung ang beneficiary nila kaya pagkatuyumpot ang kwarta na di na tumuhatan ni Aki sa pag-amping sa ilang mong negosyo o na di na magpapautika ang oportunidad ng ihatag alang kanila balita ikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum News sa Region 4, Jane Luna, sa balita ang serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Mores ko uno ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption. Karong adlaw nga Sabado, September 19 ning tuiga, sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 4 sa hapon. Apektado alang sa relocation single phase line alang sa obstruction building construction o line vegetation. Apektado niini ang lungsod sa Hitagum, particular na ang sa Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4 o portion sa Zone 5 sa Quezon. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Mo balor sa 6.2 milyones pesos ang kandidat sa payout alang sa tupad program beneficiary sa lalawigan ato sa gihipahigayong handog ng Pangulo 2026 comes from Samis Oriental, matod ni Doleten Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw, nga mong kandidat gitunol ngadto sa 828 ka mga benepisyaryo alang sa mga programa.
4: Para pod sa ato ang mga seasonal workers, disadvantaged workers, displaced workers, na ania ang atong programa nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers or tupad. Sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental, anaa kita gipahigayon nga payout sa 828 beneficiaries. Dinha sa Salay, Balingasag, Lagunglong, Nogitan, Binuangan, Sugbongkogon, og Talisayan. In the total amount of payout here in the province of Misamis Oriental, 6,210,000 pesos.
3: Ang pamahayag ni Doleten Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw, samtang kumpiyansa ang House Prosecution nga makuha og positive response gikan sa mga senator judges. Alang sa ebidensya nga giduso batok ang Vice President Sara Duterte, kini ang pahayag ni House Prosecution Advisor Spokesperson Congressman Ace Barber, samtang nangandam na usab alang sa oral arguments kalabot sa isyu sa conviction threshold, gihimang payag ni Barber sa unang mensahe ni House Lead Prosecutor Batangas Congressman Jervil Westro nga magduso ang prosecution sa posisyon alang sa oral argument sa September 23 nga mahimong paspas o makabot ang conviction threshold.
5: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging decision o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Advisor Spokesperson Congressman Ace Barbers. Og karon sa tong Magnum News Hunter, Kugon Market Vendors nakapahimulo sa libreng check-up sa PhilHealth Services sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Napay muslan sa mga market vendors ang libreng PhilHealth Services sa check-up na ibot sa ngipon ng ubang mga serbisyo medikal. Sa atul sa pagpahigayon sa suri-suri sa pariyo programa nga gitanyag sa kagamanang lokala din sa tong siyudad na ang nasangpit nga SSB gipaluyuhan ni sa City Health Insurance Office sa ug department na ubar sa hugot na suporta sa lokal na local health insurance office. Pagkiktimbaya yung usap sa kadaguan sa City Economic Enterprise and Business Development Administration na nakipining servisyo nga gitanyag ang yakap kung yaman ng kalusugan program registration na sa mga programang nasunod na nagagamhanang mapalapad ang libreng servisyo sa konsultasyon sa laboratorio o tambal sa napiling accredited kay yakap clinic sa dinisato ang syudad na. Balita gikan sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19 at medyo kabaktulan sa palitaog servisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan o garon sa itong Magnum Water Advisory, gipahibalo sa COWD ang ilang kusumante, kalabot sa Kobe activity, alang sa relocation air valve nga naimutang sa NER, doola sa Hula Cafe sa Taguanaw. Kini ipahigayon na sa adlaw nga Biyernes, September 18 ni tuiga sugod alauna sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Gani apektado sa pagawala sa tubig ang Tipulohon, ayi sa Upper Kamamanan, Richmond Hill Kamamanan, Elena Home Subdivision, Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2 Barangay Gusa. Apektado sa hinay hantod pagawala sa tubig sa Aluba, Tibasak, portion sa Makasandig, GR Bar Extension Crossing Pimentel, padulong sa Santa Cecilia Junction, portion sa Barangay Lapasan, lakip na niini ang Lem Ketkay. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang hindugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingentrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni ekonomistang si Mr. Ray Talimio nga makatabang ang pagkasikop ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mahinay-hinay nga mubalik ang pagsalig sa katawan sa gobyerno. Apan mato ni Talimio nga dili paigo tungod dagan pa ang angayan nga tanawon.
3: Kung nga ay pananglitan nga aksyon ani sama kay Romualdez, kay Saldico, makatabang siya. Pero dili siya enough to restore the confidence good kay dagan pa tayong tanawon, no? Including the government procurement na act, no? Nga kanang the lowest bidder dahil during the bidding process na ay sabot-sabot na kininga project ikay daog, kininga project ikaw daog. Pero kita tanan, mag-bid ka, di ba? Naka-assign na. So that perception, dapat mawala na siya among others to improve kining atong campaign for restoration of investor confidence.
2: Ang pamahayag niya sa ekonomistang si Mr. Ray Talimio, samtang ipasabot na ni International Criminal Court kung ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conte ang mga nahimong payag sa depensa sa ikatulo status sa status conference sa ICC Trial Chamber sa karong adlawa. Mato ni Conte nga posibleng maabot sa 5 pa ka status conference aron klaruhon ang mga dokumento o ebidensya nga gamiton sa pagdungog.
4: Yes, mukhang ang lumalabas may kailangan pa na susunod na mga meetings o status conferences. Naka-tentatively scheduled ito ng October 13 at November 2. Met yan noong July. Pwede pa tayong makalima na status conference hearings kasi madaming ano pala, no? Yung sa ebidensya. Naisip ko nga kanina, mabilis ba to o mabagal? Kasi kung ayos na nila, kumbaga offline, kumbaga hindi sa hearing na pag-usapan ng dokumento, maayos ang submissions, walang reklamo sa submission, pabilis lang sana yung ngayon.
2: Ang pamahayag ni ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conte. O karon sa itong Magnum News Hunter, GRBGH, magpahigayon o bloodletting activity sa balita o serbisyo. Ano si Magnum Nay ko na Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Diungat na pahigayon na sa bloodletting activity ang usag ka dakong nga ospital at dinisatong siyad sa Cagayan de Oro. Niisip kabahin sa pagsaulog sa Medical Technologies Week o Patient Safety Celebration na gikabutyag nga aktividad sa J.R. Bora General Hospital karon na nga Huwebes sa din sa buntag o gikan sa alas 7 sa buntag hantun sa alas 12 sa uto sa ospital labi niini. Ang mga nga kalihukan ngayon patumano pa sa pag-abang sa Department of Health o Regional Office 10 o Regional Blood Center Region 10. Daugi auhang ang tanan nga gusto nga mamahimong usa sa mga blood donors sa gikabutyag nga mo participar sa mga kalihukan di nagdawas sa mga dunay mga pahalipay ang may tunol ini nga to sa mga mo participate. Kinahanglan usab ang pagpreparar sa kogalingon, labi na ang pagtulog sa saktong oras, labing minus sa unum o walo ka oras, na magdala og valid ID, na umukaon og masustansyang pagkaon. Dalikayan ang pag-inom o alcohol o pagpanigarilyo, duha ka oras sa dili pa mo paigayon sa blood o modunar sa iyahang dugo. Nakip na sa dili ang pagpreparar sa iyahang kogalingon, labi na sa mga pipila ka mga documentation kalabot sa ilahang patigayon di kiniusap ang usas sa mga kalihukan sa nasangpit nga kining balay tampalanan pero nga mapahingusgan pa ang maong bloodletting activity din dugang sa pundo sa dugo na sa nasangpit nga ospital. Balitagikan sa City Hospital kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo.
2: salamat Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisor, gipay bala mga konsumante sa Cagayandi Oro Water District on COWD, kanunay water interruption sa umabot September 18 ng tuiga, Biyernes. Sugod sa alas kon ala una sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kini lang sa relocation sa air valve nga may kunay mutang sa duol sa Hulak Cafe sa Taguanon ning siyudad. Ang mga apektadong area sa hinay hangtod sa pagkawala sa tubig ang tipulhon. Ayes sa Upper Camamanan, Richmond Hills Camamanan, Ilina Home Subdivision, Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2, Gusa, Aluba, Tibasak, portion sa Makasandig, GR Bora Extension, Crossing Pimentel, portion sa Lapasan ug lakip na ang Lemketkay. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si former IBP Misamis Central Chapter President at Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma nga ang paglaom karon sa nasod ana sa mga kabatan-unaan, matod ni Quaresma. Nga nagkagrabi na karon ang corruption sa gobyerno rason nga panahon na kung na panahon na usab nga bag-uhon ang dagan sa Pilipinas.
3: So I think ang pag-as ang paglaom nato naas kabatan-unan. Ingon sa si Rizal, where are the youth of today who would wash so much shame and abomination? Come, we await for you. Pangani kamo, magulat-ulat kami kaninyo. Kamo nga mga batan-on nga dunay limpyo o kasing-kasing, ang mata kamo, pag-uhon ang Pilipinas kay wala sa katigulangan ang sulbad. Anaa kaninyo mga og sa mga values nato lugar. Tastasize ang corruption sa gobyerno mga igsoon kay from the smallest hand to the highest elephant rod involvement allegedly ha.
2: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Central Chapter President at Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang wala na tang satisfaction kini ang tubag ni Palace Press Officer Attorney Undersecretary Attorney Kerr Castro sa mga grupo nga nanawagan nga muluwat o kuna muluwat si President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Castro nga gihimo sa presidente og sa ombudsman ang angayan nga mga lakang aron mapanubag ang igagaw nini nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
4: So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para pag panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon. Tatulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya. Ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. So still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ugran sa itong Magnum Night Hunter, mga bagong appointed nga pulis gikinahanglano na mapailalom sa basic safety training sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gikinahanglanon pagyapo na mapailalom sa usa ka academic training ang moabot sa 235 ka mga bagong patrolman o patrol women nga nag-take oath ganina sa Gipay kayo na nga oath taking and turnover ceremony sa regular and attrition quota sa mga bagong pulis nga appointed police officers sa Police Regional Office 10 na nga Gipay kayo sa Kap Alagara ning atong syudad kaganina. May pagpanguna ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Original Director sa Protena, na kansanag pahatag usap og mensahe o nagpasiugda sa nasangpit nga kalihukana. In sa 235 ka mga kining bagong pulis, din dunay 100 kapin, ni umabot sa 143 ka mga appointed upos sa attrition quota. Ug 92 niini ang appointed nga mga regular quota. Ug sa maong mga ihap din 33,000 kababaihan din moni ang 200 kapin ang mga kalalakihan sa maong proseso nga natapos ang ilang oath taking paunya ay pumano sa sangpit nga seremonya is makapaygayon o mapailalom sila sa usa ka tuig nga training sa isinta ni inig training ang public safety o sa upan pa ng mga training sa unum kabulan nila nga pilalong nga training aron nga mas matimpit yun ang ilang pagka pili nga may mong kailangan ma-adapt nila o makuha gid nila ang pagiging tinuray nga pagkapulis mga sakop sa PNP Region 10. At usang paminaon si Police Major Juan Navarro.
6: Sa PNP nung nagkumamusan na may sila sa ila ang discipline, ang integrity, and of course ang professionalism, especially sa ilang pag-perform sa tagsak ang mga trabaho.
7: Okay. So 225 ni sila, pwede mo naman ma-breakdown ang kwan?
6: Okay. Yes, this is part of our calendar year 2026 regular and official quota. Kung muingin kita regular sa itong quota na sana nakita sa national nung ikinahanglan sa regional na office. Kung may kitang admission, mo kini ang mupuli sa katong mga personnel sa inyong regional office nga kung mga personnel nga sila na retire either mandatory or kani ilang katumoptional retirement katong mga personnel nga nagkakato nga na-dismiss servisyo katong unfortunately katong uban nga nag-absent sa kinabuhi while performing their job or di sa personal na rason no? Personal nga kaning nihawa sa servisyo katong kaning nag-resign. So, muli sila ang pick-up na muli na station quota na ginapasabot. So, 235, 143 na itong station quota niya na. O, kado na po say 92, no, under regular quota. Matiling sa 92 nga regular quota, ano na iba yung sinus kabukihan coming from other region, no? DN 14 kabuok ang gikan sa Caraga, sa Pro 13. O ano na po ay 8 kabuok na gikan sa Pro 11 sa Davao region. Pinus kinisilatanan. Anong ano na may pinus no coming from other region na considering daghan mo kaya ang nang-apply. Magdumensyo, walang pangutana. It is because no, during the recruitment process, wala din qualified. No? Kulang. Ang wala na ito na-pick up ang 235. That is why adunay giri-alay na ito mga sobrapon dito sa Caraga region o sa Davao region na moon mo pick up no. Ato ngayon makuha ang 235 all in all na kana no, for regular and attrition quota.
5: So, matutong kalabati si Police Major Radyo Anaparo ang spokesperson sa Police Regional Office 10. Kini sa Magdumang 219, medyo kapagtulan sa palitaog serbisyo, Magdumadyo.
2: Dagang salamat Magdumang 219, medyo kabaktulan. O karan sa itong Magdumang Water Advisor, gipahibalo mga konsumante sa Cayandi Oro Water District, kung si OWD nga doon ay water interruption sa Ugmang Adlawa, September 18 ng tuiga, Biyernes, sugod sa alauna sa buhapon sa hapon, hangtod sa alas 8 sa gabi, kinialang sa relocation sa air valve nga nimutang doon sa Hulaka Cafe sa Taguanao ning siyudad. Ang mga apektadong area, sa hinay hangtod sa pagkawala sa tubig ang Tipulohon, Ayesa Upper Kamamanan, Richmond Hills Kamamanan, Ilina Homes sa Subdivision, Buena Oro, Santa Cecilia Phase Tugusa, Aluba, Tibasak, portion sa Makasandig, GR Bora Extension Crossing Pimentel, portion sa Lapasan, Oga, lakip na ang Lemketkay. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours. This is 99.9 Magnum Radio, your news and music station. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni RTA Acting Head Doy Ramiro nga magpadayon pa ang ilang committee hearing kalabot sa ordinansa sa mga PUV nga gusto nga musulod sa syudad. Mato ni Ramiro nga lakip na usab niini ang pag-isyo ni Mayor Clark Soy Kalabot.
3: Basically, dito na sa daan ng ordinansa, Section 120, nagpabilin na siya. Karoon po sa atong proposed amendment, gipabilin niya po na tapos siya mag-unjun. Pero napangyantay upcoming mga committee hearing sana nga mo abot. So, atong tanawin na yun. Napatay mga scheduled, ani actually, mga four okay. Pagyod ka committee hearings. So, we will discuss that later on. So, yes, sa among proposal, alam mo na nanggiwan na sa extra one, na, authority mag-una ni Mayor Rolando Clarix o issued executive order, tunagya po na siyang option na kaibotan.
2: Ang pamahayag ni RTA Acting Head Doy Ramiro samtang dawat sa prosecution kung unsa ang mahimong desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa impeachment voting threshold. Mato ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga klaro nga nagpabiling kona third ang gitakda sa threshold.
4: One thing's clear, no? The two-thirds remains two-thirds. No, there's no attempt to amend that or change that. Ang pinag-uusapan lang dito, two-thirds of what? Is it two-thirds of all members, meaning 24? Or is it two-thirds of qualified members? Doon lang ho nagkaiba yung mga interpretation nila. Now, we've heard on one side, retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna says he is adopting the interpretation, no? Which means two-thirds of all members the Senate means two-thirds of 24.
2: Ang pamahayag ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ukuran sa itong Magdoma Water Advisory, gipay balo ang mga konsumante sa Cagayan de Oro Water District kung COWD nga dunay water interruption ug mga adlawa September 18 ng tuiga, Biyernes, sugod sa alauna sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kinilang sa relocation sa air valve nga namutang duol sa Hulaka Cafe sa Taguanaw ng syudad ang mga apektadong area sa hinay hangtod sa pagkawala sa tubig ang Tipulohon, ay sa Upper Camamanan, Richmond Hills Camamanan, Ilina Home Subdivision, Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2, Tugusa, Aluba, Tibasak, portion sa Makasandiga, GR Bora Extension Crossing Pimentel, portion sa Lapasan, uglakip na ang Limketkay, Tindakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gidasig sa Agricultural Productivity Operation Office kon APUO ang mga mag-uuma sa syudad nga mulang bigit sa gitanyag ng mga aktibidad sama sa Nana Agricultural Economic Activity. Mato ni APUO Manager Inger Bernie Dawa nga kinaroon matabangan sila nga dunay mga income nga magamit ko ugaling mo igo ang tumang kainit sa panahon.
4: So ang ginabuhat po na mo, nag-introduce po niyo yung mga non-agricultural economic activity nga muhaong sa ato mga farmers na pwede din sila mo kananin mo participate atong activity through the help sa DTI, through the help ni sa SWD na to, o buban pa ahim siya sa gobyerno nga pwede na mo matap para lang during the middle of the drought, no, nga anak nga effect is napasila income yun nga ilang ma-quantia generate.
3: Ang pamahayag ni APO Manager Engineer Bernie Dawa samtang nanawagan si Senator Riza Hontivero sa mga kaubang senator nga ipadayon ang deliberasyon sa Anti-Political Dynasty Bill kinihuman manawagan ang Korte Suprema sa Kongreso nga magpasar og balaod nga mag-define og magdili sa political dynasty. Sa mato ni Hontivero nga wala siya'y plano nga manghilabot sa katungod o otoridad sa bagong chairperson apan dili angayan nga hunungon ang proseso niini.
5: Just a brief point of inquiry on the status of the Anti-Political Dynasty Bill under Committee Report Number 33. Today, the Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The Court noted that almost four decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. I believe we should take this as an opportunity to finish the work that has already begun in the Senate.
3: Ang pamahayag ni Senator Riza Hontiveros. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gyang ni RTA Acting Head Roy Romero, ang katawhan ilabi na sa mga motorista nga sundon ang balaod sa trapiko aron mapabilin ang kahapsay sa kadalanan. Matun ni Romero nga pinagyo sa nini malikayon usab ang bisan unsang diskrasya.
4: Among langhangin sa katawhan, kami sa aming kabahin na nagkamot sa mong trabaho ang mga hamugaway na pagdagan sa trafiko. Hanggang po sa kita sa atong mga motorista na ang ato pong lantaon po pagsumay po sa dana sa trafiko ang appeal ang ilang contribution sa atong kadalanan. Huwag ang halabawang importante yun ang ilang pag-appeal sa atong mapagangko na magbalampusong kitang kanantinis atong pagdumala sa atong trafiko.
3: Ang pamahayag ni RTA Acting Head Doy Ramiro. Samtang gi-question ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito kung unsa ang posisyon sa Department of Science and Technology kung DOST sa Pagsilika Project o ang Artificial Intelligence Hub nga itukod sa nasud. Mato na DOST Secretary Director Dr. Renato Soldim Jr. nga ang prinsipyo sa ahensya kinahanglan sustainable ang bisan unsang development project.
5: Sa ano no, sa of course one of the hottest issue now is the Pagsilika Initiative. As the primary government agency in the Philippines, staff will providing central direction, leadership, and coordination of all scientific and technological efforts in the country. What's the official position of DOST?
6: The principle of DOST for any development is that it must be sustainable. So we have to make sure that the development plans are aligned to what we want to create more jobs and opportunities. While our safeguards should be focused on the environmental and other socioeconomic concerns that we have.
3: Ang pamahayag nila ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito og DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. May galay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maayong adlaw sa ato tanan. Welcome to the Maygala sa atong programa karong buntaga. Buntag na Pilipinas ha! Pumati ka punta mga suki, mga nanay, mga tatay. Wad-wad ka punta, hindi may kalang sayo sa kabuntagon. Ang atong palindahay, mga igsoon, pamalingkamot, gyapon, padayon ta Maygala sa pagpakabuhi, mga igala. Padayon ta mga igsoon sa atong gitawag Maygala ng pagpangindahay niining madanlog in taon kaayong ang kalibutan. Yun na magin Maygala ng atong kinabuhi ba? Di magin mga igsoon ta mahimong baka Maygala ng maghimong hayahay o di ta maningkamot. So ningkamot kitin taon ta mga kapubre, mga kabos. Sala, sige, paningkamot ta mga kapubre. Gitawag nila Maygala ng mga kapubre. Banat ta kay pubre ta. Sige ha, sa tanan na to Maygala ni banat na karon sa iyo sa kabuntagon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong buntag sa ato tanan niya. Welcome to the Maygala sa ato ng programa ang Buntag na Pilipinas. Of course, Magno Percent Blanca niyong kauman, Pitch sa 17. Adlaw Maygala karon nga Huwebes. Huwebes ang atong adlaw. Sige ha, kay Huwebes na ba karon? Asa ka mo mo paingon karon kay Webes man? Asa man mo mo manirada karon? Ah, asa man mo manirada? Labi na katong na yung mga pantirada karon ba? Asa ka sila manirada karon no? Himo magkaas mga... Hoy, katong mga panalay na to di ah, mga panalay sa basketball. Birada ta di mga panalay. Dito mo panalay sa mga bukid-bukid. Oh, nindot yung bukid. Kaya humanog panalay dito, humagdulag basketball. Kaon nagbutong. Diba? Habab na igbutong ah. Mahalag kayo sa tagiya. Mas importante magkakaon ah.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ala sige, kamasta, kamasta, kamasta, kamasta. Ito mga maninay, mga suki, kamasta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangan may galas sa ito managuban sa itong kaburama. Karabuta ka, buntag na Pilipinas. Ang magta, maglamang ka nagkunguluan sa mga balita. Karabuta ka, balita at balitang lokal. Balitang lokal Cagayan de Oro na himong top 5 may galas sa 2026 Most Business Friendly LGU Award. Uy, grabe ha, naka-top 5 may galang atong Cagayan de Oro ha. So, most friendly ta. But sabton mag-exon, si Tip Goldie Principe yun. So, na kuan yun mag-exon, na tukma may galang atong pangalan mag-exon sa itong sunad. Nga, friendly city. Diba? Mahigugmaon ba? Ano naman Cagayan de Oro? Mahigugmaan mag-exon nga ito, labi na sa mga investor. Ay, sus, ginoon ko pa sila. Mahigugmaon ta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa itong mga balita-balitang national giingon mga igsoon kani President Rodrigo Duterte personal bitambo Maygala sa konferensa ICC sa Dahig kagahapon. Samta ang giingon saan Maygala nga kani President sa Kosovo nga si Hashim Thaçi gipantangan ko nagbantisyo katuig ang pagkabilanggo sa ICC sa Dahig. Akuy! Samta sa itong balita sport professional volleyball player nga si Ami Maranyo himpit ng militeros pagdulagin Maygala sa volleyball sulod sa Maytiros katuig.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ikapoy na sa Abi Maranyo, ginampakas bula. Mauto na kong uluan sa mga balita, Magnum News Center sa ta. Nagong uluan sa Magnum News Center. Sa balita ako, sir, visual na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Lord of Presino, ano yato mga top stories ni Buntaga karoon nga pagatangan sa itong suking tig paminaw. Dorita karoon sa itong magdoma national kay retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Kinsa nagsilbing ko na amicus curiae, miingong dili pa mahimo nga dalon sa Korte Suprema ang isyo kalabo sa voting threshold sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinitungod wala pa yung final nga interpretasyon ang Senado. Diri sa takay ICC Senior Trial Lawyer Edward Jeremy, may pasalig nga paspasan o minusan, kung na minusan pa ang ihap sa mga testigo batok ang kanhi President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kinamanggihang niyo ni ICC Trial Chamber Duterte Presiding Judge Joanna Corner nga move-on sa prosecution ang gidaganon sa testigo sa kaso ni Duterte. Samta nga reputas ng Magnum International kay 20 ka mga tao patay, human na hugno ang residential building sa Gaza City. Resulta sa laing Magnum International, Magnum First Aid kay European Commission President Ursula von der Leyen, nagpasidaan batok sa dili kaya kung na aksyon nga gihimo sa Russia sa Europa. Tandang din sa itong Magnum Business kay DOE, gideklara nga magpadayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas, kinanot sa nagpadayon kagubot dito sa tunga-tungang sinlakan. Sa ito sa laing nga Magnum Business kay ERC, plano nga mangayo o giya, gikan sa BIR bahin sa pamaagi sa computation sa pagtangtang sa VAT sa system, kuna VAT sa system loss charge Magnum First Aid. Reporta sa ito nga Magnum Sports kay Philippine Sports Commission kon PSC suportado si Pinay Star Alex Ayala nga target ang gold medal sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Kinitaliwala pa man sa gitak ng penalty kang Ayala sa oras kung musalmot sa maong torneo. Muna Magnum First na ito mga nagunang balita karon nga ipagatangan sa ito nga suking tig paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Mga tanagala si Magnum Lani Delgado! Hoy, pang mata naman ay! Wa pa man ang mata oh! Luya pa man si Papi! Beato sa ni Magnum Angie, kumusta sang palibot na ito karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
3: Alam sa itong mga paborito, karoon sitwasyon sa kapalibot, labi na itong lakas panahon, nagdagan sa trapiko, wakay tayo ang ikabalaka Magnum Afersid nung kay karong orasa, medyo bugnaw Magnum Afersid ang itong sitwasyon sa itong panahon, watay mga na-experience nga pag-ulan or pag-totality. So kuy, kagahapon, puno nga kagahapon, adunay nga pagpanag-om, gikan pa lang sa Kabuntagon, yan na din tayo matigdan po Magnum Afersid na sa presensya po nining mga pag-totality, mga alas 6, alas 7, din pag-aabot din sa hapon, nag-ulan-ulan din po, din sa ito sa Dakbel, ug lakit na din sa lalawigan sa Misamis sa Orient. Pagkagabi po na yun, sa magyapon po doon ay pagtaligsik itong na-experience. Pero ni undang na magyapon po mga alas 9, alas 10, wala naman po yung ulan din sa ito sa syudad. Hangtod, din po mga oras sa tunog na lang po magduba for sinong atong mga sinatian. O kung iskitan man ang dagan sa trapiko, din karon sa Maybulo, ako sa Hagan Road yung atong syudad, kaysa yung pumansbuntag, lahos-lahos pa. Pero atong namatigdan o kusugang pagpadagan sa uban, na nagmanayang sila mga set kanang nagiginang lang po matunan sa uban po yung mga nagbiyahe karong oras sa araw po balikin ang disgrasya kaya din ang magatahod ang uban. Din po po mga traffic lights nga nakaroon na din sa itong nga kadalanan nga nag-function pa bisa po manon sa iyo sa kadlao. Sa itong mga kaisunan ko ron, ang inyo hapon din po nga update po noon din sa Haze. Di man kayo na tumaklaro pa tungod kayo na pumunta sa kadlawan na medyo ngiyong pagit kayo po kung harong ngaroon na itong ato po nga kalangitan. Pero sa itong namatikdan, alam-alam naman po siya po magnumapresin nga minipis. Ang ato po din po nga namatikdan nga presensya po nini po nga Haze. Labi na nini po nga pag-ulan-ulan na itong nasinatian nga kakahatan po no. O galibyo nini po Haze situation din sa ito sa Cagayan de Oro. Mukha na ito po ganito ang sitwasyon sa ito nga panahon. Ito pong lakal sa ito nga panahon. Ang dagan sa traffic. O kinis Magnum 120 Angel Alzado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter and G. Alzado. At ang oras ka na, alas 4:16 na. Bulyada sa tas report, unang tas Magnum Hunter, Kia Abilianusa. Kay matod pa may galang na ako noy, kinibang lalaki ng pataya may gala sa kinibang illegal nga sugal ang arestado karon. Pinawaton sa nato may gala sa Magnum Hunter 23. gikan may gala sa iyang location na karong buntaga. Check the report sa balita og servisyo na si Magnum Hanta 23 Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Karoon sa binangguan ng usa ka lalaki man matod pa kini nga nasa pun may pagayon og kani nga pagpataya nini nga gitawag nga illegal nga sugal kun na swerte gingon nga pinagi sa kapolisan sa police station in Tarumbia na aresto kini nga usa ka lalaki diha ra mismo sa nasangpit pud nga barangay atol sa pagkadakpan. Nini ang isgutan nga suspect na kuan kini siya og kani nga ubay-ubay ka mga kani stab nga dunay betting numbers usa ka paper bag usa ka kun duha ka mga piraso sa blue carbon na paper usa ka rectangular stab nga wala ya sulat usa ka 100 peso bill duha ka 50 peso bill usa ka 20 peso bill og mga sinsilyo pod ato sa bao nga pagpaygayon ni ini og pagpataya dili nga illegal nga stress pero wala pa man nga aga kaning dalaki gay gignan kini siya kun nagipangitaan kini siya og kaning nga permiso kun igo nga panugot gikan sa PCSO sa paygayon ni ini nga stress wala kini siya yan napakita mo irason nga nagimo nga sa tong kapulisado nga pag-aresto na ni ini ganiman ang maong nihangi usab nga kaning wala mo pa siya kasayuran nga ingon niya nga kaning gani pod kanirang pod ang iyang source of income so wala na imo ang kaning mga maong suspisado para may cooperate na lamang pod sa mga otoridad samtang ang kaning mga nakuha pod ng ebidensya gikan sa mga maong suspect naka safekeeping na karon sa police station ay talumbiyaro pod nga dugang pod ng ebidensya sa magpasaka o kaso batok nini kalabot nini nga pagpahigayon nini nga illegal gambling nga mga aktibidad. Balita nga na ipos, gikan sa Maya Police Station 8 Lumbia para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumante Jonathan Ricky Abellanosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa. Upat ko may galak kay Sertes Kawat. Grabing kawat ka ron. O, ang karon tinggutom ang good mangigsoon. Manang iingon, lagi sa itong mga higalang pulis nga tungkol tinggutom. Sabi nagtapulan ka, pangawat yung ka kay tapulan yung ka. Diba? Hindi ko kabuhi sa imong kaugalingon kay daulim yung ka. So, oo na may tabo. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mga nagpapansin nung kaupat ng mga insidente sa pagpangawat ang gipatala para din sa police station na Tukugon. Kumana kini po nga nahisgit ang mga insidente, huwag yapon po nasubad kung ba nini po bang lumapansin. Una nung nga nagimo sa pag-report ang usa ka Mr. Sean, 28 anyos nga ulita nga residente din sa barangay Kaumana ning atong syura at huwag gireklamo ang usa ka Mr. Arian. Residente sa may Agura barangay lapasan ning atong nga dakbayan. Ibuti ako mga alas 12 ang dak na sa kaninga kautuan ni atong ni Aging Adlaw. Kinimatod po ang nahisgitan ng respondent ni Adto sa ilang nga shop o particular na sa usa ka kaning garage kung magduma first aid. Manamutang din na sa may barangay 35 ning atong syad. Giingon sa mga pong lalaki nga gusto niya ngayong motorisiklo ipacheck o ipa-repair. Ang nahisgitan ng lalaki ni hangyo po ganit magduma first aid nga magpa kaning uban nga tupod sa iya pong trabahoanan dinis may in sa Permont aron nga makolekta ang bayad para sa pagpaayo sa iya pong motorsiklo apat pag-abot dito magduma first aid nagulata in town kini si Mr. Shad uga almost sa 1 hour uga dihang ni himo siya sa paglatulat magduma first aid wala ba ni balik ang nahisgitan po nga lalaki may nundan nga kini siya magduma first aid ibalik na lang una sa iya pong shop apat pag-abot niya dito na niya namatikdan nga iya hadain po nga kaning cellphone magdumapasid niya sa Vivo V30E na biktima na dahil siya sa kawatan kinawala na ang nahisgita ng mahalong cellphone na nagbalot sa 15,000 pesos sa top sa kaning toolbox niya magdumapasid na gibutangan. Gibutyag nga din yung gisusi ang kaning pong CCTV footage dito sa maupong lugar na kita niya. Nga ang katuli ay nga lalaki nga unang nakitransaksyon kaniya magdumapasid kaya magpaayo sa motorsiklo ipacheck mo gantong motorsiklo magdumapasid model po to ang may unay o kuha sa kaniya po nga cellphone. Nagtuong ka rin na isitan nga biktima nga iyahan na tuuntan nga kliyente magduma first aid customer na lugar nila lahat po nga shop. Pero ang ang naitabo, siya po maday ang naalkante kayang gitrabaho ang nahisgitong motorsiklo. Yan ang magdangan pagin siya, nakuhaan pagin siya ni ini po nahisgitan na cellphone po da niya. Gani, nakita sa CCTV footage nga ang respondent mo ang niduhol dito sa kaning nahisgitan nga siya po doon sa drawer kung diin na naiutang po ang cellphone ni po nga maong biktima. Uga, gani man nakita po mga lumapersino ang di mayuhit po nga kaning lihok ni ini po nahisgitan nga lalaki. Gani man giingon na kaning mga alasay sa antak na kaniya sa kagabihon, nakit-an po yun nini kung nahisgitan nga, nakit-an po yun nini nahisgitan nga biktima, nga sa TikTok account na Magnum Affairs, nakit-an niya, no? Nga doon na yung kaning kuan, kaning picture Magnum Affairs, nga nasa TikTok niya, nakit-an niya, nga napundin po ni kaning cellphone sa mga inong dad, nga gikonsidera yun ni ang nahisgitan po lalaki, nga mo ni ang person of interest, kapag wala sa cellphone kay dito po sa TikTok video Magnum Affairs nakita man ang presensya po din in so utumrag na himo na yun pamatuod nga katugid ang lalaki nga nagpailang nga kliyente nila nga naghimo na sa pag wala pa nagbayad sa iyang motorsiklong gipaayo nga nihimo pa sa pagpangawat mo gito ang nga kaning napamatuod po Magnum Affairs na ang katumang ebidensya nga nakuha niya CCTV o sa TikTok video mamoto ang nangilabot sa iya po nga cellphone. So ang tanda po sa Maya Santo Niño Barangay Indahag ng atong syudad kani kay balik-balik naman po ni Magnum Affairs ng mga problema sa COWD. Pero sa GA Hydro Water Meter po Magnum Affairs mawag yapon, kikikuha yapon eh. So wala may lang nga sa mga pong lugar. O sa kong rin tayo na i-anyos kami niyo, mamalupyo. Nga din sa may Santo Niño Barangay Indahag na si Mom Jacqueline ang report tungkol lagi kay naibong naman siya nga ihang gi-install o ang gi-install sa GA Hydro nga water meter doon sa ilapong at trianan ang wala na ikita pa. Gibot yan, gano'n na matutay mga tao, Magnum Affairs niya na ngagi. Dahil yun, nawa pa niya gida kung makatungkod dito mga tao hanam. Ito yung mahilabot yung water meter. Kaya later naman din niya naman tayan, nga nahanaw na. So, mayinundan niya kini siya, igon lang siya sa pagpatala ni Miss Police Station Tupugon. O, iingon na lang din eh, an identified suspect. Diwa mong gito siya mapasangilan, diwa mong po niya na may ungan, wa mong po niya na ilan, itong nahisito mga nang labay ng mga tao, matutay ng hilabot sa yung water meter. So, gi-refer lang kini karon sa intelligence section sa may police station to Google. Samtang usa ka 54 anyos ang nabiktima po kawatan na sa kaninga dinhi sa may PSA parking area sa may Limkit Kay Center ng atong syudad. Daga barangay Batag Upoy may sa Mr. Rental ni kaning si Mr. John na kasanyo. So gagiingon alas 12:30 ang takna sa kapunon, nag-imaw siya Magnum Affairs din sa pagparada sa yato din pong motorsiklo, dinaduhol sa may parking area sa may PSA sa Limkit Kay Center. Uga, iyang gibili na iyang Evo brand na color black na doon ay combination sa blue, yellow, pink na kaninga helmet. Uga kini, nagulo ni sa kapig 5,000 pesos. So, iyan na nang ipatong Magnum Affairs din sa yato nga motorsiklo. Pero na naging importanteng katuyuan, dinipunin na sa may PSA. Pero wak magdugay Magnum Affairs din ang migawas kini siya, wala naman din kita niya yung helmet. Nga bawal na bagit po mo biyahe, nga wala po yung helmet. Sumuto, duble ang kabalaka. Nga ibati yung taon ni 54 anyos, kumahimok po siyang violator, kumasapun siya sa RTA o sa atong po rin po mga kapulisan. Dahil, nagpubawa po siya, kaya wala gid niya lagi po din kita ng nahisita nga mahalong nga helmet. Nga yara man ang tatong gitungtong kadiyot, daw, gitulihan man din siya Magnum Affairs, no? Gisalisihan man din siya, nini po mga hilabdanong kamot. Din sa may Katkay area ng atong nga syudad. Dahil din sa may Agailoa Street, Agailoa 31st Street, sa may pinikitan barangay Kamamanan, o sa kaning Mr. Neil nga ulitaw, nga kaning naghimo sa pagreklamo, sa'yo po din pong angkol na po din Magnum Affairs. Kaya lagi, giingon nga na-discoveryan niya nga nawala na iha po nga sa laping cash, gikan sa iyang wallet. Nakita niya nga nagahawid o kwarta ang nahiskutan na sabi nga angkol po din niya nga si Arden. O gakini Magnum Affairs, dool po sa ilahang, dool po sa usapasari-sari store. Dahil niyang gisulayan o kumpronta ang nahiskutan nga lalaki nga nung na, may kalamigitan sa kwarta nga gihuptan nini. Apa nag-deny man ang nahiskutan nga angkol nini po nahiskutan nga biktima. So, ano po siya nakapamugos Magnum Affairs kay lagi, gawas nga iya kining gisulayan no, o kaning sukit kung kinsa itong kwarta nga gihuptan kay lagi, nawala po din kwarta nga iya po nga gitipigan sa iya po nga wallet na suko naman hinawan kining nahisgitan nga lalaki. Inuwa naman po siya katugod Magnum Affairs no, kay lagi, naraba pa po sa publikong lugar ni approach kini po nga mga big. Giingon mag-o din eh, kung nayuan lang akong utok, may naikan yun taga, may gali lagi, iingon ang kanipong ihapong ipasangilan, nga ihapong angkol. So, mahinong lang siya pong bahin, nung nabalaka siya, kaya nakawatan po siya, gibaharan, mahinoon po siya Magnum Affairs, nini po nahisgitan po niya ihapong pariente. Sa pagkakaroon, nagtuugin po siya Magnum Affairs, no, nga kaning tungkol sa itong pagpumbahan sa ihapong angkol, mamukin yung hilabot yung pitaka, umikuha sa ihapong sarapin niya cash, lidibo po Magnum Affairs, no, libo po nga nakuha, gikan siya pong kaning wallet, nga iha po rin pong ipatala karoon din sa police station to Kuguan. Makarito na nga hipo sa mga balita sa mga incidentes po pangawal sa mga pong area responsibilities police station to Kuguan. Kinis Magnum 120, Angel Osado sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magnum Hunter Angie Alzado. At uuna sa Las Gatro 26 ato sa Luparans Magnum Hunter Fit Billis DLG panayin ko nos pagpalingon may galakaron sa Barangay Governance sa Maritawag Service na si Magnum Hunter Fit Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Padayon ng Department of Interior and Local Government kundi ILG 10 sa pagpalig-ot sa kapasidad sa mga barangay aron mas epektibo ang paghatod og serbisyo sa katawhan. Gipahimangnuan sa DILG ang tanang barangay officials nga siguraduhon ang transparency maayong pagdumala sa pundo og aktibong partisipasyon sa katawhan sa mga programa sa barangay. Lakip sa gitutukan mao ang pagpalig-on sa Barangay Tanod, BDRRMO ug mga BHW isip frontliners sa kaluwasan ug kahapsay sa komunidad. Tumong sa DLG nga mamahimong mas lig-on, mas andam ug mas responsable ang matag barangay sa pag-atubang sa mga hagit sa kalamidad. Nagpabili ng DLG sa ilang baruganan nga maayong pangguberno magsugod sa lig-on nga barangay. Balita gikan sa DLG Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan sa lang yung matang report, pinagin ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Faith Villas. Dinita maglangay, di magadita maglangay. Balikan ta magalang mga duga mga report sa atong kinibang kauban. Kay matod pa ni Magnum Kia Villanosa na ako na tungod lang sa dulang basketball si Lolo. Gisulayan yung dunggam si Lolo. Grabe, sa ba tigulang na may galadunggamon pagdunggam lang sa basketball. Ang pinakapait nga rule bitaw aning basketball kaning referee. Oo, referee yung tanan mo yung pinakapait kayo kay pag once gani nga mapildi gani ning gadulag basketball. Buingon na ba din sila dahil mamasangil din sila nga tayupi kuno kay referee. Ay mo diya, bisag wa naging mo'y kaya sa dula, mamasangil gani dahil buingon din mga igsoon, referee din basulon. Wala gani mo'y kaya, pildi yun. Mamasangil din referee ang hinungdan. Check the report, Magnum Hunter 23. Sa manita og sir, visual na si Magnum. Ito sa Iplastar, may galabi si Magnum Hunter 23. Standby Magnum Hunter Kia Villanosa. Kay tungod lang kuno may gala sa dula nga basketball. Kay moingon man nga siya, i-shoot mo, i-shoot mo. I-shoot mo na ang ball. Ay, Ginoo ko pasilan. I-shoot dai nimo ang ball di ay ha. Ina na ba yan na basta basketball, i-shoot mo na ang ball. Bisag dili pakabalo og shot sa ball kay sige gyapon mag-igsog shot sa basketball. Pasti landolor tabang mga langit. Ato sa Dawato Report, Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Nagpatala sa kapresyahan sa Police Station 6 sa Puerto, kininga Osaka Lolo, human matun pa nga gisurihan kininga pagdunggab sa mga matanon na nagadulag ang basketball diha sa may barangay Bugoding at ang asyudad. Subay sa reklamo, kininga naisitang tinpon nga reklamante nga si Sir Gerardo nga taga sa magyapon nga tinga barangay Bugoding nga igo lang unta niya nga gibadlong kini nga mga ani mga lalaki lagi nga gadulag basketball diha sa ilang barangay tungod kay nakadala pud kini og kasama og ingon man nga kini nga wala siya giganahan pud sa pagpaminaw aning ilang mga tigo nga magasikita ingon man og kani nga pagpamalikas pud magnamo proceed so unan ini iya nga gipangasita ang kani mga lalaki og gignan nga kumahimo hinayon ang tigo nga panalagi lisod man lagi na kontrolon basta lagi kani gadula nga basketball kaya lingaw na magiging na ilang pamati na labi na kanyang doon ay kanyang sugal na bitaw nga involved bitaw magdumaprisin nga maghatag sila at kung gusto makadaog so lagit po ang makakuha atong ilang gisugal person nga sa diha nga natapos na ang kanyang dula o kanyang nakalakaw na po kanyang si ta, kanyang reklamante dito sa mga area doon na matutpay usa sa mga matanon nga nalakip matutpa atong nga nagdula o basketball ang ni Dool kaniya na gisurihan kini siya sa kapag-adunggap gamit ang usa ka gamay nga kusilyo apan maayo na lamang kay nakalikay kini nga si Lolo uga medyo nakaraganda ka nakadistansya po siya gamay ito nasangpit ug matanon sa tag kato nga mao nga matanon na dali matutpa nga ni si bata gikan na sa area Morrison nga kini nga reklamante nga si Gerardo dali nga mega ni nagpakitabang sa kapresyahan sa Police Station 6 sa Puerto gagi report ang mao nga pagitabo nga kanilagi nga nakadalagid po uga kahadlo ka kaniya tungkol sa rason nga imbis nga namadlong rakit ni siya ani mga matanon nga nagadula og basketball magduma proceed na may mapon niya ni nga simba ko na dayon lang siya og kadugkaban makaangko na yan di siya og mga samad or mas worse basketball nga makapsan pag hindi siya sa kinabuhi o person nga karing nga si Lolo igon na lang po din taon nga gi-report sa kapulsan na kitambagan po kini siya nga karing nga idirekta nga to sa barangay Lumpur kung nalupo di pa maya pa ang iyang reklamo arot po nga karing papatawag ang katong matanon nga nagahimo sa kaniya pagsulay o gadunga ba kaniya. Ganyan man, kini nga si Lolo, at least man lang, pasalawato na ang tungkol sa rason, nga wala pa siya ingon nga radunga ba, ingon man, wala na po yung lahat po nga itabok kaniya, gumikan po, ano nga na itabokin po niya komosyon, batok gikan sa iya, I mean, between sa iya ha, ingon man, ano nga matanon nga nag-alaki pa sa itong magandunag na basketball, tungkol na nagkikigyanggya, gisita, kaya gisamaan po kini siya ani nga mga nagdula o ga basketball. So, pagkakaroon, gi-refer na sa lumang pamaya pa sa barangay Bukong ang mga nga insidente alang sa tukmang disposisyon. Balita agikan sa mga police station 6 sa Puerto para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 kaya Milenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kaya Abellanosa. Tungod lagi sa basketball. O saan mo ganing basketball gul aling ngugog ganing bula labi nagkadlaon or gabi eh? Kana igo na labi na imong balay naas dool sa court. Ay, aling ngugog kaya ng bula lagi. Kay ang bula magila nuntulan sa bula permanente maguna maguntul-untul di maguna magigsoon nga dili di mo pauntul ang bula. Na daw may magigsoon og tigulang na mao ganang pait may gala karon. Disturbo kayo sa mga tigulang may gala sa mga senior. No, kanang bula nga sige untul-untul. Hala, sige yun untul. Masaputon, yun ang tao mga igsoon. Sabi nag-senior na, mangingon sa nga mga apo.
6: Patul ka sa inyo, Lolo, kay katulgo na kay Lolo.
2: Hey, no, Loy, pagpuyo na niya, katiguang na ka, tulog na niya. Anak ba na mga batanon, uban na ba mga labad po mga batanon mga igsoon, bastos po ba? Katulog na, mga tiguang, hindi mag-apilapis dula. Mo na rin na mahitabo lagi dayon kay mga senior ato man lagi dayon lagi nga natong binuangan. Di ba? Ayaw po mag-inana kay hangyo gani nga matulog na kay gibigi na unya sige pa magdula. Ayaw po, di ba? Kay luoy po itong mga senior patulga mga senior in town. Kapayo man lagi medyo salbahison sa baba. Ha? Salbahison sa baba kay mo tubag-tubag sa. Mo na mahitabo na gini noon dahil mag-iigsoon, di ba? Pastilan luoy basta sa mga senior. Alas 4.34, inita kay tungas, dula ko nung tungas sa milyon ni nga droga na konfiska sa otoridad. Grabe sa kadagandagan sa mga droga sa mo. Biyato sa i-check Magnum Hunter 20. Sayang report. Kaya matod pa magiging dula ko tungas sa milyon. Tiyaw mo ng dula ko tungas sa milyon nga siya mo. Dagandagan na ba? No, dagandagan na eh. Inginana mga sukit ko minaw. Alas 4.34 na itong oras. Hindi may galang sa iyo sa kabundagon. Check the report, Magnum Hunter 20. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Ana J. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Boss, sa dulag tunga sa milyon kapesos ng ilgal nga ang nakubiska sa mga otoridad. Silang gilusad na job by bus operation din sa barangay Indahal ng atong syudad. Ibutiyag na abot sa mga personal. Ika na sa PNP at sa PDEA din sa may sitio Kamakawan ng Indahal ng atong
2: kininga. Pikas linya sabi kay putol-putol ang linya ni Magdumanji. Sayang ang i-report ni Magdumanji. Pikas linya ta. Matod pang ni Gojonel nga mas maayo ko no pickleball na lang yun. Gawa ko na isasaw. Daghan pa siksi kaysa kung mong basketball. Na, mauna na ikaroon. Mausap na gusto ka rin. Daghan na mas ipunan. Dol, daghan na pa kaysa ipunan nag-upin o kuan. Pickleball. Nadi ako, daghan ka nag-upin. Kaming ipunan, no? Mga budiga, manika niya ito. Kipanghimo na mga pickleball court. Kaya pagsulod di mo si ipunan, pa yung kasintro, pagsulod di mo ni Bob. Na iba kong upin, di ako. Tiyos, no? Kuratan sa mga. Sige, Magnum Anji. Go ahead, Magnum Anji Alzado. Para yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Das marima presyo no mo abot sa dulag tunga sa milyon ka pesos nga gituwang illegal nga droga nga shabu ang malampuson nga nakumpiska sa itong mga personal sa kapulisan dinha sa may sitio Kamakawan barangay Indahag ning atong nga syudad kini alam yon sila pong nga giyahimo nga drug by bus operation batok ini nga usa ka lalaki nga 32 sa anyos nga malupyos mong dapit nga si Gila nga si alias sa Amo matod sa itong mga otoridad kini nga hisgutan nga suspitsado na himo matod pa ilaha rin po nga kining operasyon nga positibo tungod lamang kay ano na magi po yung mga concerned citizen pud magduma proceed nga naghatag pud og information sa ato pud po mga awtoridad may kalamigitan sa dili maayong binuhatan ini po nahisitan nga suspitado particular na ang pagpamaligya ni ining gituwang Shabu o kapag himo pud posible sa paggamit po dani ini matod sa atong mga awtoridad nga dihang nga sila mihimo sa pagasaka sa munisipyo Kamangkawan barangay Indahag din atong syudad gilayo nila nga gipalitan sa usa ka pakete sa gituwang Shabu ang nahisitan nga lalaki o diha magduma proceed na imong gipong positibo ang transaction tungod kay naking binaylo ay man kini sa sachet sa giingong nga Shabu ug bugti usab sa salaping cash nga gigamit sa tumong awtoridad isad wa drug by bus no money diha nga mihimo na ang ato pong mga awtoridad sa pagkapkap sa iya pong mga sapot o sa iya pong mga kagamitan pud magduma proceed nga dala diha nga siya giaresto nakakumpis ka pa ang atuang mga awtoridad o 56 ka gramo na ano sa kapingin ko lang 56 ka gramo sa gito ang Shabu gikan sa posisyon ini pong nahisgutan 32 sa anyos gibut niya sa itong otoridad nga ang nahisgutan po ng mga illegal nga droga nga nakumpiska nga to kaniya na sa dulag yun ang kapiga kung dulag ato nga sa milyon ka pesos ang market value ni ini giingon na karoon na sa ito pong otoridad sa pagpungulo no ni Police Lieutenant Lawrence Limayo ang team leader sa Police Drug Enforcement Group kung PNP DEC o sa PDEA Region at that nga ila pang ipaubo sa dugang investigasyon kining si Amo magduma proceed aron masairan kung kinsa pambagyo ang ihapong nahibo pud ng mga kliyente nining iyang illegal nga transaksyon ug posible ba nga naabot pud siya sa uban pang bahin pa dinhi sa atong sadakban sa Cagayan de Oro tungod gi kay dako man pud ni ang mga illegal nga droga nga nakupis kay gikan pud sa posisyon nga do na pay posibilidad nga siya ang himo pud sa pagbagsak ug mga sinakong nga illegal nga droga sa uban pong nga mga parokyano pud an ini nga nanimo intina sa ihapong kasilinganan o baka pud niabot na sa laing barangay. Manungdan nga nagadugang karoon o investigasyon ng itong mga otoridad sa kalihukan ini nahisgit ng suspitsado aron nga sunod na po nga operasyonan ang mga nalambigit sa illegal nga transaksyon ng mga kliyente o ng mga supplier nining gituwang nga Shabu nining nahisgit ang dinakpan nga si Amo. Balita na hipos gikan sa Maya PNP Direct kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Alas sa 4:38. Magnum Hunter Jane Luna sa ta. Iya mismong report karong buntaga. RTE, pakitaan ko ng pamaagi nga mahimong legal ang biyahe sa mga bao-bao. Baya to sa nawaton, may gala report pinagi ni Magnum Hunter 24. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gibutyag sa RTA nga pangitaan nila og pamaagi ang pagbiyahe sa mga tricab o bao-bao dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro pinaagi sa pagplaster niini. Sa tukmang dalan kung asa sila pwede nga mahimong mubiyahe. Gibutyag ni RTA Acting Head Benedicto Roy Romero. Nga mismo ang presidente sa asosasyon sa TRICAP na sayod na sa ubay-ubay nga mga reklamo batok sa ilang mga membro. Rason nga buot nining makipagtimbayayong gadto sa LGU nga mahatagan kini sila og plastat nga ilang ruta og matawag nga legal ang ilang biyahe. Og sa susamang higayon, malikaya na ang mga problema nga susama sa pag-overcharge sa pitihan.
9: Presidente sa Federation sa mga bao-bao, huwag nakasabot sila niya mismo sa ilang tungkol sa kadaghan nila, daghan ang gabunila problema mismo. Ang ilang mga membro, adunay paglungon, adunay kanso. Ako sa nag-explain na nga, siguro we started to operate without coordination sa city. And now, mga yung pag-legalization, medyo lisod na po kayo given sa atong transition na to. But we assured them na we know their plight, pagitaan itong paagi, but ang siguro atong buhaton na tagaan na these are the non-negotiable legal hindrances on your operation. Ang focus lang ginan nga mas ganahan kung ma-identify ang bao-bao as legitimate. Kay pila naman karon, on siya reklamo, number one, overcharging. Number two, napay mga driver sa bao-bao nga pipila, reckless kay magpadagan. Napay ikatulo, katong gireklamo nga may involved sa di maayo.
4: Ang pamahayag ni RTA Acting Head Benedicto Roy Romero. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magbradyo.
2: Salamat Madam Hunter Jane Luna. Alas 4:41 na may galang atong oras. Hindi may galang sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang naguban sa tapang na Alas, wala pa nagmata, may gala, kamas na. Wadwa na mo, kay bunta na, wadwa na mo, kay buntag na, mga suking tig paminaw. Alas, wala pa nagmata niya, mata na, kay buntag na. Wapagyapon ng mata, oh. Oo, so, wapo man. Oo, matod pa nga. Wapa, kailami pa kayo tulog. Pastilan pa ito. Balikas ng mga report, pinag-inibang naman Trikia. Kay matod pa, mag-exon si ang kinibang report. Tungod ko nung may gala sa chismis, mga sukit ni Kaminaw, asawa, gikulata ko nung sa iya mismong banag. Giayo ko nung kulating. Sus, grabe naman sa niyo, eh. Manginanay mga hitabo ba? Ayaw niyo kulatahan yung asawa. Bisag maritis inyong asawa, pero ayaw niyo kulataha. Grabe naman sa mo. Di naman sa niyo taga-anog. Kahigayunan yung asawa ninyo nga maki-istorya-istorya. Biyato sa Dawato Report, Magnum Hunter 23. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpatalaan sa kapresahan sa Police Station 6 sa Puerto Kininga Osaka Gagina ang umadratod pa kiningi kulating pag-ayo sa iyang banadi at sa nga panimalay sa may barangay Baluvalding at ang asyudad giingon na aga maurik lamante nila sa pangalan nga si Ma'am kuna alias Janet 38 anyos at ang giklamo ni ini mao iya ang bana nga nila sa pangalan nga si Ellie 39 anyos nga pulse identity sa may barangay Baluvalding at ang asyudad subay sa report ni nga si Ma'am Janet nga sa taraganda matod pa kiniuga pag nagdigamo kini pala panihapon po nila kanit matod pa nga niabot kini ang bana nga pungot matod pa kaayo tungkol sa rason nga nadunggan niya sa gawas nga kaning iya daw nga asawa isa nagkiga gahimo sa pagpagigtagbo o lalaki matagagabi eh, kung nga dili siya makabantay apanas niya nga iya nga gikonfronta siya sa iya nga bana kalabot ni ini iya kini nga gidinay po magnuma for isig game matod pa siya dili wala kini ka matuuran o nga dili po na niya mahimo ang kaninga nahisgutan po nga chismis ingon man ang kaninga pagpagigtagbo. Kaya busy po din siya sa pag-atiman sa ilang anak, labi na kayo mga gagmay pa ng mga bata, apa na tungod lagi, ani nga mga chismisigay, kaning mga siwit-siwit, ani mga marites, mga marisol po, magduma first aid. Kani siguro nga iyang bana, murag na putong baka, or murag na pikal po, magduma first aid. So ang iyang kalagot, na doon niya murag na pagawa sa iyang asawa, ang dito nakaangkon, kani nga si Mama Janet, o nga sinumbagan sa nagway, ingon man sa line-line po nga parte sa iyang lawas, kaya ito po nga tungkuran sa pagpauli po niya nga bana nga si Ellie, medyo nakainom po niya o maraga hubog-hubog po na ito nga itong oras. So, ang kalagot nini, ito niya na paimong tanong ayo iyang asawa nga imbis ng unta nga nag-andam na po kinipara sila nga panihapon, nagubot in tawa ng ilang nga balay o ganahonong raan nga kaning ilang komosyon naman nga kaning ginunay yung mga nagtapangit po nga mga silingan. Tungod nini, ni amao nga bana po ni Ma'am Janet, rin nga milakaw gikan sa area, uga maragi kaingon nga basin po nga nagpabot or naghadlok maka siya nga gihimo batok sa iya nga asawa samtang ang kani nga asawa nga si Ma'am Janet po na ginugi advice ang gini siya nga bagaman nga na-report niya po ng insidente sa WCPD section sa Police Station 6 sa Puerto gitamagan gini siya nga kung masama ipagpasaka baka uga kaso kung hindi lang sa imo nga bana ug lakip na baka katong mga gahimo o ga kani mga istorya sa iya nga walay ka matuuran na panatungod lagi kaya maraga magaya nga nauna, wala po mubuhi sila sa iyang mga anak. So, nakadesign kini siya nga dili na lang po nga pasakano ga kaso, gasumbong yung bana o ga pasailoon na lang po na sa kung kaninga sa iya po nga nahimo nga to kaniya para gitamagat po kini siya nga kung mautro manggaling ang kanyang insidente po sa pangulata, dili na po na kaninila po na kaninga palabiyon o ga mapreso na giyod kaning iya nga para nga si Ellie nga tungkol lagi kay nakainom o ga medyo napikal sa mga nadunggan sa gawas nga kanila ginandunay gakatagbo po po nga mga lalaki matagabi kini nga nakayo mo kinisa po pangulata ingon man ang pagpasakit ni ining iyahang asawa. So, pagkakaroon, ginefer na mong insidente sa WCPD section sa Police Station 6 sa Puerto alang sa tukmang disposisyon. Pulitagi ka sa Maya Police Station 6 sa Puerto para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 kay Abelian Osa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
8: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya salamat mo ito sa Magnum Hunter Kia Abilianusa. Ikan may kalasan lokasyon ka ng Butaga. Ay, sa mga wala pa na mata-mata na muna kay Butaga. Ah, wibis na magkaroon, no? Lami kay paminaw, basta Webes. Webes nang tayo'y muling magkita. O, Lunes nito na eh. Narito mo tag-Webes, oy. Layo pa kitong Webes. O, layo pa kitong Lunes. Alas, wala pa ng matari. Abata na mo kay buntag na. Standby ha, sa duga pa na ito mga report karong buntag ha. Standby, kaya na ako na karambula kung mag-ilan. Doha ka grupos, mga kalalakin na, nagkarambula, mga igsoon. Sulod ko nos imnanan, nagoy ginugod. Ara, nas likod, oh. Ay, likod. Ya, yeah, likod, Magnum. Ha? Kaya ka na niyang iriag, mo ginadiya, mga igsoon. Nagiday, garayot niya. Sabi, naghubog na. Ah, hinampakay, lagi bangko, lagi. Itong sa una, yun, kay atumila ba yung mga pipilakabulan? Ah, grabe niya. Kaya siyempre, malalaglanag na, manginanin ng oras, mga alas 3, alas 4, baka ah. Lain na kayong ulo ba? Tama na kayo. Labad na kayong ulo, lami na kay pangitag away. Ato ah, nakakita agad mga igsoon o kuan. Nakakita agad may galaog ka away diya sa kuan. Diya mismo sa imnanan, ah, impas. Mayato sa inawaton, magala report, pinagi ni Magda, 120. Matod pa mga igsoon nga, dua ka grupo daw, karambulag yun. Ah, grabe yun. Oh. Sito yung report, be. Sa balita, og servisyo na si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter, Angie Alzado.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sabado bunod sa kalawasan, ang naangkon sa duwa kagrupo sa mga kalalakinan nga naghimo magdumang first aid sa ilhapong nga pagkarambula sa amtang anasa sa kaimnanan dinis sa barangay 24 ng atong nga syudad. Kining nahisgutan matutpang ang mga lalaki magdumang first aid sa agadan nila mga ulitaw pumili sila o mga residente ang uban ini dinis sa barangay 37 barangay Kamumanan. Ang uban po da mga residente matutpa sa Lanao del Sur. Iingon nga kining nahisgutan nga complainant nga unang mudangob dinis sa police station na tukugod mo kining mga residente sa barangay 37 at barangay Kamumanan. Tungod lagi, ikinis lang nga nahisgot ang mga ulitaw mga naman first aid. Dagdagar yapon po ni sa ilim ng mga kahubog samtang na din sa may southwind sa may barangay 24. Samtang doon na po ilain pong mga kalalakinan po mga naman first aid nga mga mulupi o dokuno ni sila sa may Wau, Lanao del Sur nga gining pangluhan lugar ni ning usa kalalaki nga nailan sa pangalan nga si Jefferson ang nagdagar yapon po sa ilim ng mga kahubog. Ganigibot yung mga naman first aid nga di po ma si Siren pa, di pa klaro para po niniplainan nga si Mr. Clyde kung sa unsang rason yun magdumapos ito nga ni Kalitman, kining si Jefferson, sa paghimo, sa pagpangulata nga to kaniya o sa yapong nga kauban. Ang mga inungdaan nga doon na po'y grupo sa mga kaninga kauban po dayan ni Jefferson, kaya di naman siya nag-ilusara, nga naghimo po sa pagpandapat din po sa ilaha. So, agig pagdepensa silang kagalingan, so nibalos po sila po magdumapasin. So, nahimong nagkagulyang, nahiisgitan nga pangitabo, dinas may barangay 24 ng atong nga syudad, lalo wala po ba nga, naanas alas 10:45 ang kagabihon, pero pwede naman po sila magdumapasin no, nga maghimo yun sa pagtagay silang nung makahu, basta di lang yun pang publikong lugar, nalagin po sila sa sa establishmento. So, kani sila, di man sila dali-dali nga masita yun po sa mga otoridad, kaya naman sila sulod sa vicinity, dinas na nahiisgitan nga imnanan. So, di na magdumapasin na naghinampakay ang duha ka grupo ni ini po nga maong mga ulitaw naghimo po sa pagbalos kini po mga complainant po bang duma first aid kay lagi man po ni ang ila po nga kontra niya kaning nga na utang magduma first aid nga sila gid po ang tambay banggod kaning grupo po ni Mr. Clyde kay lagi mas daghan man ni ang grupo ni Mr. Jefferson nga mahinungdan po mga duma first aid nga mas sila gid po ang nakaangkon o mas daghang nga samad o burun sila nga kalawasan gani giingon magduma first aid nga gisulayan pa sila og pacify sa security sa nahisgitan nga bar og dugay to dugay po sila maduma first aid nga nagbawi gid po nagag pinabutay po sila po nga mga kinumo. So, dihang nga sila lagi, hatagan nga panahon magnumapasido nga kaning maaparta na yun. Kaya lagi na naman po ng mga duty security sa mga po nga sabasyamento. So, nasettle naman po hinoon na sila. Talawa po mga nasettle sila magnumapasid pero wala yun na hitabo po nung nga ipalabay nila ang mga insidente nga di po ma-report din sa itong mga otoridad. Kaya naarama po na itong mga kapulisan na garubing po matagkarunog niya din po sa mga unga area. So ilan na lang kiningagi, report din sa kapulisan. Kaya lagi, base niya gado na po musunod po din po magduma first aid. Nagkita na po nila din nasunod sa kay nga maungi imlanan niya magkagugot na po na sila tungod lamang sa pagdinumtanay. Mato di Mr. Clyde magduma first aid nga huwag yun siya kasabot kung unsay rason. Manong kalit ka man dapat ang grupo po din po nahisitang ilahang nga kaatbang nga lalaki nga si Mr. Jefferson tungod lagi. Kaya sila po nga bahin na nag-iaiyawang sila magduma first aid sa tagay-tagay sa ilim ng mga kahubog. Apan tungkol siguro po nino, kaya lango naman po dahil sila, yan nagkaparaglahay lugar. Gamay lang mga kaya mag-imaputin.
2: O,
3: inanaw, mag-sipat ganyan. Tanaw lang ka.
2: Lamisa, mag-sipat-sipat sa ito.
3: O, kaya na. Sumasin mo po na yung mga hinungdan. So, muna, sa ila, bubahin. Ikaw lang ito na sila nasa pag-report ko sa itong otoridad. Gawin man sila kabalo. Kung tagi kanyang pinaka o yung kanlog naman dumapasin sa kanyang rason, ini po si Mr. Jefferson, nung isamput man sa kalit nga pag-apan dapat nga po na kanila. Ang mga insidente, gilapin naman din sa police station tukugon o ang nahisutang mga biktima o ang kanyang ipangreklamo mag-dumapasin na apartamin sila. So nagbulag na po sila sa lalain na po dahil nga direksyon, human nga

0: na lang, bakit? Tos manunggab, makadunggab o niya, priso, anak ito. Pakita imong pagkaisog, sige. Sinumbagay ah. Ano, mga batanon ka nun, kay puros man mo mga isog, wa may talawan ka ninyo, sige. Kutob sa musukol, sige ah. Puslan man. Kay, bisag unsawa ni mo, may gala, basta hubog na, alisod, nagigkainan ni mo na, istoryahon, basta makainom na. Puslan man nga, mga isog buntanan, sige. Esports lang mo niya ah. Ay lang mo, dinunggaba, kay para nga mga matay. Ipakita lang inyong pagamang laki. Tanaw na ito pagkabuntag o sa may di mga sakitan o dagway.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Atos na ni Magnum Antan Minso, kay numpinta ko ni kaisuyante, nakatapos na gano'ng mag-aigsoon sa Senior High School Assessment. Biyato sa Nawato Report, sa Marita Ong Servisyo na si Magnum Hunter Minso, kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Malapuso na pahigayon sa botan sa Technical Education and Skills Development Authority kung test dummies abis oriental ang itawag nga synchronous sa Senior High School Assessment Week para sa Technical Vocational Livelihood kung TVL nga programa sa nasangpit kabuhatan o in collaboration sa DepEd Division sa Laluigan kini sa pag-assess sa mga mototal 90 ka mga learners nga inabagan sa Regional Training Center sa Taguluana ug sa Golden Heritage Polytechnic College alang sa ilahang mga skills kalabot sa Agricultural Crops Production NC2, Electrical Installation and Maintenance ug ang Automotive Servicing NC1 nga mga training gagipahigayon sa nasangpit kabuhatan alang sa mga benepisyaryo nga mga estudyante. Kini usab ang inisyatibo sa nasangpit kabuhatan nga makabaton ug certified education assessment ang nasangpit nga mga benepisyaryo sa baong programa aron mamahimong kompetenta sa ilang mga nakatunan labi na sa pagsulod sa higher education ug sa ilang pagpangimpleyo. Balita gikan sa Test Dummies Amis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kaya salamat din ang water report pinagi ni Magnum Hunter, Magnum Hunter 19, Mincho Kabaktulan. Atong oras na naitataya, alas 4:55 na baya. Base ng mga malit na sad mo sa inyo mga estudyante diha, ala, pagluto na mo sa inyo mismo mga estudyante ha. Lutuan na ang pinakalami kay diha nga sudan. Madali-dali sa isbuntag, buhay lain gin mag-ison, basta buntag sa iyo, buhay lain gin madali na mag-ala sa itong mga ginikanan. Kanilag yung hotdog mga igsoon o itlog sa manok. Orang gina, may galasunan ato kada buntag. Sumo naging kaiba. Maura gina, may galas. Sa isbuntag, mga igsoon. Maura gina nga itong mga idalid sa itong mga estudyante. Matot pa sa uban ng mga estudyante ka, balik-balik naman yung sunan ma. Istoryahan, nagka like, sa imong mama, gani nga, sus, may gaya mo kaniat karon kaya naamoy mga pagkaon ni nani, kami kaniat to. Ah, na. Sugod ng litanias, ginikanan na sab. Kani ato man tumalahi naman karon maog sa una ma. Mana din mong anak ni mo ba? So, si mamo ay balik-balik po di istorya ko. Nanapod din yung istorya nga kani ato ay sa una man na ma. Lahi naman ni karon ma. Lahi na ni karon. Diba? Ang istorya galing ginikanan may gala. Mana galing ang mga anak nga lahi na ni karon. Kani ato sa inyo man ang panahon ma. Mana galing tas mga anak. So sayahay mo karon nga no? Dagaan pa mong balon. Sakay pa mo. Ato iskulaan sakay kami sa kani ato. Gabaklaya mi. Ngayon po rin atong anak po dahil nga sa una man. Tumagawa pa mga ikapamasahiro sa una. Kawala pa ibang sakyanan. Pasti lang ginoo ko maglantugi. Gid mo sa inyong anak.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ang galing anak, may galang ama. Lahi naman karon ma. O kaniato, lahi man. O lagi sad, lahi man na ginoon kaniato. Sa inyo ma, magbaklaya mo kaniato. Kawala man mo'y masakyan magawa. May ikapamasahiro sa una. Ay, naunsa na may nun itabuhan eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4:56 ang atong oras mga maninay, mga suki. Atos ang balikan, may gala, duduga mga kalambuan, karong abutaga, standby ha. Pagbalik ta, may gala, duduga mga balita, standby sa mga greetings, minsahin nyo diyan, katagaan ta na magtagad karon. Lagay mo na pala nga itong mga minsahin din niyo. Standby lang mo sa inyong mga greetings, mga minsahin sa inyong mga iparangat karong mga panahuna. Ito mga suki na ito abroad ha. Kumusta man mo suki abroad? Kumbati gyapon ha. Mga DH na ito. Kumbati gyapon na ito mga DH. Sige lang, kay happy na bang December. Noe, pinato ito yung mga DH in town mag-exon na binira sa Middle East. Oh. Ha? Parayon in town paningkamot sa itong mga kahigalahan na ito, mga kaigsonan diya mismo sa Middle East. Ang ato mga OFWs. Ha? Ito mga DH na ito diya sa Middle East. Maayong pagpaminaw niyong tanan diha. Moragin in town nilang gamonitor-monitor in town ng magdumunan.

0: radyo. No, while katrabaho sila din sa ila mismong mga agalon, minaw-minaw ito sila magdom. Ang subay mga balita karon sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o Tibuok, Nasod, Pilipinas. Ah, minaw ito na ito mga kaigsunan na ito nga naa sa kinibang Middle East. Mayong buntag ha, sa ito mga kaigsunan sa Middle East, mayong buntag yung tanan diha. Amping-amping in taon mo diha, amping-amping in taon mo. Oo, amping-amping mo sa inyong pagpanarbaw, ay mo pagpalabi sa mga stress sa mga problema. Oo, ay mo pagpa, kuan, ay mo pagpa, dala sa mga problema, kaya dili lang kamo ang naiproblema, kitang tanan yun din eh, naiproblema. Diba? Dili lang kay kamo lang ang naiproblema, kitang tanan. Naatay mga problema, busa, dili na to mga igson, ang nga i-kuan yun, i-dibdib ang ato mga problema, ha? Ayaw ipalabi, trabaho lang mo diya, kayod lang yun, permente, padayon lang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pagbalik tamay galado ka mga balita! Batyo din sa panaguman sa itong burama, karabuntag, buntag na Pilipinas, sa tunaw sa tagkape! Alas 4.59 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay na. Pero ito buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sir.
6: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Pirmi ka pangihi, hanap kang pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasaga butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500, kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:03.
10: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum,
1: Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik na may galang sa ito panagubahan sa ito kapurama karabutaga may galang buntag na Pilipinas ha? Kumustahan mo diha ito mga estudyante? Lami pa kuno kayo tulog oh. Sige, namukaw naman sa mama, sayo pa kuno kayo, layo, lami pa kuno kayo tulog. Napukawon gano'n sa mga ginikanan kay ting klase good ka ron. Diba? Ting eskwila good, mamukaw gina inyong mga ginikanan. Diba? Mamukaw gina sila kay ting klase good. So, mata na mo diha, pukaw na kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Balikan sa nato magkaladuga mga report sa mga kauban tas gawas na karong buntag ha? Siksa na ito may galang report, Magnum Hunter 23, kaya na ako may galay kinibang tungod sa lalis. Na ako na'y nilabahan mga igsoon. Ako matod pa, nawala, nakulatahan ko no sa iyang silingan. Ay na, nakulatahan ko no sa silingan no. Sa'yo pas buntag, silingan, nag-iaway na. Pastilan, ginoon ko, tabang ay mag-away silingan kay dapat ang silingan mag-inigugmaay, ana ra. Check sa nato ng report B, Magnum Hunter 23. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
12: Nagpatala sa kapulisan sa Police Station 3, Agora, kininga o sa kasikwintaan news nga ginaguman, matutpag kininga siya nga gitook, ugagi sumbag ni ininga iyang silingan, diya sa may barangay gusa ni nga itong syudad. Subay ni ininga si Mama Jonang, nga sometime naglaba matod pa kini siya magduma for isip kahit matod pa kini siya nga ginuulan di niyang iyang silingan nila ila sa pangalan nga si Aliasa Francis nga gingon nga kani nga gikumpronta matod pa kini siya kay gipasagin lang kini si Mama Joda nga gipangakawat matod pa ang iyang mga nilayay nga sinina diha sa ilang lugar kay medyo sikit-sikit rapod kini sila uga kani ang mga sinina uga magnikasagol ang ilang mga nilaba na panaghugot gipangimakak nini nga si Mama Joda ang kani nga maunga pagapang pagpasangin nini nga si Francis tungod kayo nga naman saan mapanakuno niya ang sinina nga panglalaki nga iyang gipanglaban sagad puro rapod iyang mga pambabae at na sa niya nga maragani deny kini nga si Mama Jonah kalipatot pa kini book ini nga nga silingan nga si Francis daw gi sundan uga pagasumbag dayon nga biya sa niya nga kani nga iyang gituan dito sila nga panimalay o ikumpronta aga kani nga iyang silingan pag magduma face dito na sa Iran niya katuday nga gimo patakaran dito nga panangil tungod kaya nabuklas sa niya ay sa kani nga pariente rapod nga po ni Francis aga iya po nga mga nilaban may rason nga kani nga si Ma'am Jonah disinido kini siya nga kani nga iriklamo kani iya nga silingan labi na kay nakaangon po kini siya uga mga bunog sa iya nga lawas kumikan yun po sa kani nga galit nga pagtuok o nga pagasumbag kaniya nini nga iya nga silingan uga matas pa sa iya dili makaturunganon ang gihimo nini kaya sa iya po nga kabahin imbes nga igor kini siya nga naglaba o ga kani nga naghimo rapod sa kani nga pagpanglayay di siya nga iyang mga sinina napasinginan pa inoon siya ani nga sila nga wala niya nga gibuha tinuod na wala siya ingon nga nangko ni grabe nga mga injuries o pagkitambagan kini siya nga idirekta nga to sa barangay Lupur ang iya po na patawag na yun kining iya nga silingan tunay po sa balita ikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 kaya Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat sa Dapat Report pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado ang Magnum Hunter Kia anita ni Magnum Angie. Kaya na ako nagireklamo kaya nawala mga gunang tindiro mga igsoon sa malunggay. Na, mauna ni Karon mga sukit ni Kabinaw. Ang problema ni mawala ka niya nakakas-advance ka na ba? Na, mao kini problema Karon o nakakas-advance na. Mawala lang kagkalit, oo. Ayaw naman ni maligya at nagbalunggay kay buntag o tuhapo na ang pandisal Karon. Di ba kadi ato kadesal kadlawon man nagbuntag di karon pamao pa nito panihapon na may gala pan, malunggay pandesal
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: o dinhi lang sa Magnum Radio daan kus ginoo ko daghang gyud kami adik dinhi sa malunggay pandesal kada buntag yun na oo magdumani Agustero ay sus pandesal yun na basta buntag ang pangita ko ni sa malunggay pandesal palit sa mo rito be isay masugo palit sa mo palihog paana gyud pati ang kurmas Magnum Rapido ana na adik na gyapon sa malunggay pandesal. Kada buntag yun na, kape, ala, pandesal. Grabe yun yung malunggay pandesal, makaakit yun yung mga customer. May check sa natong report, Magnum Hunter 20. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Bas mo naman kasi nang ipatala karon din sa kapulisan sa police station na 7 Bulwa o sa kainsidente din naglambigit sa Osaka tindero ni ining malunggay pandesal na giingong nga may limo matagpa sa pagbiya sa iyahang nga trabaho. Matod sa complainant din ni Pud Magdoma 40 na kaubay sa trabaho rin niya Pud niya na iyahang nga gigakuras ni ining nga si Mr. Richie ang kalit nga wa na paghimo sa pagdatunga din po nga gireklamo nila nga si Mr. John by 5 anos nga murupyo din sa may barangay Bayabas ng atong nga syudad giingon nga sa walay igong rason o wala po'y panugot o pagpananghid nga to sa ilapon din po nga amo kalit kini siya nga wa na po nito nga sa ilahat nga trabaho nga naman giingon sa nahisitan po nga kaning reklamante hindi ang lugar po nga dumapasid no sa ilapon din po nga gitrabahuan nga wa man po din siya nananghid o gamihimo lang sa pagbiya sa yung trabaho nga kaning doon ang pumanautan na siya po ihapon din po tiwasunan po magdumapasid no nga ihapong inog-display ng mga malunggay pandesal nga to sa mga katawan. Tulad po no, nagatang-atang intang nga mga palitud nga to kaniya. Nga nigiingan mo yung mga first nga ang kalit nga pagbiyaan nila nahisitan nga lalaki nagresulta ito ang kuhuda sa kabalaka. Nini po nga tag-iya sa nahisitan nga pandisalan kay kanisi ang mga first aid no, kanin sa malunggay pandisal nga itong na-mention po na karon. Dagan mong guli sila nga mga gahimo no, sa pag-motorsiklo kanin sa kanoy. So dagan siya, bisag-asa na sila gaabot ng mga first aid din sa Tostakwan sa Cagayan de Oro. Pero di naman gud makontak ni Mr. John, di sa mga nga tawagan kini siya sa iha pong nga cellphone number. Gibot siya nga prior pa sa iha pong nga pagbiya na kini siya outstanding balance mag duma first aid nga 30,000 pesos. Ngayon nga gihimo sa pag-utang nga tukuda sa iyahang kaning nga amo. O gamayong dahil nga mas samot na noong nga nabalaka ang tag-iyan in town ini po nga taroy malungay pandesal sa wala gini siya magdama first aid nga mihimo sa pag-duty. Wa pag yun po na gini siya na contact o gamihimo pa siya po magdama first aid nga susama o pagbiya po siya ang obligasyon kaya wala naman po siya nihimo magdama first aid nga sa pagtubag siya nga cellphone. Kaya lagi gusto unta po na maklaro po na sa management magdama first aid nga kung ang iyapang pagbiya magdahimo po po siya sa pag-inano pag-iyapang puno sa pagbayad po dahil sa iyang utang. Pero kung hindi mo puno na, hindi naman po siya makontak, hindi naman po siya makikita po mga lumang person sa iyawa matutang lokasyon. Rason, nga may abot na lang din is my police station sa Benbulwa ang sari pong iyang kaubad sa trabaho araw po niya magpatala lamang no, sa kapulisan sa iya pong kalit nga pag-abia sa trabaho nga po'y pagpanangi o kapag-himo po mga lumang person na sa pag-abia sa iya pong tulubago nga 30,000 pesos. Balita ng ipos dito sa police station sa Benbulwa, kinis mong 120 ang Jal Sado sa balita ng servisyo
1: Magnum Radio. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Mao dito yung nag-uol ang tag-iya de Megara tungod dito sa utang. Mao dito siya nag-uol magigsoon kay nawadaan na siya og trabahante. Di ba? Kaya may uban nga sus, guol lagi kay nako. Eh, ano man pre? Eh, wadaan kong trabahante pre. Dede, anigulan din niya ito ang utang di ay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, tungo dito sa utang, nag-uol ang tagiya. Of course, mag-uol. Yung kalabi na og, trabahante nga mulaya. So niya, na'y utang. Na, ma-action kag kabalaka na eh. Di ba? Mag-uol kag ayo. Yung una-una ni mo, matay no. Amo balik pa magkato, di na. Be, atong tagnaon sa atong kwan be. Ato mismong kwintas be. Be, mabalik pa ba to, di na. Ah, di, magduyan-duy. Ay, niliho ko. Nilihok, ni ba mubalik ro dito kay nilihok ko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan mubalik ra gito kay naglihok-lihok maning ato mismong ano, ato mismong kwintas. Mubalik ra to kay naglihok ko. Klaro kayo nilihok man. Kung wala to dili mo lihok, dili to mubalik pero nilihok man so mubalik pa to ugma pipila ka adlaw siguro mubalik ra to.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan ginugo tabang mga langit. Alas 4 kun alas 5:11 na hang atong oras. Didi may gala sa atong naguban sa atong programa karong nga buntag may gala buntag na Pilipinas. Alas sa tanan ato mga wapa ng mata matana mo na kay buntag na ha, mga mama. Ihatod na ato mga estudyante sa eskwelahan. Ihatod na kay ting klase na. Oh, daghan na kay mga nang mata mo hatod na daw kuno sila silang mga anak. Oh, patsada sa mga maghatod no tigra ka batig. Imong trabaho gyud mga igala tigra gyud. Tighatod ra gyud permanente, hatod sa buntag, sundo na pod paghapon. Abi mo murag yapon kag eskwela ba? Imbes nga tapulan ka o kaniadto sa pag-eskwela di mo, tapulan ka. Di gyud kay kaganahan nga mag-eskwela karon murag yapon kwintaha. Muadto lagi yapon ka sa eskwelahan buntag unto hapon, murag yapon kag eskwela kay hatod sundo man. Diba? Oo, naragya pong kinabuhi. Oo. Nabalik ragya pong kasi imong pagka-estudyante gya pong kaniadto. Nadili ka ganahan ato sa eskwelahan pero karon mo ragya pong kwintahan iadto ragya pong ka kay siyempre hatod sundo man. Diba? Hatod sundo man sa imong apo, ibong anak. Mo ragya pong trabaho gya pong kaniadto, diba? Oo, so balik-balik ragya pong sa eskwelahan gya pong. Tibok, tuig, balik-balik gya pong sa eskwelahan. Kay ugma eskwela ta, ugma eskwela punta, eskwela na punta. Eskwela gyapon, hantod sa katapusan, eskwela gyapon.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pastilan pa ita gid lagi kayo. Biyato sa tamay gala sa duga mga kinibang report kay naako noy naunsa man ning while naligo siya. Gisudlan man kuno sa kawatan ni Nonimas naligo-ligo siya, problema gisil-i pa sa kawatan aya pa nagbitbit sa mga gamit ang kawatan. Alkansi gyud ka kung maligo ka niya, wag kay kamalay-malay ba, may gyud imong ligo-ligo. Una gisudlan ka sa kawatan, wa gyud kay malay-malay mang inano eh. Di ba? Alkansi gyud ta magigsun basta kita isudlan sa kawatan. Mga kawatan, mga marama ba yan ah. Be-check sa nato report, bag 2023, ganako no, di dalagita, gi sudlan sa kawatan while kamulong ligo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Nagpatala sa kapulisan kini nga sa police station 3 agora kini nga usa ka dalaga man matud pa kini nga gisudlan og gigikawatan sa sulod sa iyang boarding house samtang kini nga naligo gani man dili na gibutyag dili nga reklamante nga si May 24 anyos nga residente diha sa May Osmania Extension barangay 22 ning atong syudad sa diha ang paguman niya gakaligo dako iya nga kakura tungod kaya nagkagubot na ang iyang gamit ingon man aga kaning iapod nga mga gamit sulod sa iyang bag is nga tikay agpod magdufresido kini nga iya nga gipangasusi kung unsa ang mga posible nga nawala. Nawala ang iya nga kaning wallet, gano'n na iya sulod nga kaning mga ATM cards. Niya nakapait para pagyod, kaya wala pa niya na withdraw ang iya nga sweldo. So, tanong sweldo niya, naapanan doon sa iya nga ATM. Mga laki po kini nga nakawat niya sa, ato sa kaning incident sa pagpangawat niya sa iya nga area, ay siya nga boarding house pag magdumang first aid. Nakip ka nawala ang kaning mga importante nga dokumento ni ini nga si May. Uga ingon man mga lain pa nga mga personal nga mga butang ni ini para sa niya nga kani nga nakabantay po kini ay amina wala siya na wala siya matumbo kung kinsa ang suspect uga kinsa ang responsable sa pagpangawat person nga igo po siya na uman uga ilis uga paggikan sa iyo pagkarigo dili kini siya nga midelikat dili sa mga position 3 agora aron nga ipatala mo ang insidente uga isumbong nga to kung nga aron nga masayran kung kinsa ang posible nga responsable sa kani pagpangawat sulod sa iya nga boarding house dili nga itong uragi refer na sa itong kapulisan sa position 3 agora na binasa sa Intelligence Operative Section ang mga insidente aron matagan sa dugang investigasyon. Balitagikan sa my police station 3 agora para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Kia Belenosa! Nahimong nasagdalagay ang tingog, imis na gandiyog kahapon, nahimong nagdalagay ang tingog, oh. Magina. Panahon karon mga igsoon, gabi no, sabusap kitang panahon, busay mo kopyansa, kahit sos ginugong panahon karon kalit lang mo init, labaglabad atong ulo. O, panahon ba, usap-usap ka karunay muna, may galang kuyaw kay atong mga pangbation. No, kaya atong panahon, gausap-usap, so ay mo kopyansa. Ato sa magala ni Magda Hunter, Angie Alzado, kay matod pa may galang na ako no'y kinibang babae nakapalit ko do glute doon ako nilaing tag-iya na maon na yung problema karon mao gid yung problema mga igala basta mo palit tag-glute o niya ako kaning yuta di palit ko man itong miaging bulan na daghan mo tag-iya ba lisura po daan na mga igala eh. Oh, lisura po daan na oy, daghan mo tag-iya bitanaw sa nato sumay hitaboan eh nganong daghan na na may tag-iya daan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Grabe nga kasagmuyo ang iba ni usa ka babae magdumapasin human naging nakagasto na o na kung kandidaad sa salapi apa na nahanaw lamang magdumapasin no ang ihapon po mga pangandoy sa paghimo no sa pagpanindot punta sa yuta nga ihapong bago nga napalit human naging ang ihanga gigasto magdumapasin wala di ay pulos kay napaingon lamang kini sa usa ka tao apa na wa day sa matuuran pud magdumapasin ang mga ipanghanyag ini nga siya magbaton o luna dinha sa Maya Barangay Dangay ka rin tuwa ni nga itong nga asyidad. Ibo siya sa kininagisitan nga komplainan o sa kinikatrahe kay Traya sa anyo nga residente gihapon din sa barangay ka rin tuwa ni nga itong nga asyidad nga gila nga si Mr. Chris o ga kini magdumapasin mihimong yun po dyan sa pagreklamo sa ihari gihapon po nga kaning umuran mahugra gihapon ng silingan na iya na yapon nila kay taga kanituan naman yapon kay po na kining ihapo nga giyareklamo kung umatod pa ay nagtanyag siya mong namapansi hindi po nga parcel sa lote dina sa mga po nga lugar nga si Mr. Leo may hatag na ang nag-iskitan po nga kaning na complainant, babae din siya magdumapasin na nihatag na si Miss Chris o 100,000. Apan mo na lamang yung gikakurat, sa diyang iya kining nag-check magdumapasin ang nangisgitan na luna, kung ano man siya, nakakural na magdumapasin. Hindi na masulang sa nangisgitan po na babae, ang nangisgitan lote, nga paano po niya magdumapasin nga dito po, magtukod o ga ilang hapon din po nga mga struktura sa ilang hapon nga pamilya. Talagay, minyo naman po din nahisitan 33 sa anyo. So, dito siya magdumapwesto nga, iya po din po nga gilantaw ang ihalaging luna nga ihalang nabayaran. Apan mo nalaman yung nakurat, yung ikakuratan. Talagay, hindi hang iyahang nga ibisita kini magdumapwesto na diskubrihan sa nahisitan nga babae nga nga maong alote in case na magdumapwesto nga sa friends. Tungod kaya doon na di ay laing tag-iya ni ini. Giingon niya kanin si Mr. Leo, wala yun ni Tugay. Hapon magdumapasin sa kamaturan, niining nag-isputan nga luna, nga naman na itag-iya nga laing tao po na ni ini. Bisan pa man niya siya magdumapasin na nagahimo na sa pagbalitin sa 100,000 at pesos. Ang nag-isputan nga biktimang babae, tamang na tamang yun po siya magdumapasin na sa atabang. Tabangan tungod kay Mori Gini ang ipanghanyan na ito kaniya nini po nahisip ang lalaki nga lote pero ulahin naman ang tarang magdumapasin kay di man dahil siya ang tinuod na nga tagiya karon kaya naman dahil laing tao nga involved so mahog magdumapasin nga na nahimurahin nun siya nga third party nini po nahisip ang lote nga ihapon po na purchase nga ito pa nga Mayo 18 ni nga tuiga apan baguhay lang git niya na sayran sa gahapong adlaw nga di din siya ang tagiya nini yuta nga iyahang nabayran among presidente ko ron, kira po din sa may barangay rupon sa may barangay sa nituan ng atong syudad, aron nga ipatubang na hisitan po nga respondent pag nababasya din mga insidente. Aron nga sila po na mismo na magkasinaputay o humawi po ng salaping cash nga iha po nga nabayad. Tungod lagi kay wakmang pulos di ayang iha po nga kwarta mag nababasya din no, kay wakmang day siya iluti. Nga iha din po mapanag-iyahan kay lain man ang tag-iya diyang iyang kining nga gibisita. Balitan ni po si Kansama Police Station 7 Bulwa. Kini sa mag-120 yan, siya sa sumalita ang serbisyo.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Anje, maugin ang lisod may gala basta baligyag yuta kay na. Mga kuan kita diha mga igsoon, mga supalpal gigita, magadto na to. Ayun sa man eh. Sa tagyan ng yuta ni eh. Ako man ang yuta, lahira ba maging mga igsoon kaya once makaposisyon ka, lisod mo na pawaon. Ulay ka ng pag-ibig ani, ka ng mga pag-ibig mga gala, mga purklos gabalay. Lisod na sila magila makapahawa na nila, lisod. Oo, alam na nga ng mga purklos, lisod nila mapahawa magila. Unya, kung ikaw mismo, mupalit ka sa balay sa pag-ibig, ah, ikaw na magigala yung magpahawa ito, nagpuyo dito, katong occupied mga gala. Walang lisod ka sa pag-ibig mga isoon. No, kay dili sila basta-basta magigala nga mupahawa sa kinibang nagapuyo. Ikaw ay maning kamot na imong buhaton, imong sabot-saboton daw, may nakagasto na ang tao. Pahawa, muhawa ka na, hindi na muhawa eh. Ay, imo na na, magigisong isumbong. Pasirip na lang. Gasto sa blagi kay ka.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O na problema, basta gani balay, tanawa sa ganyan ninyong unoccupied. Di ba, wala nagpuyo ba, gawaan na, kana siguro yun inyong dasmagan. Kaya once gani nga occupied gay na, naayog yung paspasida, kaya matigbasan yung ka. Mao na naitabo kaya po sa ako kaniadto mga sukit tignanaw dito sa Malanang Upol. Nagtanaw tas balay sa pag-ibig, itanaw lang kita kay nangandoy sab lang kita makabalay. Kaning pubring tao may gala kay nangandoy sab kita. Eh, iwa po tayo balay. Sus, na-occupied mga gala ang balay. Puro close lagi sa pag-ibig, pero occupied. Pag-agto rin may gala, asang isuga kay Stagia, oy, dagdala magsundang.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pinuhawa. Ba, sir, kanin mong balay, sir, ba? Purklos naman siya pag-ibig na akong purklos. Ang sa'yo problema? Gusto mo mabuhi? Panguli mo dito, kaya din ipapunta na magliog. Kastilan, Ginoo.
13: Magnum, buntag na
0: Pilipinas! Inana na mag-isoon ng mga kuan, inana na may gala like sa pag-ibig. Pag once nga nakaposisyon, na ayaw yung patagatuga kay mangaway yun na. Istoryahan na lang sabot-sabot, tangyuan na lang yun. Oo, sabot-sabot to ni mo ba? O, istorya lang yun, sabot-sabot. Malag-rusi ba, sabot-sabot lang. So, kanang mga pagpalit ni mo slote nga nanay tag-iya, sabot-sabot lang mo. Oo, sabot-sabot lang mo kay Jesus. Ginoo ko pa sila ni Sudgay na, basta mo gina, mangutanag yun ka. Mangutanag yun ka, basta mong palit kay Kuy. Ginoo ko, Lisod kay mamakabayad na ka na. Yan na nagpuyo na eh, na eh, nakaposisyon una. Lisod mo pahawaon to ni mo kay ikaw mismo naka, gusto ka mo puli. Dako, ginagubot magigsoon. Mao nang lisod mga higala.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ape kita sa oras, may gala sa tapang kuman. Mabasa sa tas minsahe, mga ginagmaybe. Kay daghan kay gusto may gala mga minsahe ko, ibasa ko ilang minsahe. Ah, labi na karong panahon na. Happy birthday day in Australia. Birthday in Australia day karon, no? Ah, sige, happy birthday day Australia kabagtulan. Birthday day niya karon. Inaot ang adagan pang adlaw na tawan. Mabot sa imong kinabuhi. Mga pangandoy ni mo nga gipangamuyo sa Ginoo. No? Kaning tao basta mangandoy ka, mukhang yukas Ginoo. Ihatag mga nas Ginoo sa imo. O saan naman ginang pangandoy ni Australia yun? Ngayon naman kayo si Australia nga unta. Makahuman Ginoo pag iskwila ako mga anak. Mahalag wa ko'y sapi, pobre ko, pero basta kay unta, masarag yun akong ampos Ginoo. Magkahuman na yung iskwil akong mga anak. Kamorag eh, hangyo ni Estrella. Huwag to sa simbahan ka ng simba, bitaw ka na bang misa di galyo? Morag eh, hangyo in taon niya sa Ginoo, nga magkahuman rag yun. Busa ka mo, diha nga nag-iskwila, paghuman mo gig-iskwila, kay inyong mga ginikana, naghandom in taon, nag-ampo, nga mahuman mo sa inyong pag-iskwila.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, kung namoy panglantaw sa inyong ginikanan, buhata ang inyong tahas, isip gipatungha sa inyong ginikanan, kay para naman nas inyo. Na manggod mga igsoon na gining kita, maguna-una tao sa hay, may galang aaw. Nakabito'y nagpa-eskwila na ang panahon, di ba pinminti? Sa tanan nag-birthday, ah, happy birthday sa inyong tanan! Inaong tangadaghan pang adlaw na tawan, mabot sa inyong kinabuhi, labi na sa mga nag-birthday karon, ha? Happy birthday sa inyong tanan! Magno bebe, sayo ko nagmata, akong estudyante, ako nagipukaw, giliguan, gipakaon na. Ang problema, na, assignment palagi. Ayaw na nagimuan yung assignment yung sa inyong balay, maupuning paiting estudyante kayang atong assignment. Wow, di na ito mahimo sa gabi eh. Kay busy, nagkarubutag sayo, ah, hala, sige, himog assignment. Magno bebe, good morning. Ay, mabuntag sa mga, good morning, Magno bebe, good morning. May buntag, magbebe, mata na mo, kay buntag na. Sige, mata na diya. Loren Saliring Salo, may buntag diya. Albi Karlstad, may buntag diya sa Europe. Magbebe, good morning. Magbebe, dili ba to iay to gahap? Ah, dili, eh. Tino to gapon. Katong pag nakita niyo si former President Digong, mauto siya. Dili to iay. Tino to. Oh, ni appear na siya may gala gagabong adlaw mga igsoon. Tinuod to siya dili to iay mga higala ha. Tinuod tong dagway lahi tong nagigda na yung alawong kag mata nga gi kato edited to. Pero kato gahapon mga igsoon tinuod to siya. Mao gito yan dagway may gala gahapon ha. Si former President Duterte, mao to yan dagway gahapon dito iay. Magdabepe na minaw ko karon. Pagpamamayong pagpaminaw kang Bal Valdez ikan kini ni Randy Santisas. Ah, sige, may muntag niya. Ibe, dili baka drama ng ilang pagbilanggo ni Martin. Basin sunod, mag-quits na na, magdumibbe. Tanaw na to, ulat-ulatan na to. Puun sa gidagad, ani, bubong umamalin, may muntag niya. Good morning, Ibe, shout out ko, Diris Puro 4 Kamamanan, Lago Pamili, og Rubio Pamili, Ipis Pamili, Crispino Ipis ni Ibe. Salamat kita, Crispino, ah. Magno Ibe, minaw ko sa imong programa, sayo ko nagmata. Salamat kita, sa inyong sayo pagmata, nagkapin ako. Salamat kita, nagkakapin na mo. Sa tanan, magkara nagkapin na karon, mayong buntag sa inyong tanan. May buntag, Magno Ibe, mga pasaway man gani nga illegal pa sila ang bao-bao, unsa ka og illegal sila. Na, mauwi ng problema, ganun. No? Tama, bitaw sab, no? Amot lang, tanawang talang kung sa gay o istiktohon, yun nila. Magdabipi, tinuod ba nga pagbaplat ang imong motor na i-vulcanizing sa unahan? Kalay-kalay, mani ako. Wata ka, baluan. Ay, sabi, malay na kuha ng pagbaplat imong motor. Tanawa sa unahan, kaya na i-vulcanizing sab niya. Amot lang. So, na nangit sa og kwan ito, na nangit sa may kalaog. Suyak, mandamay. Akong tindahan, magdumibit, 24 hours good, magdum radio. Sige ko maminaw sa inyo. Salamat kaya diha. Buntag akong radio sa tindahan, naka-open 24 hours, matod pa ni Elizabeth Magsalay. Uy, salamat kaya mami Elizabeth ha. Kay magkape, kay magpa vulcanizing shop tapad sa ako tindahan, nakatune in yapon. Uy, napoy vulcanizing shop po dahi sa iya dayo. Magdumredyo daw yapon. Salamat kayo dyan ha. Magnum Bay, matod pa ni Edgar Polpol. May punta na Edgar Polpol. Mga pita, Magnum Bay from Zonto, Aper Puerto. Maria Isabel Casilac. Ay, mamuntag niya. Good morning, Magnum Bay from Taguluan. Sa taga-Taguluan, mamuntag. Magnum Bay, shout out ko kong Mama Ramona Hapots, Kindi ng Batak, and Pastor Harold. Nga sa'yo kay nag-hikes mamahaw. Kakalami ba? Kalami, bagayo. Hikes na mamahaw. Good morning, Diabo Sing. Shout out dia sa Napaliran, Agong City. Uy, Joseph Asinas. May buntag, Dasip. Kumusta man ito mga sakop, Dasip? Okay pa. Init na mga sip. Ato mga tanom niya. Wag yun. Lungkoy yun atong mga tanom. Nalungkoy. Matod pa din ni Magno Bebe. Good morning. Galanog-lanog. Tas makanan si Dio. Uy, matod pa ni Joel Rabor. Akong classmate mo din ni Joel Rabor. Mate, piramit. Shout out Magno Bebe sa Balaos Ipunan watching. Salamat kaya. Wilfredo Sibunga. May buntag na Wilfredo. Matwa, good morning, Sir Pierce. Kano sa amin magsugod ng NBA kay gusto na kumutan ako sa dula ni Idol LeBron James. Tigulang naman yung idol ni mo, Lodge. Pero, why ko piyan sa akin tigulang? Makasiko na. Hapdos kayo na makasiko. Next week, para magsugod ng NBA next week, mga igoon.
13: Magnum, buntag na Pilipinas! Ito
0: mga napangutan na NBA next week, magsugod na ang kinibang season, mga gala sa NBA. No, 2026-2027 nga season sa NBA, magsugod nagbalik. LeBron James, tuwa na sa 76ers na pod. Tuwa na sa rito magalan ni Paingon. Tuwa na siya may galas LA Lakers. May kapoy na siguro siya. Delia Amistad, may buntag niya. Og ni Edelin Kanaugan, may buntag sa iyong tanan. Di hamayin pagkabinaw. Wa na magkuigong oras may galas pa rin sa unaan. Napasinsya kayo sa tanan na ito mga listeners. Matod pa pang hatag o kape niya ba yan? Matod pang bindels? Ayay, naon sa mas bindels o. Nangayo naman o kape. Oh sige, api kita suras may galas at panaguban. Magno Persid Blanc kanyang kawan sa gawas to katiringban. Katawa namin gamahanan, maglayo ang barugan ako sa katawa naman tungban. Sa balita Oxford, Bisyo, Magnum Radio.
13: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita Oxford, Bisyo, Magnum Radio.
14: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C! TJX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: TJX 500.
16: Mabali sa mga butika.
14: TJX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee
14: Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Pero may ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol. Ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton ang usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog may guba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa ha. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro o Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Market Center Guna Bus Terminal Lapasan Kagenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
19: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
20: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
16: Saka ako magpa-HIV testing ta.
20: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
24: Nangita

0: 5:35.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Pinauluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Local, District Fire Marshal, Fire Superintendent Redante Lorono, misugyot sa mandatory rewiring alang sa mga residential occupants. Magnum National ICC Senior Trial Lawyer Edward Jeremy, may pasalig binusan ang ihap sa mga testigo batok kang kani President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Magnum Region National, 20 ka mga tao patay. Juan Mahugno ang residential building sa Gaza. Magnum Business, DOA bibutyag magpadayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas tungod sa kagubot sa tunga-tunga sidlakan. Magnum Entertainment, the Six Bomb Dancer, Leader Rochelle Pagilinan, manipayon sa iyang nominasyon sa gawad Urian Isip Supporting Actress. Magnum Sports PSC, suportado si Pinay Star Alexiala sa posibleng multa dili pagdula sa WTA sa Beijing Open.
2: Magnum Morning News.
0: Maisod, kumusta maayong buntag? Karong adlaw karon nga Huwebes, 17 sa bulan ni sa September 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Ug karon sa atong Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: September 17, 1935, ning adlaw si Manuel L. Quizon ang midog sa pagkapresidente sa pagkaayong election alang sa unang mga opisyal sa following Commonwealth. Si Quizon nakakuha og 695,332 ka boto ubos sa Nationalista Party ug midog batok sa mismong katbang sa Revolutionary President General Emilio Aguinaldo sa National Socialist Party sa butong 1,709 kung 179,349 kaboto. Si Gregorio Aglipay, founder sa Supreme Bishop sa Iglesia Filipina Independiente, ngamidagan ubo sa Republican Party nakakausab o boto nga 148,000. Kaboto o 158 kaboto si Pascual Racuyal, midagan isip presidente. Samtang ang running mate ni Quizon, si kanhi Senate President Poti Puri Sirius Peña, ang midog sa pagka-vice presidente sa boto nga 812,352.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Gisugod karon ni Fire Superintendent Dinante Lorono, District Fire Marshal, sa Cagayan de Oro City Fire District ang mandatory rewiring alang sa mga residential occupants. Matod ni Lorono, sa linyas kurente usa sa mga nakitang hinungdan sa sunog dini sa atong dakbayan.
5: Mga residential, no, sabi akong ginapatanaw, akong i-partisan dito sa akong galing dito na agay mandatory rewiring mga residential occupants, especially kami mga dugay na bitaw na mga residential occupants. Okay, mamagin ka sa gara, cause of what, mga wiring.
3: Ito ang isa sa mga hinungdan sa sunog, sir.
5: Yes, ma'am.
0: Pamahayag kadto ni Fire Superintendent Dante Lorono, District Fire Marshal sa Cagayan de Oro City Fire District.
3: Dugang Magnum Lokal, ginasig ni DALG 10 Regional Director Bruce Kulaw ang katawad ng pasinunga ng mga kawani sa panggamhanan. Mato ni Kulaw, nga dili ang ngayon kalimtan nga ang gobyerno nagtrabaho pinaagi sa pagtunol sa serbisyo ngadto sa katawan.
6: Ngaunta katawhan ato ng hatagan usab pasinungog ang atong mga kawani sa kagamhanan nga nagbudlay, naghago para kamo maserbisyuhan. Ayaw ninyong kalimte nga ang gobyerno nagtrabaho.
3: ang pamayag ni DALG 10 Regional Director Bruce Kulaw.
0: Alas 5:40 ng oras sa Kagawad Rodriguez midasig sa publiko nga di magpapildi sa mental health problem. Niyang detalye dawato ng report pinagi ni Magnum Hunter 20 alas 5:40 sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
7: Giyawa karon o gidasig karon sa tuwa pong kakagawad sa dakbayan sa kagawad Johnson Rodriguez ang katawahan aron po nga malikian magdumapasino ang mga dautang nga mga panghitabo labi na ni ato pong mga nakasinatina og mental health problems sa mato di kagawad Rodriguez nga kini magdumapasino nagpasabot nga kita din sa kagayan di oro doon na gid po yung gihingos dyan ng mga nga mga programa batok sa mental health problems sa aron lagi nga di na gid madungagan pa ang hihap sa mga nangakabsens kinabuhi tungod lamang nini pong ila pong mga problema po nga ilang nasinatiyas nga pamati nila wala sila madangpan matod ni Kagawad Rodriguez nga doon na gid po madungulan po magdumapasido ang ato pong mga katawahan kaya lagi bukas po ang ato pong mga emergency mental health line uga na doon na gid po yung mga panghiwa pa nga uban pang lakang magdumapasid yan ang konseho ning atong syudad aron mapalapdan ang lapong mapapuring kamot aron na batukan ang mga kaning nga di maayo nga gipangunaw na sa itong mga katawahan dinis kagayan di oro kahit itong nabagi aron na magiging po yung mga insidan tipod magdumapasid nung doon na yung mga nangakabsens kaya buhi aron na po rinuhin po yung mga natabang ug na posible kung panalitan magpadayon tas pagdasig yun to kanila aron na pahidag kong masalbar nga kinabuhi aniya pa mayas di sagawa dyan si Rodriguez.
8: Atong paningkamuntan nga mahatagan na suporta ang tanan na nanginanglan sa atong presensya, pagpananga o pagkamuma, labi na karon na daghan pagsulay ang giagian sa kadalhan. Atong sigurado na mga tao na kapaliwan ka nato, makasinati sa atong binuod na gugma o pag-atiman kanila. Labaw sa kanan, dili nato kalimtan ang pag-atiman sa atong kawalingong kaayuhan. Dili lang sa panglawas, kung pati na sa atong pagkahuna-huna o mga kagabati nato sa kadaadlaw. Kung sa atong mga higala na lunay gagian, madakong man o gamay, kung kapoy na kayo, ayaw yun buhi. Wala ka nag-inusara na yung mga tao na maminaw kanimo, na yung mga tao na gamahal o gapabili kanimo. Importante ka, ginibugma ka,
7: ayaw umuwi. So, mato magdumakasin na ang pamayag ni Kagawad Johnson Rodriguez. Ang ato po rin pong chairman. Ito po rin pong chairman po magdumapasin no, sa komitiba sa social services. Gani man, nag-imo po doon sa pagpangyusog si Kagawad Johnson Rodriguez po dan ining nag-iisipan po din yung hapapan niya. Bisan na, di ato po nga mga kalalakinan. Kaya lagi, ang mga kaning kalalakinan magdumapasin no, doon na po doon sila kaning witnesses report na din nila gusto nga ipakita nga ito sa publiko nga mo po'y hinungdan po magdumapasin nga sa agad na mapuhan sa mga adunay mga completed ng mga pangitabo no, sa kaning pagpuno sa kinabuhi na yun po sa mga kalalakinan. So, di awag po din kagawa John Rodriguez sa mga kalalakinan no, sa ila pong mental health awareness na dapat aware yun po da sila o dapat po magdumapasin ng mudangop yun po sa mga nga pwede nilang kasaligan aron nga mapunuhas sila ilang mga ipagbating negatibo o nga mahupay po gamay po magdumapasid na posibleng makatabang aron nga di po sila maghimog dautan sa ila pong nga kaugalingon. Balita ng Hipos, Gigan City Council, Chris Holden Hunter 20, LG Alfado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
3: Gibutyag ni RTA Acting Head Benedicto Roy Romero nga illegal parking ang nagunang problema sa traffic violation sa syudad. Kiniuman matala ang kapig 4,000 ka mga malapason sa balaod traffic o idong giklaro ni Romero nga nagpadayon ng operasyon batok sa mga koloro.
9: Kanilang siguro na dili na ko matali pa karon, okay, so far gahimo ko sa atong listing naatay mga yung tawag na ito mga 1,000 for a certain group lang of enforcers. Pero I would say nga ang nasubmit na to sa LTO, katipot ang mga unpaid violations, most of them are illegal parking. Naatay gisubmit sa LTO nga para ma-alarm almost 4,000 na ka-tickets for this year alone. So 4,000 ka-tickets ang naana karon sa LTO for kuan gitawag na to for alarm sa renewal nila. So basically atong nakita magyud illegal parking magyud ang kasagaran problema nato. Of course dili mawala ang katong mga kolorom operations na ay mga motorized sikat nga walay lisensya ang driver, pero gamay ra kay nang atipik sa operations nato karon. Kasagaran gyud illegal parking kay diri man sa sentro sa syudad ang atong gitutukan.
3: Ang pangayag ni RTA Acting Head Benedicto Doy Ramero.
0: Alas 5:45 na itong oras, 235 kabagong appointed patrolman o patrolwoman, ipailawan sa 1 year nga basic training sa PR-10. Sa balita og serbisyo na si Magamahan, dari Mincho Kabak Tulen.
10: Ipahigayon pa sa academic training sa Police Regional Office 10 Regional Training Center nga ipatuman nga academic training alang ngadto sa 235 ka mga bagong appointed nga mga patrolman and patrolwomen sa ipahigayon nga outtaking and turnover ceremony sa Police Regional Office 10 Camp Alagara ning atong siyudad. Gibutyag ni Police Major Joan Navarro ang spokesperson sa Police Regional Office 10 nga gikinahanglanon silang mapailalom sa academic training sama na lamang sa Police Public Safety Basic Recruitment Training ug uban pa alang sa hingpit nga katumanan sa ilang pagkapulis.
11: Mga patrolmen and patrolwomen din atunay 235 no all in all ang nag-take oath kaganina o kasa pagkakaroon they are already received no by our regional training center aron mo undergo kini sila o 1 year nga police and public safety basic recruit course din 6 months sila sa RTC for academic kana siya nga training and another 6 months to undergo field training programs ato ang mga police station mo kanang panahon nga katong ilang na learn sa academic dira kanang i-apply sa field no ilabi na basic policing like investigation patrolling traffic no apil ka na ang pag-responde basic sa pag-responde so dako nga butang nga mo undergo gayud sila sa training kay considering nga kini sila still ana pa gihapon ang ginatawag nato nga civilian mentality.
10: Ang pamahayag ni Police Major Joan Navarro ang spokesperson sa Police Regional Office 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:47, Marina Tan, hugtanon gimonitora mga posibleng substandard ng mga barko sa pantalan sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
12: Hugtanon nga gipatuman sa Maritime Industry Authority o Marina Region 10 ang pagmonitor o inspeksyon sa mga barko sa Northern Mindanao aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero o tripulante. Diin kabahin ni ini ang ship compliance validation ug monitoring sa mga pantalan diin gisusi ang pagsunod sa mga barko sa safety, security ug operational standards sa nagkadaiyang pantalan dinhi sa Misamis Oriental. 8 ka barko ang gipailaw sa inspeksyon. Dili lamang ang pisikal na kahimtang sa barko ang gisusi sa marina. Lakip na niini ang safety equipment, dokumento o kwalifikasyon sa mga tripulante o opisyal. Gidugang pa sa marina ang regular na compliance check. Importante, aron masiguro nga ang mga domestic vessel nga bubiyahe sa rehiyon na naa sa hustong kondisyon o nagsunod sa mga maritime safety requirements. Gipahinumdumamsab ang mga operator sa barko nga ang pagsunod sa safety standards kinanglan padayon o dili lamang kung adunay inspeksyon. Samtang parayon ang kampanya giauhag sa Marina Region 10 ang mga operator o tripulante nga sundon ang tanang regulasyon alang sa mas lawas ug hapsay nga pagbiyahe sa kadagatan. Balita gikan sa Marina Region 10 kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
0: No di mi dalam dito center giingon nga tong sa ting-ulan gataas ang kaso sa food and waterborne disease. Atong tanawon maging suon report pinagi ni Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzaro.
7: Ipasabot ka lang sa Northern Mindanao Medical Law Center nga panahon nga doon ay ulan-ulan magdumapasid mo himog yapon sa pagsaka ang kaso sa food and waterborne diseases. May nungdaan nga naghahatag karoon ng pahimang ng food si Dr. Cupid Stani Faith Bartolome o sa mga kaning medical professional food na to. Dito sa Northern Mindanao Medical Law Center kung di na kining nag-isipitan matod pa ang mga nasinatian po sa mga katawan po magdumapasid ng mga balatiyan pwedeng malikayan ilabi na akong panamitan ikaw po magmat nun. Gani man nag ibo po siya sa pagpainumdum nga sa publiko nga panahay mga simptomas mga dumapasit po nga mga sinatian ang ato po mga katawan if ever nga sila apektado na nini po nga water na waterborne na disease sumod kay aduna mag ipo yung pati mga po mga dumapasit ang mga simptomas pa ipo po sila mga kasinati o gilabihan yung po nga pagparakis na po rin po nga kaugalingon iingon na kini nga nag-iisgutan ng mga waterborne na diseases nagit po din sila mga common po nga mga mas din ng mga posibleng imo sinatian na pero giingon nga kini siya magduma first aid dahil sa agad ani nila pwede ragit po nga mapugnan ang transmission po nini. Labi na kung ikaw magbintinar po dahil sa kahinlo sa mong panlawas o sa imo po rin po nga mga liho po. Ani ang pamahayang ni Dr. Rafaita Bartolome.
13: Influenza like illness, leptospirosis o dengue. So kani siya kuno siya mga sakit na gapagtaas ang kaso sa panahon na tag-ulan. So karon una na tong isgutan ang waterborne diseases. So unsa man yung mga waterborne diseases? So ang waterborne diseases or food and waterborne diseases, muni siyang mga sakit na makuha nimo sa makuha nato sa pag-consume sa mga kontaminado nga tubig o pagkaon. So sama sa mga contaminated food, unsafe water or ice, poor sanitation and hygiene of improper food handling and storage. So yung sama na siya pagkuha, so basically, ang rason yun ana kay improper na hygiene, no? Kaya kung kita panangita ng isa ka tao na naay naikagaw, tapos kanang dili sakto ang iyang pag panangitan, pag dispose sa iyang huga, or pag-uman o gamit sa CR, dili siya mahugas o kamot, pwede yun niya mapasa ang iyang ang sakit sa uban nga tao. Katukong niyang napasahan, kung dili po sakto ang iyang pag iyang hygiene, pwede po ito niya mapasa.
7: Nga na magdumapan si nagtipig sa mga pamahayang ni Dr. Jupista ni Faita Bartolome, gikan sa Northern Mindanao Medical Center. Kinis magdumapan sa 20 Angel Strado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
3: Mukabat, 1 million ka pesos ang gitunol ganto sa duha ka mga union sa mga mamuo alas sa Integrated Live Youth Program. Matod ni Dolitan Regional Director, Attorney Jeffrey Suya, ang mga assistance para sa income augmentation para makatabang sila pamilya ang ilang pagnegosyo.
14: Ani apod kitay sa atong Dole Integrated Livelihood Program, dinhi atong ihat

0: lang sa mga sweldo, kundi makakatulong din ang kanilang pagnegosyo as an organization, makatulong sa kanilang mga pamilya.
1: Ang pamayag ni DOE Region 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyao. Ug karon sa Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Mapasalamaton si Roxanne Aplice sa Waolano del Sur man natabangan sa gilusad gamag ng operasyon na tabang na dawat ni Aplice ang 1,500 pesos ng cash assistance para sa Priti Pauli sa ilang Pinoyanan.
3: Magpasalamat po sa naghatag sir sa among pamasay sir Pauli. Okay, salamat o sa station sa Magnum. Makauli na ganyan. Nalipay gito sir. Sir, salamat po kay sir.
1: Ang pamayag ni Roxanne Aplice, dutunin niya mga pasalamat sa regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, at Anonymous of Adela Subdivision.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Ug karon sa itong Barangay News Update. Giyawag ang mga nagbuhagiro nga paimudsan ang free pet vaccination drive sa Barangay Bunbon ni nga syudad. Palanggaon ng proteksyonan ng for babies, healthy batok sa rabies. Ani ang mga schedule for vaccination sa September 21 ning tuiga alauno sa hapon hangtod sa alas 3 sa hapon. Zone 1 Court o ga Zone 1 by Mangrove Area. Zone 2 across Cagayan Irvine Paasa Store. September 22 to 26 at daw Martes morning session sa alas 9 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag. Zone 3 El Dorado Beach, Zone 3 Barangay Tanod Outpost, Zone 4 Talisay, Zone 9 Tabanao Area. September 22-26 adlaw Martes session sa launa sa hapon ng alas 3 sa hapon. Zone 5 Hata-Hata Area, Zone 5 Agawin Area, Zone 6 Ramayan Area, Zone 8 Kapitan Lilit Area. Ito ninyagi pa yung dumara mga tagiyag binuhi, siguruhon nga mga ero. Luwas igigiktan o gagisun uban o gamazol pang taklob sa baba kung gikinahalan. Ibuta ang mga ering sa luwas nga paagisunod sa pet carrier, hawla o bag nga makasunod gawas ang hangin dahil ang vaccination card. Simong binuhi kung duna ka ni ini. Ug karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kung EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro, ana sa 77 PM2.5 AQI, Taguluan 54 PM2.5 AQI, o sa Iligan 88 PM2.5 AQI, o PM2.5. Samtang ang City Health Office ay painumdom sa publiko nga mag-ampay o muhimo sa gikinanglan ng mga lakang, alam po nalipdan ng kaugalingon batok sa epekto sa haze o dili mayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, inabida ako makita ang haze o galimite ang paggawas sa panahon unto o hangtod sa hapon. Kinanglan mas mag-amping ang mga vulnerable ng grupo, labi na mga bata, tigulang, mabdos, o tunay asthma, allergies sa mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulo, pag-ubusto ng mask, mas maayo kung N95 kung magawas sa mga lugar ng baga o klarong makita ang haze. Sirad iya ang mga bintana o puntahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin at malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze. Sulod sa bright, paggamit o electric fan o air purifier kung doon na aron makatabang sa sirkulasyon o pagpayo sa kalidad sa hangin sunod sa balay pag inumog igo nga tubig o pagkaulag masustansya ang pagkaon aron mapaligo ng panglawas o respiratory system pabiling updated sa opisyal ng mga paybano gikan sa Cagayan de Oro City Health Office DNRM EMB o guban panghingtong dun nga ehensya sa gobyerno.
4: O karon sa Tomando Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
4: Christian Emmanuel, good morning.
5: Mayong buwan. Pero may gusto sa itong mga sarintag paminaw. As of the last stress sa buntag ng atong gimonitor ng low pressure area, base sa atong tanong na available ng dato sa ngayon lokasyon 125 kilometers east of Puerto Princesa City, Palawan. Samtang ang atong gimonitor na tropical cyclone outside PAR as of the last stress sa buntag, ang ngayon lokasyon sa 2,970 kilometers east of Northern Luzon. At padayon, kiniog lihok paingon sa north na eastward sa 20 kilometers per hour na tulin, kiniadunay kinaras ang padayon na kusog sa hangin nga moabot ang tod. 75 kilometers per hour duol sa sentro ug mga pag-uyaw sa hangin nga moabot ng 90 kilometers per hour. Samtang ang atong weather forecast for today, ang Sambanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Davao del Norte, Davao de Oro, ug Davao Oriental, makasinati sa mapanganurong na kalangitan, inubanan sa katagtagan na pagulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa ITCC ug LPA. Posible ang pagbaha o pagbihil sa yuta tungod sa kasarangan ngayon sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagong. Nagtuno sa mga panganuran niya kalangitan, inubanan sa pag-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-aak-

0: pagbaha o paglahidi sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Kini nga doon sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan nga doon sa habagatang kilang direksyon o ang kadagatan hapsi nga doon sa kasarangan ang pagmulit. Atong temperatura nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius, atong heat index posibleng moabot ng 39 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop ng alas 5.41 sa hapon. Given standard time, alas 5.58 sa buntag. Gikan na sa buhatan sa pag-asad UFD, mulugan na El Salvador City, ito si Christian Emmanuel Daghang. Salamat.
1: Salamat Christian Emmanuel, pag-asa weather forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Oras, alas 5.59.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag may Mighty C ka na, kini usa ka Alkaline Vitamin C, mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: The

0: Na ako'y project ron. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: Alas 6:02.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum Morning News.
9: Balik ta Maygala sa ato mga balita ato sa Tas Carmen. Mangumusta sa talito karon Maygala, tagpila ba ato mga palaliton karon di As Carmen? Natong kauban sa pikas linya sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
12: Tas pa rin mapasinahan yung mga panahon natin sa taas sa mga dagunang presyo karon na sa mga butas. Mga display din ni karon na sa merkado sa Carmen ng atong mga dag bayan. At ito matintan magdumapasin nga mas mahal-mahal ang sagad sa mga bukas na itong namatigdan nga presyo po. At kung itante din sa may kugo na public market. Kaya doon naging diferensya magdumapasin sa itong mga pag-monitor na ini pong mga presyo po dahil sa palaliton. Kaya matandi-tandi naman nato kung asa ba ang kaling mas barato o asa ba ang mas mahal na presyo. Kaya for example, din ito sa mga Princess Bea, lahiragin po ng ilaha pong mga presyo na din yung magdamag-fasin compared to ba din po dahil sa may din po lugar sa may kugong na public market o din po sa Carmen public market. So una tayo din yung magdamag-fasin sa mga presyo sa bugas nga nakaroon din sa nahisutan nga mga tindahan. Ang balungan sa gulay, 66 pesos ang matag kilo. Ang red bean tanner, 65 pesos ang matag kilo. Ang Princess Leia, 57 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow, 57 pesos ang matag kilo. Ang Las Jasmine, 57 pesos ang matag kilo. Ang Valencia rice, 55 pesos ang matag kilo. Ang Masipag rice, 50 pesos ang matag kilo. Dayon ang Wagwag rice, Buon o Maria rice, 50 pesos ang matag kilo. Ang Mimes rice, 53 pesos ang matag kilo. Ang Tinanduming rice, 53 pesos ang matag kilo. Ang Japonica rice, 68 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow, 65 pesos ang matag kilo. Ang Sirloin rice, 65 pesos ang matag kilo. Ang Gemini rice, 65 pesos ang matag kilo. Ang Valencia rice, 700, 56 pesos ang matag kilo. Dahil na doon na pagya po yung Planters rice, 50 pesos ang matag kilo. So, murag, din sa ilahang magdumapasin no, sa mga baligya karon din sa merkado sa Carmen, ang ilahang mga bugas, ni abot ng gradas sa tag sa 55 pesos ang matag kilo. Muna mga pinakamahal. Dahil sa mga pula po din magdumapasin, anana sa 65 66 pesos ang matag kilo. Pero doon na po yung mapalit na sa 50 o nga doon sa 50 ang 40 50 nga doon sa 52 pesos ang matag kilo. Mato ko naman siya ganito. So, Primo rice, Masipag rice, Planters o ganito po rin pong katong Masipag o mo ng mga tag 50 magdumapasin. So kung yung kang sa uban mahal lagi po yung magdumapasin. Then ang mga ng mais na nasa tagas kaning na itag 50 hanggang to sa tag 53 pesos ang matag kilo. Pero sa mong tindahan at sa gapong kaning na tindahan na napoy nagbaligya o sa 48 pesos ang matag kilo silang numero 2 sila ang numero 2. Then kung ganyan sa taas at wapalit ng mga panood anon ano ito sa mga karne wag na mapalitid nga display din sa nagisintan ng merkado ang karne sa babot sana ang magdumapasin na sa tag 330 Tagino. Stable kini siya nga presyo. Mayroon ang 4 gram po. Hanaya po po siya 330 pesos ng Matagino. Makita tayo din po mo ng mga 4 days na sunod ang ilahang baligya sa manok na nasa tag 150 to 160 pesos ang Matagino. Kanang mga nakat na siya mag-iwa 4 days. Pero doon ang iba, mga kanilin po ka na sa tag 200 pesos ang Matagino. Sa itlog karon, stable na po po ang presyo. Medium of large mag-iwa 4 days. Ano sa 60 pesos o 92 pesos ang baligya din ni karong mga panahon na. Ngayon, dinita sa mga isda, sa itong paglanta po sa mga isda mag lumapasin, daghan po siya po ng mga nag-display, iniog bangos, ang bangos, mga dagko sa agad, nasa nag-200 pesos ang matagino stable, kaya maulya po na po na niya presyo sa niagi po nga mga alaw. Ngayon, ang tilapia, naa mag lumapasin sa nag-200 pesos sa matagino, mga dagko, mahinon stable, yapon, maulya po mag lumapasin sa mga pinakasal na presyo din sa nag-isda niya. Kano. Dahil ang galunggong na mga nagbaligya pero ginagmay na nagbarato mag-iwa-percent kasi umiagi na sa tag 190 to 200 pesos sa matakilo karoon natin mapalit na 160. Doon na po yung ba nag-display 140 pero kaning may hindi siya po mag-iwa-percent. Ang tamban na di na kayo na tumakita po din ang presensya dahil ang pusit na ay nagbaligya karoon ng tag 100 na po nag-uba na kanina 100 mag-umapersin na doon na kayo sa presko no, sa atong paglanta po dyan sa hapong nga dagwan. Dito na po nyo ba nga nagbaligyan ninyo yung 160 pesos ang matagkilo. Dahil ang kaming bulinawa na sa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang amag na sa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang ipunan kong karaw na sa 160 pesos ang matagkilo. Ngayon sa tag 200 pesos ang matagkilo ang bangsi. 140 pesos ang matagkilo. Dahil kaming uyap or kaming maranan siguro naman naman po si 180 pesos ang matagasino. Dahil sa mga pasayan ang nasa tag 300 na 320, 380 ang pinakamahal sa siguro po nga nabisitahan sa taranong store din sa Mercado sa Carmen. Dahil din sa tag mga baligya po ng mga utanon na ang ilahang karong palaya din yun na sa 100 pesos ang matagkino stable pa rin ng Japon magdapapasin na dahil ang okra na medyo ni mahal ay abot o 100-110 ang ilahang po nga presyo. Ang talong na sa 80 Japon po na ang matagkino ang kaming pet shy na sa tag 100 pesos ang matagkino mas barato ni karon kung itandi sa niyagi si Mana o gabay si pesos na sa 120 man ni Adong ni Agi dahil ang kamatis na sa 80 pesos ang matagkino maugi hapon magdapapasin pa siya naway kausapan. Dahil ang sa yote, medyo may mahal kay ika sa 20, 30, 40, karoon na himong 50 ang uban niya nagbaligya po na nili. Dahil ang ilahang patatas na nasa 20 pesos sa matagkilo. Stable siya, pero mahal niya po kay po niya presyo. Ang karot, medyo may mahal kay taunan, mapalit mo din si 20, 40, 50, pero karoon din na mapalit na nagbinta nga to sa 100 pesos ang matagkilo. Matagkilo. Ang ahos nasa 5 pesos sa matagkilo. Ang kaming sibuyas. Dahil ang ahos na 140 pesos sa matagkilo. Ang luya nasa 100 pesos sa matagkilo. Ang mas barato. Dahil ang baligya po na karon nga kaming lahapong dahunan na sisinta nga sa 100 pesos ang matagkilo. Kung hindi sa karoon sa dami ng traffic kung magpapersin, medyo anamanam na puno nga dahil kaming pag-ahinay, pag-ahinot, talagin na may nag-checkpoint pa rin sa police station for Carmen nga tubangan. Bibili po dyan sa likod, napunin po yung mga nangabot na nga mga kaming beacon sa underland barangay, yung mga sakyanan po magpapersin, nilabi ng mga dagkong chief. Yan na po yung mga nag-ahimo ko rin sa pag-drop po yung mga van po din eh. Kaya nalagi po din po na mga tindahan nga dagko na kalibot ng Kadis Carmen. O yun din nga, ano pa naman po yung mihimo no pag nagsa presensya sa mga pampublikong transportasyon o mga pribadong sakyanan din sa Mercado sa Carmen ng atong dagmay. Dahil yung dagom, yan po magdumapasin itong sitwasyon, oo. Medyo murag di madugay, basi makalisi na po.
9: Di mga nahis na, masing hihis ba?
12: Di mga magdumapasin na kay Aga. Sa agol na siguro po men, ay hihis po yan po magdumapasin.
9: Sa agol nga, sa agol.
12: Oo, di nga na, mga po pagpanagong kay narong nga oras, alas 5 days, anam-anam na po niya ni kanyang sidlak ng tangan. Pero karon na mauya po ng atong team po no kamahapong adlaw inaniman nga ni himo dayon po nas pag taligtig kadiyo pero unta di magpadayon kay ang mga duna po lakaw karon po no basi nga presyo po da sila nga mag lakaw pag biyahe mag dumapasino nga maulanan so sa tumakay suna na dala lang yakong pampanong pagbalingon kay medyo wa po mangit po no ni himong team aw nga tong langit pero ando na po mga pagpanagom nga tong makita labi na ni ini po nga cloudy gid kayo nga langit nga ato po nga makalad karon nga orasa okay ito nga pagbalingon ito yung sitwasyon sa mga presyos pala dito. Dinis may Carmen Public Market o galakit na sitwasyon po mga kasi sa dahong sarapi po na panahon din ito rin sa may Ipo Street sa maong barangay. Lagi kan din eh sa may Ipo Street para kay Carmen nga po siya kinis mo 120 ang dyan sa Rizmalitaong Servisyo Magdum Radio.
9: Salamat Magdumang G. Una sa alas 6:11.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang Jet Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jet Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy
19: breathable panty liners for everywhere confidence.
20: Bukas na ang The Rural Bank Coffee Song. Nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Dekan Financial Services, Jubilee Loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening, September 18, 2026.
21: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
22: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
23: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Magnum Morning News.
9: Parayin tamay galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Ipasalig ni ICC Senior Trial Lawyer Edward Jeremy nga paspasan o binusan ang iyap sa mga testigo batok kang kani President Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity. Kinuman gihang yun ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Conner nga move on ang prosecution ang didaghanon sa testigo sa kaso ni Duterte. Mato ni Jeremy nga gikan sa 193 kauras gimove on kini sa prosecution sa 176.5 hangtod na 200 kauras ang trial sa mga testigo.
24: Madam President, we've estimated 193 hours so far based on this. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version. We estimated that we would need, when we made our submissions before the first status conference, we estimated we need around 175 to 200 hours. So we're within that ballpark. But of course, we will look for all opportunities to streamline our case. in the previous case that we were working on, at this stage, the total time when we provided our initial list of witnesses was 359 hours, so we're substantially below that. And we anticipate that we will, as the trial proceeds, find efficiencies, and we will be able to, we'll look for all opportunities to reduce the number of witnesses that we are calling.
9: Pabahayag gato ni ICC Senior Trial Lawyer Edward Jeremy.
0: Gireklamo sa defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka testigo nagingoy nga iyang ibutyag ang 40 anyos nga kasaysayan sa nasud apan gibutyag ni Defense Lead Counsel Peter Haynes. Andam ang depensa ko ipadayon kini sa prosecution, nagdepende ang kataas sa cross-examination sa depensa sa direct examination sa prosecution.
1: Well, it may well be, but we know from the judgment in the Al-Rahman case that if we don't put our case to her, it may come back to bite us on the backside. And if we've got to put a case that embraces 40 years, it's going to be a very long cross-examination. And I'll make this point at the outset. If the door to the sort of quasi-expert opinion that the witness purports to give is open, then it will be open for the whole case. The prosecution want to turn this case into a popularity contest, bring it on.
0: Ang pamayag ni Defense Lead Counsel Peter Haynes.
9: Maikli pero malinamnam, kini ang pamahayag ni ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conte, gabisan naman o mubo ang nahimong hearing kagapon apan. Magkahulugan nun ang isgutanan tungod sa komplikado ng kasong iatubang ni kanhi Presidente Duterte. Mato ni Conte nga mabot sa upat ka og tunga hangtod sa 5 oras ang regular setting sa ICC. Kundi gisunod ang economy of speech, aron masiguro nga klaro og natala ang importanteng pamahayag sa korte.
2: Well, oo, ganun talaga. Medyo komplikado kasi yung kaso na pag-uusapan. Kung sa mismong trial, asahan natin na medyo mahaba. At actually, sa totoo, ang kanilang hitting schedule, ang normal nila na araw, pwedeng umabot ng 4.5 hours, parang up to 5 hours, yung hearings nila. Medyo ganun lang kalimitado. It ensures that there is economy of speech. So, kalkulado mo yung So yung economy of speech na inaano ko ay ini-ensure nila na lahat ng sasabihin sa court, kasi naka-note yan eh, ay hindi grandstanding o hindi acute lang ganyan. Talagang seryosohan. Kaya ako tingin ko, kahit sasabihin na natin maikli ang oras, 4.5 hours, pwedeng up to, nung panahon ni Duterte, nung hearings niya, 3 hours lang total in a day yung parang speaking time. Paano naman, malinamnam pag-uusapan.
9: Pamahayag gato ni ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conte.
0: Oo nga, magandang lalaki ah. Kinapayag ni Attorney Salvador Panelo kanay Chief Presidential Legal Counsel uban personal ng mitambong si kanay President Rodrigo Duterte sa katulong ICC Status Conference kalabot sa kasong Crimes Against Humanity. Mata ni Salvador nga sukad pa kanay ito nga gusto matubang si Duterte sa korte sa Pilipinas o gadili lang niya. Hinoon na malipayin siya man makita si Duterte gigan sa 14 kabulan diyang giaresto sa ICC.
3: Oo nga, magandang lalaki ah. Okay naman. Ibig sabihin, medyo okay ang kanyang kalagayan at umarap siya sa hukuman. Well, ever since naman, di naman natatakot umarap yun sa kanyang mga nag-aakusa o kahit na anong hukuman. Except that, kung siyang masusunod, gusto niya umarap sa hukuman dito sa ating bansa at hindi sa gayuhan. Ay, hindi natin masasabi yan. Doktor lang ang pwede magsabi niyan. Kasi natutuwa ako, nakita ko na siya na buhay na buhay. Basta, I'm happy and most, hindi lang, most all the supporters of the former president, even those who are not, are happy to see the former president with that kind of aura in his face.
0: Ang pamayag ni Attorney Salvador Panelo, kanhi Chief Presidential Legal Counsel.
9: Samtang ibutyag ni prosecution, lawyer attorney Benjamin Talosa nga isa pwede si Davao City Mayor Basti Duterte. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron masairan kung doon ay dealings ang kumpanyang Gincor sa local government sa Davao. Matod sa prosecution lawyer sa Senate Impeachment Court, nagdepende kung mahimong hostile witness ang mayor.
4: I think just in broad strokes, we'd remember that in the sal-ins of the Vice President, may na-mention dun sa mga, meron siya naka-indicate dun sa mga companies na meron siyang financial interest. What's the name of this company again? I'm sure you know it.
5: GenCorp.
4: Not to be accurate. And gusto natin malaman dito, in his capacity as mayor of Davao, diba, kung nagkaroon ba ng any dealings itong company na to with that with the city government of Davao. But kung ano yung details, let's see when he's called into the stand.
9: Pamahayag doon ni Prosecution Lawyer Attorney Benjamin Talosa.
0: Gipaliw karon sa Korte Suprema ang Kongreso nga magpalabang og tukmang balaod batok sa political dynasties na sud batud ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Mating sa endbang session gidiklara nga tumanon sa Kongreso ang nalatid sa provision sa Article 2 Section 26 sa Konstitusyon ni kini ang Kongreso nga may magbalaod nga nagdelay sa pagbaton sa political dynasties na sud Supreme Court siguna ni Suprema Court spokesperson Attorney Camille Sue Mating.
6: The Supreme Court unanimously declared that Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. The Court directed Congress to comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-political dynasty law at the earliest opportunity, define political dynasties, and determine the scope of the prohibition.
0: Ang pamayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumiting. Ug karon sa tong Magnum Health Alert.
23: Magnum Health Alert.
0: Ipatuman na sa final sugod sa Chamber of 18 ning tuiga ang bagong palisiya nga nagpalapad sa coverage para sa pipila ka inpatient admission nga wala pa 24 oras matud ni Dr. Alfred Philip Didio, spokesperson og Vice President for Quality Assurance Group sa PhilHealth nakip niini ang miyembro sa PhilHealth og independent basta nakasulod sa gitakda kondisyon samtang kung grabe o seryoso ang kondisyon sa pasyente sakop kini sa PhilHealth circular bisan pa man wala pa maabot sa usa ka adlaw ang confinement gawas niini sakop usab ang pasyente nga namatay bisan pa man wala pa 24 oras sa confinement ug ingon man ang kinahanglan nga ibalhin sa ospital ug pasilidad.
7: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
0: Ang pamayag ni Vice President for Quality Assurance Group sa PhilHealth.
9: O karon sa tumang Metro National sa Gaza patay 20 ka mga tao human mahugno ang residential building sa Gaza City. Subay sa report pulos mga Palestino ang namatay nga gilangkipan sa kababayenan ug bata daghan usab individual ang natrap sulod sa nanunggam balay matod sa Palestinian Civil Defense adunay 14 ka mga tao ang samdan sa paghugno sa unom kagam kung andan ang gambalay samtang mabuto sa 100 usab ka Palestino ang nailawom karon sa nanunggam balay dugto ni nag nga to sab og tabang ang mga nasod sama sa Egypt, UAE og Qatar.
0: Samtang sa Ukraine, giakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia nga pipinakaigayon nga target ang iyang gisakyang abyon. Gihemplo ni Zelensky ang pagpaigayon sa drone attack ang Russia samtang anaas siya sa Moldova. Ug iyang presidential jet ulag gihapon muno ang Russia sa pag-atake sa abyon sa Ukrainian president sa pagbalik niya sa Ukraine. Una niini, gibutyag ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr nga hapit maigo ang eroplano ni Zelensky sa drone samtang anaas sa airspace sa Moldova.
9: Karon sa itong Magnum Business, i-deklara ni Department of Energy kung DOA Secretary Janet Garin na magparayo ng pagsaka sa presyo produkto petrolyo sa Pilipinas. Kininunod sa nagparayosamba kagubod sa itong atong kasinlakan, mato ni Garin nga lauman ang epekto tungod sa wa mikalma ang tensyon sa Middle East.
8: Our forecast on this is this will stay for a long time. Let's brace ourselves for possible increases pa rin. Because how things are going on in the Middle East, medyo hindi sila kumakalma eh.
9: pangahayag kung samtang gi sertifikan na sa diwi ang sobra 80 dolyar nga per barrel ng presos Dubai crude hinungdan nga doon ay basihan ang administration's temporaryong pagsuspenso sa excise tax sa produkto petrolyo apan walay na detalye ni Garin kung malakip mas excise suspension ang diesel o gasolina.
8: I would rather leave it to the economic measures. Kasi before they even decide, I remember last April kasi, they went through so many simulations on the impact of the possible increase on price of fuel and then the impact of the reduction.
9: Pamahayag gato ni DOE Secretary Janet Garin. Samtang sa Forex and Sweet, ako sa Kasdala Balor Kron, 60 pesos, 75 centavos, Canadian dollar, 45 pesos, 16 centavos, Hong Kong dollar, 8 pesos, 1 centavos, Talang dollar, 44 pesos, 39 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos, Canadian one, 4 centavos, euros, 32 pesos, og 54 centavos. O karon sa Tumagdom Entertainment.
0: Garbo ni sex bomb dancer leader Rochelle Pangilinan ang iyong nominasyon sa Gawad Urian isip ang supporting actress alang siyang powerful nga role sa independent film nga Child No. 82 Anak ni Boy Ka Na. Mato ni Rochelle gadugay niya kinigipanganoy o kontento sa kalampusan sa maong pelikula isiran okupado si Rochelle kauban ang ibang miyembro sa sex bomb sa ilang world tour karong nga bulan hangtod sa bulan sa Oktobre.
5: Urian na yun eh. Actually, pinapangarap ko lang siya. Pero yung manominate ka sa Urian, okay na ako doon. Okay na ako doon. Swak na ako. Siyempre, hilingin ko manalo. Pero extra na yun. But yeah, yung malagay yung pangalan ko sa nomination sa Urian, I'm good. Thank you, Lord, na ako doon. As in.
0: Ang pamayag ni sex bomb dancer leader, Rochelle Pangilinan.
9: Karon sa Tumagdon Sports, supportado sa Philippine Sports Commission kung PC, si Pinay Star Alexiala nga target ang gold medal sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Kinutusap sa gitag ng penalty kang Yala sa oras kung musalmon sa Asian Games. Kinitungod kay Dili Budula si Yala sa mandatory event sa WTA sa Beijing Open nga natunong sa pareyong petsa sa Asian Games. Tungod din eh, pamtangan si Yala sa multa o pila usap ka penalty. Nagigutan na si PC Chairman Patrick Pato Gregorio nila ni President Bumble Tolentino. Inabati atong Magdo Morinus o gano'n sa itong headline review. Una sa itong headline review, una sa itong Magdo Lokal, District Fire Marshal, Fire Superintendent Renante Loruno, Mi Sogyot. Sa mandatory rewiring alang sa residential occupants, Magdo National, ICC Senior Trial Lawyer Edward Jeremy, Mi Pasalig. Nga minusan ang ihap sa mga testigo, batok kang kani President Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity. Magdumit yung National 20 mga tao patay. Human mahogdo ang residential building sa Gaza City. Magdumit business. DOA mibutyag magparayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Magdumit entertainment six bomb dancer leader Rochelle Pangilinan. Malipayon sa iyang nominasyon sa Gawad Urian isip supporting actress. Magdumit sports PC suportado si Pinay Star Alexiala sa posibleng multa sa dili pagduwa sa WTA sa Beijing. Hantrog ba alang sa Tumagdom Morinus kini si Magnum Percy Blanca
0: ug Magnum Kia Abelianosa.
9: Sa usa ka gawas ng katilingban katawa labing gamahanan ug lamang barugarog sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo
0: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Alas 6:28.
12: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
6: Aha.
5: Daw may sis balahaw. Rihigil si Tano ko ka. Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
4: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana day gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
7: Life Extension Vitamin D3.
11: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya niya sa atong dugo nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
4: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
12: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
12: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
12: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon na maing palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Magnum 45. Hanay sa labas ug nag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Ang ulahan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinud na balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pipila ka legal o political analysts. May kawaling opinion. Sa opinion, sapat ka ma-amig si Curie, Conference of the Court, kalabot sa voting threshold sa pag-convict sa usa ka impeach official sama kang BP Sara Duterte. Sa ito Magnum National, retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno Mingon nga di pa mahimong dalon sa Korte Suprema ang isyo sa kalabot sa voting threshold sa impeachment trial. Sa Tamagam International, European Commission President Ursula von der Leyen nagpasidaan batok sa delikadong aksyon nga gihimo sa Russia sa Europa. Sa Magam Business, ERC nagtanong magpatabang sa BIR sa computation nga magtangtang sa VAT sa system loss charge. Sa Magnum Sports, Olympic gold medalist Hidalyn Diaz Naranjo nagtinguang malakip sa NCAA o UAAP ang weightlifting.
17: Magnum 45.
15: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, sa upat ka mga eksperto sa balaod nga gidapit, tulo lamang ang mipatimaw sa Senate Impeachment Court kagahapon adlaw. Sila mao si retired Chief Justices Artemio Panganiban ug Renato Puno ug si kani Associate Justice Adolfo Ascona. Si kani Chief Justice Hilario Davide Jr. wala makatunga pero nagpada kini sa iyang opinion pinagi sa memorandum. Unang tapagpaminaw si kani Chief Justice Artemio Panganiban.
18: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the Constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng Constitution, mga senador, kayo po ang magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod. Maraming salamat po.
19: Thank you po.
15: Pamahayag gadto ni retired Chief Justice Artemio Panganiban. Sunod ang paminawon si kani Chief Justice Renato Puno.
20: Respectfully submit, however, that it is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. By using two-thirds, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
15: Kining ikatulo, tingog ni retired Associate Justice Adolfo Ascona.
21: Your Honors, the first question is whether the phrase all the members of the Senate in Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution should refer to the Senate's full membership of 24 senators or only to those who are legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. I respectfully submit, Your Honors, that the reference in this provision is to all members of the Senate. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds. because all means all.
15: Sayang bahin si County Chief Justice Hilario Davide Jr. namugos that the votes needed to convict an impeached official like VP Sara Duterte kay na-impeach naman siya magdumailin. Mga nagtubang na siya karong trial sa Senate Impeachment Court should be based on the number of senators who are qualified to vote and not the 24 in the present Senate. Igsunti o pagpagkamana. I-comment o i-message ang mga opinion o man ang pag-like, pag-follow o pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:43. Mga igsun, kumusta mang buntag? Yan si Magnum June Albino.
1: O Magnum Aileen Akuri.
15: Karong adlaw, adlang Huwebes, September 17, 2026.
17: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
15: Di lang ta angay alerto sa serbisyo, alerto sa balita, but angay sab nga alerto ta kanunay sa kahimtang sa panahon, labi na ang gawa pamulurang ang kainit o gabing kainit sa adlaw. Niaspeakers niya, si Magnum Angie Alzado siyang obserbasyon sa gawas. Magnum Angie!
19: Sa magandiyo na lagi sa karoon din sa may Corrales Gadala na corner po din po din sa medyo Agora Street ng atong masyadad. Di na nga ito ang kasundangan niya team po na pabiling gapon sa magdamadyo ng maragluman. Pero masararang na lang na medyo hayag-hayag na kung itatay ka ganiha na medyo lugong yung gay po no, ang color po sa ito po din pong kalangitan, color ba kaning pod magdamadyo. Pero karon medyo na na ipaghayag-hayag. Wala po maninu nagpatimaw ang haring adlaw, pero at least doon na ikausaban. Siguro po maging dyan mapuli na po ni later on ang ato pa rin po ng haring adlaw nga maghahatag po rin po doon kahayag dito sa ito sa sendo kabahin sa itong masyadad. Kung gagani man, kung buhis ko tano naman sa dinis sa Dalang Corrales, hindi po rin sa corner sa may JR Borja kung di na ito po makita po na may bukiran po na bahin na medyo dito paingon sa may kaning dito sa mga makasanding area o kanang lagos man siguro na at ito ang magdungino kaning sa view po na pwede niya sa may JR Borja ng atong syudad.
15: Ang tayo mong ginakabitan, lovers? Magdumanji? Lovers man siguro na? Sa to? Unsa na?
19: O kayong dumi.
15: Ito sa makasanding ba? Ito sa mga makasanding. Dari na magsoon, makita ninyo sa atong Magnum Live. FBP's Magnum Live, ang actual nga kahimtang sa atong panahon, ang kalangitan, makita ninyo kung nun sa ka medyo mangiubon. Madag-umon, marag tanong ko madag-umon, Magnum Angie, tama ba ko?
19: Yes, sir, yun na sa dumi, atong makita no, ka nang paingon man na dito sa may mama kasandig, ka na dito nga una, ang unahan na ni Magnum Jun, ngayon ka rin po sa may kaning pa Nazareth, no, ka nang dumi. Babaw, ang tulid ko pa, laot ka na itong ikon sa itong tudlo. So medyo naagyong ihapon mga pagpanagong, pero magabunan po dito ihapon po maging dyan sa ito pong pag-apon. So, hindi po yung kaysa atin, oh, yung kaya po ng itong langit, ni ini po ng mga oras. So, dito sa sama, maging dyan, no, kung kayon po tayo dito sa mga pa-west coast na bahay sa ito pong direksyon, palaw po ito, barangay Parmen, at ito ba dito sa Gorhang Dalan, kay at ito naging may palusot sa mga barangay Parmen, kaya nga, dalan po maging dyan, na maghapon po tayo ng kasantalan ng situsyon sa ito po rin pong kalangitan. Kung isa pa karoon sa hate situation po maging dyan, marag na sagol man, no, marag mas pabor kung makita na po sa side, paingon dito sa may bukid, na medyo natin makita po ng brownish nga color yun po.
15: Kung parang kaghapon o karoon, unsa may diferensya ba?
19: Last na dito na nagin po yung diferensya, kung itandoy po na ito kayo, kung makapon, medyo maagsagol mo dito ang ka kilom-kilom sa itong langit, kung sa ito po rin pong yung haze mo dito, so dito siya makapandi dito na ito, kapag nausa na lang ang kulay ba, pero karoon, medyo ma-differentiate na rin na ito, kamay po mag dito. Dahil yung
15: kumusin. So, butas-but mo, mas arang-arang karon o medyo mas mangiubon karon? Magdama, Angie.
19: Arang-arang ka rin mag-ibig kay maghayag-hayag man ang atong langit. Di pare sa kagahapon ngayon, naroon nga oras kay medyo iog sa ayog. Pero na makita na to, no, na di ka po yung mga pagpanagot, pero mas hayang siya kung itandi kagapong adlaw kay kagahapon na mga naroon nga oras di kalitsigan ni dahil po mag-ibig right after sa ito po nga paglagwa no, sa atong sitwasyon sa panahon.
15: Yes. Sa kanindot sa panahon to, sa kaarang-arang sa panahon, ganyan ganyan mo tawag na ito, nindot magbali, no? Sa kaarang-arang sa panahon karon, medyo wanay epekto kini sa kahimtang sa trabiko, magdumanji.
19: Wala man ni noon po maging yun na di ito nga makita karon po maging yun nga sukat sa gahapon na may mga pagsitalitig pag ulan, wala man po yung mga nabilin din nga mga nag- mga lugar na pundong tubig, din sa dalag pa rin sa corner sa GR Borja o sa Corrales area din. Kung itandun po natin mo din dyan sa kaning oras po, sada din higit ka na naman mga alas G's, alas pasaka na din magiging ng medyo traffic yun karun kay kwanta, moderate pa ang traffic situation din higit. Ganun, mingaw, paglapon ng portion for the kaning din sa may pag-GR Borja, ipagin kay Dansan Gaigod ang pang natabok no, paingon din ba pamerkado sa Kugon, kay sada ang mga direction kay Kugon Market man o kayo po yung mga dansan pang mga truck yan. Ang sasama nga po din sa may Corrales na matiog nata din hino sa kaning corner yun. So naman din po daw nga po kaning Chicken na Glory sa Shen Academy at Silahan. Ito kayo po dansan mo kung sino ang mga pangalita ro na gahimo sa kahimo sa pag-drop sila po yung mga estudyante dito po sa nahihitan nga tungkaan. Mano yung situation ko ron na sa ito ang Dacos Pagano. Particular na din sa Michael Alonso si Arbor Street sa itong situation sa itong panahon na kipnada sa trapiko. Kinis magumahan dito yung Pia Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
15: Salamat Magnum Angie, Magnum Aileen sa air quality monitoring, no? Punsa status.
0: Yes, Magnum John, karong adlaw as of 6 a.m. Ang monitoring sa Environmental Management Bureau, EMB Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro Station, nagdala og 87 p.m. 2.5 air quality index confirm ang kalidad sa hangin sa Taguluan Station. 70 p.m. 2.5 air quality index fair. Gihapon ilang kalidad sa hangin. Apan dito sa Iligan City, medyo may saka. 101 p.m. 2.5 air quality index kon unhealthy for sensitive groups. Pero taliwala pa man ini, parin gihapon na painom-dom sa City Health Office o sa DOH nga to sa publiko nga mag-amping gyud kanunay kung mulakaw og panalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kumakita nga baga ang haze. Kinahanglan na sa mag-amping, labi na katong mga talandugon ang kahimtang sama sa mga bata, taas ang pangidaron, mabdos o gadunay mga balatian. Pagsulob o face mask, mas makatabang kini. Aron proteksyonan ang kaugalingon batok sa haze. Rad ipod ang iyong mga pertahan o bintana. Kung diligid maayo ang kalidad sa hangin aron malikay ang pagsulod sa particles sa haze sa inyong panimalay, gamit og electric fan og air purifier aron makatabang circulation pag-ayo og pagpaayo sa kalidad sa hangin. Sulod sa inyong panimalay, inom og igong gidaghanon gyud sa tubig og kaon sa mga sustansyadong pagkaon, pag-ehersisyo aron pabiling ligon ang panglawas og respiratory system.
15: Salamat Magnum Aileen. Karon ang kauban tag rumudaga permanente tang kauban mang pag-asa pinagi kang pag-asa weather forecaster Christian Emmanuel. Christian, may mudag.
2: Hi mudag sir, usab sa atong mga shopping sa Paminaw asa pala sa mudaga ang atong i-monitor nga low pressure area basta atong tanan nga available nga datos. Ang iyang lokasyon 125 kilometers east of Puerto Princesa City, Palawan. Napadayon ang samtang atong i-monitor nga tropical cyclone sa gawas sa par as of alas 3 sa buntag ang iyang lokasyon sa 2970 kilometers east of northern Luzon. Napadayon kini o kinihok pa ingon sa north northeastward sa 20 kilometers per hour nga tulin. Kini adunay kinatasang padayon nga kusog sa hangin nga moabot na 75 kilometers per hour duol sa sentro ug mga pag-uyog sa hangin nga moabot hangtod 90 kilometers per hour. Para sa atong latest weather forecast, karong buntag, ang Sambanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Davao del Norte, Davao de Oro, ug Davao Oriental, pangsinati sa mapanganurun na kalangitan, inubanan sa katag-katag ng pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa ITDC ug LPA. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tunas sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, ang makasinati sa panalang sambag.

0: Pak ji repeat lang palihog question. Temperatura dato expected to be sa maximum niyang level.
1: Okay pa.
0: Kining limot na ko sa pangutana mag-level ito. So, ang temperatura expected nato pinakataas karong adlaw, pila? Hindi kayo maka-intindi ng sa Cebuano, ano ha? Magdumalin, pakiriskyo, please.
2: Masabtan mo nga po itong temperatura. Temperatura. Okay.
0: So, ilan ang temperatura natin ngayon?
1: Posible pong nag-range ng 26 to 32 degrees Celsius.
0: 26 to 32 degrees Celsius. Okay. Ang heat index?
1: Posible pong umabot ng 39 degrees Celsius.
0: Posibleng umabot ng 39 degrees Celsius. Pero posible rin bababa.
1: Yes po, since medyo maulan na rin po siya ngayon.
0: Maulan din ba? Tama ba yung magla?
2: Maulan.
0: Maulan. Oh, maulan dyan sa El Salvador area?
1: Yes po.
0: Question?
1: Since affected po tayo ng ITCC and LPA. So yung buong northern Mindanao po is possible cloudy skies po with possible light to moderate to at times heavy rains po.
0: So maganda siguro na i-emphasize na dito sa El Salvador City area, maulan or maulanin magdumailin, no? Kendris, kagandiyoro, while medyo silingan, di man maulanin din eh. Sa kagandiyoro, di ba? Medyo lang may pagka...
2: Makulimlim
0: sa Tagalog.
2: Uh-oh.
0: Ano yung makulimlim magdumailin? Parang hindi ko maintindihan eh. Makulimlim.
2: Kana bitong anang madag-umon maraginana o maragngit-ngit-ngit nga ana tungod sa dagom o tungod sa dagom magnumjon nga madag-umon maraginana.
0: So diyan ngayon sa El Salvador City hindi makulimlim, maulan lang. Ah, di kay maulan. Maulan.
2: Maulan ila magnumjon. Parang maguwang siya sa makulimlim.
0: Maulan, yes. Oh. Kasi pag gagamit tayo ng lang, parang mas mababa yung maulan. So mas maulan diyan. Unlike dito sa Kinuro, na makulimlim lamang. Question?
1: Ano po? Cloudy skies po yung buong northern Mindanao. So, may chances of light to moderate to at times heavy rain po. So, may chances po. Since buong northern Mindanao po, kasama na po doon si Cagayan de Oro and si El Salvador and other parts po and other municipalities.
0: Okay. So, maraming salamat at maraming salamat. Okay.
2: Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Oh, maraming salamat kahapit mabali ba? Magandang umaga, maraming salamat.
2: Okay lang yan. Maraming umaga. Magandang salamat. Okay.
0: Christian, maraming salamat po. Thank you po sa pagbigay mo sa namin sa pagkakataon para makausap kayo sa magang ito. Yun ang na-memorize ko na magdumalini. Salamat, Christian.
1: Thank you po.
0: Christian Emmanuel, ang Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Pusay, malipat ko. Okay, maraming umaga at magandang salamat. Murang bali, no? Bali, no? Dili may mong mabali-bali. Dili
2: pwede mag-jam-jam.
0: Maraming, thank you. Maraming umaga. Okay, maraming umaga at magandang salamat. Medyo bali. Oh. Anyway, sa ating pagpareho, sa ating sigutan ng karumuntaga, kami medyo nakunukun ni magdabali, no? Kami ito nga, nagyan ang tulo ka mga eksperto, upat ang gimitar, pero tulo ang ito nga kagapon sa Senate Impeachment Court, o sa milabigit gapon, pero nagpanalamang siyang opinion, pinagi sa memorandum. Pipila ka legal o political analyst sa tunag bayan. May kaugaling opinion sa opinion sa apat ka mga amici curie kung friends of the court o sa iraba curie magkano pronunciation magnumari ng amici curie kalabot sa voting threshold sa pag-convict sa usa ka impeached official sama kang VP sa Rotete ka impeached official naman siya. Mano nagtubang siya karon og trial sa Senate Impeachment Court. Despikas linya may rabita paguna agatong legal o political analyst mga igsoon nga si Attorney Dexter Precioso. Attorney, sir, may buntag. Gwander kas Magnum Madyo, imong kaupan si Magnum June Albino o Magnum Alin ako rin. May buntag, Attorney.
4: May buntag. Pulta ni Moria Magnum June o si imong kaupan si Magnum Alin. May buntag siya tanan.
0: Attorney, pabati sa nako ang mugbura ni Attorney ha. Ang mga opinion sa tulo ka mga

0: Eksperto nga sila si Chief Justice Panganiban, kani Chief Justice Puno, o si Associate Justice Adolf Ascuna. Paminaon siya nato. Ato sa paminaon, be? Ang ilang mga opinion. Silang tulo, be? Ato paminaon. Si kani Chief Justice Panganiban, kani Chief Justice Renato Puno, o kani Associate Justice Adolf Ascuna.
1: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the Constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng Constitution, mga senador, kayo po magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod. Maraming salamat po.
2: Thank you po.
0: So, mauto ang pamahayag ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban. Unsay mong opinion, sa iya, sab nga opinion, nasibo bang opinion mo sa opinion ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, attorney?
3: Magnum dyan, tanaw na to, no, nga ang pag-decide sa ang kaso sa impeachment, kaso basigit ka na sa konstitusyon. Tinood, no, ang iyang istorya nga 2/3 ang gingon sa konstitusyon. So kung may ngontag 2/3 of all the members manggod, ang iyang magumpasabot depende sa sitwasyon kung may ka ng all members.
0: Oo.
3: Okay, example, kung may ngon lugar ka og 24 man ang present na to nga senator.
0: Oo.
3: So kung mamatyan og tulo, simba ko lang.
0: Oo.
3: So katong nabilin, mo to i-considered nga all members.
0: Subot pa sabot nga
3: lugar 2/3 na nabilin.
0: Subot pa sabot nga ang basihan ang actual gyud kaug kasamtangan nga sitwasyon sa Senado.
3: Magbantay sad sa pulo nga aktwal kay lahi man ang aktwal kay pwede man sad lugar nga ibutang ta sa 24.
0: Oo.
3: Ang upat namatay, simba ko lang.
0: Oo.
3: So naay 20 lugar na bilin mo nang gitawag nga aktwal.
0: Okay.
3: Pero wa punta kabalo sa out sa 20 naay mga naguban nga nagsuffer og legal impediment.
0: Oo.
3: O example kanang doon na sila ay pasabot ng legal impediment nga na sila ay giatubang nga kaso or nahatulan sila nga dili na sila pwede mabuto or itawag baka nga kanang factual nga impediment nga siyempre kung mahimo kang judge dapat actively nag-participate ka sa maong kaso. Unya, unsa man mo pag-judge o wala ka nag-participate.
0: Oh, tama ito yung ingon nga magbanteta sa paggamit sa punong actual kay basin og ang actual sa butanta senator judges so, ang actual mao katong mao nga sitwasyon nga gilakbit ni attorney Precioso but basig pa nga actual ba nga ang actual karon nga kahimtang mao nga na senador nga na preso do ka senador di makabuto ana no na senador nga nagtago di makabuto ana ba no na senador nga tuwa pa dito sa gawas sa nasod di pud makabuto ana ba so kun atong gamiton ang word actual attorney dili musibo niya na akong gilakbitan. Dito musibo siya mong gilakbitan.
3: Yes.
0: Okay. Sige, parin ang attorney, sir.
3: So, iyang gitakol ito sa iyang opinion noong kinahanglan atong ipakuan ang justisya. So, ang punto lugar, simple lang kayo. Wala gibutang ang 16, 2/3 yun. E mag-vary na siya sa kapasidad sa kasamtangan niya mga senador nga naglingkod sa impeachment court.
0: Oo, kay kung panlitan may gusto yun sa mga naghimo sa mga balaod nga 16 yun, i-emphasize na nila nga 16, attorney? Instead yes, of no. traction ang gamiton?
3: Yes, klaro manggod ang atong balaod taga-usahay kung imong tanahon. Dayag kayo siya no, gagiingon nga of all members, pero taga-usahay sad kay unlimited man lagi ang panguna-una sa tao. So, munang dunay kanang all, bisag unsa ka kwan ba, kanang giniingon na no matter unsa kanipis ang papildo, hagi na always ka-side. So, pwede manggod na maingon nga all members, 24. So, dayag, lugar. Pero pwede sa tamo ingon nga kanang all members ba nga 24, bisan lugar og patay na. Dito kita magbase lugar sa 2/3, bisang napatyan og duha. So, ingon na lugar nga konsepto nga panglantaw, mingon sila, unsay intent sa framers sa Constitution, anong wala siya nagbutang og 16, 2/3 iyang gibutang, anong all members put? So, ingon na ang atong mga panglantaw.
0: So, diyan. Pag mayintaw og all members, not actually kantong sa 24 yun, attorney, kundi all able members, all members able to vote, attorney.
3: Kung correct ka po na, no, pero sa ang kanyang magong balaod na gawin, dapat specify. Pwede niyo mingon nga, kung may kag all able members, mingon na sa tanga, katulogan na ipiang, dili na to able body members. So, taga-usay, pwede ito mingon nga, all qualified, kwan.
0: All qualified to vote.
3: Vote. So, that means, you don't, wala ka nag-suffer of legal impediment, dayon, you have actively participated ito sa ongoing impeachment trial. Okay. Or else, how can you vote intelligently or how could you judge something na wala ka nag-actively participate?
0: Okay.
3: Unfair po sa Filipino people.
0: Ang sunod ng Paminaw Attorney, pamahayag ni opinion ni Kani Chief Justice Renato Pono, Paminaw Senato.
2: Respectfully submit, however, that it is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
0: Si Kani Chief Justice Renato Pono, attorney, medyo pati naghatag og dugang katinawan sab sa unang pamahayag ni Kani Chief Justice Panganiban, attorney.
3: Tama, no. Actually, kung tanawin niyo, pare-pareho rang ilang bot pasabot. Iya lang gitagag emphasis nga ang punto lugar nga ang 2/3 is a fraction nga dependent sa qualified judge senator nga mo vote sa impeachment trial.
0: Ipakyang giklaro rin to nga kung panlitan umaw gina intention sa mga framers sa mga batagang balaod nga 16 yun iklaro yun na unta sa framers sa batagang balaod nga 16. Pero kay ang nasuna-una siguro sa mga primers, simbakog na ay di makabutar kayo, namatay ng usa, or naagi di makabutar kayo, naagi rason nga di makabutar, so still naagyapoy, o mahimog yapon sa Senate Impeachment Court ang pag-decide. Base na dayon sa actual, or sa gidaganon sa mga senador nga qualified sa pagboto. Attorney?
3: Yes, no. Yes, no, definitely. So kung tanawin ni mo ang intention, yun, basic ra kayo, kanang super majority, dili lang simple majority ang gi-require of those qualified members sa senator nga mo-vote sa impeachment to convict a impeachable officer.
0: Regardless sa unsa ka gidaghanon ang qualified, basta magpadayon ang 2/3 vote. Nga murag magsilbi gyapon super majority sa tanaw, no? Kay mas daghan man pag-ayo ang...
3: Yes, no?
0: Ang 2/3 kaysa 1/3, magdabailin, attorney.
3: Yes, no, kung naunaon mo lugar, technically, kung nanalay tulo ka senador nga, ibotang ta lang, qualified, tulo na lang sila kay nabilin, yawa takabalo, simba ko lang.
0: Oo.
3: Nangamatay ba or nagdili ba sila, nag-resign ba kaha?
0: Oo.
3: So, for whatever impediment nga ilang atubang, tulo. So, meaning to si Kinang lang, kagduha.
0: Oo.
3: Para maka-convict.
0: Oo. Okay. Katapusan, attorney, kang associate, retired associate justice Adolfo Ascuna, paminanod. Kang
4: The first question is whether the Associate phrase,
0: Justice Ascuna.
4: All the members of the Senate in Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution should refer to the Senate's full membership of 24 senators or only to those who are legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. I respectfully submit, Your Honors, that the reference in this provision is to all members of the Senate. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator in computing the threshold of two-thirds, because all means all.
0: Attorney, wa kayo na kumatuhog, but moraog buot may pasabot ni Ascuna nga ang basihan yun maog yun ang 24 ka mga senador, all members of the Senate, attorney?
3: Dili, no, kay na may qualifier iyang historia good during sa iyang pag-cite nga to sa iyang opinion sa hearing, no? Kay niingon man siya nga as long as qualified. So, motoy punto ato.
0: As long as qualified.
3: So, meaning to say, nag-state siya og general provision sa law na base sa Constitution, all members, meaning 24. So, two-thirds of that is 16. Pero naghatag siya siya qualifier nga as long as physical or legal, legally or physically qualified sila.
0: Si Batuba, dili qualified. Si Jinggoy, si Marco Leta, kisa pa yung sana palain? Si Ligarda, matapos Ligarda sa Nason. Di ba sila qualified sa ilang sitwasyon ka na?
3: Kana, magong higutanan sa qualified o dili magnum dyan. Nag-usay, kung mo istorya at akarong dili qualified, maingon sila nga ato na silang gijudge. Wa po manggit, wa po may kwan ba?
0: Oo.
3: Okay, kana, it's a matter of kana bang judicial interpretation or decision sa inyo na nga butang.
0: So sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga sitwasyon karon, di pata makadeterminar, makaingon nga whether qualified or not sila, attorney?
3: Yes, definitely no. Kay too early ang akong punto lang mangod unta sa during sa impeachment kay nakabutang mangod sa Constitution na ang Senado is the sole judge sa kaning impeachment trial.
0: Uh-huh.
3: So, nabasi sa no nga ang impeachment is both a political activity as well as ginatawag nila og criminal ko ano kanang case. So, technically it's a sui generis, a class of its own.
0: Uh-huh.
3: So, dapat untang himuon sa atong mga judges senator, proceed with the impeachment trial, make a decision. Kung agrabyado ang pikas party, maingon siya din. Kaya the only way nga ma-appeal ni mo ang impeachment decision is if there is grave abuse of discretion.
0: Okay.
3: So, mo nang dapat tanawon nga kung ano, kay, kasi galalis mo na two-thirds, daga na kayo, unsa ang two-thirds, dito ba sa all members present, kinsa ba qualified, disqualified.
0: Mm-hmm.
3: In short, kung sa kwan ba, pakalangay sa pag-asinsos Pilipinas.
0: No? Magkalakan. Malaging taong gumanani, matinawan ng mga senator judges para diretso-diretso na ba? Attorney?
3: Regardless of unsa ilang decision, they are burdened, no, with the legal obligation to decide on the matter.
0: Okay.
3: Solely.
0: Mm.
3: So, mamagunang punto sa Constitution, the sole judge. Walay lain pwede makialam sa ng trabaho sila ra.
0: Mm.
3: So ang point lugar make dapat sila maghimog desisyon kung unsa na. So for whatever mo side ba sila sa mga amici curiae or amicus curiae. So, depende na nila. What is important is give justice to the mandate of the Constitution nga gihatag sa ilaha.
0: Mo gani nga si kani Senator, I think Dick Gordon man to siguro kung nabati. Siya nga, di siya uyon na mag-invite pag mga amay, kisikuri. Ilan ang tabaho ni sa mga senator judges? Ganun, mangita pa man sila makapalangan na noon. Anyway, sa iyang bahin, si kani Chief Justice Davide, namugo siya nga ang votes needed to convict an impeached official like ang VP Sara should be based on the number of senators who are qualified to vote and not the 24 in the present Senate. Kung sumadahon na ito, attorney, silang upat parang halos magkapapareho rin ang panlantaw, attorney?
3: Yes, definitely pareho rin yun, no? Magkalahi-lahi lang ang mga points of view. Ang usa ga-discuss on fairness, ang isa ga-discuss on kanang academic kayo about sa mathematics. Pero at the end of the day, basic ra kay lang giingon nga di 16 wala gibutang sa constitution, meaning to say the 2/3 should be based on the senators that are qualified to vote.
0: Attorney Dexter Precioso, sir, salamat kay, thank you sir sa imong parahon, salamat sa imong pagbahin ka na mo sa imong mga nindot nga magpanantaw kalabot ni mga skutanan. Salamat, sir.
3: Salamat, Bud Magnagyon.
0: Inyo na bati mga agsoon si Attorney Dexter Precioso sa ato mga legal o political analyst sa ato na bayan. Na speakers linya sab si Attorney Del Brian Bordino. Attorney, sir, may buntag.
5: Magnagyon, good morning.
0: Good morning, sir. Sayod ko nga ikaw, isip sa ka di kampanilya ng abogado ba? Di gin magpaulahi pag monitor bitaw sa pagpatibaw sa tulo ka mga legal expert kagahapong adlaw sa Senate Impeachment Court. Unsa mo natuhog? Kay ako sa akong lantaw, murag halos magkapapareho ra ang panlantaw nila, attorney.
5: Buhara na siya ang tingnan ana Magnum June. Depende sa political leanings sa mag-interpret. Kay pwede man to siya nga maka-enlighten sa mga naninaw, pwede siya maka-confused. So, as I said, depende na sa political leaning sa naninaw. Kung
0: mausab.
5: Tanaw nila nga pabor sila sa administrasyon na mo yun sila nga i-interpret ang provision sa Section 11.
0: Bisan gani ako, attorney, bisan gani ako, attorney, nga walay political leaning, yung galibong pusab gani ko. Unsa pagkagnay political leaning, di ba? Anyway, yes sir, padayon.
5: Pero ang kabalo ka Magnum June, ang school of thought ana sa academe. For the most part, daghan na kayo mga dean nag-ingon nga textual ang interpretation sa provision sa constitution kay naasulay ang katong mga amicus curiae nato kagahapon. Naasulay wala na mention Magnum June na importante kayo.
0: Unsa na?
5: Ang provision sa Section 1 sa Article 2. Kaya itong nag-ingon, naglapid sa provision nga the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
0: Okay.
5: Ako na siyang gisulti kay ang ato magong constitution giratify manguna sa Filipino people. So kung imo nang i-alter, pag-interpret kag imong ipawiden ang meaning sa textual provision sa constitution, posible nga maderogated ang action sa Filipino people nga ilang giratify ang constitution.
0: Uh-huh.
5: So mao nga ang opinion sa academe for the most part, galing sila sa textual interpretation sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa atong 1987 Constitution.
0: Okay, Section 1, Article 2, Attorney, no, basahin siya na ako. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Textual, Attorney, paki-expound ko na pa rin. Nagpasabot nga kung unsay literal niya.
5: Literal
0: nga pagsabot.
5: Na sa Constitution, ayaw na ihin. Ayaw na dugani kay the best evidence is the document itself.
0: Okay. Now, but nag-ingon ang usa sa mga legal expert nga kunang tuyo sa framers sa ato matagang balaod, mao nga 16 yun ka mga buto ang makapakonvict sa usa ka impeach official, iya unta nang i-specify. Pero gigamit ko no 2/3 man. Subot pa sabot nga og 2/3 ko no, mahimong mag-agad sa kunsay actual qualified nga ginaghanos mga senador sa pagbuto to convict an impeach official. Attorney, sir.
5: Idoloso po man ang argument magsumbyon. Kung tanaw din mo ang tibok konstitusyon, kanang referring to votes or quorum, wala man yun nag-iskot o numerical figure. Puros man fraction, two-thirds, one-third, majority. Uh-oh. Ino naman ang terminology sa itong konstitusyon, hindi man numerical. Ang besides, klaro man nga 24 kabuok ang membro sa atong Senate, kay wala may na-expire, wala may na-namatay, wala may nag-resign, wala may nag-disqualify. O man na siya ang nakalapit na vacancy sa atong Senate ng mga kondisyon sa mag-June. So, if there is one vacancy, then necessarily manitos ang 24 to 23. Kung duha ang vacancy, mahimong 22. And that would also effectively reduce the required votes to convict a person in the impeachment proceedings.
0: Attorney, magbura ba niyong mga pamahayag sa mga amig security? Paminaw siya na ito, busy kanil Chief Justice Panganiban? Paminaw siya na ito. Kaya doon na siya mga argumento kalabutani kay sila laging upat, maugatong sumadahon magbalin, halos magkapupariho ra. Ang presentation nila sa lang opinion, mao doon na yung diferensya. Paminaw siya na ito.
1: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng constitution, mga senador, kayo po magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod. Maraming salamat po.
6: Thank you po.
0: Ang sunod mao si Chief Justice Renato Pono. Usahon na lang nato.
2: Respectfully submit, however, that it is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
0: Ang sunod si Associate or Retired Associate Justice Adolfo Ascona.
4: Your Honors, the first question is whether the phrase all the members of the Senate in Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution should refer to the Senate's full membership of 24 senators, or only to those who are legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. I respectfully submit, Your Honors, that the reference in this provision is to all members of the Senate. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
0: Ang kang kani Chief Justice Elario Davide, naging yun siya nga ang pag-impeach o ang pag-convict ano, sa usa ka impeach official should be based on the number of senators who are qualified to vote and not the 24 in the present Senate. Kajut lang haka ko sa lagbitan kay para sa ato sa mga nagapaminaw. Ang gawayan ani kining may tungod sa section 3 paragraph 6 sa atong batakang balaon nga nagkaroon, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for the purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person, mani pinakaimportante, shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Mani ilang giingon nga two-thirds may giingon, di man 16. So kung giingon pa kung nga 16, di ba sige dito sa 24. Uh-huh. But giingon man nga two-thirds, so magdepende sa kung kinsay qualified physically, and apila mentally, magdwailin, katong two-thirds, no? May qualified, maoy makapakumbikto sa usa ka impeach official. Attorney, balik ta, sir. Murag nalingaw ka sa ilang mga pamayag. Sige, sir. Okay. So, sa kinatibok, anong siya mong tanaw sa ilang mga pamahayag?
5: Kaya na mag-urag na particular na itong isyo na inyong gibasa na ako tanaw na that concerns the entire membership of ang section 3 ng paragraph 6, wala man siya nagsumpi about qualification of senators or involvement of the senators in the impeachment proceedings.
0: Uh-huh.
5: Ang iskutan at ang provision kay ang membership man sa Senate, which at present stands at 24. So, para sa ako, 24 yun ang basihan sa two-thirds, which translates to 16. So, as simple as that. Kanang argument sa giling dapat numerical ontology, that was the intention of the framers of the 1987 Constitution. Kung isang nasag ko, anak, kanang condition sa Constitution na nag-refer sa required vote to affirm a particular issue, wala man nag-discute o numerical terms. Plus, mag-iit siya fraction voters, one-third, majority. Hindi mo naman ang terminology, hindi man siya actual number like 16 or 24, hindi man ito na na.
0: Kasi ito, Atty. Atty. Kasi ito, Atty. Ika-improve sa mga imong signal. Kaya medyo mga nga karo imong signal da. Mga nga karo yung signal magdabailin nga. Gusto na tumatataw. Kay nindo trabaya sa mga panlantaw kalabotani. Kaya kung namin pangutanan nga, kung ibasis 24 ka mga membro sa Senado, daming na ipatay na.
6: Oh.
0: I-appeal nga po count ang patay na. Kay stricto tangga base sa 24 ka mga membro sa Senado. Magdumailin, isip Senate judges, Senator judges, lugar, daming patay na. So, kana siguro, sa nagka-sitwasyon, nga, di naman mahimong bangunan pati na mong patay na para mabutar. Unya bikil sab nga yapili mo pagkaunt ang patay na nga kuan man kining wala magdi na magisa makabutar. That is when I gagamit ang qualified actual nga ginaganon sa mga sa lugar sa Senado, mga miyembro sa Senado. Yan, balikan siya nato si Attorney Mordino Nana, ato balikan kami jugi karo yung signal. nanang mga argumento. Katro mag-iingon nga, two-thirds mag-dubailin. Sa tos mag-agi, morabag-i, capitalize po sa mga nagbaton sa mga argumento. Gihimo din ng two-thirds. Wala na ipis-ipis mga 16, kaya mo pasamutan na sa Batangang Balaod nga kung ugaling mo minus ang ginaganon ka na baka namatay na uguban pang mga rason di magpabilin ang supermajority nga mga two-third. Barikan sa nato si Atty. Merdino. Atty. Sir, pasensya yung medyo gikaraw yung signal ka ganina.
5: Wala
0: yung kaso. Sige sir, okay. Nakakayo ang matiwas sir nga nindot nga argumento. Yes sir.
5: Kuan, ang atong giingon, katong ilang ingon nga kung ang framers sa atong 1987 constitution nag-intend unta nga specific yun ang requirements like 16,
0: uh-oh,
5: 16 unta ang gibutang.
0: Uh-oh.
5: Pero wala ba siya kayo makita sa constitution nga may gibutang nga absolute number magroon yun. Ang butang naman sa constitution sa halos tanang provision yun. Kuan man, two-thirds, one-third, majority, ina naman ang terminology. So I don't think na ilahi yun ang provision sa Section 3, Paragraph 6, sa Article 2.
0: Uh-huh.
5: Diba? So, yun na akong logic, ana. Unya, muna dito, bisog nang i-alter ni mo ang, i-expand mo ang meaning sa itong constitution kay, ang constitution ng Gondra was ratified by the Filipino people.
0: Uh-huh.
5: So, that kung imo nang i-alter iyang meaning, ito mang i-derogate ang act of the people in ratifying the constitution. So it defeats the purpose of section 1, article 2 nga sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
0: So sa kanang phrase nga all members of the Senate, kining what about kung na ay namatay sa 24?
5: Kanang kung na ay namatay dun, that creates a vacancy in the Senate. So meaning, kung 24 sila, namatay yung isa, may mo na lang 23. Kaya namay si provision sa atong constitution na na vacancy.
0: Di pa
5: nasa Article 6.
0: Di pa na ma-interpret
5: so,
0: nga.
5: Yes, sir. Madikan ang seat sa Senate kung na'y mamatay, na'y mag-resign, na'y ma-disqualified, na'y i-remove sa Senate ng member. So in which case, ma-reduce ang 24 into 23 or 22 baka ha. So that's the only time na ma-reduce po ang threshold from 16 so maybe to 14 or 13. But limited siya na nga conditions mag-tumjun.
0: Okay. Di po na ma-interpret nga dapat immediately pulihan kantong bakante na bakante kaya namatay ang usap, pulihan diretso kaya parang nga mamintin gapon ng 24 kagina ganon. Di po na
5: wala, eleksyonon pa. Eleksyonon pa, mataas pa magkina nga sugilanon, mag-tumjun. Unya, kinipong ang mga senators po nga ilang gi-refer to karon nga we're unable to participate in the impeachment proceedings. Hindi ba na sila disqualified good magnong June? They remain as member sa Senate. So, anong i-exclude na sila?
0: Mm-hmm.
5: Yeah, besides, they are still presumed innocent. Muy akong tanaw, nakuhan lang din, simple naman eh, pero na politika, manggod. So, at any rate, magnong June, pag voting magun, akong tanaw, di sa ni siya i-vote according to the merits of the case, kay pag-vote niya po ng senators, along party line.
0: Politika niya po, politika.
5: Politika niya po. No, bitaw ang dili ay kung discuss on air, kay may mag-interview sa ako, kay may ko nga, politics man na, dili ko gusto mo engage sa anak. Sa inyo lang yun, kadi ko ka malibad mo na, nasubok ko nga mag-interview ka.
0: Salamat kayo na sila. Thank you, sir, sa mong lugar, paghatag o lugar. Gibahin ang minimum sa mong precious kayo nga panahon. So, bisan pa sa mga lang. Mga lugar pagdodo
5: pagtukin.
0: Thank you sir sa mong paghinabi lugar paghatag kayo ng manabi ka na magkaroon tagal. Salamat sir.
5: Sige, walay sa pa yan.
0: Inyo na ba't yung mga action si Attorney Bill Bryan Bordino. Oras alas 7 20 o alas 7 31 sa buntag.
7: Oras hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
8: Let's go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy
10: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.
11: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
16: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524. Cebu and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song. Nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakang financial services, jubilee loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening, September 18, 2026.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oras, alas 7:41.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum 45.
5: May nanguta na magdumailin, matod pa niya nakabutang ba sa Constitution nga all present senators or all qualified senators? For me, all of them are qualified because they were elected by the people. Present because they can vote via SUCMED. They can attend trials online. Bisan gani local hearing sa korte online na. Panlanto na sa atong tigpaminaw. Nyaraspikas din niya sa Attorney Leon Gan. Attorney, may buntag, sir. Attorney, sir, may buntag.
8: May buntag.
5: Attorney, yung sa imong natuhog sa opinion sa tulong ka mga legal expert kagahapon, mga gitawag ug amic sicure, dugang pa ang iya mismo ni kanhi Chief Justice Davide. Wa ton makatunga pero nagpada og memorandum di na nakalati ni yung opinion. Attorney.
8: Tinuod magdum John, akong yano nga panabot tukad pa kaniadto, akong nakita nga mondano ng ilang gihatag mga opinion base sa ilang kahibalo na sinatian ang bahin sa pagtan-aw gyud og maayo na ng threshold niya 2/3 sa impeachment.
5: Okay. So sa kanang tibok anong sa mga lugar sa panlanto po sa pipila ka mga abogado, bisan ko nagkabantay mo nang halos magkapapareho ra ang ila mismo nga mga ambaruganan kini nga attorney nga murag di gyud i-stricto pagbase dito mismo sa katong all members of the Senate, 2/3 of all members of the Senate. Kaya kung 16 votes daw ang ikinanglan, gi-emphasize unta kuno diya mismo sa Batangang Balaod. Pero si Attorney Del Bayan Mordino, nangyong samsya nga wa man na mapractice sa atong Batangang Balaod ka ng specific yun nga numero yun, kundili majority, 2/3, 1/3, sa panadiya. Attorney.
8: Tinood na Magdum John nga wala gyud gi-fix sa konstitusyon ang gikinahanglan sa pag-convict or pag-acquit diya sa mga senador, no, sa bahin sa ng impeachment. Og tataw kayo nga kanang numero nga gihatag diya like 2/3, so magdagandagan gyud na depende sa mga kwalipikado nga mga senador nga nag-appeal og nagtambong gyud sa impeachment.
5: Mm-hmm. So di gyud ingon nga kay pagbuhintag 2/3, wala para nimo wala na magpasabot nga dito gyud ibase sa 24 ka mga miyembro kay magdepende man sa kun ang usa di makabutar kay mao kini ang rason labi na gyud naanay namatay. Attorney.
8: Tinuod magdum John, no, nga dili gyud gibase sa aktual, no, nga gidaghanon tungod kay na may mga circumstances kang uban like dili makatambong, naiuban to sa gawas, o niya naiuban sa nga di na makita hangtod karon. Subot na sabot, mugamay yun ang number of votes nga ginanglan tungod kay isip mga senador o huwis silbi niya ng impeachment trial, ang maka-appeal lang yun, katurang diha actually nga nakatambong naka-participate sa trial. Kay otherwise, makadaot na sa due process kung kiningwa diha makatambong, wa maka-appeal, papilon yun pagbutar sa desisyon o niya sa kaulahian.
5: Mm-hmm. Si Attorney Del Bayan Mordino, naging siya nga gawas kung naay namatay, manang muubos daw ang threshold, muubos ang ginaganon sa mga senadores nga pagbasihan sa threshold. Pero kung wa niya nang sitwasyon nga naay namatay, bisan pa kuno nang naa sa presuan, ban pang sitwasyon, membro man gid gihapon kuno sila sa Senado, so dapat gid gihapon pagabasihan. Ugin pagkagulan sa Attorney Del Brian Mordino nga naiwa makita sa mga naga labinas mga senator judges o ban pang mga naghunauna aning maong iskutanan ang section section 1 daw sa article 2 sa ato batakang balaod nga nagkanayon, the Philippines is a democratic and republican state, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nga kuno galing ang ato batakang balaod nga giratipikahan sa katawhan, kung atong sabon ang interpretasyon diha, kining sama da sa giyatakan sab ang lugar katungod sa katawhan nga may angay magpatigbabaw diha mismo sa pagratipikar sa nasgutan ng batakang balaod. Attorney.
8: Oh, pero Magdum John, doon na mga yung mga pamaagi diha sa konstitusyon nga gihimo sad na sa balaod, no, giaprubahan man sad na sa katawhan, so di sad nato ma-deny ang katungod sa katawhan sa pagbutar anang konstitusyon nato, unya insaktuhon lang pug interpret sa mga tao nga dunay katungod sa pag-interpret anang nahilatid sa konstitusyon.
5: Mm-hmm. So para ni mga
8: cite nga bayan ang sovereignty resides in the people, no, mao magin ang general ang basic, pero along the way na may proseso ana nga gilatid sa atong batakang balaod, mao sa atong sundon. Labi na gyud aning mga pamahayag sa mga justices nga tataw man kayo ang ilang gisunod, gisundan nila sa bahin sa konstitusyon.
5: Mm-hmm. So ikaw attorney, medyo kumbinsido ka sa opinion sa nasgutan nga mga friends of the court nga murag kayo sa silang upat nga ang 2/3 matupani mo magdagandagan na di na magpermanente lang diya sa 16. Attorney, depende sa actual nga situation sa Senado.
8: Maugi na magdumjon kay kaniadto sa kung panabot gyud sa yano na tong panabot. Mao magi mahitabo kay wala man na gi-fix into 16 kung 16 votes gyud ang required. Ang gibutang diya 2/3 man of all the members, labi na gyud katong qualified members sa gyud ang mabutar. Kay mao lagi na nga unfair man ang wa diha nga paapilon og butar.
5: Okay. Ngano to ni nga wa gi-specify gyud sa mga framers sa batakang balaod, attorney? Nakita nila nga naay mga posibleng sitwasyon nga sa panahon nga kinanglanon kining mao nga probiso lugar dili maging applicable kun i-fix gyud nga 16, attorney.
8: Amo gyud na ilang nakita siguro Magdum John, di man lang nato mabasa ang discussion ang paghimo sa konstitusyon, pero katong mga eksperto nga nangi-appeal niya, na-appeal magani siguro si Justice Davide kaniya to paghimo ng konstitusyon, ilagi nang nakita nga mao gyud ni isang putana na pag-abot sa panahon. Kay kung atong ingnon nga fix 16 yun, kung dili na matuman, wala na may tabo, no, nga maghimo po mo tag-impeachment kung ugani nga dili naman ni mo abot niya ng voto nga gi-require sa konstitusyon.
5: Oo, labi na nga.
8: Kanang gi-prove na to diha, ang futility na na, klaro naman kayo, why may tabo niya ng tanan.
5: Labi na nga, klaro nga, na ay mga senator judges, nga doon ay political leaning, nga lugar, ang pag-abot sa 16 kabutos, nga kung gi-fix pa na, di pa nila ma-fix diya sa 16 kabutos, nga naman, tungod sa leaning, sa mga senator judges magdumalin, nga klaro nga na ay dito siya pumor, dito sabi siya pumor, ano ba? Nga mao'y posibleng mag-prevail pag-abot sa panahon.
8: Maugid na ang nandagan sa kanon. Kanawa, asa sila nakakampi, mausan ay usas na kadaot. Himo sila mga huwis diya, neutral kung tao. Di po ipadayag kung maayo ang ilang tagsa-tagsa ka mga opinion, ilang tagsa-tagsa nga mga kakuhan, isip nga kauban sa partido o kung sa mga gani.
5: Arang-arang unta og di pa ni political nga kuan kana bang proceeding Magnum Island kay makita nga basig makabot.

0: yung opinion nga nato pa dili base dito sa tanan nga dili base dito sa 24 ka mga miyembro. Unsa imo na natuhog, attorney?
1: With all due respect sa atong mga eksperto no sa atong pamalaon, labi na itong mga retired justices sa Supreme Court, mga maayo kaayo tanan ang ilang mga punto. Pero sa kinatibukan, sa ako lang no, nga personal nga take ang Magnum June, ang pinaka-logical o pinaka-klaro kaayo nga explanation no, nga kanang definitive yun ba kang retired justice Ascona.
0: Okay.
1: Kay kun atong sa pagtuon mo sa balaod Magnum June, so kan sa first year nanami mga principles sa statutory construction no.
0: Attorney, sa kadto lang attorney katong nga si Ascona kato siyang naging liberal kato portion siya nga all means all.
1: Yes, that is correct.
0: sige attorney, padayon.
1: Magnum June. Kay nga no sa pagtuon pa namo nana sa mga kanang how to interpret no example din mention man ni CJ Pono nga verbally just plain text kun unsay naaana kay ato madumduman siguro Magnum June no sa panahon sa 1987 February 2 nagbutar ka siguro sa plebisito giratify ni ang constitution sa 1987 so munang gibutaran sa mga tao so gipasiguro kana sa mga framers nga masabtan nila ang text yun sa constitution nga dili bitaw kinanan nga lahom kaayo ang imong natun-an para imo masabtan. So kani siya kun atong masabtan ang logic no sa kaning article 11 section 3 no kining duha ra magud ang command sa constitution Magnum June, positive o negative. Kani klaro kaayo nga negative command, no person, so wala. So gawas kon imong makabot ang kaning nga requisitos mo man ang pasabotan, no person shall be convicted without concord of 2/3. Una kun atong tan-aon ang constitution sa tanan niya mga provisions nga nagadang bigit ang mga voting requirements kun ay mga constitutional act, naka-fraction siya no, so naa siya denominator. Kay kun whole number lang sayo na kay sanga tanan Magnum June. So di ba sa ato kun na psychology of number kun tagang tag fraction wala lisod datos wala lisod sabton. Di pa siguro kana para lisod pud nimo kabuton kini mga akto lisod nimo i-resolve kaning mga akto sa example sa pag-remove sa usa ka impeachable officer. So mao na siya niya all members, klaro man gyud kay nga all sakto man si Justice Ascona nga all means all. Wala man nag-qualify pod no kun example all members, so kun kinsa man ang mga membro, so katong mga buhi ng mga membro kay kanus sa man mawala ang imong membership sa usa ka organisasyon kun nag-resign ka or natangtang ka o namatay ka. So karon sakto man nga wala membro pa man sila, ang question na lang din kun makabutar ba sila. So kun ako pong tanawan na di ba kun presume innocent man gyapon ni sila kaning wala ako na nga preso si Central Marcolito si Jingkoy. Unya kun warag by parity of reason ba by analogy na lang. During gani election di ba sa national election kaning mga PDL kaning mga persons deprived liberty makabutar man gani sila Magnum June sulod sa prisuhan to elect a national makasulod a national nga posisyon. Unsa na lang kani pag remove mo nang gikuan nga pag remove ani para dili basta-basta kani kay klaro naman kaayo nga sa hisgotanan pa lang daan no nga nangita sila kami Amicus Curiae ang atong impeachment court, klaro na kay nga politika na gid kaayo sa nga tanan no gatalibog sila kay tanaw siguro na dili na maabot ang threshold kay mo na gid na ang language sa atong constitution sa 1935 taas man gani no at 3/4 pag 1973 constitution 2/3 gi-maintain gid na until sa 1987 constitution niya. Ang atong natingalan, wala gid kita naka-learn isip usa ka nasod no, wala kita nag-grow kay ikatulo na ni nga impeachment. Unya sa panahon ni impeachment panahon ni President Estrada, wala man gilabdan ang threshold. 21 na ito sila kasi pila ra to sila ka senador. Panahon ni Corona, wala pud ilabdi ang threshold.
0: No.
1: Kay medyo siguro kuan kampante sila nga makuha nila. Karon nga dili kampante, hilabtan ang threshold. So mo nang makasubo kaayo karon nga kanang kay kun ato man kung sundon ang logic nga kanang flexibility Magnum June, wala ang denominator, mag-vary siya. Yes, sa ato pa example, naamon pud sa kagahuman sa Kongreso ang pagdeklarar sa gira, no? So 2/3 man gyapon ang requirements ana. So pwede din ato ubusan. Example, constitutional convention, magpatawag sila. So 2/3 man gyapon ang requirement ni ana. Ang pag-amend or pag-revise sa constitution, 3/4 gani na. So pwede na to ubusan. So kanang dapat munang sakto fix ang ingon ni is fix an inevitable gid siya. So naa siya katuyuan na kay fractional gid. So aron naay siya makuha gid nimo ang supermajority, otherwise wala ra siyang ordinary nga

0: removal ni mo nga 50% plus 1, ma-remove ng usa ka director sa usa ka korporasyon.
1: Attorney Robert Maestri, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Dakan kayong salamat, Magnum Jun, ug may buntag sa tanan.
1: Ayon yun, bati mga action mga board member sa IBP or chapter, Attorney Robert Maestri. Oras, alas 7:56. Stand by, panamdu muna.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: po si Rufame. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
1: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
0: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanons, pinaagis mga oportunidad nga makapalig-on ug makapalambos sa Patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
11: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,